0: Oh, nakibot lang gay kami, wala na mo na to.
1: Pero bugtaw pa kamo at the time, sir?
0: Hmm, manog tulog ta ni, gay niya, kanya mahigda.
1: Oo. Sige, no? Hi. Te, na, may barangay officials na da nga nag, ano sa inyo, nagkadto? Agod nga i-report sa city?
0: Kagabi pa nga daan, nakakadto na day cup.
1: Oo.
0: Nanglibot sila.
1: Ate Mayon. Oo. Sige. Sige, sir. Ba, may lang na importante nga way lang sa may napilasan or na ano, sir, ano? Oo. Mm. Ang atopia, ti pwede ma... Oo, ang atopia pwede makumpune na liwat, eh.
0: Mm.
1: Oo. Sige, sir. Sir, thank you again, sir, ha?
0: Sige, sige.
1: Oo, okay. Sige. Katropang boards?
2: Oo. Okay. Lista ng barangay, sir, niya nga, no?
1: Okay. Oo, nalista na ko ng katropang boards, ha?
2: Oo. Harip gede, oh. Tama, oh,
1: grabe, katropang boards, tumupa, ya, galit. Ang atop nila, hulab, gaya, bilog, yang, ano, yang, atop, ya?
2: Oo, hulab. Ano, yung video? Ano, yung pamilya ni mamo? Boarding house na, ha? Kaya mga boarders, wala man, oh. May lang no kay Ariyo kita mo din na focus sa bong niyo boarding house daw.
1: Sus Maria kagusip po.
2: Dari na din chotrika at bigit ko no sa may Ariyo.
1: Oo.
2: Ah daw pagit diri oh. Mga pinadi ka ba dai ma'am? Mm, ay mas ma oh sweet di ba? Ariyo, mga grabe.
1: Oh terrible. Oh.
2: Ining paho gal niyo, amo tinag tupa gal sa ingon sa balay ni Mr. Ponsalano.
1: Natumba?
2: Natumba ang
1: ang sanga. Ganda ko. Na nautod ang sanga. Tindi na yung adaan bakod kaya ka itong boards ang sangasang paho mo.
2: Yaro, kita mo na araro.
1: Wow, sos Maria, kagusip sang pisima, anak sang kambang abuaya. Wow,
2: kailangan ko, support nila ni. Muning stop yun. Hindi yung mga sanga na gin pang tipo na di,
1: oh. Oh.
2: Ari,
1: oh. Tamakon mo.
2: Ano ni paday nyo, sir, ay, sus. Ano nga pamilya? Kay inyo na ito, sir, oh? Ano nga pamilya, sir? Galiato. Kumusta na, sir? Kumusta na, gapang. Kumusta na, sir? Oo. Ano nga pamilya? Ano nga ni first name, sir, ah? Galiardo. Akong Galiardo.
1: Punsalan. Punsalan to kayo na. Subong Galiardo.
2: Oo, Galiardo. Ano nga ni first name na, sir, ah?
3: Bini
2: Galiardo. Ipakita ko na bilang balay ni Mr. Bini Galiardo. Ano, sir, man? Anong didingin mo di balay? Di, si ta, kagaw, at anong kinisip, kagawad? Kagawad, sir?
3: Commander.
2: At anong commander, no? Ante may no? Anong commander, mga pila di kabilog ang mga balay na nakalabas, ha?
3: Sa solda mo, yung kontant lang sa barangay, 50...
1: Ayabaw.
2: 58? Oh, 58? Ito pa Mario. Sir, si Tanan Commander nga sir ha? Anong percent sir?
3: Robles.
2: Robles. Oh, yata ko si Mo sige. Si Tanan Commander Robles ako ba? Sir, si Tanan Mario.
1: Okay, Tanan Commander Robles, sir. Oo, daw aga ka bagi na nagalibot, no?
3: Sir, good morning.
1: Sir, si Katropang Mario, no? Oo, kamusta ang inyong paggalibot na assessment nyo sa mga apektado sa nga buhawi, sir?
3: Sampagabot pa lang sa Buhawi, ito sir mga 11:03 sa nag-ribot na nga mo barangay sa affected area na mo. Ang nalista sa nga mo nga barangay sa mo man nga mga sekretary na mo. 52 ni ka, no? 58, subong 58 na sa pamilya affected. Oh.
1: Okay.
3: So, 147 nga individual.
1: Mm-hmm. Okay. Ang mga pamalay na, sir, amo ni ang 58. So, amo ng pinaka-latest nga record ninyo?
3: Sir, yes, sir. Oh. Pinaka-latest na naman nga...
1: Ang 58 ni, sir, ka mga balay nga nagkalaguba, ano mostly ni ang, ano, ang damage?
3: Kita ko man, sir. Iba, no, wala yung nagkidiatop, sir. Dinding nilang gidiang bilin, oh. Makita ko mga dinding nilang bilin.
1: Oo. Ti kagabi, sir, no? Aka kamanda, balan ko, ti basta tanod, galibot, gini. Kagabi, anong nabatsyagan nyo, sir, sa paglabay ni sang buhawi?
3: Ang nabatsyagan, gini, sir, grabe, gini, ang huni sang hangin, gini, pag-agig, gini, sang buhawi, huni, gini, doga panihol, bla.
1: Mm-hmm.
3: Doga ginalukot, yung wala, doga ginatiyuga, yung wala, doga ginadalaya, bla, doga ginadalahon, yung iapoy, bla, bro, di.
1: Mm.
3: At top lang gid yang madalaya, ginting di naman ni kay tibo na bowl man sa naka siminto.
1: Oo.
3: Top lang gid sa.
1: Oo. Pero anong kalawig sir ang pag ano nyo pag banta nyo?
3: Hindi naman mas timid to. Medyo malawig man, medyo malawig po sa paglabay ah.
1: Mm. Grabe, gapanihol ang hangin, ha?
3: Angin, angin nga may dala nga ulan, sir. May dala nga ulan.
1: Oh, kaya, balki na to ni... asang isa una nga interview eh, namon una nag brown out tapos amo tong pagtupa sang ulan kag abi niya gani primero anay ulan lang pero may hangin gali
3: oh may
1: oh so why gid halos kagabi daw wala gid maka preparar tanong Commander Robles
3: wala gid sir wala kay ti simple ba tulog na
1: oh may lang gani why man sa reported sa napilasan sir
3: ando ni katek kami sa
1: ay salamat to
3: ano sa mga napilasan to negative mga kami ang ilagid diyan problema ang balay ng gidi na kay wasak gid ang ilabalay mo
1: oo
3: isang na, ano mga taklob sa mga kagamitan hindi mo na matakloban kay wika na gid atok bilin mo
1: gani oo kita nato do ano man lang ginakwat ang iya bubong kagina dala sa piyak nga side man no oh
3: Yung tupad sa ila top siya kayo pila ka balay yung mga pulang pa ka balay before niya iya po yung nabuya niya nga to
1: Bow May lang to kay why nag alalapok ang sintanod Commander Robles
3: nag alalapok ang sin pero wala siya may naigo sa may nubla sa mga tao ano dito yung mga sa dawayang dito
1: oho oho oho may mga evacuates may mga evacuates ka mo subong sir
3: Kumiyara kami, sir, almost na lang, tanang nga nagkalaguba ila pala, nag-evacuate sila. Pero sa aga na, nagpululi na sila sa aga, before mga 5 nagpululi sila kay Chiapo nila ila balay, kaya ti wide ang mga tao to.
1: Oo.
3: Pero dregi sila nagtiner sa linsang pagtabog isang ligo, itong bagyo mga 11:03 to, tapos dregi sila tiner.
1: Oo. Okay.
3: Dregi sila tiner sa tamang 5. Subang may evacuate pa kami ito bilhin sa may Amon gym, may hara pa.
1: Pila kabilog pang nabilhin ngayon evacuate nyo sa gym?
3: Almost, Dawo po sila.
1: Oo.
3: Pululi lang gin sila.
1: Mm-hmm. Pero ang record nagapakita sa inyo ya latest nga record nga 58 ka mga balay gin ang apektado.
3: Sir.
1: Oo. Sige. With that, tatanan Commander Robles sir. Thank you gin sir ha. And halong sa paglibot na.
3: Thank you sir. Thank you man.
1: Sige, salamat. Okay, salamat and mayong aga. Katropang boards.
2: Dari Commander ng sir. Robles, sila first time sa'yo, sir. Gilbert. Ah, Gilbert, sir, no? Gilbert. Oh, sige. Thank you, Gilbert, na po, Mario, kay Guy, itan, Commander, Gilbert.
1: Grabe,
2: katro ka, Bordo. Ari pag ito, galukot yan. Ang ba't nga, oh, ari pag ito?
1: Hindi,
2: ano din pamilya?
1: Hindi, paglukot. Grabe ang hangin. Kung si Tanod Commander Gilbert Robles, baga panihol ko nung katropang boards mo?
2: Amo gani, no? Ang... Dito halinggal ni sa kuha ng hangin sa may...
1: Mandurriaong area.
2: May Mandurriaong area.
1: Oo.
2: Ari Pagido.
1: Namalis.
2: Ay, abaw.
1: Mm.
2: Sa Ari Pagido, kalatumpa na abis sa Mahogani, no?
1: Oo. May mga nagkalatumpa ng Mahogani.
2: Okay na ni Suba. Okay na ni Kuniente, oh. Okay na auto dun, eh. Auto dun, eh.
1: Oh, basi may live wire pa bla?
2: O gani. Ang imo din nga, ano, mayroon mga metal paring. Hindi wala mo, ano, no? Iman di ba na yan, ma? Ano pamilya nandiyan ma'am? Ano nandiyan? Badayo? Basi ba natin yung paring?
1: Pero cut off ng kwan? Cut off ng linyada?
2: Oo, cut off na ni ma'am, ang linya. Cut off na. Ano pa kayo? Ano pa kayo? Sityo nito na ni Y, di parang kayo ba?
1: Te, ang sityo nito na ni Y nga daan, dati clip populated, din ang dira katropang boards.
2: Sorry ka, sorry ka gini. Pero sinong... Mati ba si kung may bubulig man di guro ang kwan ang sudan siguro katulong Mario bisan pangsin ng guro kay ubos kinyo nagkala kwan kinyo nagkala lukot yun yung sinilay ako
1: Dawaga pa man si Mayor Raisa Trenas naglibot katulong pang boards
2: Oh, alin pa ni gabi?
1: Alin pa gabi?
2: Si Mayor ano nga today?
3: Oh,
2: 11. 11 gabi pagkabasok
1: niya. Ah, nagkasunan kato kita siya?
2: Oh, di ba si kung maidiyan man nga maka Makabala, ma-declare nga per ano bala ang partially
1: damage bala
2: ang barangay ko bala ang barangay Kubay.
1: Oh, mas state of calamity.
2: Oh, mas state of calamity.
1: Barangay.
2: Amun na bala, amun ang bisan
1: barangay lang niya. Bala.
2: Oh. Di ang chairman sa committee on disaster lalo si Councilor Yang mo.
1: At ilang taon na ton katropang boards no? Pero grabe ang
2: Ano din ka pamilya? Pero Ano pamilya ni sir? Eh, badayos to mo, Ariyo. Oo. Diyos ko, katulog na. Ay, matulog ka pa yung musin nga, hindi katulog kayo, di may kapasiluhan. Imo, di balay na nga?
3: Oo.
2: Ano ang pamilya na eh?
3: Ang Tarsigo.
2: Ha? Ang Tarsigo?
1: Oh, wow. Okay. Yung tarsigo, ba sigo may mga parinte, tos pabiya, yung tarsigo, dahil mong tarsigo, tos pabiya mo?
2: Na to. Tama, pamilya na yung ano, ah. Mga tarsigo, tapos pwede ba na yung makabulig, di ba sa mga scrap, sa mga scene, bala? Nga wala pa buo, bala pa si pwede din na yung kay Waigin. Thank you, kid. Maagi ko di manitsot ko sa barangay, ano. Kaya naman, ang gustada, ang hangin dito halin sa may harong area. Naglibot-libot.
1: Kaya makon mo to, grabe ka to bang boards ano mo hindi ka to magulpihan abi nga ga panihol kung si Tanod Commander Robles pa tapos daw hinakwat ko no ka to bang boards gin ang atop ka gin daw gindala sa pihak mo
2: no mo gani grabe the first time din nag-ego no nga may nang gani kay ligaw ba kun nagdilan sa nag-agayo kun nagdiretso na abi so nanti wait tak manaw sa ngaton panda
1: tila ban laban sina sigurong iban sina dira ka to pang boards why gid ka preparar why amot kun may ano na nakaluto na sila pagkaon da iban siguro sina da why pa why pak pamahaw na sutso na
2: dire puloli ang tamo ni mga sangao nagamanin kita do pa di silang sa balayo oh imo to ginang chali kilid sa balay to ni kumbala ni interview tin lagay si Mr.
1: Puntalan. Puntalan.
2: Oh, Puntalan. Oh. Ti tabla ada di amgil din tupa isa ka.
1: Jesus, amo nang atopo.
2: Amo nang tupa niya araw.
1: Oh.
2: Jesus.
1: Grabe. Pero pasalamat lang kita kato pang boards nga why sa may napilasa na.
2: Tiyo na po. Ano daglag ko makaw ng tabla?
1: Jesus Maria
2: ka gusip. Daglag ko. Eh, makumo ni. Daglag ko makaw. Eh, lubiro niya kag ano kag iaboy sa top mo.
1: Oh.
2: Hmm. Tiyan mo ng sitwasyon din no? Diri sa may barangay, sitio nito na rin, barangay Kubay, sa distrito, sa Ngaro, Katapang Maras. Sige, may lang to, tabi di kay Kapitan karon kay Padilla, para nung may mo sa barangay. Tiyan ba naman siguro, basig mas special session isla.
1: Assistant para siguro sa city.
2: Tiyan mo kay Frantis siguro nga mamuligan na yung mga atop nila. Kaya tiyan, may ginyo, bukot ginyo. Hmm? Tabla ng sitwasyon diyo.
1: Mm.
2: Kung ikaw abi ang kwatsini ang atagya sa balay ni do gaya ni imong agin pondera ni gulpi lang. Gani kati force majeure ni katong pamaryo man
1: nabi
2: ni. Trahedya ni.
1: Kailan taon ta nagitro pang boards kay pagbalik ta karon labuton ta si Miss Joy Fantilaga Gorsal kung ano ang assistance nga mahatag sa city government no so far sa mga apektado ni kino sa tanan nga barangay Kubay ang may pinaka madamo o sa nga apektado katropang boards.
2: O, ti 58 na to ang
1: record. 58 ang record.
2: O, record. Ti kaina, di ko pa nang tetso pa nang ini. Ay ba, matamat ko di kasi ginta kay Unlas, wabaw sa atop.
1: Sige.
2: Kasi ba na gulpi lang, lamulog lang ang sin.
1: Abaw, likaw-likaw ko gina kay Basikon. Ah, Basikon na imbes kita ka nagabalita. Kiron kita ang balitaon na katropang boards.
2: Sige, sige, magwa. Magwa, pwede, nagkari pa Mario kay para matagan.
1: Sige, sige.
2: Ano ni ka panglista na Yoda? Sino to ka panglista? Oh, ikit kay mga panglista hindi ko na. Testi may mga taga city government
1: din. Ara na, ara na. Ate Mayo, Mayo.
2: Oo. Oh, kay parang matagan sila bisan painit-init lang bala sa ano, sa
1: importante na.
2: Sulok-sulok. Oh. Kay lagyan da sira pagwa. Ah, sige, magi ko sige. Sige, Mario, maning aton sin ka balita. Sige, gapon aton sin nga live sa aton sin nga Facebook.
1: Sundo na nila sa 100.7 nga Facebook page ang live feed, no? Nagikan sa Barangay Kubay Haro, Katropang Boards.
2: Oo, makita lang lagi apon kay Soyon, kundi ang mga lugar sa diri sa may sityo lito laniway nga na igo sa Buhawi. Kagabi, Katropang Mario. Ang ining balita, gandulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Visionex Plus, Premium D3, and Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol in Ilo, ako si Katropang Phoebe Borges, Tibor Morales, XFM News.
1: Thank you kay Katropang Phoebe Borges, Tibor Morales. Live report nagikan sa Sityo Lito Laniway, Barangay Kubay sa distrito sa Haro. As per record, latest 58 na ka mga balay ang apektado bangod sa siring paglabay sang Buhawi. Sa aton siring matag palamati, ma-break kita anay sa aton siring makatropa and sa aton siring pagbalik, check na ton ang linya ni Miss Joy Fantilaga Gorsal, ang spokesperson ni Mayor Raisa Treñas as to sa assistance na nahatag or igahatag sa Iloilo City Government sa mga apektado sa sining buhawi nga naglabay kagabi diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Magabalik kita sa aton nga pagpangalagad pagkatapos sa aton nga mga commercials. So please stand by.
4: XFM. XFM.
5: Yes to health.
6: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
7: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
8: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TP2Gain. Dapat dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Kaya't dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
9: Yahoo!
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: The secret of health.
7: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at diacin at glycine. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
12: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
12: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: The Secret of Health.
7: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
5: pigil. Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag. Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: The Secret of Health.
7: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
14: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Sundown Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Di pa ipagigo sa mabatean kong Sundown Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging pa.
3: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: Napapansin mo ba? Parang mas mabilis nang mapagod ang mata mo ngayon. Kaka-cellphone at kaka-computer. Kaya ako, nag-try ako ng Vision X Plus, Softgel, Mylutin at Zeaxanthin. Sila yung tumutulong protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Parang may shield yung mata mo araw-araw. Vision X Plus, Softgel,

0: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: XFM.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
5: Yeehaw! XFM.
11: Katropa mo!
10: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: Rasa XFM, follow pinslas 8:31 na sa aga. Bullseye! Pabalik sa ato nga paga, pangalaga diri sa Bullseye. Sa gihapon, ako ang inyong katropa, inisi katropa ng Mario Hilongo. Sa aton nga matag palamati, katropa ng genre, liyog tinapas facilitate sa kay Miss Joy Gursal, no? Ang spokesperson ni Mayor Isa Trenas sa Hibaloon tabi ang bulig sa Iloilo City Government sa mga apektado nga mga familia ay labi na ang sa Barangay Cubay kay sa mga barangay nga ginpamensyonar kay ina ni Miss Dona Magno ang aton nga CDRMO head ang Barangay Cubay amo ang may pinakamadamo sang na apektuhan sa siling buhawi kay ti latest nga record. According sa kay Tanod Commander Gilbert Robles, 58 ka panimalay ang apektado sa mga katropa. Sa aton sa matag panmati. While gina-check na to ng linya ni Miss Joy Gursal sa aton sa matag panmati, mga mensahe anay sa aton sa mga katropa nga ginpadala diri sa aton nga Facebook Live sa kay Ryan Mondihar sa linya. Good morning, Sir Mario. Pa-shout out lang sa Crispo Gabayeron Bonares Ebrio Mondihar family sa Maradyuna, Bilison, Antique. Greetings coming from Ryan Pacman nga nagapamatigin sa itong pag-pangalaga. Doon kay Ryan Pacman Mondihar. Good morning. Happy listening sa mga taga probinsya sang Antique na nagapamati sa aton na pinagindira sa XFM 93.3 mga katropa. Ay Randy Santisas, good morning, happy listening. Good morning man sa kay Arnolfo Arevalo from Randy Santisas, no? Ay okay, so sige after niya naka-standby siya. TY pa man. Sige, dugay-dugay, no? Kaya may arapasang commitment, no? Si Miss Joy Fantilaga Gursal, ang spokesperson sang alkalde, no? Ang aton man lang gusto naton mahibaluan kung kamusta kag ano ang nahatag na so far sang Iloilo City Government sa mga apektado. And pila ka bilog ang reported nga apektado sa siring paglabay sang buhawi kagabi. Ang ibang to nagkatulog na to, namin ang tulog. Paglabay sang buhawi halin sa may Mandoriao, namilidpid siya sa may Mega World, Igo sa may Desamparados going to Haro Plaza pagadto sa barangay Benedicto and diri sa may Sitio Little Haniway sa barangay Cubay. Ang barangay Cubay nga daan ilabi na ang Sitio Little Haniway, thickly populated area ini siya, no? Kag halos dikit-dikit dira ang mga puluyan. Kita nyo man to sa kag nabatian ang interview naton sa mga residente nga tiding kay mo kita nga ang bilog nga atop iya sang mga pamalay to pilato. So may interview nato na daw halos sa pulo kabalay ang gintukyab o ginakwat kaga ginpalid sang mabaskog nga hangin. Kay una ang brownout abi kagabi, no? Amoto kagabi ang isa sa mga concern naton kiti brownout mo, no? Nagluntad ang brownout and after sa to ang paglabay sang buhawi ti wala labot nga madulom, no? Na magkinarankaran ang mga tao labi na dira sa may barangay Cubay. Kay na aga pa paggawa naton mga nakabaton kita sang information kiti hamuok ng tulog sang iban, no? Te last dos imidya kay ina nagwa kita kag una nato naging padulungan kay ina ang Haro Plaza. Ang Haro Plaza ti bag-o lang gito natapos ang ginimo nga clearing operation sang taga Bureau of Fire Protection subong man sa mga taga DPWH kag sa mga personnel sang City Disaster Risk Reduction and Management Office. Bullseye! Ha, sa mga nagkalatumba nga kahoy, nagkalapalid nga tent, ha, sa Cue Abeto, Mandurriao naman niya, ah, may natumba nga poste sa nga More Power.
1: Pusay!
0: Ha? Ang structure nga ginadisplayan sa mga ukay-ukay dira sa Cue Abeto, Mandurriao, humapa.
1: Pusay!
0: Ha? Katropan dyan, really, yung tadabla ang interview, tato ka ina, sa tag-iya sa karinderya, kita mo da, ang ginapasa ko ka ina, nga tag-iya sa karinderya, kibot siya mo, pinukaw lang siya sa iya sa ring asawa, nagkakatulog, lima sila nagkakatulog sa ila sa ring abalay. Una nga nakabatyag ang iya sa ring asawa. Pagbatyag sa asawa niya, terrible ang hangin, pinukaw niya ang bana niya. Paggagwa niya, sus, wasak ng iyang karinderya. Ang karinderya niya ni lapit ni sa kwan, lapit ni sa may iya ka Guria construction office bala, no, lapit man sa hilirad sa nga Guria nga opisina. Kung magkadto magpadulong ka sa Western Visayas Medical Center, ari ni siya sa left side. Ang structure sa karinderya ni. Te, pagwa niya, wasak na yung karinderya niya. May lang kayo man sila sa may napilasan. Pinukaw lang siya sa iya sa ring asawa. No? Ang interview natin, ipabati bala natin, katropan dyan, Ray, kung ready na da, ang interview natin sa isa ka residente. Ari no. At ipabati naton ariyo isa sa mga residente ni sa aton sini nga matag panmati ipabati ta ang tag-iya sang karinderya si Mr. Roy Frial. Katropan dyan, Ray?
2: Baligya, ano?
3: Yes, sir.
2: Oo. Anong prestada din kanina pagkatapo sa pagbuhawi?
3: Tulog.
2: Gaano ikaw?
3: Katulog. Tapos pinukalo ko ni Mrs. nga amon eh, nga guba na amon sangge.
2: Pero wait yung kidyang kabatyag, Kep? Kung anong pastada?
3: Oo, ay.
2: Baskog kidyang...
3: Baskog po, baskog.
2: Patsagan mo lang nga baskog ang hangin.
3: Pag pukal niya sa akin, guba ka na yun, kay guba na ang sangge. Ito yung amon ito eh.
2: Ilan ka mo nagkatulog sa inyo, sulod isang sangge niyo?
3: Hindi ako kabataan, kag ako. Si Mrs. Lima ka, lima. O, lima,
2: lima
3: si,
2: ka mo? Sa lima sa inyo, why man sa mina...
3: Wala man.
2: Big man?
3: Save man ka doon.
2: Damage lang ugaling ang inyong tiyanggi?
3: O, tiyanggi lang damage. Kaya sa aming kwarto, why man sa mga... Why maigo mo?
2: Mm-hmm.
3: Yung tiyanggi lang karinderya ko.
2: Wasak yun?
3: Wasak nga rin. Wasak.
2: Ubos yun?
3: Ubos.
2: Hindi na niya mapuslan?
3: Hindi na mapuslan. Wasak yun.
2: Okay. May panawagan ikaw, sir, sa aton nga...
3: Ako dat? Ano ko lang maambal kung ano man ang mabulig. De, salamat, gid.
2: Nakareport ka na sa barangay, why?
3: Wala pa, sir. Kay...
2: May nakakanto na din, mga barangay officials?
3: Ang mga kagawad, may nakakagawad, di nakakanto. Pero ang kapitan wala pa.
2: Oh.
3: Pasing karo ba man?
2: Nakareport ka na, nakuha naman sa report?
3: May pruway pa sing may nakaya ano na si Mrs. na interview man nila gabi. Mm. Si Mrs.
2: Mm. Say mo Changi ni or say mo nga karinderya, estimated damage mo sir mga pila?
3: Mga 40 euro sir.
2: Pila?
3: 40,000.
2: 40,000?
3: Oo.
2: Anong?
3: Ginwasak lights material man ni sir pero sa kamalo mula sir sang sentag mga kawayan. Mga dira-dira man. Mm.
2: Pag source of income?
3: Ah,
2: source of income mo pag-ide?
3: Oh, no? Source of income te, ano gid eh, nako gid man dula eh.
2: Ano nga lang taga dito, sir?
3: Roy Frial.
0: Te man, kon mo katropan dyan, Ray. Pinukaw lang siya sa misis niya, ha? Na muok na yatulog mo, te. Last 11 sa gabi, bla. No? Ang iba niya, timprano pa na nagatulog, no? Umuok tulog niya, pinukaw siya sa asawa niya. Pagwa niya, wasak ng iyang tiyanggi kagang iyang karinderya. Timay lang to kay why man sang may napilasan sa ila. Why man sang sa mga naga-star sa sulod sang balay, why sa may napilasan, pero ti ugaling, ti damage lang ang ilang palangabuya, no? Ang ilang karinderya. 8:40 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad. Good morning sa kay Ma'am Elma Sobrevega dira sa San Jose Antique. Ma'am, good morning. Happy listening lang. Nagapamati dira sa XFM 93.3 sa probinsya sang Antique. Sa aton sini nga mga katropa sa mga tagpalamatita, importante subong nga chimpo pabakudon tagi na aton sini nga ikayong lawas. Importante subong aton nga immune system amo ning chimpo subong nga nagaulan-ulan kung kaisa hindi naton malikawan gabaha-baha sa mga kabaranggayan, ha? Magkabalatian ka, no? Hindi malikawan bangod sa sini nga chimpo. So pabakudon tang aton nga immune system, magtumar kita adlaw-adlaw sang Santon plus Gold Herbal Capsule. Kaya ang Santon na plus Gold Herbal Capsule, ini ang kombinasyon sang lima ka mga ingredients. May mangosteen, may ampalaya, may malunggay, may garlic, may spirulina. Para malikawan aton ang mga bamalatian, may protection kita, no? May pambato kita if in case nga magkabalatian kita. Ang Santo na plus Gold Herbal Capsule, dako ang mabulig kapin pa sa mga may ara sang mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, ang iban pa nga mga klase sang balatian. Mangyaranon ini sa antioxidants, no? Bangod sang mangosteen, may ara sang anti-inflammatory properties nga makabulig agud nga malikawan naton ang mga balatian. Magluwas dira kapin pa sa mga nag-diet, tabla ko nag-diet, no? Nami ni ang Santon plus Gold Herbal Capsule kay ginabuligan niya nga magmaayo ang aton sidinga ikayong lawas. So tumar kita sang Santon na plus Gold Herbal Capsule opdanta sang Santon na Vitamin C, ang Santon Vitamin C ang alkaline based kang nanasidik nga vitamin C nga nagabulig sa pagpabaskog sang aton nga immune system. Para malikaw kita sa mga balatian. And ang premium D3. Ang premium D3 nga mayara sang vitamin D3, virgin coconut oil, kag malunggay oil extract. Live. May malunggay oil extract. May kapasidad nga patyo niya mga bakterya o kung viruses nga ara sa aton siling alawas. So premium D3, may virgin coconut oil, kag malunggay oil extract, kag vitamin D3. So tatlo ka mga suplemento nga kinanglano naton agud nga magapabilin nga mga healthy ang aton nga lawas. Kay siling sang Yes to Health, tanuman ang mga pagtilaw nga aton siling masugatan, sarang ina naton malampuasan kung aton ni kayong lawas ang aton nga ginaamligan. So tatlo ha, the ultimate trio, Santon plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kaga Premium D3. Prevention is better than cure. Siling nila. So dapat tumar kita sini para may pambato kita sa mga balatian. Aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal naton sa Mercury Drug Store, Rosa Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, generika kag sa tanan-tanan nga mga butika nationwide. And also, kung makakadto ka mo diri sa Iloilo, kadto ka mo da, pwede ka mo makahapit sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Ang manami dira sa Yes to Health and Wellness Center, kaya may libre dira ang konsultasyon. Kung makachansa ka mo, makabisita ka mo, magluwas nga dira ninyo, mabakala mga dekalidad, garantisado kag epektibo naton nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated, may libre pa dira ang konsultasyon. Ara si Doc Ray Impinado, ang aton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant nga magagiya sa inyo sa mga program of supplementation. Tudluan ka mo kung paano ka mo makalikaw sa mga pagkaon nga among ginhalinan nga wala ka mo nag-aayo sa inyo sining mga balatian. Kag tudluan ka mo kung paano nga maging epektibo ang herbal sa aton sining ikaayong lawas. Bukas sila dira halin Domingo tubtob Biyernes subong adlaw, bukas dira ang Yes to Health Wellness Center from 9 o'clock in the morning until 5 o'clock sa hapon. Libre ang konsultasyon, tibila nga daan subong kung magpakonsulta ka, instead nga ibayad ninyo sa para sa konsultasyon, idugang nyo na lang bakal sang mga produkto sang Yes to Health Incorporated mga katropa. Sa atong sining matag palamati. Or pwede man kamo, no? Makakadto da kay tiara man si Ma'am Isen Malio Estrera, si Ma'am Gina Impinado nga mag-assista sa inyo. sa inyo sila pagpadulong sa Yes to Health Wellness Center. Or contact mo sa cellphone number ni Dr. Ray Impinado sa cellphone number 0917-778-7200, 0930-218-5221 or 329-3396. Tandaan natin, Yes to Health Wellness Center ang giya sa ikaayong lawas. 8:46 sa atong nga oras sa diri sa atong nga pagpangalagad. Good morning sa kay Ma'am Elma Sobrevega, no? Thank you gid Ma'am Elma, no, dira sa San Jose Antique, no, sa atong sini nga mga tag palamati. Sige. Sa atong sini nga mga katropa, ha. Okay. Standby lang sa atong sini nga mga tag palamati. Iban pa nga mga balita nga aton siling pag-atutukan sa aton siling pagpangalagad kay daw alang-alang pa si Miss Joy Fantilaga Gorsal. Sa piyak nga bahin mga katropa, update na lang sa aton siling matagpalamati, dumduman nyo ang parte sa kontrobersyal nga overloading issue sa mga last trip nga di pampasayro nga salakyan. Diri sa aton sa province of Iloilo, ang pinakaulihi ito nga nag-viral sa social media and gindagdagan sang Shokos Order sang Land Transportation Office kag LTFRB amo ang Pretty Boy. Te ang LTFRB naghatag sang 72 oras tong palugit agod magpasa sa reply ang operator sang Pretty Boy. Now, sa aton sini nga mga katropa, ang Iloilo Central Line, ilabi na ang isa sa mga nagpagwa sang ila sini nga official statement na parte sa pag adugang ang Iloilo Transport Cooperative na mag-deploy sang ila sila nga mga units agod nga mag-biyahe sa mga banwa sa Central Line. Ang ginpagwa nga statement sang Iloilo Transport Service Cooperative ginpost ini sa ila sila nga social media and ari ang ila sila nga public advisory, nakabutang to all commuters along the Central Line, Kabatuan area, hasta lang niyo galing sa Kabatuan area, Katropang Janray. In our continuing commitment to provide safe, reliable, and efficient public transportation service, we are pleased to inform the riding public that the number of operational units serving the Central Line, particularly the municipality of Kabatuan, Iloilo, has been increased from 2 to 3 units during the evening schedule starting immediately. Sumusilingon ang ininga kooperatiba ang Iloilo Transport Service Cooperative ma nagpagwa sila sang mag-deploy sila sang ila sila nga mga unit, no, 2 to 3 units especially during sa kagabihon pero hasta lang ugaling sa Kabatuan. This service enhancement was made through the collaborative efforts of the Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Region 6, under the leadership of Director Richard Z. Osmeña, through Attorney Josette Boyko Abiliar, Technical and Legal Division, in coordination with the Office of the Vice Governor of the Province of Iloilo, headed by Honorable Lian Dibuque, Vice Governor and Chairperson of the Provincial Transport Committee. The additional unit will help accommodate more passengers and minimize overcrowding, thereby promoting the safety, comfort, and welfare of the commuting public. Please be advised, however, that the public utility jeepney operations along this route will only be extended until 9 p.m. No? Until 9 p.m. We respectfully ask for your understanding that our drivers are unable to continue operating beyond the prescribed schedule. After long hours of service, they also require adequate rest to ensure that they remain physically fit, alert, and capable of providing safe and dependable transportation the following day. The safety of both our passengers and our drivers remains our highest priority. We sincerely appreciate your patience, cooperation, and continued support as we work together to improve public transport services in our community. So, amo ning gin pagwa ng public advisory sa Iloilo Transport Service Cooperative. So, mag-deploy sila, nag-deploy sila sa duha tub-tub tatlo ka units and until 9 o'clock hasta lang sa Kabatuan. Bangod sa siling kontrobersiya sa overloading nga isyo sa mga last trip nga mga salakyan. No? So, duha tub-tub tatlo ka units katropan dyan rin. At least mabuhin-buhinan katropan dyan rin, no? Sa aton siling mga tagpanamatiti niya on the part sa Kabatuan. Pero how about ang sa iba naman iyang mga ruta? Ang gina-address din natin is ang overloading, no? Nga nagakinabit kag naga ginotok. Yo la tonta nay nga may ara sang kontrobersiya before kita mag-action, no? Sa aton sa mga taga palamati. 8:52 ang aton oras sa aton sa pagpangalagad sa Bullseye diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Si katropang Jansen, ara si katropang Jansen, sige. Si katropang Jansen Crisostomo ara nagapas kay katropang boards, katropang boards na dana, limpanay ka inas ang kagaon. O, una-una lang ko ni siya. Katropang Jansen, exact location mo, katropang Jansen?
4: Katropang Mario, live kita dari Subong sa may barangay Benedicto Haro. O sadiin na di magdubo sa tatlo ka mga panimalay ang natulaan man o nagtabog ang ila sini nga mga atop sa gihapon bangod man sa ini nga naglabay nga buhawi kagabi katropang Mario. Exact location natong katropang Mar diri gini lapit sa may tibyaw nga bake shop katropang Mario pasulod may food walk na ti pakadto siguro mga

0: residente diri at sila tanan nga mga panimalay ang kumbaga na haksan no sang ini nga ato pa katropang Mario diri sa tinya area. Isa sini is boarding house pa katropang Mario no. Ang isa sini kumbaga ang duwa is mga residential gin. Siguro mga ano lang mga 10 meters lang ang kalayuan sa isa kag isa katropang Mario. Diri kita sa una no. Lapit. Kasi sino na di nga balay sir? Sino na di nga balay? Okay, Ma'am Nimpa.
1: Nimpa Puras
0: ba? Okay, Ma'am Nimpa Puras.
2: Ang balay diyan nakatropa diyan, sino? Why nagidi atop no?
0: Oh, wala nagid niya atop.
2: Hina, daw hina. What ang atop sang balay niya oh?
0: Oo. Gin panghimos sa nigya siya Mar. Gin butang na di si Higad no, ang mga kawaya niya sinikat mga sin. Kag besan ang dingding gani sini daw kakas nga kakas man ni ma'am no dire yo well man si this janina sa sumong si ma'am nimpa
1: actually way na di tao pag ano
2: away isang tao
1: pero sumong ah, naglakat na siya no ah pero nag-abot ang ang tagiya sini ang taxi
2: so why sa may gatulog na kagabi
0: sige. So wala galing may gatulog kagabi?
1: Oo, wala. May kaibig-duty na siya.
0: Anong trabaho niyang nimpa?
1: Why is yun ang nimpa mismo ang tagiyas ang balay is patay na. Ay, subong nga umagad.
2: Ah, umagad yan nag-start na?
1: Pero why siya pagkatabo kay tungod nga may duty sa.
2: Okay, okay. So may lang, no?
0: So may duty ang caretaker, sinikatropang Mario. Maswerte man no kay may duty siya wala gid na dit ang tawo sang natabo ang ini ang paglupad sang iya sini nga atop sa diin dapat nag upad ang atop ya sini ma'am nakita niyo pa nakita niyo pang pag
1: amo ni siya sinila niya aga na mun gin gin pangkakas kay tungod niya may kuryente pakagasang kaagahon alas 2 kay tapos dulom ginulat namon nga magsanag para makakas ini. Actually iya ni nga tsura do amo man to.
0: Naamo na siya. Dai pagwa sa yung ano.
1: Ay ari gid siya nagtungtong sa babaw sang kuryente.
0: Ah okay.
1: Amo na nga ginulat ginamon ang more kay para ma mautudanan. Why ni kuryente mga tao diri nga area?
2: Okay.
0: So sa diin yang tag-iya sang piyapid mo mamo.
1: Wala man.
0: Wala man dito.
1: Pero pa kaisaya.
0: Ah sa diin area. Si sir. Sir, ikaw ang alibi kagabi kung natabo ang insidente. Bali, gano'y ikaw kagabi? Tulog na eh.
3: Araw kami tao kainom.
0: Oo.
3: Tapos naman inom, gulpi lang nag-ulan. Pag ulan, gulpi lang nag-hangin, kusog-usog. Iwag kami kabalo. Buhawin, nag-ilay na nag-agib. Kamu na yung sinangawas ng mga sinang. Oh, diri na dito na, no? Isa ginakatop, yun, nagsabit ka natin sa babaw, kakurinti, oh.
2: So sumabit.
3: Araw, dira na sa tunga dala, no? Ang lapad niya lang atop man, no? Dira na ito nagtupa sa tunga dala, no? Tapos ang e-bike niya, dito man ito nagtupa.
0: Pati ang e-bike, yung lupad?
3: Oo, lupad mo ng e-bike.
0: Okay.
2: So, amo na kayo, nakatropan dyan, send ang video nga ginsend sa aton nga ang atop sang balay tumupa sa may tunga sang dalan?
0: Oo, yes, katropan Mario. So, dirigid ni siya. So, kinanglan pa nila nga bulig no sang more power para ti makakas or ma
2: makuha sa nag submit sa linya.
0: Oo, para mapapanaog ang naglupad niya ni nga atop katropang Mario. Bali ano na siya sir boarding house niya
3: ba? Oh, boarding house niya sa pakisa ko na.
0: So mayo kay wala man manasubong ay mga estudyante.
3: May nagaborda pero kagabi nagsaylo sila kay si wala atop.
2: Mabasa? Huwag
3: matulogan, siya matulogin, kalalan doon sila, naitanan sa balay sa pakisa ko. Dito sila yung patulog.
0: Mga pila ang nag-tinergid na, sir?
3: Walo. Walo sila kabilog, na puro babae.
0: Mga estudyante,
3: mga estudyante, oh. Mga ibang gobra, ibang eskwila, ma.
0: Kung susubong nag-ano lang sila, evacuate?
3: Nag-evacuate sila, ma.
0: So susubong ang wala man, nabi mo yung mga napilasan?
3: Wala man, may ganun kayo, wala di tao, pagtabo na. Kali mga ano lang, mga mula na rin, mga atop sa mga
0: kodi. Eh, sino ginadoy nga balay? Anong pangalan?
3: Andre.
0: Oo.
3: Yan ni

0: Jan Paul Lopez.
1: Jan Paul Lopez.
2: Okay. So, okay.
1: Ano, aside sa inyo, diri sir, may mga naano pa kit.
0: Madami. So, yan ni Villanueva? Ano? So, sa Piyak, di ba lang balay?
1: Okay. So, may sa likod pa kit. Ah, bali, amo ni inyo. Okay, diri. Villanueva, ano na?
0: Ano mo ni kay Lopez? Okay. Jan Paul Lopez ato kay Villanueva, kay Danny Villanueva.
1: Ah, wala man ato. Okay. So, makita mo tondri ka tawo Mario kina kay Oman nila dito, nabutangan na lang ana isang trapal kada pamar pala para man niya hindi lang ana maulanan sila no. Mm-hmm. Kay nagatulot talit kay dere si Bong. Ti wala gid sila di isang ato pa kada pang Mario. That's why nga butangan na nila sang daw trapal. Para pang tapon na
2: temporaryo lang so, para while ginatrabaho pang ibalik ang atop.
1: Oo. So amo ni ang ano diri ang iban kato pa mga dingding nila may mga nagkuslot, may mga nagkakas pero ano lang kumbaga apos lang man mabalik ka kato pa mar unlike sa ini nga mga atop gidya kato pa mayo ang nagkakas wala kumbaga subong temporaryo anay wala gid sila atop kay dako gidya nga damage kung tanawon naton diri sa may area naton doon di mo ni madali-dali nga mabutangan or maka, ano, bino, mabalik ang ini nga mga scene. Especially kay daw ano ni siya daw na banda mo gini ang kinanglan na mabulig man sa ila diri para matamat ni katong kay butang na lang gigani sa kilid sang karsada ang ini nga atopa katropang Mario.
2: Okay.
1: So may kin ano sila dire? Ano ni for ano ni siya sir para sa tanan ni? Ang pamahaw or ano? Ayan ni Cap. Oh, may pa ano si Cap dire?
3: Pamahaw
1: ay papamahaw kata pa Mario. kay Cap Abi Salting. So may din ninyo nga balaya sir? Dinominom?
3: Ay, okay. Para lumupad din, no? Dito alin?
1: Mga anong oras dito kagabi, sir?
3: Pasado last 10 na?
1: Gaulan-ulan man.
3: Una ang hangin eh, kapos ka doon, ulan. Tapos ang ulitong, tulpawi na yun.
1: Mm-hmm. Pag, ano paglupad ni isang ato nag ano
3: kay pag drip ang mga maritis oh kailan taw ng lupad ng mga iyong bike ako taw lupad ko dio
1: kay isa lang gid nag ayo pang bus na hangin
3: yung gaya mga 20 to 30 seconds bro ng pamamaray
2: okay
3: yung lupad ng mga atop nila dayon
1: so mga katopang Mario no mayo man kay wala gid sila na ano na igo siguro mga ano lang mga 10 meters 5 to 10 meters lang ang distansya kasi diyan sila nagiinom-inom diri ka tropa Mario kag naglupa lang ni nga atop sa kuryente mayo lang nasa loob gid man siguro no sa loob sang ini nga kuryente that's why nga wala man gid sila na igo sini sang atop ka tropa Mario so far wala man sang may na report diri nga napilasan mula ni no tatlo ka mga pamalay diri ang damage o na damage sa hindi nga buhawi agabi ka to ka Mario ang isa ti kakas ginang iya sini nga atop ang isa man ka boarding house umani no ang kakas na atop and then ang isa ka to ka Mario dina hayo na lang subong anay nabutangan lang sa temporaryo kay partially damaged ang ilaman sini nga atop ang
2: okay
1: so, ang mga residente sini or ang mga naga puyo sini temporaryo anay nga nagsilo sang ilang istaran kay bangod man nga ti subong kapin pa kay nagaulan-ulan wala sila sang matiniran katropang Mario
2: sige.
1: So live there is Barangay Benedicto Haro ang ininga balita ang gadulong sa inyo so Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium Beauty Cag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Control Iloilo, ako si Kotropang Johnson Gisostomo, XFM News.
4: Live report.
2: Las 9:04 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad kay Ma'am Maria Fe Treste. Good morning, watching from Antique. Hello sa Hostiniani family dyan sa Barangay Cubay Haro. Thank you. Thank God. Safe tanda. Sige. Kay Jose Lagatano, good morning, XFM, Sir Mario. Nagapamati kami diri sa San Jose, Antique. Sa kay Famila Parsha, si Corsi. Corsi ring ay ambot. Pwede mananggali ka, himo lagi ka solusyon ang province. Ginahulat pa sang LTO, magka-problema, may ma-viral anti-solusyonan ang problema ka mga commuters. Kisa man daw di lukpan, di hulag, te, dulaan naman pala nga buhian ang tawo. Ay sos lang gid. Hambala pa, ma'am? Bala nyo kung kaisa, may mga opisyal kita sa gobyerno nga kung hindi gani paglukpan, hindi man magahulag. Kundi mo pag pagpalpagon, hindi man mag hindi man mag hulag. Sentrum. Sentrum tong ako na bu- do mga lansang bla, kung hindi mo gani pagpalpagon, hindi man mag salop. Na? Oh, galing kita daw alangala na kita sa oras na mo pakita kong tani di isang pagatalakayon nga issue parte sa update sa dumduman yung 14 ka mga malita boys. Ang apat daw nagbawi na sang ila sila nga testimonya. May apat na ka sa 14, apat ang nagbaliskad. Nagbawi isang ilang testimonya parte sa pag-deliver sa minalita nga kwarta sa mga ginpang mensyonar nga opisyal sa nga gobyerno. Tapos te, ang napulo, katropang genre, nakapiansa na. Pwede kin kasuhan ng napulo, no, sa ombudsman. Gin kasuhan sila, te, nakapiansa na sila. Sa bulig man sa ilang abogado. Galing kayo daw alang-alango na kita sa oras sa aton sining mga tagpanamatik. Kay Paring Boy Mortel, Paring Boy, good morning, happy listening lang. May nag-message diri si Paring Boyo. Ati, sige Paring Boy, no? Why problema? Ang may nagapangayo kuno sa radyo. Te, why problema, Paring Boy? Sige, dira sa Maymay's Bukuhan. Good morning, happy listening sa mga nagapangayo. Alang-ala na kita sa oras sa aton sining kapag pangalagad, last 9:07 na sa aton sining matag panamati. It's turbo time na. Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maga kaglabawas ka, gadi baskog ka kung nakaturbo ka, 30 minutos lang antes ang labing-labing kay misis, magtumar sang isa ka kapsula. Kay sigurado nga mas manami kay mas mabago na inyong relasyon kung naka-Turbo Dietary Supplement for Men ka. Sa pangalan sa aton technical partner, katropang John Ray Bertis. Sa pangalan man sa regular anchor sa siling programa, katropang Emerson Labrillaso. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako si katropang Mario Hilongo, XFM News.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead, nakabatcha ko sa isa ka siman na nakabudlay sa pagtindog. Sobrang gitki sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dayong diretsyo pag makalakas.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
10: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
11: Ako si Gemma Anyong sang Lumina Homes Abilay Norte. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Melito Oy sa akong nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo. Thank you so much.
10: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
12: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
13: Maka-late na ko!
7: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, Aganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santon Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santon Coffee Mix
4: Vision X Plus.
1: Marami na ang natulungan.
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
1: Vision X Plus, epektibo, mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Happy
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
15: Kun mamati ka sa XFM.
16: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
17: XFM.
18: Katropa mo!
19: Exciting!
20: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumulong.

0: Soap?
1: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
0: Oh, galit. Diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
3: Girl,
2: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
3: No more!
2: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo.
7: Sa aking call center agent.
6: Burmig, ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
7: Ibang ganyan efekto sa akong sang
6: Sister Pain.
7: Marasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
5: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagbili sa mga butika.
0: Padayat na kubuwas ah.
5: XFM.
9: Katropa mo.
10: Exciting.
11: Mga katropa. Exciting.

0: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Lizette. Isa akong diabetic patient. Kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape. Pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to. Dahil ito ay may soya, munggay at santong na maganda sa kalusugan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang Soft Gel Capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Celthone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
9: Ako si Edita Galliardo, sang barangay Buhang Haro, Iloilo City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa ako na nadagaan niya 3,000 pesos cash. Yani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
8: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM. XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
10: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
1: XFM.
16: Katropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, the health.
0: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang isang taong nasa hustong gulang ay mayroong humigit kumulang na 20 to 30 trillion na red blood cells o pulang selula ng dugo? Ang mga pulang selula ng dugo ay responsable sa pagdadala ng oxygen mula sa iyong mga baga patungo sa mga tisyo ng iyong katawan. Ang iyong mga tisyo ay lumilikha ng enerhiya katuwang ang oxygen at nagpapalabas ng dumi na tinatawag na carbon dioxide. Dinadala ng iyong mga pulang selula ang dumi na carbon dioxide sa iyong mga baga para dito ihinga palabas sa katawan. Ang anemia ay isang sakit na kung saan nagkakaroon ng kakulangan ang ating katawan sa mga pulang selula ng dugo. Ito ay marahil ang iyong katawan ay hindi gumagawa ng sapat na pulang selula ng dugo. Pagdurugo na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga pulang selula na dugo na mas mabilis kaysa mapalitan ang mga ito o sinisira ng iyong katawan ang mga pulang selula ng dugo. Isa sa pangunahing sanhi ng anemia ay ang kakulangan ng mineral na iron. Ang iron ay mahalaga sa ating bone marrow para sa paglikha ng hemoglobin. Ang palaging pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule ay nakakatulong para labanan at maiwasan ang sakit na anemia dahil ito ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng minerals na iron. Bukod sa pagkain ng mga prutas at gulay, ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule ay mapupunuan ang kakulangan na iron sa ating katawan. Alam nyo rin ba na mahirap maabsorb ang iron sa ating katawan pag kulang tayo sa vitamin C? Kaya para sa mas mabisang kombinasyon o galing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C.
4: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay at spirulina sa Santon Plus Gold. Di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
5: Mabibili sa pinatablapit butika sa inyong lugar.
0: The secret of health.
3: Para sa mga taong coffee is life, isang matinding hamon para sa kanila ang pag-iwas sa mga kape kahit nakakaranas na sila ng hindi magandang epekto sa kanilang pangangatawan. Sa katunayan, mayroong tinatawag na caffeine headache, isang karamdaman na nararanasan ng isang tao kapag ito ay nais nang mag-withdraw sa pag-inom ng kape. Huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili, kaibigan. Sa halip na ihinto ang pagkakape, bakit hindi mo subukan palitan ng Santon Plus Coffee Mix ang iyong mga nakaugaliang kape? Bukod sa ito ay masarap na, punong-puno pa ng sustansya na makakapagpalakas ng katawan. Santon Plus Coffee Mix. Masarap na, mas healthy pa.
6: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
3: Isa sa matinding hamon ng ating kapanahunan sa ngayon ay ang pagpapanatili ng malusog na paningin. Dahil sa dami ng mga bagay na maaring makapagbigay pinsala sa ating mga mata, ay higit na kinakailangan natin ang tulong ng mga antioxidant na siyang responsable upang maiwasan ang mabilis na pagkasira ng mga selula at iba pang parte ng ating mga mata. Kaya ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng mga powerful antioxidant tulad ng lutein at zeaxanthin at mayaman din itong mapagkukunan ng mga carotenoids. Pangangalagaan ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Visionix Plus araw-araw.
2: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
7: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
8: The secret of health.
3: Para sa mas malakas, mas masigla at mas aktibo na pangangatawan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Sabayan ng Santon Vitamin C ang alkaline at non-acidic na vitamin C. At para sa healthy na coffee, piliin ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. At para sa pangangalaga ng healthy eyesight, take Visionix Plus Soft Gel every day. Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Samahan po muli tayo sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
9: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Yes to health!
11: Maka-college na ko!
12: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti, pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic. Kag, may collagen pa kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili.
5: Santone Coffee Mix
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi siya na. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
8: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ito si Aida Cordero. Taga-Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Nanamigin!
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
16: Ako si Elsa Suliano, Santa Bea, Iloilo City. Nagpasalamat sa XFM kay Doc Rimilito Oy sa akon nga nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo. Salamat!
15: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
17: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
18: Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
19: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
4: Oh.
19: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
4: Aray ko!
17: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Yes, to health!
1: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Maayong adlaw sa inyo tanan mga sukigid naton nga mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Kamustang inyo sini nga adlaw? Kamustang inyo sini nga ikayong lawas? Mapagsik ba lang paningkay-singkay naton subong adlaw kung may ginabatyag? Abi panumdumon tanong ginkaon ninyo sang tinalikdan sini nga mga 24 oras kun duha ka adlaw be. Basik kun may nakaon kamo nga nagpalala bala sang inyo sini nga pamatyagan. Kalabanan sang ato sini nga ginabatyag nga discomfort sa lawas, bangod man sang ato sini nga lifestyle. Dala dira ang mga ginapasulod ta sa ato sini nga lawas ha, ginakaon ta bala. Kag ang mga activities naton ang lawas ta wa, nagapangita man niya nga makainat-inat ang ato sini nga ugat. Hindi lang nga pag tapos nato sini kaon dayon naton tulog. Mahambal nga ti sako ko sa opisina, grabe man ubra ko sa opisina. Galing kay pungko lang ubra mo sa opisina kay magtamod sa imo sini nga computer. Or hindi gani mahambal nga sila nga ti sako man ko sila nga kay may mga ginahingagaw ko sa opisina. Sama nagkatrabaho ha. May mga opisina ha. May mga klase bla estudyantes na nagtuon man ako. Pero hindi lang amuna ang classic ka physical activity ang inapangita abi sa lawas tay. Na makaplo pabalhas ka gamay bala. Mga simple lang na reminders naton ha. As always, sama-sami kag sa tanan nga tiyon, ginahatagan kita sang choices o kon palapilian. That choice is ours. Depende sa aton na hatagan kita da utan, pilian aton utan ka versus mga frozen foods. Kung mag-frozen foods ka, the choice is yours. Ugaling, ginapensyen data, nga mas nami kontani kung utan ang inyo sering nga kanon kagpasulon sa lawas. Agud to makalikaw kita sa pamalatian, ha? Ang programa The Secrets of Health. Mabatian kita sa tanan nga mga XFM stations sa Isla Sang Panay. Kag sa tanan man sini nga mga XFM station sa Negros Island Region. Kag sa ato sini nga pagparagad para maghatag sa inyo sa dugang sini nga mga mapuslanon nga mga health tips and informations. Upod naton ang ato sini nga certified naturopath practitioner and consultant. We have the Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sini nga programa.
1: Thank you Sir Josil, kag welcome man sa aton sini nga pagpangalagad. Kag upod man syempre sa kinahandan sa aton sini mga suki nga mga tagpalamati sa kutob sa malabutan sa aton sini nga pagwaragwag. Ari naman kami ni Sir Josil nga ganong balik sa pagalagad pag-share sa inyo sa pila sa mga pila naman ka mapuslanon sa ring mga updates or pila sa ni ka mga topiko nga makahatag sa aton ano kaayuhan especially pag-abot iya sa prevention.
0: And today paghambalan ta do pareho sini sang pelikula katanaw kamo sang pelikula nga the bad, the good and the ugly.
1: Mm-hmm.
0: Tatlo ini tanan ka mga komedyante nga nagpasikat way back mga late 90s or if not mga early 2000. Subong yang aton sini nga topiko daw mo amo man Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: The good, the bad and the excess.
1: Amo ni ang isa sang tokibo naton Sir Josil. Ano bala ning good? Ano bala ning bad? Kag ano bala ning excess?
0: Magkamal kita excess daw tawag nato sini melo do ka tolerable pa no?
1: Mm-hmm.
0: Pwede pero hindi talaga pagpatamaan.
1: Mm-hmm.
0: Pero ti ang tanan actually, pwede man mapasulod sa lawas ta, hindi talang ugaling pagpatamaan.
1: Pero sa piyakman nga bahin, Sir Josil, ang punto, balang pag-abot iya sa lawas ta, ini mga balatian bala.
0: Mm.
1: Nga posible kina-experyensya na sang ibang subong, why ni mag-develop overnight niya kagabi, kung kahapon, pagsik ka pa, why ka pa sin diabetes, why ka pa hypertension, tapos pagtulog, pagbugtaw, mara na.
0: Mm.
1: Kundi resulta ni Sir Josil sa ginagmay nga mga sulusubra.
0: Aho.
1: Ginagmay nga sulusubra nga nasupot sa lawas na pag-abot sa panahon, nagtipon.
0: Bangod kay wala kita ideya, kondo ano ginman bala kadamo ang dapat naton pasudlon sa lawas ta. For example, carbohydrates. Ano ginman bala kadamo ang dapat nga intake naton kada kaon ta? Kagang pamangkot sini makapila kita dapat kay beses magkaon sang rich in carbohydrates kada adlaw. Timiara mahambal nga katatlo man lang ako magkaon pamahaw, panyaga, panyapon. Galing sila niya, nag-snacks ko kayo na tinapay.
1: Amo ni bala, Sir Josil, nga kung may balanon bala na agyan ko lang isa, kwan, sa isa sinika video nga nagahambal, isa ka speaker siya, kung gusto ka magmanggara nun, tunaan mo ang about sa pagmanggad.
0: Mm-hmm.
1: Kung gusto ka sini magmalipayon, tunaan mo about sini sa happiness. So sa akon man yung opinion, Sir Josil, kung gusto man maging healthy, magtuon kita dapat sa health.
0: Mm-hmm.
1: Para nga ma-maintain naton ang aton sining health, hindi ang balatian ako ng sakit.
0: Kag sa kada ambisyon ta, may mga ginasakripisyo, kag sacrifices kita dira, Dok Leo.
1: Correct.
0: Just to give you a specific example. Isa ka famous sining nagabaligya insurance policy.
1: Mm-hmm.
0: At the time, gamay pa lang ang mga nagabaligya insurance policies. Bangod kayang target niya, may migo siyang ara da sa isa ka airline company. Sila niya kung makuha niya ining mayuriya sa mga employees, labi na gina mga pilots, co-pilots, and crew, sinidako ini.
1: Mm-hmm.
0: So, ginihimu iya, niya nung activities ang mga pilots nga ini kag mga crewman, co-pilots.
1: Mm-hmm.
0: So, na-notice niya nga ang mga kalabanan sa survey niya nga why insurance policies nga mga pilots naga-jogging, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: So, ginihimu iya, sinidako, I'm not used to it. Why kuya maanad jogging?
1: Mm-hmm.
0: So, nag-jogging siya. Upod sa mga piloto, nagkilalahay sila, hambal nga, hello, how are you? Oh, sinidako, I'm one. Pagkatapos niya, I'm selling you about this. If you have time, you can sit and talk.
1: Mm-hmm.
0: Testa nga nakuha iya, almost na monopolyan niya ang airline company employees from mm-hmm. pilots, co-pilots, and crew.
1: Mm-hmm.
0: Hasta sa ulihi nga nag-millionaryo, Dok Leo, mm-hmm. out of that.
1: Mm-hmm.
0: So, anong insakripisyo iya? Wala sa mana jogging, pero nag-jogging siya, bangod kay gusto iya, nga mag-millionaryo. So, correct. Nag-millionaryo siya, ginsakripisyo iya ang discomfort kuntani para sa iya nga pag-jogging. Pero sa ulihi nga naanad sa jogging, you know, up to the last day nga makaya iya, Dok Leo, ga-jogging sa bisan once a week na lang.
1: So, tungod, Sir Josil, sa mga sacrifices niya, na-used ang lawas niya sa ginatawag healthy lifestyle, nakakwarta pa siya.
0: Oo, nag-millionaryo siya.
1: Correct.
0: Nakakwarta. And then, na-used man siya sa healthy lifestyle nga mag-jogging sang ulihi actually sang primero actually almost daily ah
1: mm-hmm.
0: every day kun di aga hapon asa sang ulihi nga daw medyo batyag na lawas ya kay gaedad na once a week na lang gani kun kay isa Dok Leo but why gid ginakalipatan ya kinanglan ko gid magpabalhas
1: no kapin pa tinakwa ya naman ang ya sininga kwa na ya sininga
0: nalabot ya
1: nalabot naman ang tuyo ya
0: oh ti para sa aton sini pwede taman gali mapabilin nga healthy ang aton nawas but we need also to sacrifice sakripisyo kita
1: correct Sir Josil ang mga kuan naton ang mga pleasure naton ang mga nauyunan naton ang mga mahapos para sa aton lang hindi makapayos lawas sakripisyo naton. May mga tao, Sir Josil, nga ginagmay nga mga bagay na budlayan sila mag-sacrifice mo.
0: Mm-hmm.
1: That's why hindi nila malabot ang ilasan ni dako nga mga handom. Suppose, kung potential bala nila. Like for example, ultimo pag-inom sa kape, Sir Josil, kadamo sini makasakripisyo sini.
0: Alaban! Amo na ganing hambal na ton sini, Dok Leo. Ti, ko nag-inom ka mo kape, hindi ka mo sakripisyo abi sa mahambal nga naanda na namo na bini. Ti, para nga may sustansya kag binipisyo ka mo makuha, may nutrients mo makuha. Ti, testingin nyo lang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix bala, Dok Leo?
1: So, kung hindi makasakripisyo, Sir Josil, pwede man gali nga mapili kita sa isang makabig na ton nga bisan paano may binipiso sa lawas.
0: Kiti may choices man kita sa kada hulag ta, Dok Leo. Paris mm-hmm. di sa kape.
1: Mm-hmm.
0: Linibo ka brand siguro sa kape ang available. Pero pamangkot sina kung ano ang makuha nimo sa imo sini brand sa kape nga ginagamit kag ginainom, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Pero hindi man siling na ginadayaw na ton ni Sir Josil kati diri ni sa ton sa pagpangalagad.
0: Mm-hmm.
1: Pero kada mo nagidiyasang nanamitan, especially sa aton sa ringa Sunthone Gold Coffee Mix. Ya kada mo naka-appreciate, Sir Josil, hindi lang sa humot, kundi sa yagid sininga sabor.
0: Mm.
1: Kagang manami, pagin sa nika, samtang padayon ka nagainom sining coffee, like amun na ning regular mo nga coffee, ginbulos mo sa'yo na andan yung coffee, nagkapasulod ka pa adlaw-adlaw sa isang collagen ng glutathione, Sir Josil, nga pampahuben.
0: Dahil mo nang ginatawag nila nga, kung Santon Gold Coffee Mix bala imnon mo or Premium D3 Coffee Mix man or Santon Plus Coffee Mix, the more intake, the better, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: In short, sinid, the more ang imo sining nga pagpangapi, masako imo pagpangapi, basta kaya lang sa kagalingon imo, the better para sa imo sining lawas. Kaya damo nga collagen, damo nga glutathione, ang imo mapasulod, damo nga mangustin, damo nga palaya, damo nga malunggay, damo nga garlic, damo nga spirulina, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kag sa mga tao, especially, nga hindi i-expose permiso sa silak sang adlaw, nga nagaresulta sa vitamin D deficiency, Sir Josil, nga kadamo sa mga posibleng idulot nga hindi maayos sa aton sa ring lawas, ultimo sa pagpangapi, galing Sir Josil, mabuligan ganin naton, galing nga makahatag, o kung madugangan naton, mapasudla naton sa vitamin D nga aton sa ring lawas, kung di kita maka-expose ni sa silak sang adlaw. Pag inom lang sang premium D3 coffee mix, Sir Josil, kinatawag ganin naton, din sa expression naton nga vitamin or sunshine vitamin, sa kada tasa nga pag-inom ni mo sa ni?
0: Oo. Ang tawag naton sa ni, you have the power of the sun in a cup or in a capsule.
1: Correct, Sir Josil. Kagang manami pag-in sa ni, kati sa kombinasyon sang sunthones, halin sa risa panit sa mangustin, kag vitamin D3 mismo, malikawan naton, Sir Josil, ang madata kamalapnagon sa mga lifestyle disease nga mo ang type 2 diabetes, ito nga nagabulig, yun ay pa-improve sa aton sa ring insulin sensitivity.
0: In short, sini, may added benefits nga makuha ang nawas naton. Basta, amo nang ato sini, masami sini nga i-imnon kung magpangapi kita. Timambal ang mga kabataan kung sa gasabit, Dok Leo. Ambal nila siya, si nanay, si tatay, ito gapulo pang api, mayad man na pulo pang api, way datakong inabaklang kung nakirim nun. Ti ara dang santon plus coffee mix, pwede, mga 5 years old yung bata, pwede nakajoin kay nanay, kay tatay, ambal nga, tay, nay, pangapi kita.
1: Correct, Sir Josil, ano? Kisagin, eh. Pero hindi ni pagpausuhon sa mga bata, nga sugoon yung tatay niyo magsagi di tubi, ha?
0: Ambal nga, nay, tay, init to tay tubi. Hindi ha, kamo init.
1: Kamo yung init to. Respetar kamo sa ganikanan nyo.
0: Para hindi makamo magsinggit nga, tay, init to tay tubig.
1: Ang punto pala, Sir Josil, manutara na ton. Bala nga, kung ano ang lifestyle sa ganikanan, ginasunod din sa kabataan. Kadamo ko sa naibalaan, Sir Josil, ang kabataan, makabalo na magpanigarilyo sa lingkod nga edad. Anong rason? Ginasugo sa tatay or nanay nga magbakal sang sigarilyo sa merkado or sa tindahan.
0: Okay lang akong ginasugo, Dok Leo, ha? Mahambal pa na nga si indihin na lang tutuway ko ni lighter.
1: Amo na nga maanad na ng mga bata, wala Sir Josil. Amo man sa coffee, yung ginahambal bala ni Sir Josil, wala nga. So pag-inom sang coffee, gasabit ang iban sa mga bata. Pero may ara kita, Sir Josil, nga pwede gidiyas mga bata kagwaay sing caffeine. Instead, makabulig pa iya sa brain, makabulig pa sa heart, makapanami pa sa blood circulation. Pwede sa bata, pwede sa mga hamtong, pwede sa may edad-edad. Amo ni nga ton sa ringa, Sunthone plus coffee mix. Kaya manami sa ni Sir Josil, kaya may source of protein kita. O kung ginahatagan kita sa protina, samtang nagapangape kita.
0: Yun ang protein is an important nga demand bansang lawas na ton. Nga dapat na ton sinipasudlon eh. Pero ti ang pinaka angkor gid sang tanan, Dok Leo, nga matawag na ito, sinigyan na pasulod sa lawas ta. Na mag-sandi kita sa diskusyon ta the good, the bad, and the excess. Amo niya ang carbohydrates. So if we speak about carbohydrates, ano malain gid man ni Dok ang carbohydrates? Ha? Mambal nga, tikon malain carbohydrates, sino ta magkaon sang rich in carbohydrates, eh? Pari sa bisang kanon. Kagwanta kayhan hindi ka kakaon kanon in a day.
1: May ara, Sir Josil, mga grupo, subong nga way, nagiman sila nagkakaon sa kanon.
0: Yung mga no carbs advocates, no?
1: No carbs or low carb, Sir Josil. Pero, syempre, base sa aton, sa ringang pag-istoryahan, kilalahon na ito ng maayo, ang hindi maayo, kag ang sobra, or the good, the bad, and the excess, choosing the right carbohydrates.
0: Maghambal kita sang the bad, the good, the bad, and the excess. Ang intake sang carbohydrates sa dini matupa, Dok Leo, sa the good, the bad, or sa the excess?
1: Depende sa carbohydrates mo, Sir Josil, nga ginakuhaan. Or sa source din mo sang carbohydrates.
0: Hindi, kaya binato niya ang source lang nato sa carbohydrates, kanon mo. Na use kita, nga siya mo, grabe naman carb intake mo ba? Duha naman kakap nga kanon ang nakaon mo. Selling niya ako gani, why na kuya ga rice mo? Selling niya ang nakaon ko, ya tinapay na lang. Tagtunga selling niya sa loaf nga pan. Sa, ah, nali ka builo, tag isa man ka loaf nga pan. Iti niya, why na kuya rice intake? Abiya ko ro, nakapuasa na sa carbohydrates, Dok Leo.
1: Amo ganin ni Sir Josil nga aton kilalahon karon ng mga sources. So kung ano mga carbohydrates nga dapat atin ipasunod sa aton sa ring lawas, kasubong sa mga ginatawag na andan bala naton Sir Josel nga iban sini nagakabalaka na nagakagilty na kumagkaon sila sa mga carbohydrates sa mga pagkaon Sir Josel o kun mga source of carbohydrates bala ang iban gani muning hambali Sir Josel nga masakripisyo na kun magwantan dalang ila sa nga kaugalingon kay hindi na sila magkaon kanon may fear ang iban sini nga magsige na pasulod tungod nga may mga condition o kung may mga balatian na sila sa lawas, especially insulin resistance, fatty liver disease, type 2 diabetes. Nga iban sa ni, daw ginagutom pa kung tani, kung makatilaw man sa kanon, pero limitado katama. Kagang iban, why nagin dyan ni Sir Josel nagatilaw sa ni?
0: Okay. So we have so many sources. Damo kita sources ang carbohydrates sa Doc Leo, no? Hindi man nga, mahambali ko, ay siya, grabe ang carb intake mo. Selling niya bad for your health na, bad for your body na, Dok Leo?
1: Depende, Sir Jose, liwato na ton. Sa kung ano nga klase sa carbohydrates, ang aton sining nga gina pasulod.
0: Pero kinanglan sa lawas ta ang carbohydrates, Dok Leo?
1: Kinanglan gid sa lawas na ton ang carbohydrates, Sir Jose. Tuman na ni ka-importante, no? Kaya nga man, ang carbohydrates, among isa sa ginatawag tatlo sa mayor nga nutrients ang ginatawag naton nga macronutrients nga kinahanglanon sa aton sa ningalawas kinanglanon ang protein kinanglanon sa ni ang fat kag kinanglanon sa ni Sir Josel ang carbohydrates
0: kahit sa masami ang nanda naton ha and this is true especially sa mga medyo plupigadob lang pag sinalayo ang over consumption sang carbohydrates. In short, sini, ginapadag-anta na lang sa carbohydrates para mabusog kita, Dok Leo.
1: May ara yan, Sir Josel, no? Siguro na andanta na bilang mga Pilipino. Ang bala nun, balang bahala waay sudan.
0: Basta may kanon
1: lang.
0: Oh.
1: May asin lang yan, Sir Josel. Daog na mo.
0: Oo, oh, makaginamos ka kung isa. Hambal mo, maya na na.
1: Sakto na.
0: Oo. Oh. So, ginapadaganta lang. Ano gidang nutrients na sa asin man? Sodium, sodium chloride lang na makuha na ito. So, maghambal ka chloride, chlorine na. Maghambal ikaw sodium, an element, also an element na. So, sodium lang gid ka chlorine or chloride makuha na ito. That's why it's called a sodium chloride in SAL. Ang asin, kung may ginamos ka dati, somehow, Dok Leo, isa dati, asin gapon makuha naton. So, why kita dugang sininga intake? Ang resulta ya, overconsumption sang carbohydrates. Kaya ginabusog ta lang ang kaugalingon ta sa kanon. Kaya why kita utan, why kita prutas, amulan ng pagkaon, Dok Leo. So, what's the danger, ha? Anong delikado dari, Dok Leo?
1: So, makulangan kita, Sir Josel, sinisama kinahanglano naton. Muni amo ni nga hambal bala naton kaina sa pag-umpisa naton. Gusto kita mangin healthy. Tuna naton ang gidatawag about sa health. Para nga may mga gidatawag informed decisions kita, mga pagdesisyon naton untatan ko blani sigihon ko blani o kun basi may choices malanggali nga healthy sa aton sa nga lawas nga hindi man masakripisyo ang aton sa nga health, hindi man magresulta sa nga nagkarin lain nga komplikasyon tag badatian. Nga balanon bala Sir Josel nga hindi ka magkaon sa carbohydrates kay malain na. Kilalaho na ton. Kung anong carbohydrates gali, ang hindi mayo sa aton sa lawas, kag ano iya ang makapaayo sa aton sa lawas. Like ang naandan na binaton, Sir Josel, kung magkaon kita, syempre staple food sa mga Pilipino and Asians, rice.
0: Oo.
1: Ang kinalain lang sa nakita ako man, Sir Josel, sa akin yung observasyon, sa ibang nga pungso diyang nagkakaon rice, Japan, sa ibang sa Thailand, Vietnam, kakaon man sila rice, pero aktibo, galing abis sila Sir Josel physically.
0: Oo.
1: Sa napanilagan, kumandari sa aton, may ara man niya pagtapos kaon sa nga rice, active mang Japon, pero ang iban Sir Josel, sakto lang lang magpahunay-hunay bla.
0: Sa Vietnam, for example, kalabanan sa mga tao dito using bicycle as a means of transportation for short distance travel, Dok Leo.
1: Correct. Kag kung makaya ganin Sir Josel, lakat-lakat lang eh.
0: Kag may nagaguyod pagani dito iya sang, dari sa aton, tricycad, tricycle, why much of a physical work. Dito sila yan, may ginaguyod pag iganing daw karo eh.
1: Tawag yan nagaguyod.
0: Tawag aguyod.
1: Correct.
0: Oo. Pero they are much healthier gani kumparan mo sa iban. Nga damo kwarta, grabing panginaon, pero hindi healthy ang lawas.
1: Correct, Sir Josel. Tigakaon mo na sila sang rice.
0: Oo.
1: Magamit lang galing nila, Sir Josel, ang kaloriya ako ng energy. Halin sa rice or carbohydrates sa ginpakaon nila. Kag sa aton man, dapat kilalahon man aton kung ano ang ginatawag sahi sa carbohydrates sa ginanglanon sa aton sa nga lawas. Kaya nga man, ang healthy carbohydrates gali nga dapat ipasulod naton sa lawas naton nagaupod ni sang may ara sa ginatuwag fiber, may ara sang vitamins, may minerals, may antioxidant, may water. Samantalang naandan na yan naton sir Josel ng carbohydrates, muna makasiling kita nga doon ni Mayos lawas naton, may sugar, may calories, kag very little nutrition. Nga aman, kay ang kalabanan si ni sir Josel highly processed food. Hindi lang sa ginatawag carbohydrates in themselves nga ginapasulod naton sa aton sininga lawas, kundi tungod sa pagproseso sa ni Sir Josel nga ginasatisfy lang ang aton sininga panabor.
0: So diri kita sa excess, we need carbohydrates. Kinanglanta magkaon kanon, kinanglanta ang carbohydrates and ina makuha naton sa kanon, makuha naton sa mga bakery products, mga tinapay bala. May makuha kita dira nga no carbohydrates. Pero what if masubrahan kita kakaon sa carbohydrates? What will happen, Dok Leo?
1: Amo yung problema, Sir Josel. Ang carbohydrates, sabi, kung makaon na to na sa ginaprocess ng lawas into glucose. Nga may energy kita sa ni after that. Kag, ang sugar, Sir Josel, ano, nga ginagamit sa ton sa ng lawas, magluwas sa ginapasulod na ton, pinagi sa carbohydrates, ang lawas mismo na to naghihimo gadiya sa sugar bisang na to magpasulod sa carbohydrates. Amo na ginatawag na to na gluconeogenesis. No. Pagkagahon na maproducer niya, ang aton sa ninyo lawas ang sugar, pinagi sa aton sa ninyo atay, isa sa rason sina para nga magbugtaw kita, energize kita pagkaaga.
0: Ah, may mga convertible to sugar kita nga mga istaka sa sulod sa lawas, Dok Leo.
1: Ginastore na sa aton sa ninyo atay, Sir Josel, no? Pero, ang aton, kung ang aton sa ninyo lifestyle na anad kita sa ninyo, Sir Josel, sa basta lang carbohydrates. Huwag kita sinin nagatuon kung ano ang manami nga source ng carbohydrates. Diri sinin nagkakaproblema kita. Kaya basi karon highly processed food. Ang hindi lamang carbohydrates ang ginapasulod naton sa aton sa ringa lawas. Kundi pinaagi sinin sa mga may sugar, may ginatawag mataas sa calories, kay very little nutrition. Ang overconsumption sinin mga carbohydrates, Sir Josel, pero ihambal pa naton, Sir Josel, kung ano yung mga carbohydrates na masabi naton ginakaon now. Mga sources naton.
0: Ang balan ko lang niya, unagid, kanon kag tinapay, Dok Leo?
1: White rice, Sir Josel, specifically.
0: Oo.
1: White bread. Muna kung isa, medyo gaan taman sa gamay, Sir Josel, nga kuwan na, no? Nga pagpain.
0: So white rice is number one, ha. White kay hindi man kita bi magkaon sa hambal. Hambal naton sinikon may mga nagabilin pa blang daw yabok-yabok bala, Dok Leo. Siya na ano man na siling nga daw laon man ang imo siling nga bugas siling nga. Siling nga nang gapugati blas niya makaglahan naman kanon nang nakagigid bala palis, Dok Leo.
1: Ang iban, Sir Josel, kagang kalabanan anad na bi sa mahamis, maputi kag mahumot.
0: Oho.
1: Buti sino mo na binigganahan sa Sir Josel man?
0: Tikon sa tao pa, way gurot may mangindi si Nadok Leo.
1: Ginalagas pa na gani.
0: Buti
1: sino mo na binigganahan sa Sir Josel ang ganahan sa nga dahil magani ka panibin suraya man. Pero ang punto rin sini, pag-abot iya sa rice, kunan polished ang aton sa nga pagkaon, Sir Josel, brown rice sina, way niya makiskisan.
0: Not specifically magambal kita nga brown rice. Nang brown ang kolor, ha? Maghambal kita nga brown rice, Dok Leo. I-define nato ang brown rice, butang balon sini. Inang wala, gidbala, malisgisan, itmayad. Hindi siya kay will or well-milled rice. Inang may ara, pasasang daw yabok-yabok kon imo sini nga hakpon. Nga may ara, sang powdery like na nagaputos pa sa iyabala. Ang maghambal kita nga white rice, inang pamatsyagan mo, darpidi mapangispihuan sa kaputi, bala, Dok Leo.
1: Yeah, pag kumuson mo, Sir Josel, ay ka na gani sa pulbo, sina nga makuansay mo sa ring kamot, eh.
0: Sinaw na gani kun kaisa, eh.
1: Yes, Sir Josel.
0: So, mo ng white rice, ang brown rice, ang may pulbos-pulbos pa.
1: Oh, kag ginanglan mo sina kalalaw, Sir Josel?
0: Tapan?
1: Tapan mo bagid. Kitsakto lang na ginkuhaan sa upak mo. Kung masubrahan kita, Sir Josel, sa carbohydrates, ginipaborable sa aton sa ring lawas, anong matabo? Posible, Sir Josel, may elevate ang aton sa ring triglyceride. Nagataas ang aton sa ning risk sa fatty liver disease. Hindi lang sa ilimnon, na kung makahulubog ng ilimnon, pati man gali sa carbohydrates. Ang blood sugar naton, Sir Josel, hindi ta mapaktan. May blood sugar swings kita, kasubong blas ang mood swing man bala. Amo man is blood sugar naton, saka naog. Greater appetite sa pila sa ning mga tao, Sir Josel. Observe rin bala, kung nagkakaon ka sa mga makalamay, kung mga matamis sa mga pagkaon, Sir Josel, hindi ka basta sina makabatsyag sang kabusog. Gusto mo pagidgani, magdugang, iban sa nagya-crave. Pero hindi man tanan, ha? Kag kun mahilig magita sa carbohydrates, excess in excess per me, particularly aton ngipon, Sir Josel, posible nga maapektuhan sa dino tungod sa frequent exposure sa fermentable carbohydrates nga nagahatag sa mga ginatawag oral bacteria more substrate to produce acids, increasing tooth decay risk.
0: Ah mo, manggalin ko nga nagkaguab. Ikaw, abita ko, lang permi ka. Dulce ang ubrata nga nagkaguab kita. Gali mo kay pati man ang excess consumption sa carbohydrates, ha?
1: Tika may sugar, Sir Josel, ang kwan eh. Ang dulce.
0: No.
1: Magluwas pagid sa ibansin ni nga mga sangkap niya, dira.
0: Huh.
1: Amuman na may efekto man sa aton ni nga, sa aton sa nga panit. Kay ang high glycemic sining dietary patterns, posible, Sir Josel, yung magpalala sa punggod sa pila sining mga tao. Nagapataas man sa aton sining uric acid. That's why iban sining may mataas ng uric acid sa Josel, magluwas ginapalikaw naton sa pagkaon sining sa mga purine rich nga mga kalanon. Might as well ikawan man ang damo ng mga carbohydrates, especially kung hindi siya healthy ang source nimo. Kaya posible, budlayan ka magpanubo sa imo sining uric acid levels. Micronutrient displacement. Kun, dagaya, permi, kung bastante kita permi sa ginatawag unhealthy nga carbohydrates, posible, Sir Josel, amunin mag-dominate sa aton sini nga pagkaon. Kapin pa, ha? Tandaan ha, kapin pa kung naanda na ton, kagkadamo gid sini sang guilty, ya kung magkaon kita, una gid permi ang white rice.
0: Mm.
1: Ulihi permi ang sudaan or ulihi permi ang utan.
0: Tama sa galwan na hindi, ang pinakamauna permi sa aton is, din ka man magkadto. Ang ginauna permi, the typical type of Filipino servings, kanon and then sudan.
1: Mm-hmm.
0: Pero dapat kuntani, prutas, utan, kanon.
1: Correct.
0: Dapat katapusan ng kanon. That's why makita ninyo sa mga fine dining restaurants, especially abroad. Kanto ka mo sa mga fine dining restaurants, sa mga 4-star, 5-star hotel and hotels, manotice din yung ang rice ara na sa pinakapunta sang ginapilahan.
1: Mm-hmm.
0: Ginauna gid na ara dami sa ka section ang fruits. Ang sunod sina is amo nang sudan tawag ta. Vegetables manda or karne manda or isda manda. And din ang pinaka last sina amo na ang carbo supply ang kanon.
1: Matingalan niya Sir Josel ang mga Pilipino, mga Pinoy Sir Josel.
0: Hindi kanon man.
1: Kaya dapat una gid parmi kanon.
0: Oo.
1: Amo na inanda na ton mo una kanon tapos may gamay nga utan dira.
0: Mm-hmm.
1: O kun may sudan dira. Unahon gid parmi ang kanon Sir Josel ano. Hindi ni makapaayo. Kay disugon niya sini ang protein, disugon sini pila ka mga bitamina, disugon sini pila ka mga minerals instead nga makapanghikot sila. Una dito sa aton sini nga lawas kun unahon tani naton ang prutas or utan kag ang protina kag pinakaulihi ang carbohydrates.
0: Mm-hmm.
1: Kapin pa ko ng carbohydrates Sir Josel, simple or hindi healthy sini nga carbohydrates.
0: Oh.
1: Ang imo sini nga pasulod sa lawas. Pagkatapos Sir Josel, kun sobra man ang aton sini nga carbohydrates, ang resulta ini sa post meal sleepiness. Mo nagnaluwat diwat aton blood re.
0: Ga usap pa gapon ay abro.
1: Sini ka blanga. Daw, ay mo ko natuyo hagina antes ko magkaon. Pero tapos sa kaon, kanami tulogaw.
0: Tibiyara, gani nga hambal nila bala, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Why pakaubos kasi namo sa pinggan niya gahuyukan. No?
1: Ano yung problema, Sir Josel? Buto balon, isa mo na gali ka patimaan nga sobrahan na kita sini sa ginatawag consumption sa aton sini nga carbohydrates. Kag indirectly, nagapataas man sa risgo, Sir Josel, sa cardiovascular disease.
0: Oh. So, amo ng excess and excesses. Buta mo sa excess consumption sa carbohydrates. Ang ginatawag nato sini nga hindi man healthy nga source ang carbohydrates, kaya may healthy source kita sa carb o kon carbohydrates. Now, kung may excess ginatawag, may kulang man yan, Dok Leo.
1: Correct.
0: So kung kulang ikaw sa carbohydrates intake, anong delikado sa lawas na ito, Dok Leo?
1: Amo ganin ni Sir Josel nga naghahatag kita sa suggestion sa mga option na no, mga choices. Kung hindi may resulta sa kafe mo, kagini kayo makauntat sa kafe, ari ang mga choices na ito, Sir Josel. Sunthorn Plus Coffee Mix, Sunthorn Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. Kung hindi ka pagidya, mag-inom sang Wising cafe o caffeine, kag hindi ka man mag-inom yun sa mga version of coffee nga bisan wai pa sang caffeine, kagusto mo tea, ara man yung aton sa nga Santhon Gold Herbal Tea. Kumbaga may mga choices, Sir Josel. Kaya ang problema sa kadaman, Sir Josel, untatan nila ang hindi makapaayo, why man sila sangin bulos? May imbalance, Sir Josel. So, diri karon, untatan nato ng carbohydrates kay hindi makapaayo sa lawas. Na-mention nato ng excesses sa motong result, ang consequences. Pero ano naman ang matabo, Sir Josel, kung may kita sang ibulos, makulangan naman kita sa niya sa carbohydrates. Actually, ang lawas nato, Sir Josel, kung mag-untat kita sa carbohydrates, mag-a-adjust lang iniya. Pero hindi sa tanan nga tao.
0: Ako nang hambal ta sa joke time mala, Dok Leo. Kinahanglan ta naman ang isa ka-M actually mo. Dumdumon ta gigid permina sa carbohydrates intake. Kinahanglan, malansi. Malansi ba? Malansi.
1: Malansi hon gyud dapat. Kaya nga man, kung madula kita Sir Joseph sa malansi, problem gyud. Ano mga possible signs? Kung nalibawa kulang magkita sa niya sa carbohydrates. Kasi sa rason ganyan sa iban, hindi na ko magkaon rice, hindi naman ko magkaon bread, kay hindi gali makapaayo sa akon sa niya lawas. Nakulangan kita sa pag-intiende, may pwede magaling kita sa mabulos. So, no resulta ka rin kung makulangan kita. Number one, constant fatigue. Pierme kita kapoy. Bisan pa nagtulog kita sa gabi, Sir Josel, pagbuktada pagkaaga, kapoy gyapon kita.
0: Why persa?
1: Hindi kita kondisyon. Ang iban, Sir Josel, hindi makatulog sa gabi kay kadamo sa ginabatyag sa ila sa ninga tiyan. Kati kulang gani mo ang ila sa ninga ginkaon. Pero, kuhan lang ha, reminder lang gin sa aton sa mga tagparamati, as much as possible, ang pinakamatayog na kontani nga kaon sa gabi, kung maluoy ka mo sa lawas nyo, alas 6 or alas 7 sa gabi, pinakagabi na gidina.
0: Because you need to give your body a time to digest at least mga 3 hours before kamo tani magtulog.
1: Correct, Sir Josel. Kapin pa kalabanan nga Sir Josel, ginakaon sa gabi, healthy bala. Mga instant bala ka mga processed. Kag ang carbohydrates kin mismo eh, yung napasulod na ton sa ton sa ringalawas. Pero may ara kita, Sir Josel, masuggest sa ni. Kung ang problem sa ni sa gabi is hindi komportable inyo pamatyag, nagresulta sa hindi mahamuok ng pagtulog, kag dugay-dugay ka mo sa ni, nagbugtaw sa gamay lang mga kulas-kulas bala. Para mabuligan nga makondisyon inyo pamatyag, unahon na ipakondisyon ang tiyan, Sir Josel. Kaya kung kondisyon ang tiyan, laban-laban gid, manami ang aton sa ringa tulog. Abi nyo kung nano, ang isang makabulig pa kondisyon sa aton sa ringa tiyan, hindi kita mag-inom sa coffee. Though may mga tao, Sir Josel, nga nagiinom sa coffee, nami gyapon nila tulog, tungod nga may mataas silang threshold o tolerance sa caffeine. Pero kung mag-inom ka mo sa Santhon Gold Coffee Mix, makabulig pang panami sa pagtulog. Sana nga pamaagi, ginakondisyon sa nga aton sa nga digestive system. Kung manami ang kondisyon sa nga aton digestive system, naganami aton panunaw, naganami ang nutrient absorption, naganami pagin ang bowel movement pagkaaga, kagmadamo na si Sir Josel ang nakatilaw ka nakatesting sa pag-inom sa Santhon Gold Herbal Tea, 1 hour before bedtime, nami tulog pagkaaga, nami ang pamuhin. Pero, kung nalimbawa, Sir Josel, kulang kaya sa carbohydrates, isa sa pamatyag mo sa ni constant fatigue. Halin sa pagbugtaw sa aga, Sir Josel, hasta na lang maghapon, daw kakapoy. Kag amuman ni niya ang ginapanugyan na ton sa aton sa mga tagpalamati. Nga pagkaaga gani, kung gusto ka mo nga magpabilin niya mapagsik kung tanin niyo sa ninyo lawas, amat-amaton niyo. Nga ninyo pagbumbahan sa sobra-sobra carbohydrates ang inyo sa ninyo lawas.
0: No.
1: Kaya hindi man makapaayo. Pero kung kulang, hindi man makapaayo, Sir Josel.
0: So, dapat malansigid.
1: Malansigid? Oo. Parang hindi kita sinim magka-problema, Sir Josel. Ano?
0: Ang tawag, sign number one, constant fatigue.
1: Yes.
0: Kung sa Ilonggo pa, allows performance.
1: Wag gini, luya gini.
0: Oo.
1: Kumbaga, wala nga ng tulaan, lumuok pa gid.
0: Oo.
1: Problema gid. Pagkatapos, Sir Josel, yun yung brain fog.
0: Loading.
1: Loading per me. Oh, no. Nag-lag.
0: Inaguro yung wifi eh.
1: Diba sa ni Sir Josel, inugtas mo. Buka pintabla ko may importante kasi ng document kinasend Sir Josel. Pagkatapos loading pagid. Kagtapos limitado pagid ng time mo nga ginahingagaw mo.
0: Irritable ka.
1: Doon yung maintindihan mo.
0: Ti iniya ng ginatubang mo bla pagkatapos klaro-klaro pamangkot mo hambalon niya ka. Ha?
1: Ha? Tapos kung nag-joke-joke bla Sir Josel, after 5 minutes para sa makadlang. Brain fog. I can't think clearly. Masami ako malipat sa mga bagay-bagay nga sang una do aktibo man ang akon sa nga memorya. Nagahinay ang akon sa nga utok. Initungod, nag-adjust Sir Josel ang aton sa nga brain sa ginatawag glucose availability, especially kung nag-adjust ka din sa carbohydrates, mga inadlaw kung sa nimana palang bala Sir Josil, ang imo sila nga adjustment. Ang pinakapunto na ton, dari, pinakamanami, siguro kilalahon lang na ton ang carbohydrates na dapat na ton ipasulod para hindi man ta sa nima imbalance o kung ma-out of balance Sir Josil sa carbohydrates na ton na kinanglanon sa adlaw-adlaw. And then number three, mutong nga bala Sir Josil, gina, irritable ka.
0: Arabuton.
1: Oh, arabuton. Naga-irritable. Tama, may mga may termino kita Sir Josel sa Ingles, sige tawag hungry. Pero H-A-N-G-R-Y. Hindi iya hungry Sir Josel ng H-U ha. Kundi kombinasyon na ni sang hunger kag angry. Ning gutom ka nga gainit ulo mo.
0: Mm-hmm.
1: Kalabanan gyud man Sir Josel, sige nagainit ulo eh. Tungod ini sa ginatawag pagnubo sang carbohydrates sa aton sa nga lawas. Muna sa limblan nilang ginambal naman Sir Josel sa nagligyan pa nga, hindi galit ang buka gunod siyang baboy, makapahiblad at makaperitar sa tao.
0: Mm-hmm.
1: Kuning tulaan.
0: Okay. Pagka-irritable, pagka-arabuton. Isa pag idaridok, Leo, ano eh? Permilang ka sakit ang ulo? Matagalo sinig daw malitik ang ulo ko.
1: Yes, Sir Josel. Kadamo sang mga nag-message sa ato, nagpangayo sila sang question, kung ano ang ila mahimo sa mga palanakit sang ila sa ning kalawasan, Sir Josel. Lakip na sa may mga migraine headache, bala nga pabalik-balik. Abi mo kung nano, ang suggestion nato number one, dugangay nyo inom tubi. Kasi kulang lang kamo sinig sa pag-inom sang tubi. Pagkatapos, ang inyo sa ning carbohydrate source dapat complex. Instead na magkaon ka mo damo rice, kaon ka mo bala tinanok nga kamote, tinanok nga mais.
0: Saging.
1: Oo, kun na saging. Pagkatapos, kung di ka dyan magwantang sakit, tumarin nyo sang cess the pain. Kadamo, Sir Josel, sa naka-appreciate nga amo ng aton sa nga suggestion, di kadamo naman sa naulian ng, wala nga nga nagatumar sa cess the pain, subong. Tungod yung wain na nagbalik ang sakit sa nga sa nga ulo.
0: Pero may harakon kaysa nga kulang intake mo, Dok Leo, sang carbohydrates bala. Lingin ulo mo, dumatumba ka mo.
1: Tika number one, Sir Josel, sa pagbugtaw mo pa lang sa aga nga dan, kulang ka na sa energy.
0: Mm-hmm.
1: That's why, sa bilog nga adlaw mo, Sir Josel, affectado, gid, ara ng lingin sang ulo, alang ara ng exhaustion, tuman sa nga kakapoy, sa bilog halos sa nga adlaw. Tinugangan, pagkat ko naga sinakit ang imo sa nga ulo. Tungod, Sir Josel, no? Ang carbohydrate intake ni mo, nagresulta Sir Josel sa ginatawag pag-decrease ang glycogen nga dira na nga sa lawas naton. Water loss increases. Kagang electrolytes naton kasubong sang sodium, nagkakalost man Sir Josel. Kagang iban sa nite, ginapapati na lang ilan sa nikagulingon nga maayog gini siguro nga efekto sa ako na no? Kaya nagmatamad na ako sa nibiya sa carbohydrates. Be careful lang kita. Dapat may guidance kita Sir Josel sa mga nakahibalo. Especially kung gusto na ton maglikaw sa carbohydrates. Pero simple na ton yung panugyan Sir Josel, piliun lang na ton para hindi man magdulaan sang hindi man kita madula sa malansib Sir Josel. Dapat piliun na ton kung anong ipasulod na ton, lakip na sa carbohydrates.
0: Isa pa ang kulang na integrally sa carbohydrates, Dok Leo. Amon yung dapat na ton tandaan ay hindi lang niya padamo-damo sa kaon, nagka-constipate ka gali. It can also result sa ginatawag nga constipation, Dok Leo, kung kulang ka sa carbohydrates sa intake.
1: Hindi man, Sir Josel, makabig na ton nga daamugin yung kausa, no? Sa constipation. Kundi masiling na ton yung factor ini kung kulang ka sa carbohydrates. Pero, liwaton ta ha, masiling makita nga masubrahan kita sa carbohydrates kung makulangan kita, posible gyapon Sir Josel ang constipation. Like for example, ginakargahan mong imo sa ning lawas ang sobra-sobra na ganyan carbohydrates eh. Pero kung refined source, refined carbohydrates Sir Josel, ang imo sa ning source, why gyapon sang fiber? So constipation gyapon ang result. So kung makulangan ka man Sir Josel, constipation gyapon. Kaya nga aman, kung hindi man healthy ang imo sining ibulos sa carbohydrates like ginatawag fruits, whole grains, beans, fiber-rich vegetables, kulang ka sa fiber, kulang ka sa water, resulta sa constipation Sir Josel.
0: Okay. So importante ini ang ginatawag na to sining balance. Kasi mga katulad sini, Dok Leo, ang pagkaon sa kalabanan subong sa aton, ibandara may kwarta pero masako. Hindi na makapreparar sang healthy nga mga kalanunon abi or sudan. May ara man niya, may tiyempo pero kulang sa kwarta. Ang pamangkot sini paano naton ini balansihon kag paano naton masuplementuhan ang lawas ta. Make it a habit nya kun masami naman lang kamo kulang permisa ginatawag sini utan bala Dok Leo. yun ang pag-inom sa Santhon plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, plus ang vitamin C nga Santhon Vitamin C, makabulig para mabalanse ang mga kakulangan sa nutrients sa ato sining lawas nga pwede makaresulta sa naglilain sining balatian o klayo.
1: Correct, Sir Josil. Kagti ang lawas na ton, liwato na ton, nga kinanglan din isang mga macronutrients, Sir Josil. Kinanglan din isang protina, kinanglan din isang carbohydrate, sa kinanglan din isang fat. Kagti ang carbohydrate, Sir Josil, isaman sa isang type, gali, amo ang fiber eh. Ang fiber is a type of carbohydrates. Magaling, di niya matunaw, hindi niya digestible carbohydrates na ginahimo sa aton sa ring lawas. So, glucose, i-convert niya kung makaon na naton. Ito yung fiber, Sir Josil, halin sa niya sa balunggay.
0: Oh.
1: Ang fiber, halin sa niya sa ampalaya. Ang fiber, halin sa bunga sa isang mangustin or panit sa isang mangustin. Makabulig ni Sir Josil sa aton sa ring lawas. Ang ginapasulod na ton. Kaya mo ning mga mayor nga sangkap sa aton sa ring Santhon Gold Herbal Capsule. Kag since nga may ara sila, Sir Josil, sa ginatuwag fiber, a type of carbohydrates man, pero hindi na to niya masaligan, Sir Josil, ha, nga mangin source ang carbohydrates gina ton. Siyempre, kaon kita sa ginatuwag carbohydrates from good sources. Yeah. Amunin ko nakilala na naton ang bad, dapat usisao mo naton kung ano ang good, kag dapat dira kita, Sir Josil, sa husto lang para nga malanse gani, malikawan na to na excesses.
0: Ang mga healthy sources or sources of healthy carbohydrates, amuning brown rice, botamalus ni unpolished bala, may ara pa daw, ano ah, yabok-yabok bala kung kumuun mo, kamote, pagkatapos mais, tinanok bala, vegetable and beans, whole grain bread, kaya may aras ang white bread mo. May label na dapat sa label ya kay balo kita dara maghambal kag makaintindi kita dapat kung anong butambalon sa whole wet bread.
1: Correct, Sir Josil, no? Pero mabalaan na ton kung damo ang wheat sina Sir Josil isang bread tigas kay masagupra. Hindi siya mahumok kag nagadalhay lang.
0: Kalabanan si Nindok Leon ang usapon ni mo blam ambal dumagabol.
1: Correct,
0: tawag
1: na ton
0: dumagabol, no? Inag may mga bilog-bilog bala nga magisrang sa dilata. Tapos ang whole grain nga pasta. Ang mga bad sources naman. Candies, sino-sino da gugam dulces bong, soft drinks, bao sino-sino naka 1 liter. Mga cookies or bakery products. Mga sugary, tamis bala nga mga cereals, mga sweetened beverages, mga unhealthy sources ina sang carbohydrates converted into sugar sa kinanglanon sa ato sining lawas. Pero ang pamangkot sini Dok Leo, kung maghambal kita ya Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhon Vitamin C, para iniya sa tanan eh, supplementation para mabalanse naton ang mga kulang ng mga nutrients sa lawas ta. Pero mamangkot abi kita Dok Leo, ang pamangkot, sino dapat ang mas may madamo nga konsumo? Hindi man pwede nga niya si Parito sila niya, 1 cup of rice lang hinakaon niya. Nag-opisina. Tikon imo iya, manog arado kaya. Buta malo sini, dako man ang demand sa imo sini nga carbo intake. So, sanday sino, kalabanan sini Dok sa Filipino settings bala sa pangabuhi, ang mas nagakinang lang sa damo nga carbohydrates intake kao.
1: Kung sa salakyan ba, Sir Josil, ano nga salakyan ang kinanglan sang damo sa ring krudo or gasolina?
0: Ang nagasaka sa bukid.
1: Kag ang permi, Sir Josil, nagabiyahe. Kay kung dira mo lang permi sa imo sa ring parking lot or parking area, huwag ka sa kinanglanon sa ring Sir Josil, sige tughong. Pero kinanglanon mo kung sige hulag. Kaya ang carbohydrates, amo ning serbig gatong kung fuel na ton, Sir Josil. So, butang balon, ang mga tao kinanglan sang dugang, kag mas mataas nga energy, amo ang kinanglan magkaon sang dugang nga carbohydrates, Sir Josil. Isa sa ni, ang mga kabataan, kag mga teenagers, ang mga nagadako, bla, Sir Josil,
0: tao
1: manotice yung mga kabataan, Sir Josil, doon ay ginakapoy eh.
0: Palahulag.
1: Palahulag. Kag hindi ka mo matingala kung ang kabataan palahulag, mas matingala ka mo sinay kung ang kabataan o kung mga bata magpahimuyong. Kami ginabatyag na sila.
0: Magpahimuyong kagang permi lang sinay ginaing. Mas mahambal nga May food pa da, mama. Mm-hmm. Awa na, delikado.
1: Kagang mga kwan bala, ang mga gratuag refined carbohydrates bala.
0: Uh-huh.
1: Ang ginapakaon na ton sa ila. Imaginable. 1 hour, 2 hours sa pahuway sa bata, tulog. Good as 24 hours na sa may energy. Kaya po sa Sir Josila, no?
0: Mm-hmm.
1: Kinanglan sina isa ang ginatawag carbohydrates. Kasi mga atleta, Sir Josil, mga naghahampang, mm-hmm. kinanglan nila ang dugang sinaya carbohydrates.

0: ang ato sininga pagtrabaho, amo man na kadako nga kaloris ang aton sininga kinahanglanon kag ang ginagasto, dapat maidukar tang kogalingon ta sina para nga masuplayan naton sang insakto sininga nutrients ang lawas ta depende sa demand sa aton trabaho, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kagang kuan lang ah, ang simple bala nga ginarecommend sa ato ng pinggang Pinoy bala, Sir Josil.
0: Mm-hmm.
1: Sa ato sa Department of Health bala. Ang isa ka pinggan nga ina, tungaon mo na sa apat ang katunga sina diregi na, Sir Josil, sa ginatawag vegetables and fruits.
0: 50%.
1: 50%. Ang nabilin sini sa duha nga gintunga nimo amo ang good source ang carbohydrates kag protina.
0: Okay.
1: So dapat amo ginapirmi, hindi nga gina one half or sometimes siguro, Sir Josil, tres kwartos kanon. Tapos gamay lang sudaan tag utan, baliskad.
0: Sa timuanay pagkag sa kutsara haya mo ni, duha ka kutsara sang utan.
1: Mm-hmm.
0: Isa ka ang formula. Duha ka kutsara nga utan, ang ratio ha, isa ka kutsara sining source ang carbohydrates and isa ka kutsara sining other sources naton sang
1: protein.
0: Food just like protein.
1: Yes.
0: In short, sa isa mo ka kagat sang protein, isa mo ka kutsara nga kanon, dapat may duha ikaw ka kutsara nga utan nga counterpart.
1: Correct, Sir Josil. Kag dapat in order ang pagpasulod naton sina sa aton sininga tiyan.
0: Ang order sina no ha, utan, protein, carbo.
1: Okay, Sir Josil. Kag humayara kita sa isang good fat.
0: Oo.
1: Nga ipasulod sa lawas para ma-absorb nato ng mga fat soluble vitamins.
0: So, please be guided with that ha, sa mga kauturan naton. Para nga hindi kita magbatsyag masakit sa lawas ta. Kaya muna nakutunaan kung kaysa kung hindi mag-ayong ato sa ninyo, natawag na ito sa chronic stress or chronic inflammation. Sa sulod sa ato sa ninyo lawas.
1: Correct, Sir Josil. Kag mabudlayan lang kita sa ninyo, nag-maintain kita sa ato sa ninyo mga symptoms, tapos may another complication pag nagadugang lang mga bulong na ginainom ito, Sir Josil, adlaw-adlaw.
0: Pero talagsas malaka na ito ni ma-comply. Ang inang tawag na ito sa inyong pinggang Pinoy ha,
1: mm-hmm,
0: sang Department of Health. That's why we are offering the supplementation, ang Santhon Plus Gold Capsule, ang Premium D3 of Gel Capsule, and the Santhon Vitamin C.
1: Correct, Sir Josil, no? Kay pinaagi sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ang Santhon Vitamin C, ang mga ginagmay niya kakulangan bala, Sir Josil, aton mapunaan. Kiti gamay man lang mo, it imaginable, nagaulan, Sir Josil, why man yung nagamater, no? Why man yung nagamater sini ang gamay nga buslot sa imo, sa nga atop pa? Pero kung sa sige-sige, Sir Josil, makaguba man na sa sulod sa panimalay mo?
0: Mm-hmm.
1: Sa matuluan niya, bla? Ha? Muna nga ang gagmay naton sa mga kakulangan nagresulta sa malala sa mga banatian. Like for example, kaon kita sa isang good source ng carbohydrates, ara sa tinanok na kamote, ara sini ang prutas, ara sini ang tinanok abing mais, tinanok abing saging, kamuting kahoy, brown rice o kanan polished rice sabi. Pero kung carbohydrates lang yun, Sir Josil, kulang. Kinanglan naton sini ang good fat, kinanglan naton sini ang vitamins, kinanglan naton ang minerals. Diri sini masulod ang papel sa naton sa ringa, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C. Nga man, ang vitamin C hindi makaproduce ng lawas naton, Sir Josil, at lawadlaw. Kaya kinanglan naton kuwaon na sa mga good sources like mga prutas or pinagi sa pag-inom sa Santhon Vitamin C. Ang iban pag mga nutrients rin sa mga utanon, ma-provide o kung makuha naton sa mga sangkap sa Santhon Gold Capsule. Ang vitamin D3, Sir Josil, paano kung makita nagkapasilak sa sa adlaw? Kapin pa kung adlaw na kita sa nagamata or gabi nga ito sa nga obra, adlaw tulog kita. Hindi kita makakuha sa isang ginatawag nagkakaigo ng vitamin D nga iproseso sa aton lawas nga maging healthy kung tani kita, prevention sa nagkalain-lain nga balatian. Agang manami pagin sa nga balita, Sir Josil, ang aton sa nga Premium D3 may upod na ini nga duhagi diya ha, ka good fat sources. Pinaagi sa VCO, kag moringa oil, nga makabulig, Sir Josil, para hindi mauyang ang tanan nga mga fat soluble vitamin halin sa ginkaon naton. Like vitamin A, vitamin D gani mismo nga upod niya sa Premium D3 soft gel capsule, vitamin E kag vitamin K. Kag ang manami nga balita pagit sa ni Sir Josil, kaya tikundi ang aton sa ringa Santhon Gold Capsule, may spirulina, may ara sa malunggay, may ara sa ampalaya, may iron ina sila, Sir Josil. Kag para

0: Maproseso mo sa aton sa nga lawas, buligan ni na sa Sunfon Vitamin C para maabsorb sa aton sa nga lawas.
1: So, that's it ha. Muna ka-importante na tawag nato sa nga supplementation sa lawas ta. Buta mo lang sa augmentation. Kung sa mga gera, para hindi na kaya sa trupa, so masignal ina siya reinforcement. So, ang Sunfon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Sunfon Vitamin C, amo ni mga reinforcements or augmentation.
0: Correct,
1: to defeat sang kontrata, Dok Leo.
0: Correct, Sir Jocelyn.
1: Which is masakit.
0: Tama.
1: Oh. Now, inita na Dok Tolly, mga produkto ini sang Yes to Health Incorporated. Sa managa pinamangkot, din ka mo pwede ka bakal. Number one, may butika dara malapit sa inyo lugar. Pamangkot ka mo, abi. Sa pharmacy bala or butika. Basta yes ang Yes to Health nga produkto, ha. Kung wala man sa suki niyo mga butika, kung saan nagkakaubusan because of problema sa demand man bala sa kadamuon kung isa sang demand base hindi dayon bala makapangumpra man ang tagiya kadto kamo sa branch sang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, sa All Green Pharmacy, sa Generica or hindi gani sa Watsons. Pwede man kamo maka-order actually sa TikTok Shop kag sa Shopee. Siguraduhon nyo lang nga nag-agi kamo sa official store sang Yes to Health Incorporated. Sa mga taga Negros Island Region, may ara da nga mga dealers, pero kung gusto nyo get official store sang Yes to Health Incorporated, kompleto na da ang produkto, ha. Pagkatapos may mga guide pa da sa ginatawag nga program of supplementation. Ara da sa Yes to Health Store sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Pangalan niya Yes to Health Store, ha? At ubang ina sa Marayo Bank. Sa mga nagkadto naman dari sa siyudad sang Iloilo, sa Isla Sang Panay kag Province of Guimaras. May clinic diri, libre pa ang konsultasyon, ha. Again, libre ang konsultasyon, wala bayad, ha. Libre. Anybody baka kadto dito. Ara da sa A Young Building, Yolo Street sa Iloilo City proper, atubang sa Midtown Hotel. Ang pangalan, Yes to Health Wellness Center. So please be guided sa tanan nato sa ring mga kauturan. Last day, Dok Leo, siguro ti ang siling naton, kung kulang kita sa carbohydrates, galuya aton siling alawas, huwag kita pursa. More so, kita gana sining sa sexual activity, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel. Kati huwag ka enerhiya mo. Sino man ang biganahan, Sir Josel, magsagi hulag nga huwag kasing fuel o kung huwag sa may nagpabakod o kung nagpabaskog sa imo. Kaya una, ambal sa kilala ko, kinanglan ganina pabaskogon.
1: May spirit is willing but may body is weak.
0: Correct, Sir Josel. Tibod lime lang na karoon ko na stand lang itas pamata.
1: Ambal nila sini, galanat lang ang mata mo
0: eh. Delikado po na karoon ko. Tabuan na, Sir Josel, umubo ka lang hagsuyaan ka. Ubo mo lang katig, ah. So, isang makabulig sa nisato na, especially sa mga nag-experience, nag-iriya, Sir Josel, na nagahina ng ilas ning performance pag-abot sa nisa sexual activity. Tuman ini ka-importante, Sir Josel, nga buluhaton sa mga mag-asawa, ya. Kay part ini sang healthy relationship. Kag makapabulig na ni Sir Josel para nga ma-maintain o kung mapadayon ang aton sa nga ginatawag maayong kondisyon, Sir Josel, eh. Sa aton sa nga pamatyag, physical, emotional, makabulig ini ginatawag healthy sexual relationship na to, the activity, makabulig ini, Sir Josel, ano? Amo ganining rason nga ang Yes to Health, kung si Yes to Health, naghimo sa suplemento nga makabulig, Sir Josel, sa may mga amo sining mga problema akong ginabatsyag. Ang pag-inom sini isang Turbo Dietary Food Supplement, kahit ti ang maka kaglavo huwas ka, Sir Josel, hindi lamang mo sa physical lang yan sining efekto akong benepisyo nga makabulig panami sa nga ton sining blood circulation, makabulig, Sir Josel, sining maintain sa nga ginatawag puwersa, erection abi specifically, makabulig man, Sir Josel, pa kondisyon sa aton sa panghuna-una para ang focus ara gyapon ang mga ginatawag nagapagamo sa aton pensar, Sir Josel, mabuligan nga pinaagi sa maka kaklabo waska combined bisan paano, Sir Josel, mabuligan nga ang mga nagapagamo sa pensar nato na pahigad-higada na eh. Kaya may priority ako subong.
1: Okay. So, sa mga kauturan pagid nato ng isa pagid ka gusto nato sa i-remind sa inyo, basi mawili lang kamubla mahambal nga ay buhinan ko akon nga carbo intake. Nawili lang kita sa carbohydrates intake naton kaya mo nang masamin naton nga ginakaon na bimang pamahaw panyaga panyapon. Basi ilipatan nyo na nga harapon na kamubala, Dok Leo. Or mahambal nga ginabaliwala tama bala doga kurap mata ko siguro siya basi kulang na kostulog ay hindi pagbaliwala ah basi kulang kamo sa nutrients kay dia Dok Leo.
0: Correct Sir Josil, kag basi man sa sigita likaw man sa carbohydrates bala or sige man in excess ang consumption naton sa isang unhealthy nga mga sources ng carbohydrates. Mm. Nagkakaproblema pag ita sa ibang parte sa aton sa nga lawas, maglawas sa aton sa nga mata. Pero Arya, pag abot sa iya sa eye nutrition, makabuli gid Sir Josel nga aton sa nga Vision X Plus of gel capsule. Arya, para hindi magita madula sa ni sa malansig yapon na. Gaan aton sa nga kaigong nutrition aton mata pinagay sa lutein, zeaxanthin, beta carotene and vitamin E nga amuning mayor nga mga sangkap sa aton sa nga Vision X Plus soft gel capsule kag ti ining suplemento Sir Josel ginhungod gid niya ni Yes to Health nga himuon para sa mata.
1: Ang importante sa tanan ano ha, balan lang ha, balan. Hindi gani malanse.
0: Para nga damo kita mamalanse Sir Josel. Dugangan ta lang isang balan ah.
1: Kinanglan balance and then balanse. Mm-hmm. That's why it is kinahanglan naton ang inatawag sininga program of supplementation because of our lifestyle.
0: Correct Sir Josel, kag makuha nila ina o kung ma-avail nila inang mga ginatawag protocol Sir Josel. Giya kung paano nila ma-maintain ang maayong lawas, malam mo sa naturopathic medicine diri kita sa prevention as always, pwede sila makakadto sa Yes to Health Wellness Center Sir Josel. Total, libre man lang ang konsultasyon, dara.
1: Oo, dara kamo kadto para nga magiyahan kamo. Kagisa pagid sa pagpanghabon bala, Clear Skin Herbal Soap or inigani, Santhon Plus Herbal Soap. Hindi na nga paghalipati ah, specially formulated to answer the needs ng mga panit Pinoy. Kag masamin naton sining mga ginasuffer sining mga problema sa panit including bala nga to sining kilikili to sining body odor with the Santhon Plus Herbal Soap and the Clear Skin Beauty Soap. Kag ang kinanglanon naton nga mga Pinoy because of the threat of dengue before sa bangod sang threat naton sa kadamu-damu sa sapat-sapat nga nagapangutot sa aton bala, we have this Santhon Plus Herbal Oil. Pangitaan niyo yun eh, friendly sa ato sining skin, pero munang hambal nila mabagsik sa mga insekto, sa mga insurrectos ah, bagsik siya because sang iya sining formula, sa iya sining mga ingrediente nga really nagatabog sa mga insekto. Doon na namian, pakatani kami ni Dok Leo, sining magpadanas ang istorya, pero daw walang aalang kami sa chimpo bala. Gabay pa, nakahatag naman kami sang gamay sining idea sa inyo ha, health tips and information sa. Kung may mga specific concern kamo, kadto lang kamo sa clinic or kadto kamo sa Yes to Health store para mamangkot ko na nung program of supplementation na kakabagay sa inyo. O rin magani sa ato sining program, pwede nyo na masend sa ato sining live stream agurto nga mahatagan naton sa nagkaigo nga panugdaon. Lastly, kuwanta na lang sa inyo sining final statement ang ato sining certified naturopath practitioner and consultant Dok Leo Amos Doc.
0: Kung gusto kita sining mangin healthy or ma-maintain ang maayo naton sining kondisyon, tuon kita pirmi sa ikaayong lawas. Tunaan naton kung anong makapaayo, likawan naton ang hindi makapaayo, kag balansehon naton para malikawan naton ang pagpalanobra. Diri sini nagasulod ang aton sining Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C para mabuligan nga mapunan nila ang aton sining ginagmay nga mga kulangan, pero magresulta gari sa malalang abalatian kung aton mapabayaan. Sa kinaandan ng inyong certified naturopath practitioner Dok Leo Amos, nagapasalamat sa inyong pagsubaybay nga nagabilin sa pag-ayo sang balatian, disiplina ang kinahanglan.
1: Salamat sa ato sa inyong certified naturopath practitioner and consultant Dok Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman yung edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katrupang Joe Salbanias, XFM News.
2: Yes to Health!
3: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
4: Mga katropa, excited!

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Bangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Tone Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Tone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Iba ka sa lahat.
7: Sample Plus Coffee Mix, iba ka sa lahat. Tamang tapang, sa lasa, panalong panalo. Sample Plus Coffee Mix, may kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus Soft Gel, May Lutein, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsyong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus Soft Gel
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3,
10: para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay na maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
11: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit ang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako po si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
13: Dalagkuan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million ka pesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
14: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
15: Ako si Gina Tirador, nag-star sa Asiko Subdivision, Barangay Kamaligaro, Iloilo City. Nagkapasalamat kita ko sang dako sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nanag-an na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
14: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue CFRR permit number 0098 series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello! Oh, ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
18: Yeehaw! XFM.
19: Katropa mo!
17: Exciting!
8: Mga katropa, exciting!

0: FM.
1: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyo palamatinan ang atong matahong nga drama nga ginatiguluhan.
2: Endless Love.
1: Lunes tubto Biyernes, Las 10 tubto Las 10 y media sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan

0: ang karamdaman. Sandone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
5: Mag Santon Plus Herbal Oil, garantisado
4: maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
4: Kaya para sa maginabang pakiramdam,
5: mag Santon Plus Herbal Oil,
4: ang pamahid na all-in-one
5: sa presyong magaan.
4: Santon Plus Herbal Oil,
6: kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C, mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Sister Pain.
8: Hi, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dadlawang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake ko akong lansa. Sister Pain, para dire-diretso ang training.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika.
10: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
11: Ako si Elion de Vera Gregorio sa San Telenusor. Nagpasalamat sa XFM kag kay Dr. Melito Uy sa akong nga nagandaan na 3,000 pieces cash gani kamuman ultraman sa Santon Plus kag XFM, libu-libong papremyo. Madamulig na salamat.
10: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule, one blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
12: Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
13: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
14: Maka-college na ko!
7: XFM.
15: Katropa mo!
14: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold! Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong gapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greatership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
7: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya umiinom ako sa Cellphone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Cellphone Vitamin C.
6: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
9: Mas gari, saka service ko. Mayara ako sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. Batyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, call the doctor.
6: Mabibili sa mga butika.
4: Madiet na kubuwas ah.
6: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!
6: Hindi mo na kailangang maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangosteen, bawang, ampalaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule.
13: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Coffee Mix.
14: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
15: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
16: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
11: Santon Plus Herbal Soap.
17: Yan si Kelona, Senyor Rosette, sa burn skin ko, forearms, hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
11: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
18: Kung mamati ka sa XFM.
19: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
18: Kung mamati ka sa XFM.
19: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
20: XFM.
21: Katropa mo!
22: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!
23: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM Radyo Patrol Iloilo, alas 2:09.
1: Eksperto legal.
2: Eksperto legal.
1: Ang inyong klinika legal sa kahanginan para sa tinutuyo na maghatag sang ihibalo kaglaygay legal sa mga katropa sa kahanginan para man sa pagsabat sang pila ka mga palamangkutanon angot sa kinamatarong sang tagsa ka mga katropa. Ini ang Eksperto legal.
2: Eksperto legal.
1: Sa XFM 100.7 Iloilo, ang inyong klinika legal sa kahanginan. Kaupod kay katropang Jansen Crisostomo, kagsang aton katropang lawyers. Eksperto legal.
2: Eksperto legal.
1: Ang inyong klinika legal sa kahanginan.

0: Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon siyudad kag probinsya sang Iloilo. Kapangalagad ang eksperto ligal subong kita nga Domingo. Petsa 9 sa bulan sang Agosto 2026. Kag sa gihapon, ako ang inyong katropa, katropang Janzin Crisostomo.
1: Eksperto ligal.
0: Una sa tanan, ito na rin pagpaabot sang pagtamyaw. Good afternoon, maayong hapon sa ito nga mga katropa listeners and solid supporters, mga class members, at ito nga mga taxi patrollers. Good afternoon, maayong hapon sa inyo tanan mga katropa. Nagpamatik ang moderay sa XFM 100.7 Iloilo Experto Legal Program. And of course, aton gid nga ginatamyaw, ina-welcome naton ang aton yung mga katropa nga nag-upod na sa aton nga pag-pangalagad. Especially aton mga katropa man nga mga OFWs nga nag-upod sa aton, aton nga mga Facebook Live, sa aton yung mga Facebook pages, sa XFM Radyo Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Sa mga wala pa naka-like, kag naka-share, kag naka-follow sa aton nga mga social media accounts, i-like na mga katropa, kag i-share, and of course, i-subscribe man sa Facebook page na aton mga katropa, ang XFM Radyo Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. And of course, pwede man ka mo maka-like and subscribe sa aton nga official YouTube channel sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Sa mga OFW sa good afternoon. Salin man ka mga bahin sang kalibutan. Maayong hapon sa inyo mga katropa. And of course sa mga nagapamati man sa aton via our XFM radio network nga application. Sa mga wala pa naka-download no, sa aton nga XFM radio network application, available ina mga katropa sa Google Play Store. Libre lang ha, wala sang bayad, wala man sang monthly subscription. Makapamatik ka mo 24/7. Kailangan nga mga isasyunan sang XFM Philippines. Sa tanyang mga programa, mga musika, kag mga balita sang XFM Philippines mga katropa. Sa tanyang official XFM Radio Network nga application. Kaya i-download na mga katropa sa Google Play Store. Free lang ina, wala sang bayad, kag wala man sang monthly subscription mga katropa. Aton nga XFM Radio Network nga application. Alas 2:14 oras sa XFM. And of course, ato na yung ginatamyaw, ato nga mga katropa nga nag-celebrate sang ilang birthday. Subong August 9, 2026 mga katropa. Ika-dua nga Sunday. Second Sunday sang month of August, ikaduwa sa lima tanan ka mga Domingo sa bulan sang August. Sa mga naga-celebrate dila sang ilang birthday, sang ilang anniversaries, happy anniversary mga katropa, and of course happy happy birthday sa mga naga-celebrate da. Minggit kay Sunday subong family day, iban sini nagakadto sa mga tourist spots o sa mga ginalagawan na taon sa Gua no, ay umpisa buwas mga katropa, buwas gid ang sugod naman sang klase no, sang kolehiyo, ay mga mas start na buwas Monday, August 10. Laban-laban, nga grabe naman ni ang traffic. Sugod buwas. Kahit halos tanan na nga mga colleges, no? Kag-universities, diri sa syudad, ang mag-start naman sang ilaman nga klase. For the school year 2026-2027, sa mga nagabalik na no, ang mga nagaprepare na sa ilang mga Dala Subong, pabalik dili sa siyudad sang Iloilo. And of course, sa mga nagabiyahe na makadto dili sa siyudad sang Iloilo, maghalong gid mga katropa. As always, sa atong nga pahanumdom, no? Sa atong nga mga katropa, nga mga riders, and of course, mga drivers nga maghalong gid mga katropa. Especially Subong nga nagaulan-ulan. Dili sa Haro, Iloilo City, nag-init na gid man, no? Paginas ang aga. Alin kagabi, ara gid ang ulan. Ang pagagabi isang buhawi diri sa may Haro area. Subong do nag-init na gid man ang panahon. O galing may mga mabaskog pang paghangin, no? Aton nga mabatsyagan diri sa aton nga area. Ani maghalong gid mga katropa. Latest announcement from Iloilo City Government. Sa mga mga katropa natin nga mga Lagaw, Subong, you know, damo niya masimba karon dira sa may Haro Cathedral. Kung mag-agi ka mo dira sa may Haro Plaza, mga katropa, sa so mga areas dira nga gin close anay, no? Temporarily close, bangod man samtang naga or ongoing ang clearing operations sa General Services Office sa City Government. May mga areas nga ging close, especially ang mga areas nga may mga nagahilay nga mga puno or may mga ano bala, mga nagkarahulog, no, nga mga sanga. Maghalong gid kita mga katropa, especially sa mga magalagaw later on. I know damo na nagalagaw sa Haro Plaza basta after sang simba, after sang misa. Damo na damo nga nagakaon-kaon mga family, mga pamilya nato, no. So as of now, tigyan mo na ang advisory sang Iloilo City Government. Hindi maghahalong, no? Kung maglabay ka mo dira, ito tanawon mo ninyo eh. Kasi karon maghahangin, balagulpe, kag mahulog na ang sama ka dako nga sanga. Ah. Okay lang kundi ma-igo. Hindi kita ma-igo. Line na kung sentro gid kita mga katropa, ah. Anyway, sa itong mga katropa, alas 2:18 oras sa XFM. Tub-tub naman kita alas 3 subong hapon mga katropa. Magatalakay naman kita sa isa naman katopiko. Sigit lamang sa eksperto legal. Kung syempre, ang aton nga mga legal experts. Kani kung may mga questions ka mo, may mga palamangkutanon, may mga clarifications. May mga problema ka mga katropa nga nagakinanglan sang legal advice or mga dugang ano diri legal advice halin sa tong mga eksperto legal or mga legal experts, feel free lang mag-comment mga katropa sa tong Facebook pages. Kung hindi man gid masyado nga sensitivo, no, hindi man gid ano abe, no? Wala lang sa mga pangalan, halimbawa, pwede gid kayo maka-comment mga katropa, no? Sa itong Facebook pages or sa itong Facebook live. Pero kung medyo sensitibo, hangin nyo sa inyo ng mga legal questions, pwede man kamo maka-PM lang, no? Private message, isend nyo lang sa XFM Radyo Patrol Iloilo or XFM Iloilo 100.7 yung mga Facebook pages nato. Kaya ito nilang pagbabasahon man sa itong pagpangalagad. Or pwede man kamo maka-text or makatawag, no? Sa itong hotline sa 0950-975-6970. Sa liwat, 0950-975-6970 mga katropa. Kaya ito nilang paghatagan man sang Igdalupangod. Alam mo na diri mga katropa naton ang nagpaabot man sang ila sining mga legal questions, legal concerns, no? Nga tingin na paabot man naton kay Attorney Pet Miliaza last time. Kaya so far tinasabat naman, no? Hatagan man sila sang legal advice. Man nga para sa ila sining legal questions, mga problema, mga clarifications. So pwede gid kamo diri maka palabot man sa inyo sining mga concerns mga katropa.
1: Experto Legal.
0: Alas 2:20 oras sa XFM, isa to nga pag pangalagad, isa sa to nga mga pagtutukan later on. ang legal questions man ang ginpalabot man diri sa ato. Sunod sa iya sini. May ara ni siya sang ano salakyan, no? Ang plastada mga katropang ini nga salakyan. Naka disgrasya, nakabunggo sang isa ka naga motorsiklo. Nagkaroon kay naga pangayo, no? Sang bulig ang ini nga driver sang motorsiklo. Ginabasol ang ininga tag-iyas ang salakyan. O galing na ibaluan ang tag-iyas ang salakyan, hindi gid ang driver, mga katropa. Baga daw ginpahulam niya lang, no, sa iyas ininga abyan. Naamo ang nakabunggo sa motorsiklo, sa nagamotorsiklo. Siyempre, nagatudloanay ni sila. Sang iyagin pahulam kag ang tag-iya sang salakyan kung sino ang manabat sa hospital expenses sang ining motorcycle rider. E ang question subong mga katropa when it comes sa ining mga vehicular accidents, especially kung hindi imo ang imong ginamanehong salakyan, sino ang manabat, ang tag-iya sang salakyan or ang nakabunggo, or pareho silang manabat mga katropa sa layi? Kahit common sina nga ano naton, I know damo sina mahambal yang sala, ang may sala sina ang nakabunggo, eh syempre wae man niya karon sang tag-iya nga wae man siya ga-drive. Pero dre mga katropa, base man sa layi nga may salabton ang tag-iya or ang nagpahulam mga katropa. O ano bala nga klase sang salabton or tub-tub sa diin bala, no? Ang kumaga sa labton, liabilities sang ining tag-iya san paabit tuod nga hindi man siya ang nag-drive, wala man siya naka-drive abi, no, sang salakyan sang ini ang nadisgrasya mga katropa. Kag ayhan maka-demand abi, no, ang ining biktima or ang nabunggoan sa ining parties mga katropa, like sa driver, no, sa abyan, no, sang tag-iya or sa tag-iya mismo mga katropa. Ato ni nang ibaluon, ha, upod syempre ang aton nga eksperto legal, aton nga legal expert later on mga katropa. I don't know kung natabo na ni sa inyo, no, nga base may nabunggoan ka mo, may mga ara ka mong salakyan nga ginpahulam nyo or motorsiklo nga binakadisgrasya mga katropa, pwede nyo gid ma-share ang inyo sining ano, ha, inyong experience man nga makahatag man kita sang advice kag para mahibaluan man ano pwede sining himuon of both parties, no, sang nabungguan kag sa nakabunggo sa ining sitwasyon mga katropa. Kaya ito nina nga i-check later on sa aton nga legal expert ang ining problema mga katropa. And of course, nahambala naton kung meron ka mga concerns, no, may mga problema, mga gusto sang legal advice, pwede gid ka mo maka padala sa inyong mga mensahe mga katropa sa aton nga Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo, hag XFM Iloilo 100.7, or i-text aton nga hotline 0950-975-6970.
1: Eksperto Digal, Eksperto Digal.
0: Alas 2:25 oras sa XFM sa aton nga pag pangalagad mga katropa. sa mga ano gali ah, sa mga wala pa da naka hulog sang ilang mga entries no sa tong mga pa-promo. Duwa ton diring pa-promo mga katropa sa XFM. Nahon naton ang Sunthone and XFM libo-libong pa-premyo. O sa mga wala pa da naka hulog or wala pa naka intra no sa tong pa-promo sa X sa Sunthone and XFM libo-libong pa-premyo mga katropa. Amat-amat na kamo kay basi kamuna ang sunod nga magadaog sang aton nga weekly prizes, weekly cash prizes mga katropa nga 3,000 pesos sa mga nagagamit da sang ini nga mga produkto, Sunthone Gold Coffee Mix, Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Turbo Dietary Supplement for Men. Hindi nyo gid pag-ihaboy ang inyo sining mga blister or sachet. Ha? Sa itong mga katropa, kay isay na sa inyo nga magamit. Agad nyo makapasakop, maka-intra sa itong nga pa-promo mga katropa sa Sunthone and XFM libo-libong pa-premyo. Kung nagagamit ka mo dira sang, or nag-inom ka mo no, sa Sunthone Gold Coffee Mix, 5 ka empty sachet ang inyo sining pwede nga magamit bilang proof of purchase. Samtang ang Sunthone Plus Gold Capsule sa kabanig, no? Pulo na ka, no? Blister mga katropa. No? Mga isa kabanig ina, pulo kabilog. Ang ma-considered as proof of purchase mga katropa. And of course, same man sa Premium D3 Capsule. Isa man kabanig, no? And sa Turbo Dietary Supplement for Men, tuwa ka blister foil. Isa man na, no? Kung magbakal ka mo sa Turbo Dietary Supplement for Men, duwa lang nakabilog sa isa kapak. So, isa man ka muna ang proof of purchase mga katropa. Sulod nyo na sa sobre, no, sa legal size envelope. Ibutang ang inyong pangalan, edad, address, permahan. At syempre, isulat ang proof of purchase ng inyong ginagamit mga katropa. And ipadala, no, or ihulog diri sa aton nga studio sa Villa Consolacion, Barangay Tabuk Suba, Haro, Iloilo City. Or pwede man sa aton nga clinic sa Ayang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, sa Atubang sang Midtown Hotel. So, kung magbakal ka mo dito, or halimbawa magpa-check up ka mo dito, no, kay libre lang ang check up, libre lang konsultasyon mga katropa sa itong clinic, pwede ka mo dito makahulog mga katropa, kundi lang mas lapit sa inyo. Siyempre, sa mga katropa na itong halindra sa May City Proper area, dito gina sila mahulog sa sa May City Proper man, sa itong clinic. Pero kung dito ka mo sa May Haro area, or malapit ka mo dito sa May Tabuk Suba Haro, pwede gid ka mo dito makabisita, no, sa itong studio, or dito sa itong station, sa Villa Consolacion, Tabuk Suba Haro mga katropa. Kasi ka muna ang sunod nga magadaog sang 3,000 pesos nga cash weekly ina mga katropa. Nakita subong sa ika 23 na weekly draw kag bantayan no ang aton nga grand draw mga katropa. Diin mas dako pagid nga mga papremyo ang inyo sini nga madag-an sa Sunthone and XFM libo-libong papremyo. 50,000 pesos nga cash para sa first prize, 30,000 pesos sa second prize, 20,000 pesos sa third prize, kag mga consolation prizes mga katropa. Kaya ano pa yung inyong ginahulat? Magbakal na sa mga produkto sang Sunthone, Sunthone Plus, Sunthone Plus Gold Capsule, Sunthone Gold Coffee Mix, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Magpasakop na, mag-intra na sa itong pa-promo sa Sunthone and XFM libo-libong pa-premyo. Kasi kamo na ang sunod niya magadaog. Trigid lamang produkto or mga produkto sang Yes to Health Incorporated mga katropa. Pa-promo na sang XFM Philippines tag Yes to Health Incorporated. And of course, sa ito man nga mga katropa, ay isa pagig kita ang ka-promo, katropang genre. Dulong man sa aton sang Gold Eagle Beer. sa mga katropa natin nga wala pa nakahulog man, no, sa ilang mga entries. Balik naman ang Gold Eagle Beer, ang premyo sa Tansan Promo 2026, mga katropa. Mga mahilig da mag-inom sang Gold Eagle Beer, especially sa mga nagabakalda sang Gold Eagle Beer nga 320 ml kag Gold Eagle King, may siyang 500 ml katropan dyan, Ray, no? Ang Tansan sina, mga katropa, isulod man sa sobre. Siyempre, isulat ang inyong mga pangalan, edad, address, permahan, kag kunsaniin nga store ginbakal or ginhulog, mga katropa. Isulat man sa inyong mga sobre. Last year, sinidamo ang nagdalaog, no? Ang mga appliances, mga cash prizes, mga gadgets halin sa Gold Eagle Beer. So sa mga katropa natin, no, nga nagabantay ang itong mga promo, permi nag-inom sa Gold Eagle Beer, tago nyo na, mga katropa, inyong mga Tansan. Okay, pwede nyo na magamit as proof of purchase sa itong nga pa-promo. Gold Eagle Beer, premyo sa Tansan Promo 2026, mga katropa. Kaliwat, ha, sa mga nodira nag-inom, no, sang Gold Eagle Beer, 320 ml or Gold Eagle King nga Tansan, mga katropa, considered ina as proof of purchase. Isulod lang sa sobre, butang inyong nga pangalan, edad, address, kag pirmahan, and pangalan sang store nga inyong ginbaklan or inyong ginahulugan, mga katropa, kag ihulog, no, diri man sa aton nga station sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Suba, Haro, Iloilo City. Sika muna ang sunod nga magadaog sang mga cash prizes. 5,000 pesos nga cash prize weekly. Tulungan sa inyo sang Gold Eagle Beer.
1: Eksperto Legal.
0: Alas 2:33 oras sa XFM. Oy, good afternoon, gali, ah, kay Sir Paterno Sithar Paklibar III. Good afternoon, katropang Janzin. God bless you always. Sige. Thank you, good Sir Paterno. Nag-tutok man sa itong pag-pangalagad subong nga hapon. And of course, good afternoon man sa itong mga katropa dira sa May Molo Plaza. May Molo Kapihan, kay Kap Butch Florentine. And of course, kay Kap Pato Kim Singh. Siyempre, kay Kap Ising Villanueva. Ang Kap Ising sa Pancit Molo. Hindi magigop-higop sa Pancit Molo ni Kap Ising. Ani ang tiyempo, daw maulan nga daw mainit naman rin. Nagahangin, mga katropa, kag may tulutalithi. Musang area ninyo dira sa buong? May mga area kita dira nga base ginabaha na, no? Sa pag-ulan-ulan. May man kayo hindi man gid, sige-sige, balang pag-ulan. Ay nga may tiyempo nga para hindi gid magbaha. Anyway, no, sa itong nga pagpangalag alas 2:34 oras sa XFM. Mag-break anay kita, mga katropa. At sa itong nga pagbalik, dugang nga mga impormasyon kag balita. Pagtalakay na sa itong nga topiko subong nga hapon. Kapod ang itong nga legal expert ay Attorney Pat Melieza, mga katropa. Magbabalik pa ang eksperto legal pagkatapos lamang sa may importanteng pahibalo.
1: XFM. Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
2: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit ang kasukasuhan? Ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magkaan. Sanson Plus Herbal Oil. Sanson Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sanson Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
4: Sanson Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
6: Ako galis si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.
8: X FM.
9: Yes to health!
10: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
11: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tissue. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagka-imbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga naka-imbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
7: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound dialysin na nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mambibili sa inyong mga sublimutika.
8: The Secret of Health.
11: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
12: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan sa araw-araw ng pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggay, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
13: The secret of health.
11: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrition na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito, dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
14: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
15: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
16: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
17: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
18: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
17: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
19: The secret of health.
11: Uulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maaari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.

0: Oras sa XFM, alas 2.43 na sa hapon. Nagabalik mga katropa, ang eksperto legal sa gihapon kaupod ninyo katropang Janzin Crisos. Ay ningabahin sang eksperto legal ang ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. May lutein, may beta-carotene, may vitamin E, gagziat, santin. Sa mga nagakurap-kurap, nagaluha-luha, nagahapdi, nagasakit ng mga mata. Tumal mga katropa sang Vision X Plus. Kasi amat-amat na nga nagkakagubang ato nga mga pananawan mga katropa, ato nga mata. Good man sa ato nga exposure sa mga gadgets. Ilabi na sa ato nga cellphones, sa ato nga mga tablets, or sa TV, sa computer, no? Sa ibang pagid nga mga gadgets mga katropa. Bungod man sina, nagaburon na, no? Nagahapdi ato nga kaisa nga pananawa ato nga mga mata. Sabi na kung tutok na tutok, no? Ito nga pag-tanaw, ito nga mga gadgets. Ano good malikawan ang mga balatian sa mata mga katropa, kaangay sang glaucoma, pteridium, katarata, poor vision, and of course, matamat nga pagkaguba sa ito nga mga mata mga katropa. Bangod man kung kaisa sa edad, sa balatian, pagtumar na sang Vision X Plus mga katropa, makabuligid ini. Para sa ikaayong lawas and of course sa atong health sa atong nga mga mata. May lutein, may beta-carotene, may vitamin E, gagziasantin. Makabuligid para sa atong nga health sa atong nga mga mata. Vision X Plus mga katropa, himo sang Yesu Health Incorporated. FDA approved. Kamabakal sa mga butika sa inyong mga lugar. Mabakal man sa Yesu Health Wellness Center sa iyang building Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City sa Atubang sang Midtown Hotel. Bakal man sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search lang mga produkto sa Yesu Health Incorporated sa Shopee or sa TikTok Shop. I-add to cart kag check out na mga katropa. Palanggaon ang aton yung mga mata. Mag-inom sang Vision X Plus.
1: Experto Legal.
2: Experto Legal.
0: Alas 2.46 oras sa XFM. Sa nga pag-pangalagad mga katropa sa mga nga ginaangan-angan, no? Ang line nga linya with Attorney Pat Melieza sa aton sininga topic. Sa naman ka legal topic aton subong mga katropa, yun napadalaman sa aton nga listener, isa sa aton nga mga listener, no, dari sa aton nga programa. Of course, kung mayroon ka mga concerns, may mga palamangkutanon, no, may mga clarifications ka mga katropa, or gusto nyo lang, no, makapangayo man sang legal advice, free legal advice, ha, why na iabayad. Pwede kita mo maka-comment mga katropa sa itong Facebook Live, sa itong Facebook pages, sa XFM Radyo Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Kaya ito naman din nga pag-abasahon man sa itong pag-pangalagad sa buong hapon. Again, sa itong pag-pangalagad, alas 2.46 oras sa XFM. Ay nasa piyak na niya si Attorney Pat Melieza. Ito nga, eksperto legal, subong hapon. Ito nga, i-welcome. Good afternoon, Attorney Pat. Live ikaw subong sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Kaupod ni mo si Katropang Janzin Crisostomo. Attorney Pat, good afternoon sa imo.
3: Good afternoon naman, Katropang Janzin Crisostomo. Kagsatan na natong atlat kalamati.
0: Okay.
3: Good afternoon.
0: Sige, as always, Attorney Pet, thank you so much gida sa imong oras gidiri sa aton nga programa. May isa naman kita ka listener, Attorney Pet, nga nagpangayo man sang legal advice, no? Ang iya sini kay ti ang iya sini nga salakyan, iya gin napahulam, no? Sa iya sini man nga abyan ugaling kay nakadisgrasya, nakabunggo sang nagamotorsiklo, Attorney Pet. Ti nagapangayo sang bulig or assistance ang ini nga nabungguan or ang driver sang motorsiklo kay tina-hospitalized or na hospital ni siya. Sino ang liable, pinaka-liable big attorney sa ila sini nga duha ang nagadrive akag ang tag-iya sang salakyan, Attorney Pet?
3: Okay, ang pamangkot, no? Kung ang ang tag-iya sang salakyan na hindi man nag-drive, nakabungo, ano ang liability niya?
0: Yes.
3: Sa ato na being jurisdiction diri, na sunod ang may nagsinapat. Okay,
0: attorney.
3: Okay na?
0: Yes, okay.
3: Ang aton dako ang papel ang sang natawag nga registered owners rule. Ina na rule nga bisan hindi ikaw nag-drive, ikaw ang registered owners ang salakyan, liable ikaw. Kung may aksidente nga natabo, nga ang driver third person.
0: Okay.
3: Again na sunod ina ang bilang na procedure to protect the public. Kung ang innocent ka party nga nabumbuan o kung ang propriedad na kuba sa salakyan, sino nagsur niya kay ang manginwala ang driver nga hindi ako ang tag-iya. Pero ang driver ya, driver has criminal liability. Pero in terms of civil damages, ang registered owner amo ang mamalayran ang damages. Ang criminal liability nga reckless imprudence resulting to physical injury or homicide or damage to property ang nag-drive.
0: Ay, okay. So duwagin ning sila Attorney Pet.
3: Ang driver ang iya ka ang liability more or less criminal kag civil. Kay kung may criminal liability may damages ina.
0: Okay.
3: Pero ang to protect the public, ay kinasunod sa aton jurisdiction ang huwag na registered owner's rule na hindi baka panago sa depensa ang tagiya ang registered owner na away ko labot kay hindi mo na unag drive.
0: Oo. So hindi siya hindi siya pwedeng panginwala niya nga tiway man kuya so hindi siya pwede ka hugas kamay kumbaga Attorney Pet daw muna.
3: Pero may exception ina. Ang isa sa mga exception kung kinkawat imo sa lakyan.
0: Kung wala
3: kagagin pa blatter mo. In depensa ina. Kaso kung ikaw ang imo salakyan ginatawag nga parkila mo.
0: Okay.
3: Nang rent a vehicle, rent a car. Kung makadiskrasya ina ang kay isa damo ang tagiya sa salakyan ginaparkila man nila rent a car. Okay. Kwan ina exempted man ina.
0: Actually, muna ako niya next question ni Attorney Pet, no? Kung how about naman ang mga, muna, pareho sila, mga rent a car, hindi mo man, although nga, may tag-iyagin na ang mga salakyan man yan, pero aray is ginapahula mo siya, nga parenta, gid sa iya, no? Though, gabayad ya ang nagarenta sa imo or ang nagahulam sa imo, Attorney Pet. So wala.
3: May mga decided cases na gani nga ginbaligya ang salakyan pero wala ma-transfer ang salakyan sa bagong tagiya sa angalan sa registration. May salapton pa bala ang registered owner? May salapton.
0: Ay, okay.
3: Kay ang third party pati nga biktima nga inosente. Ina portihiran ina sang kasuguan nga sarang nila malagas ang registered owner.
0: So,
3: pero ang registered owner later on kung nakabayad giman siya, ang iya naman lagson amo ang nagbakal sang iya sa lakyan nga wala niya ma-transfer ang ownership title. Pwede niya masukot bilang reimbursement.
0: Ay, okay. So meaning halimbawa, siyempre wala man ako bi ang owner bi ako wala kuya sala no Attorney Pet. So pwede kuya sukton ang ang abyan ko bi or ang ginpahulam ko sang salakyan sang damages man nga ginhimo iya sa salakyan ko daw muna.
3: Kay pwede mo masukot reimbursement o ulian kan sang iya gasto plus interest.
0: Wow. Amuna eh pero Kaiti tuod mo syempre if ever especially kung dako man imong gingasto o mga ginbayad halimbawa no sa imo sininga Kaiti may civil liability ikaw may bayad ikaw sang imong sa danyo sa halimbawa so pwede kuya ka demand no sa ginpahulaman ko nga to nga balikan niya ko sang akon gingasto Attorney Pet do amuna
3: Amo na.
0: Pwede yung budlay lang sina kung abyan mo man, no? Basi kung... pero tayo siyempre... mabayad gin na siya or in case nga no, kung especially kung dako gadyang iyang damages, no? So ano, amo gin na ang matabo. Pero in caso mga amo ni Attorney Pat, especially kung alimbawa may mga ano gidyabi, no, mga napatay or may ano gidya may nadulaan gid sang kabuhi nga sa bangod man sa ining ano ining natabo. How about naman niya, Attorney Pet? Kung like, alimbawa, sa natabo man last times, I don't know, somewhere in Luzon, no? Nakita talang man to sa video, nga sa car wash ni siya, Attorney Pet, no? Ang car wash boy, amuning nag-drive sang iyang sasalakyan, kahit mapa-car wash mo. Gali, hindi siya kabalo, Attorney Pet. And then, nag-ano siya, nag-iyayang... nabungguan ng duwag ito kasalakyan na I don't know kung nakita ano ni Attorney Pet. So if ever mag-amuni ang sitwasyon kay ti empleyado lang man siya, kumbaga with the consent man siguro sang driver sang salakyan, iya siya nag-drive, ti sinuding manabat laban-laban ang nag-iya gid Attorney Pet, no, sang salakyan bisan ginhulam sang car wash boy ni
3: ang tag-iyas ang registered owner sang salakyan.
0: Oo.
3: Kag ang tag-iya mas ang car wash.
0: Sila gid.
3: Empleyado sang car wash company.
0: Mm-hmm.
3: Ang bata nga nagapang nag-obradira. So ano ang the pariyo sa master slave theory that the fault of the slave is the fault of the master. Mm-hmm. Kung ang sala sang empleyado, sala man sa iya empleyado. Sang iya master, sang iya employer.
0: Mm.
3: Okay. Kasoon ang salakyan, ang tagiya sang salakyan niya, pwede niya magamit ang nga depensa nga ang may liability amo ang car wash boy kag ang iya nga employer.
0: Mm.
3: Negligence ang employer nga way niya yung supervisor kung insakto ang car wash boy.
0: Amo pagid na, no? So may mga salab doon. Doon mo na may mga liabilities halimbawa. At siyempre sila ang may superior, ang superior sini, ti may salab doon man in kaso. Eh kung ano gid, especially kung may mga makadisgrasya halimbawa. Siguro tayo, mas mayo na lang sina kung hindi ka kabalo mag-drive, hindi ka na lang git mag-drive, no?
3: Kaya kung nakuabi ang pag-iyas ang salakyan nga nalilamin sa car wash boy, doha nga ako naiyakusar.
0: Oo.
3: Ang employer, kaya ang registered owner sa salakyan, liable na siya kung ang registered owner.
0: Okay.
3: The registered owner's owner rule.
0: Oo. Sige. May

0: sang iya abyan?
1: Kung ang biktima may kinamataron na kinaputihiran ang aton na ang public policy ta na hindang registered owner's rule is being followed to protect the public labi ng biktima. So ang madat hindi makapanako sa depensa nga ang nga nagpirma sang waiver ang tag-iya kag ang imuon na lang niya nga liable amo ang nagulam sa iya sa lakyan. Sa Gyapon, kung ako ang biktima, I will still sue. Iakusar ko ang tag-iya.
0: Oo. Sige. Pero how about naman yung attorney about sa mga ano nga ni like mga like just like abing mga dako abing mga companies no. Example talang guro like Ceres Liner mga muna bala attorney Pet if ever abing makadisgrasya siya halimbawa sila ito yung salab manabat gid sina ito yung ano eh ang kumbaga sa ano na ino sa daw ila na gid na yung like sa franchise nila or sa ilang ang orang owner na gid sang Ceres halimbawa attorney.
1: The same rule applies kay ang series may tagiyang series mo. So kon ang driver yas ang series may criminal liability for criminal neglect. Pero ang tagiyang ang company nga ang nagadumala sa series may principal na salabdon sa mga danyos.
0: Oo. Kag muna pwede nila sukton in kaso ang ilang driver no if ever
1: laban-laban hindi makabayad ang driver kay una may ang tag-iya on ano ang sala sang driver is also a sala man sang employer. So hindi ka escape sang liability ang tag-iya kag sukton yang driver. Eh liable man ang tag-iya.
0: Okay. Sige. So, doon nga pagpangalagad impunto alas 3 oras sa XFM. So, sa ito nga listener din rin, no? If ever, good man nga, kahit ang iya pamangkot sa ito kung sino ang pwede ang asukton, eh. Laban-laban din, syempre, either ang ano sini, ang nakabunggo sa imo, kag ang tag-iya man sang salakyan, so pwede gigid sila i-contact or makipag-iangot sa ila or ma-coordinate sa ila. Especially kung sa ano, not only sa driver lang gid ha. So pwede mismo ang may manabat or sa labton man ang nagpahulam sinisang salakyan, Attorney Pet.
1: Amo na.
0: Okay. Sige, with this information, thank you so much, Attorney, sa imong time. As always, diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Basta may mga gusto pa ikaw ipaabot, Attorney Pet?
1: Wala naman, katropang Jensen, kaga salamat man for having me this afternoon.
0: Sige, with this, thank you so much, Attorney Pet, and happy Sunday sa imo.
2: Eksperto Legal.
3: Eksperto Legal.
0: Diego mga katropa, si Attorney Pet Milieza, ato niya eksperto legal subong hapon. About ini sa concern man sa ato niya katropa. Ay, so may amuna, no? May registered owner rule about sa mga salakyan or bisan siguro sa mga motorsiklo man mga katropa. Basta kung sino ang registered owner, may salabton gid siya. Bisan gin pahulam niya lang ang iyasin niya motor, iyasin niya salakyan, kung ano pa da. Kag nakadisgrasya siya mga katropa, so may liability lang siya. Hindi man siya mahambal nga ano gid, no? Direct siyang liable halimbawa. Or I mean, sana na-mention ito kagina Attorney Pet, ang nag-drive, no? Or ang driver, abi, kung naghulam ka lang isang motorsiklo, naghulam ka lang sa salakyan, ang ikaw nga driver, ang imong salabton, may criminal liability ka, kag may civil liability. Pero ikaw nga tag-iyas ang salakyan, o ikaw ang tag-iyas ang motorsiklo, ikaw, abi, ang nakaregistered sa muna nga motor, o mga salakyan, may civil liability ka man. Ikaw kid mamayad mga katropa, no? Sa sa pinakasimple nga term, may o ikaw gid ang mabayad sa danyos, sa hospitalization, kahit sa imo na ka-registered ang salakyan o ang motorsiklo.

0: Pero, amunin ang habal ni Attorney Pet. Halimbawa, like ginkawat lang ang bisa imo, why kaya nagpasugot? Pagaging pa-blatter mo, ha? Kasi bala, mambal ka lang, ay, why kuya nagpasugot nga, kwao niya na. Pero dapat either nakapablatter ka, ginamensyon mo, nakawat kaya yung mong salakyan o yung mong motorsiklo. Pwede mo yun na maging depensa sa mga katropa. Ngati, wala ka gidya na kay balo eh. Sabi, ginkawat talin sa imo. Pero kung wala lang niya nagpabalo sa imo, amo nang budlay, katropang Alex. Ginkawa, wala sa imo abyan. Why siya nagpabalo? Gin chat ya lang ka ato na saya sa Rojas. pre ari ko di sa Rojas agin hulam ko lang na imong salakyan na. Amo nang budlay mga katropa. Pero amo na pwede maging depensa sang ano sang tag-iya ati kay ginkawat ang iyang salakyan way siya nakaibalo kung ano man to natabo ati pwede ang nga wala siya liabilities. Pero for as long as ginpahulam mo, nagpasugot ikaw, inhatag mong yabi, no? Naglakat abi ang imong abyan, imong utod, or sinumanda, then nakadisgrasya, may salabton gid ang tag-iya. Pero pwede mo masukot, no? Halimbawa, namalaydan niya karon 500,000. Imo yabi nga abyan ano why siya ano bala why siya nagbayad halimbawa na ambal bi ikaw na lang ani mabayad abi so pwede mo siya sukton mga katropa mo sining abyan or ang imo sining kumpariente mo mana no or ano or as long as kung sino ang registered owner ay salabton gid siya mga katropa pwede siya nga sukton bawa siya sukton sang biktima or ang nabungguan na bilalimbawa. So, ti duwagid ka mo eh. Ang driver o nag-drive, may salabton. Kag ang nagpahulam or ang tag-iya. Kag take for as long as kun ano abi, no? Kung wala pa yan na-transfer halimbawa sa yung mga ginbaligyaan. Kadisgasya siya, ti may salabton ka man gyapon kay ang simple rule, registered owner rule, mga katropa. So kung ikaw nagapanag-iya ka sang salakyan, ara da ang ngalan mo sa papel, sang Land Transportation Office, kay sa imo nakarestro ang salakyan or ang motorsiklo, ikaw ang may salabton, no? Regardless kung hindi ikaw ang nag-drive man. So, duwa ka mo sang imogin pahulam ang may salabton mga katropa. Muna, umaga in simple terms, no? So, hindi pwede makahugas kamay, hindi pwede ka panginwala ang tag-iya. Unless na lang gid, kung ginkawat, gid ya, hungod niya ginkawat ang iya sininga salakyan. Kung halimbawa ginhulam ano abi no kung wala isan wala ka guro nagpasugot for as long as ginhulam na hindi siya considered as stolen so may salabton gyapon ang tag-iya mga katropa walang budlay no dako nga responsibilidad para sa mga vehicle owners naton no hindi lang basta-basta magpahulam tuod kaya kung magpahulam ka katropang Alex di ba lakis ang imo ganyan panumdom sina is base kung madisgrasya either makadisgrasya or siya man mismo ang madisgrasya amo nang ginapanumdom mo man eh kahit eh syempre aside sa danyo halimbawa what if bikaron may mapatay no ako nga sa labdon mga katropa that's why kita man kung nagahulaman lang man kita no naga ano abi kita hulaman lang kita, make sure man natin nga insakto. Kag hindi man kita makadisgrasya, hindi kita basta-basta lang kahit bangod hindi aton, basta lang kita nga mapinatakag sang drive mga katropa, no? Muna, ang dapat natin nga tandaan man. So, once again, thank you so much good kay Attorney Pat Milieza. And of course, atong nga listener, no? Hopefully nasabat ang imo sininga question. Kag nakabulig man ang aton sininga eksperto legal, kay Attorney Pat Milieza, sa imo sininga concern mga katropa. And of course, saliwat, no, sa may mga gusto man mag question, mga isang legal advice, feel free lang nga mag-comment or magpadala sa inyo sining mga questions, mga katropa, legal questions sa aton sining Facebook pages, kaya para ito man nga ipaabot din sa sunod naman nga mga episodes, sunod naman nga mga programa sa aton nga eksperto legal, mga katropa. Alas 3:08 oras sa XFM. Kada sigilangin sa aton nga oras, mga katropa. It's turbo time na. Turbo dietary supplement for men. May makakaglavuwas ka ganibas kung kakun nakaturbo ka. Himnon 30 minutes before ang loving-loving kay misis or sa inyong partner. Para sa mas mabaskog nga palindugan, turbo dietary supplement for men. Ibalik ang intimacy sa itong aninyo ni misis or sa inyong partner. Turbo dietary supplement for men. 100% natural, safe, and effective. Produkto sang Yeso Health Incorporated, FDA approved. Kababakal sa mga butika sa inyong mga lugar, mabakal man sa Yeso Health Wellness Center sa iyang building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, sa Atubang, sang Midtown Hotel. Mabakal man sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search nyo lang mga produkto sang Yeso Health Incorporated sa Shopee or sa TikTok Shop. I-add to cart kag check out na, mga katropa. Turbo dietary supplement for men. Alas 3:09 oras sa XFM. Thank you so much, Gida, sa mga nagtutok, nagmonitor, kag nagkumati sa itong pag-pangalagad. Sa Aranwes, Rites, Atundukan family, sa may Kulub, Anilaw, Iloilo, good afternoon, Gida. Nagpamati gid sa aton susubong. And of course, sa aton man yung mga katropa, dira man sa may San Nicolas, Anilaw. Sa Manuel family, kay Ma'am Rowena Manuel, good afternoon. And of course, no, sa tuman nga mga katropa dira sa may Dangulaan, Mia Tapal family, Fragancia family, good afternoon. And of course, may iba nga pagpamati dira man sa may Tigbawan, Iloilo, sa Binaliwan, Tigbawan, sa Tinya family, and of course sa Sikugal family dira man sa may Santa Barbara, Iloilo, kag sa Paklibar family dira man sa may San Enrique, good afternoon. And of course, good afternoon man sa may Maymays, Bukuhan, sa may C1 Road, sa mga nagapabuka da, mayong hapon lang da sa inyo, ah. Magiging na magigup-higup sang buko juice. And of course, good afternoon man sa may 3S Eatery, sa may Caltex Gasoline Station, kag sa may Petron Gasoline Station. Maid-aid lang ang pagpamati sa inyo, mga katropa. Kay Mark Joseph Pangaliban Aurelio, good afternoon. Kay Pat Ving Baroro, good afternoon. And of course, kay Ma'am Jenny Halyurina, maid-aid man nga pagpamati. Standby lang sa masunod nga pagpangalagad sang Extra Drive. Po ninyo katropang Era Espinosa. So, sini nga mga disco music, ha? Mga requested disco music, i-comment lang later on, mga katropa, sa Extra Drive. Thank you so much again sa naging technical partner kay katropang John Ray Bertis, kay katropang Alex Saspa. Ang Experto Legal Program, ang builog na dulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men, Clear Skin Soap, kag Santon Gold Herbal Tea. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako naman si katropang Janzin Crisostomo, XFM News.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa. Sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades. At sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
2: Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
3: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Xanthone Gold, Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Somag, isa ka studyante. Kada gabi, upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Xanthone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa kamay. Wala acid, sakto lang ang kaisog kag katamis. Maayo sa kalawasan kag may collagen kag glutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
3: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
0: Kung totoosin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Karen, nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
4: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
10: Zip and Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, kagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santone Plus Herbal Soap. Bili na! Santone Plus Herbal Soap.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
12: Ako si Rainiel Renday, sang manawalan ba dyan nga niliilo. Nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Rinlito Uy. Sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo. Thank you.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimutan hindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Produce CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
13: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
14: Oh.
13: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
14: Aray ko.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo Ililo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilangan ko man. O kikidyabala kay wala na nagkasakit ang akon ulo. Ani kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo bang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali, diriyo.
6: Ah, dali na.
0: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat sa gabi.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
9: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tried eh. Sight sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.
5: Mag-diet na ko bukas ah.
0: XFM.
10: Patropa mo!
11: Exciting!
12: XFM.
13: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
14: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthone Plus Gold Coffee Mix.
15: Xanthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Xanthone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Xanthone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Xanthone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
17: Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle. Hindi naman sa papalitan ng Vision X Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes, habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. Vision X Plus Soft Gel, para sa malakas na buto. Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bakterya at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
18: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
19: Pare, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo, para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
20: Xanthone Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Xanthone Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Xanthone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
21: Kung mamati ka sa XFM.
22: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
21: Kung mamati ka sa XFM.
22: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
0: Yeehaw! XFM.
10: Patropa mo!
22: Exciting!
23: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

afternoon! Semua fitra pendatang dengan pemati nak ketutok se-XFM 100.7 Raju Patrol Ilo-ilo ang Ketropa mo! Good afternoon, may raid nga hapon sa mga kitropa natin na ka-tune in sa 100.7 na frequency sa ila FM bands. Sa mga kitropa natin nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network na application sa ila mga cellphones. Hello, hello, hello sa inyo tanan. Kamusta ang aton nga Sunday? Today is the first or the... Wait lang, check na ton. Ay, second, ano, nagalaya ka tropang Alex. Second Sunday of August. O, diba? Kada siglang sang panahon. Sunod si Ma, natunga-tunga. Natiyas ang August. O, diba la? Ay, ambot na lang. Hindi ah, super bilis. Alright, good afternoon ah, sa mga katropa natin. Happy, happy listening sa mga katropa natin nga nakatune in sa atin sa 100.7 nga frequency sa ila FM bands. Mga katropa natin nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network ng application sa ina mga cellphones. Hello sa inyo tanan. Kamusta ang aton nga Domingo? Maulanon bala sa inyo nga mga lugar? Grabe sang weekend, no? Eh, grabe. Gidi ang ano, ang ulan. Ay, hindi. Manta ka, ano, kay... Magin ang tsakto nga, ano, whole day, ligid day. Kailang gidi. Kailang galigid, kailang nga galigid. Kiti, huwag ka man ubrahon. Kiti, maulan. O, diba? Ate, nagkalahabasa na bala ang inyo da nga likod sa ligid. Oh, good afternoon na sa mga kitropa natin nga sa subong nagaligid gyapon. Oh, inyong namnamin ang malamig na panahon. Kiti buwas, klase naman, or trabaho naman mga kitropa. Ate, nag-ready na bala ang tananda sa inla nga pala niya punon. Ano, nagapili na kamuda sa inyo mga gulay. Nga utanon para sa paniyapon. O, de, sa kupa nilang tada. Mga munidaan nga mga panahon, mga katropa, doon ka namin yung magkaon sa mga gulay nga mainit-init, may sabaw, o, diba, sampat gin. Sa mga kitropa natin ha, ng mga drivers nga nagabiyahe subong, hello, hello sa inyo tanan, halong gid sa inyong pagbiyahe mga kitropa, keep safe and hinay-hinay lang. Hindi madanlog ang aton ng mga dalanon. Diba? Dapat safe. Unawa natin ang aton nga safety mga kitropa. Dapat safety first. Kay mga nagahulat ang aton nga pamilya sa aton nga pagpauli. O, diba? Dapat ang imuto ang mga kabataan gahulat mga makauli si papa, si tatay, si daddy nila. Dapat amo na ang aton nga panumdungan mga kitropa. That's why dapat nga maghalong kita mga kitropa. Oh, good afternoon sa mga kitropa natin nga nag-celebrate sa ina birthdays today. Happy, happy birthday sa mga kitropa natin nga nag-celebrate sa ilang birthday today. May you have more birthdays to come. And kabay pa nga good health lang mga kitropa ha. Kabay pa nga... Mayo lang ang inyong panglawason, o, oh, diba? Alright, mga kitropa, o, oh, advance happy birthday man. Siyempre, sa aton katropa, Ricky, katropang Bea Joy Subaldo. Uy, grabe ha, birthday ni katropang Bea in 8 hours and 20 minutes. Diba? O, kumpleto ko ha. May hours and minutes pa na, diba? Birthday ni Nani Katropang Bea after, ano, 8 hours and 19 minutes. O, diba? Grabe nga countdown ba? O, happy, happy birthday ha sa kay Katropang Bea. And of course, sa mga nag-celebrate man. Ilang mga birthdays, happy happy birthday sa inyo tanan. O, dapat nga gina-enjoy ninyo ang inyong birthday. Kaya kaisala na yung birthday sa isa katuig. O, diba? Nga, how? Ikaw, kaduha ka mag-birthday? Kaduha ka blagin punag sa imo nga iloy? Kay Ma'am Jean Narciso Tabasa, good afternoon. Kag sa iban pagid naton ng mga kitropang nagapamati sa may Maymay's Bukuhan, sa Dikamay Eatery, sa Acacia Eatery, sa 3S Eatery. Hello sa inyo tanan, kag sa mga taga Dikamay Eatery. Hello, hello, hello, gid. Kamusta ang inyong afternoon? O, enjoy sa pag-
pagpamati sa atin mga disco musics this afternoon, mga katropa. And if you have your music request, disco music request, i-comment lang sa atin nga Facebook Live on our Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo and XFM Iloilo 100.7. Again ha, basi kung may mga favorite disco music na muna nga gusto pamatian, mga katropa, i-comment lang sa atin nga Facebook Live or itawag ko ni text sa atin nga hotline number sa 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. Oras natin 42 after 3 in the afternoon. Mga katropang oras, ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. Mga katropang Vision X Plus, himo sa lutein, better carotene, vitamin E and zeaxanthin. Muna yung mga ingredients makabulig sa ating mga problema sa mata. Kung ikaw may cataract, may pterygium, may glaucoma, or poor vision. Vision X Plus, produkto sa Yes Wealth Incorporated na safe imnon, hindi magkabalaka, kay super safe siya. FDA approved and halal certified. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Shopee and sa TikTok Shop. I-search mga katropa ang Vision X Plus o kung Vision X Plus, pangitaon ang may tatak nga Yes to Health, i-add to cart kag i-check out. O, diba? Basi may mga vouchers baka muda nga nabilin sa inyo nga mga Shopee, kag sa inyo mga TikTok Shop, kay Tika Gapon ang 88. O, nagareklamo, ganun si katropa dyan, Z. Kaya naubos ko na mo ng IA voucher. Wala man na nagkakaubos. Charot lang. Ikaw pa yan, hindi mo na nakikinganglan ka tapon siya, Z, ng voucher. Bala, ay. Ang bahal mo gani, biskan, may delivery fee pa na. O, diba? Kaya ko na yabay dan. Ang bahal yan na. Biskan, mahal pa ang delivery fee sa saging bakal ko. O, diba? Grabe, good sa'yo, bala ka bugana. Mga katropa, aris 9:44 after 3 in the afternoon kay Sir Paterno Sitar Paklibar III. Good afternoon. Mayong hapon, Sir Paterno. Kamusta ikaw? Kamusta ang aton nga Domingo? Hayahay, bala ang aton nga Sunday? Alright, sa mga katropa natin ha, mag-enjoy gate sa aton pag-play sa first batch of our disco songs. And once again, kung gusto ninyo magpahapol sa inyong mga disco music request, i-comment sa ating Facebook Live and our Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Mahimo gid nga magtawag at mag-text sa ating hotline 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. Oras mga kitropa, 45 after 3 in the afternoon. Patanungin ang inyong mga radyo mga kitropa kay man. Ato na nga i-play ang first batch sa ating disco songs. Mga kitropa, magabalik pa ang Extra Drive sang XFM Philippines.

Mga katupa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.

0: Boy!
1: Ako po si Aisel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
5: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
6: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sister Pain.
7: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe.
7: Yahoo!
4: Sister Pain.
6: Symptoms persist.
4: Consult your doctor. Sa mga butika.
8: College na ko!
4: XFM.
9: Katropa mo!
8: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

Tag Mix Club. Dancing to the beat with D.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linga ka sa inubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
2: Santon Plus Gold.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo.
4: Isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins, at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dalibdib.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Kung mamati ka sa XFM,
12: sang una, wala kumayo may nabalaan.
11: Kun mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
4: Bili na!
2: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Win!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Oo eh, ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available

0: Entertainment. Born for happiness.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Centum Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Centum Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
4: Centum Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
6: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Wednesday.

Nakitropa na, gabalik ang Extra Drive sa XFM Philippines. Oras na to, 1 minute after 5 in the afternoon. Nakitropa ang oras, ginadurong sa inyo sa Sunman Plus Gold ay mga Zesmokels. Sa mga panahon, dapat atin nga suportahan o kung dapat atin i-prioritize ang aton nga ikaayong lawas above all. Kay man, kamanin ang aton nga bread and butter in everything. Diba? Sa tara natin yung ginahimo. Kung law-law ang aton nga ano, ang aton nga ikayong lawas, tingin na takatrabaho, wala na porta. Oh my God. Porta, balaan, bala ang nagapaano, nagapadalagan sang tanan. Gani mga kitrapa, to maintain your good health, dapat mag-inom sang Sunfin Plus Gold. Sunday Plus Gold, di masimengastin ang padaya malunggay garlic and spirulina nga produkto sa Yes to Health Incorporated nga mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar just like Mercury Drugstore, Rose Pharmacy sa TGP South Street Drugstore, All Green Pharmacy and Generica. Ang Sunday Plus Gold, he was a 100% herbal extract from malunggay ang padaya mangastin garlic and spirulina kag makabulik sa mga kitropa naton nga may mga high blood, diabetes, heart problems, kag bukol-bukol sa lawas. Epektibo kag safe nga safe imnon. FDA approved and halal certified. Available in all leading drugstores nationwide. Available sa Yes 12 Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Ubang Sang Medan Hotel. Mayong hapon kay katropang AJ Bourdon. Kamusta, katropang AJ? Teh, ano naman ang atin nga pinagkakaabalahan para maibsan ang lamig na iyong nararamdaman? Aba. Sa kay Sir Roy Escarpeso, hello! Thank you so much for being with us, kag amuman, of course, kay katropang Jet, tibaga. Bawal yung nahidlaw man tayo, katropang Jet ba? Jet, kamusta ka na? Ayan bot. Ang katropong Jet, kada Thursday, nag-program kubalan sa hapon. Nga wala kaya how?

0: bali Sir Jet. Hi, Katrapang Air. Musta? O, oh, pa-shoutout lang gisa amo nagaluto po chero. Shoutout lang kay Ma'am AJ Bordon. Thanks gisa pagbasa. God bless always from Barangay Bayang Ahoy. No, bongga ang aton panyapon si Jet, ha? Daw pasabaw, ha? Namita siya bilang po, Chero, as in, isa na siya sa mga favorite ko. Balaan mo kung nga favorite ko siya kay may cabbage. Balaan niyo, tanan nga may cabbage, favorite ko, pero cabbage lang. Oh, basta cabbage lang. Ay, baro ka nun. Maka papili yun. Maka pansit or spaghetti. Gusto ko pa na pansit. Basta damo cabbage. Oh, diba? Wala yung dapat yan. Hay. Eh, damo bala, ano, damo bala ripulyo ang imo. Da, katropang AJ Bordon nga putsero. Ini ko gusto ang putsero nga ano, nga petsay ang nakabutang. Diba? Isa lang ka petsay, okay na ko ah. Chuck. Alright, good afternoon. Oo, oh, chuck to. For a package. Good afternoon. May dahil nga hapon kay Ma'am Hermite, kay Ma'am Victoria Talagara, the mother of Katropong Sofia Talagara, our student intern. Kay Camilote Cabingas, Cabingisan Candole, good afternoon. Kay Sir Axila Bugadil, kay Jean Narceso Tabasa, good afternoon. Kapag Katropong AJ Bordon, nabatian ko ngalan ko sa Piyak Balay, ha? Ay nga, ha? Hindi pwedeng i-shout out ka. Kung gusto ko, yari kay Balan, kung nga pamati ang tupad balay ni mo kundi syempre lewagon ko ngalan mo o oh, shout out sa tupad balay ni katropang AJ Bordon. Kamusta lang na sa mga tupad balay ni katropang AJ Bordon sa may barangay Progreso Lapuz. Kamusta da mga taga Progreso Lapuz, kaya po ba today? Kitra pa ba? Wala na ka muda music request? Basta may mga music request pa ka muda, ha? Dali na kay i-play ta na. Basta disco, mga kitropa, ha? At ang ka-play this evening or this afternoon is all disco music. Gani kung gusto ninyo da mag-ano, mag-KKI sa inyo mga hawak, ay Gorabels na sa pag, ano, sa pag-request sa inyo mga paboritong disco music. Ah, kamali ka tropang AJ Bordon, gatambay lang ko di. Awa, abi ko yan, ay kung gano'n. Ano na katropang AJ Bordon ang sasulod sang ano, sang imo nga dark? Ano na siya? Pahong? Pahong na ni sino ni Carla? Okay, good afternoon na sa mga katropa din natin ha. Basi kami mga pahabol, baka mga music request. Dali-dali na alit na alert na Scamper Tuz. Mag-comment lang sa atin Facebook Live on our Facebook pages, XFM Radyo Patrol, Iloilo, and XFM Iloilo 100.7. Mahimogid na magtawag or mag-text sa atin hotline 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. Alas na 7 minutes after 5 in the afternoon. This time, atin yung play ang second batch sa ating disco songs. Ngayon, tutok lang mga kitapa sa Extra Drive sa XFM Philippines.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
5: Angelita po, titwar po ako. Inalos po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Uminom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalos yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
0: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
4: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay. Pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
0: The Secret of Health. Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Jeff, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Class Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
0: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mambibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
0: The Secret of Health.
4: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
0: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Spyro. Isa
2: akong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabe sa lalamunan.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: The Secret of Health.
4: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
8: The Secret of Health.
4: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
8: The Secret of Health.
4: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
8: The Secret of Health.
4: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes to Health, mga katupa. Excited!

Mga kidapay, nagabalik ang Extra Drive sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Oras na ito, we have 8 minutes before 6 in the evening. O, luto na bala ang ato nga pala niya punon. Ano, ready na bala man niya po? Luto na bala ang tinigang, hindi bala lagdos ang ato tinigang da? Luto na bala ang ato nga mga ano, ang ato nga mga uga? Uy, di ba? Dami ang uga, nga isudan, katrapang Alex, kung kaulan-ulan. Ang ato mga miswa, luto na. Ang ato mga kanton, ang ato mga pansit molo. Uy, pasabaw. Good afternoon na sa mga katropa natin. Hello sa inyo tanan. Good afternoon gid sa mga katropa natin nga nag-upod sa aton nga pagpa-disco this afternoon. Ang oras natin mga katropa, ginadalong sa inyo sang Gold Eagle Beer. O, ready na ang inyong mga tansan da sang Gold Eagle Beer para sa premyo sa Tansan Promo 2026. Mga katropa, simple lang, kaghapos lang gid ang mechanics sa ngatong nga Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo 2026. First, dapat of course magbakal sa Gold Eagle Beer nga 320 ml ukon Gold Eagle King sa inyong mga suki nga tindahan. O diba? Di syempre din ka mo makuha sa tansan kung hindi ka mo mag-inom kung magbakal sa Gold Eagle Beer, no? Isulod ang tansan nga puti o isulod ang tansan sa puti nga legal size envelope. Kagisulat ang inyo pangalan, inyo edad, address, mobile number, kag pangalan sa tindahan nga inyo ginbaklan sa Gold Eagle Beer nga 320 ml ukon Gold Eagle King. And then, ihulog ang sobre sa mga drop boxes nga malapit sa inyong mga lugar. O isa lang gid katansan, mga katropahang atong kinahanglan. It's either Gold Eagle Beer 320 ml o kung Gold Eagle King. O isa lang gid ka, ano? Isa lang gid katansan ang inyong isulod sa sobre, sa puti nga sobre, kung legal size white envelope. Kagbutangan sang pangalan, inyong edad, inyong address, mobile number, kag pangalan sang tindahan sa inyo ginbakal. Wow! And then ihulog ang sobre sa drop boxes nga malapit sa inyong mga lugar kaangay diri sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo Station o kung diri sa atong Iloilo XFM Station diri sa may Villa Consolacion, Barangay Tabuk Suba Haro, Iloilo City. O, hapos nang ina siya tultulon sa tubong sa Iloilo Supermart, o, di ba, may kita ka mo da or sa tupad sa Iloilo Supermart, may ara na nga trucks to go and may ara nga DIY. Sa tubong sa DIY, may sudlo na da o may nakabutang nga this way to XFM. Sundon niyo lang na and then liko sa wala. Kay makita niyo na da yun ang XFM. O, di ba? Tapos ang tultulon. Next mga katropa, mahimo man nga mag-drop sa inyong mga, ano, inyong mga sobre sa may Vilma Store sa Barangay Tabuk Suba Haro kag sa VCS Store sa Barangay San Isidro Haro. Te, lapit-lapit lang din. Hindi pa ka mo maghulog na. O, every Thursday, mga katropa, ang collection sa atin mga entries. So, dapat mahulog ka muna before Thursday. Kaya ang ihulog nyo pagka Friday, next week na siya, mga nga draw, no, maano, ma-impon. So, mga katropa, ha, ang atin nga draw is every Friday, kag weekly na siya. O, magpamati sa XFM 100.7 Iloilo, kung i-follow ang atin XFM Radyo Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7 FB pages para sa announcements sang winners. Kaya atin lawakon ang magdaog. O, diba? Ang prizes, mga katropa, mugin na siya tumataging ting na 5,000 pesos ang atin nga weekly prize, mga katropa. And mayara man nga mahimo madag-an nga grocery packages, cellphone, cash, kag-crash prize sa grand draw. O, te, ulat-ulaton niya lang na siya. Kung sino na siya, kung sino na siya ang grand draw. Kaya basi kung ikaw makadaog sa cellphone. O, te, mabakal ka pa niya bala kung may nadag-an ka na. Isa lang na ka-Gold Eagle Beer ang imo da nga kinahanglan nga ano, ang imo kapital, isa lang din ka-Gold Eagle Beer. O, di ba? Kung magdaog ka, 5,000 da yun. Bo, grabe, ba doon mainom na ng Gold Eagle Beer? Dahil ako tra Alex, umpisahan ta na. Ala po, nagaling sa Alak 5, ho.
Mga Kidrapa promo period is starting from March 9, 2026 until February 20, 2027 for DOH F Day CFRR permit number 0293 series of 2026. Alright, kabay pa nga nag-enjoy ang mga kitropa natin sa pag-upod kag pagpamatis at mga disco music this Sunday afternoon. Bantayan kita tomorrow sa Express Balita sa Aga and of course, bantayan man ang mga programa sa XFM Philippines. At salamat sa mga padayon nga nag-suporta ka nag-pamatis sa mga programa naton dahil sa XFM Iloilo. Mga kitropa natin nga sa giyapo nag-suporta sa aton mga kitropa. Salamat gid and may you all have a mayad nga gabi, of course. Mabuok nga katulugon, kay di malamig subong. Enjoy mga kitropa ha, sa mga programa natin diri sa XFM Iloilo. Sa mga wala pa naka-like, share, and follow sa ating Facebook page, i-like mga kitropa, i-share, kag i-follow ang ating Facebook page has XFM Radyo Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Tutok lang mga kitropa diri

0: FM.
1: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot.

0: sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Good evening sa naton nga mga kabinan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kumusta ka mo sa sinigid nga mabugnaw nga kagabion makoturan sining unang adlaw sa simana, no, mga kabyanan, Pizza Noybi, no, sa sining Agosto. I hope nga yara ka mo sa malipayon nga sitwasyon subong, bisan pa sa natagamtaman naton nga ulan kag hangin. So amo na makoturan ang tawgo naton nga daw normal na sa aton kabuhi, no, tungod kay daw ang bagyo wala na gyud nagauntat daw, way pagani kagawa, may masulod naman mga kaabyanan. Tiya mo ni subong ang aton niya nga pag kinabuhi, no, sa sining kalibutan, puno sang mga trahedya, no, mga kaabyanan nga dili naton ginaespektar. O, dili ta gusto nga mabahaan, hindi kita gusto nga may magkala landslide, o may di ta gusto nga may marumpagan sang mga duta dira. Pero tiyo ba ito mahimo, mga kapinang jeti, amo gini ang pahingatuan sa kalibutan karon, mga kauturan. Sige, so sa sininga gabi, ayok mayara ka mo sa maayogid nga sitwasyon sa inyong panglawas, malipayon nga tagipusoon kapangununa sa sinigid nga tinion. Before kita magapadayon sa ato niya nga pagtuon, sang pulong sa Diyos, magapamati tanay sa isa kapinasahi nga ambahanon, mga kaabyanan.

0: Magapangamoy danay kita mga kauturan. Amay namon nga balaan nga yara ka sa kitasan sa mga langit. Among ginabalik ang pagdayaw ug pagpasalamat sa imo sa sinigid nga gabi. Asa din imo kami gin palabot sa siningain oras nga malipayon. Kasining atinion samtang kami magatuon sa imo mga pulong, sa gihapon kami nagapangayo sa imo unas tanan sing kapatawaran sa amon mga sala sa buhat pulong kagunahuna. Kay subong man ikaw magabless sa imo makanakan karon nga nagpamati sa ilang mga radio. Subong man naga-live through Facebook din man sila sa sininga kalibutan. Ikaw gid maga-protection sa ila kag maga-pakamaayo sa mga pulong nga amon karon matun-an. Subong man ikaw maga-guide sa akon mga bibig sa pagpamulong sa mga pulong nga uyon sa imo kabubutuan. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pagpamuyo, kay salamat sa imo kaayo sa amon sa bilog nga adlaw. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga ang personal nga manluluwas. Amen. Okay, saliwat. Good evening sa nanaton nga mga kaabyanan. Kagsigyapon, welcome sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kagsigyapon, live nyo nga makita ng inyo kubos nga lagad, diri mismo sa XFM Iloilo 100.7 mga kauturan. Di magkalipat sa pag-like and share, follow, aron nga sa diin, updated ka mo sa aton nga mga video mga kauturan ukon sa aton nga mga balita ukon mga pagtudlo sa ikayong lawas mga kaabyanan. No? Kag at the same time, kung i-share nyo, no, nakahatag man kamo minsay sa inyong mga pinalangga sa panimalay, mga amigo kag mga amiga dira, no, mga kilala, mga friends. So, nami na mga kaabyanan. Okay? Agod nga maalirto kita tanan sa aton nga pagkabuhi sa sining kalibutan. Okay, sa sining gabi, pero kung malipatan gali makauturan sa mga nagasaulog sa sining bulan, Agosto, no? Ba? Agosto silang nila mga Agosto daw, mga palagusto. Okay, happy birthday sa tanan nga mga August subong, no? Belated sa mga naguna na nga mga birthday. Akong ginatamyaw sila ni Brother Antolino, happy birthday. Doc Nelson Kadina, no? Belated happy birthday. No, kag sa iban pa, no, naton nga mga birthday celebrant, no? Happy birthday dira sa inyo mga kauturan. Why kita da? Sige, so God bless. No, more nga good health at the same time more pagid nga mga katuigan ang inyo nga mabaton mga kauturan. Okay? So happy birthday lang da sa inyo tanan, no, mga kabinan, kag I hope nga malipayon. Although may mga trials na gabot aton kabuhi every year. O kung kada adlaw may ara kita nga mga trials, pero pasalamatan ta ang Dios nga at least, no, nakalabot kita sa sining nga mga tinuig mga kaabyanan. Oo, no, dugay-dugay 2027 na naman, no. Baw grabe kada astig lang gid mga katuran kag daw kanami punggan sang aton edad, no, nga di magsaka. No, sige lang, way problema, basta importante mayo lang gid ang lawas naton. At the same time, malipayon kita nga naga-alaga dira sa Ginoo. Okay, amo na ang pinaka-importante sa atong kabuhi, samtang kita kabuhi, bisan pa damo problema, no? Bayan na ang problema da, salig tala na, itugyan tala na sa Ginoo mga kaabyanan. Okay? Sige, so, God bless sa tanan ng mga celebrant, no? Sa sining bulan, no? Di lang sa ining pizza, no? Kung may nag-birthday man sa sining pizza, ati, happy birthday lang dira, no? Mga kaabyanan. Okay? So, why kita da, no? Bisan star na lang. Okay? No? Para sa bulaton sa Ginoo. Okay, ha? So, sa may mga love lang dira. Okay, so sa sining gabi, arita sa aton nga pagpanamyaw, aton ginatamyaw ang aton nga mga munog palamati dira sa ilang mga radio. Ilan ni Brother Rex Sadaba. Brother Rex, kumusta? Kumusta ang imo nga Sunday subong, no? Maayong gabi lang dira kag happy listening lang dira sa imo upod sa imo pinalangga ang asawa, no, Sister Pinky Sadaba kag sa imo kabataan, kun naka bakasyon sila dira subong sa imo, no? Maayong gabi lang dira ila ni Sister Stephanie kag kay Sister Abigail. Okay? Sige, so thank you gid, no? Always nga pamati na Sister Pinky sa iya yang cute-cute nga radio, no? Way gina siya palta basta kay sa XFM, no, perminte gina siya gasubaybay makuturan, especially sa aton nga programa Tinig ng Reformasyon. Okay, Kagsubong man kay Sister Kaning Sumiho Isma dira sa Barangay Lag-an Kabatuan, no? May gabi dira Isma family. No, may gabi may ilang pagpamati. Kumusta dira Sister Kaning, no? Maayo na dira inyo kay taas, wala ginabaha dira eh. Okay, kag sa imo nga uto dira Sister Marilo Saragusa, no? May gabi dira Saragusa family, no? Kag happy listening lang dira kag subong man sa kay Sister Magdalena Rabago, no? May gabi man Sister Magdalena. Maila nga pagpamati ninyo dira. Kagkatuta dira sa Panuran Lambunaw. No, may gabi man kay Sister Bangel Bilina. No, kag sa iya nga mga apo dira, sa iya nga mga hinablos, sa iya nga mga kabataan. No, maila nga pagpamati dira. No, kag I hope nga yara agid sa maayo nga panglawas, no, Sister Bangel. Kag upod sa imo nga panimalay. Kag importante, no? Padayon sa pag-alagad sa Ginoo mintras may kabuhi pata, no? Maka-istrot pata sa pag serbisyo sa Ginoo. Ning ka serbisyo inabalang magsimba ka, no? Kon maka time ka nga makahatag sang maayong balita sa imong panimalay, no? Ti unahon ta ginaton panimalay eh, no? Kalaw ay man nga daw magkatutos ibalat panimalay way ma una, no? So sa aton panimalay, sa aton dira nga mga kaingon, aton mga parente, so share na to ang pagtuo nga ato na angkon halin dira kay Kristo. At least makabalo sila, no, mga kauturan. Okay, kagsubong magya Brother Panoy Villadulid dira gyapon sa Panuran Lambunaw. May gabi dira, no, Villadulid family. Kag sa aton iban pa dira nga mga kabyanan, no, nga naga pamati o kun nakapamati na sang pulong sa Ginoo, no, tago na ton partial pa lang, ano, wala pa gid kabilugan, no, pasiuna pa lang, no, maayong gabi dira sa taga Panuran, no, nga mga kaabyanan naton. Subong man kay Sister Roslyn Sabakan Villadulid, no, maayong gabi dira sa inyo. Dulog ta diri sa uton, siya po natong ginatamyaw dira si Brother Emil Burakit, Burakita family, no, Sister Jennifer kasi iya mga kabataan, happy listening lang dira. Kagsubong man kay Pastor Estrira Senior, no, Carlos Estrira Senior, maayong gabi dira. Kagsubong man sa kay Nanay, kagsubong man kay Brother Joseph Estrira, kay Sister Lalay, good evening dira sa inyo. Kagsubong man kay Doc Crispin Hico, no, maayong gabi dira, Doc. Pod sa kay Ma'am, maayong nga pagpamati ninyo dira. Kagsubong man kay Sister Richelle Sanseda, no, Sanseda family, maayong gabi dira sa inyo, no, dira sa uton, no, mga kabiyanan. Kagsubong man derita sa Liganes, atong ginatamyaw sila ni Brother Ronel Olbido, Olbido family, maayong gabi dira sa inyo. Kagsubong man, no, kay Sister Julina Sunyo, no, good evening Sister Julina, kay Sister Chuna Olbido, no, mailang pagpamati niyo dira, no. So thank you git sa greetings na ninyo sa akon, ha, no, Sister Julina. God bless man dira sa inyo. Kagsubong man, no, dira sa Dumangas, atong ginatamyaw dira akong ng amigo, no, Brother Paul Dumagit, maayong gabi dira, Sister Mary Ann Dumagit, kag Sister Maribel Pirotso Guales, no, maayong gabi dira, kag mailang pagpamati. Kagsubong man, akong ng amigo dira, kay Brother John Sumugat, ah, no, maayong gabi dira, Brother John. Kumusta ang aton niyang life dira? No, mabugnaw subong at simpo kag maulanon. No, I hope nga malipayon niya pa ikaw da nga nagpamati upod sa imo yung pinalangga ng asawa kag sa imo nga bata dira. Sige, so diri man ta sa Tabok Suba, no, aton ginatamyaw gyapon dira sili Doc Erwin Lapos, no, Lapos family, no, good evening dira sa inyo. Kagsubong man kay Sister Marilo Evangelista, good evening dira sa inyo man. Okay, kag sa tanan naton nga mga kauturan, diri mismo sa siyudad sang Iloilo, akong gid kamo ginatamyaw nga maayong gabi sa inyo. No, sa tanan naton nga mga driver, no, good evening, pribado man o kon pribado man o kon publiko, no, maayong gabi dira sa inyo kag always halong sa inyo nga pag-drive. Sa aton nga mga munugbaligya diri, no, sa duog sang Iloilo, no, maayong gabi dira sa merkado nga nagapamati, naka-tune in sa ilang mga radio. Mailang pagbaligya nyo dira, no? Kumustang binta ta dira? Okay, kag di gid kamo magkalipat sa pag atipan sa lawas, no? Inungid kamo permente sang mga kape ko nagapangapi kamo dira, inungid kamo sang kape nga makatag ikaayong lawas sa aton mga kauturan, no? Ang Santon Coffee, no, mga kauturan kay para healthy always ang aton yang lawas kag mapalayo kita sa mga balatian, mga kaabyanan. Okay? So, mula na aton kapital eh, no? Aga patama bugtaw, no? Kisa gabi naman mapuli, ti laban-laban gid, no, ang aton lawas daw kulang sa pahuway, pero di bali kung nagakaon kita sang nagakaigo nga pagkaon nga ginatudlo sa Ginoo, at the same time ang mga food supplement nga makahatag kapag-on sa aton yang lawas. Sige. No, kag sa bilog nga panaya, no, sa aton ginatamyaw kutob sa malabutan sa aton nga tingog. Good evening dira sa inyo mga kaabyanan. Sige, kag sa aton nga mga naka-live subong, no, ari diri sa aton yang account o Sister Kim, no, Juaniza, good evening. Pastor, kag happy birthday. God bless. Okay, God bless. God bless. God is good all the time. So thank you Sister Kim, no, sa imong nga pag-rate. No, salamat na lang gid, no, sa tanan nga managret sa akon ah, no. So pasalamatan ng Ginoo nakalabot sa sini nga tuig. No, siling man diri ni Sister Leah. Happy birthday, brother. No, bow, thank you Sister Leah, no. Oi kita da, Sister Leah. Sige, so thank you Sister Leah. Always take care dira sa imo yang trabaho, no, ara sini sa kwan eh, sa Middle East, no. Naga pangita man sang ginatawag na ito niyang kwarta, no, para sa panimalay. Sige, so thank you. No, thank you man, no, kay President Jubil Palabrica, no, is watching. So thank you President, no, sa imong pag-join subong sa ato niyang live streaming, no, tinig ng reformasyon. Okay, so regards nilang dira sa imong family, no, kag sa aton kundiin ka man subong, always take care man, no, God bless man. Okay, kag subong man kay Milka Ganancial, no, abo ba na ni? Milka Ganancial, good eve, no, Brother Hedren. So thank you, no, ma'am, sa imong pag-join subong. Naka-join man diri si Sister Drisa Mia is watching. So thank you again, no, akon nga juniora. Okay, kagang akon nga pinilangga nga asawa Elsa Suliano, thank you for watching. Brother Emil Burakit, good evening, Pastor. Yes, good evening man sa imo, Brother Emil Burakit, no, nakapa-highlights man sa, thank you gid. So siling man diri happy happy birthday. Happy birthday, no. Sige, so thank you, no, Brother Emil sa imo nga pag-greet man sa akon. Virginia Datoon, good evening and happy birthday. More birthday. Sige, so thank you gid, Sister Inday, no, sa imo nga pag-greet sa akon. Sige, so I hope nga kamo ara man sa maayo nga panglawas kag malipayon nga panimalay samtang nakabuy sini nga kalibutan. Okay, no, sa sini nga gabi bawa aton oras dili gid mapunggan ga dasig man matapos. So ari kita sa aton nga pagtuon sang pulong sa Ginoo, mga kaabyanan. Actually ang Ginoo naga silik naga silik o ko naga panawag, no, naga panawagan sa iya nga mga katawhan nga masiparar kita sa mga gawi nga iya sa kalibutan, mga kaabyanan. Okay? So, kung gitawag na ikaw sa Ginoo, may ara na tago naton nga dako na nga kalainan nga mga karakter, mga kaabyanan, no? May dako nga pagliwat, no, sa aton yang kabuhi, sadto, mga kauturan, kag sa subong. Tikon sang una, no, lain ang imo nga pangginawi, pero subong, nami na. Tungod kay ikaw ano na, gintawag o kun ginpili sa Ginoo makuturan. Matuod ba lang ginpili kita sa Ginoo? Nabayara may kanta ba lang makauturan sa kanta ba lang ha? Why have you chosen me out of million your child to be? Ano na kanta ba lang, no? Nakanta? Kisa makahibi man ako sina nga kanta kay nga aman. Out of million or billion nga mga tao sa kalibutan, pero nga ang nga ikaw pa ang ginpili. Di ba, mga kaabyanan? Oh. Sa kanami, mga kautura, no? Kag ma-batsigan nato niya nga kanami sa Ginoo nga sa likod nga kita nangin masinalaypon, mangin taguntang makasasala o kung nadagtaan sing sala, pero nga agin pili kita sa Ginoo. No, mga kabiyanan, it because tungod ina siya sa iya nga gugma, no, sa aton mga kauturan. Now, matuod bala nga kita ginpili sang Ginoo, mga kaabenan. Siling diri sa balaan nga kasulatan sa Biblia or Bible sa 1 Peter chapter 2 verse 9 to 10. No, matuod bala nga kita ginpili siling nya diri. Pero kamo mga pinili nga tawo, ara gigali mga kaabenan. Pinili nga tawo nga mga pare sang hari kag mga katauhan sang Dios, nangin iya kamo agon magbantala sang iya makatilingala nga mga binuhatan. Wow, kanami gali sa Ginoo. Siya ang nagtawag sa inyo halin sa kadudulman pagkadto sa iya makatilingala nga kasanag. Ano galing purpose, mga kauturan, nga ikaw ginpili o kung gintawag sa Ginoo, makauturan, halin daw sa kadudulman, o kung sa iban pang term dira, halin kita sa nasakop sang yawanon nga mga pangginawi, no, mga kauturan, pero gintawag kita sa Diyos nun nga pangginawi. No, nga ang purpose nga gintawag o kung ginpili kita, mga kabinan, agod nga kita ano daw, ha? Maka paalinton sang kamatuuran sa mga tao nga wala pa nakahibalo. Kasi nandiri, nangin iya kamo agud magbantala. No? Bantala meaning, mag-share, magawali, no? Sang iya makatilingala nga binuhatan. Yes, ano ba lang makatilingala nga binuhatan, makaturan sa Dios? Amo ang iya pagpanaog sa sining kalibutan para sa pagpakita nga siya amo ang sulundan sang ginatawag karakter, mga kaabyanan. Ano ba ang karakter ng Jesus Christ? Prayerful, ha? Mercy, love, no? Grabe. Amo na ang kuan, dahil at the same time iya pagid kita ginpakamatyan tungod sang aton malaot nga mga binuhatan, mga kaabyanan. Oo. So amo na gali, mga kauturan, ikaw kag ako ginpili sa Ginoo para agud magbantala sa maayong balita. So muna sa tanan nga mga gintawag sa Ginoo, ha, nga mangin munog bantala sa maayong balita, hindi kita magbantala sang ginatawag nga siling panila pagtuis, no? Ang sakto himuong tiko, no? Muna, mga kabinan. So dapat ang aton niya himuon, magbantala kita sa maayong balita inang nangin kaangay gid kay Kristo, mga kaabyanan. Okay? So mga rin yung purpose nga ikaw kag ako gintawag sa Ginoo, mga kauturan. Verse 10, sinindiri. Sang una, hindi kamo mga katauhan sang Diyos. So, amo na, mga kaabyanan. Sang una, ya, wala gintaya kabalo. Pagusto kita sang aton nga ginahimo. Pero subong iya na kamo. Sang una, wala kamo ginkaluuyan sang Diyos, pero subong ginakaluuyan na niya kamo. O, anong butsing ganun gali, di ba, kauturan? Wala kita kaluuyan. Siyempre, wala takaangkon sang mercy, kaluoy, it because kay wala pa kita nakahibalo sang kamatuuran. Sa rason tungod sa gugma sa Diyos, sa imo kagnakon, mga kaabyanan, dira kita nakaangkon, ha, kaluoy sa iya o kung kay Kristo, mga kauton. Tungod nga aman, iya kita gintawag. Paano kita gintawag? Like for example, kung sino subong ang nagapamati sa sining palatuntunan, mga kaabyanan, isa ini ka pribilehiyo sa imo kung sino ka man nga nagpamati sini sang pulong sa Ginoo. Oh? Kung ako nagapamati man sadto, pribilehiyo ko sa to nga tinion nga makabaton sang kaayo sa Ginoo, makatulong tungod kay nagapamati ako sang pulong sang Dios. Now, ari makaturan. Ato na lang ni Atagon. Hindi kita makahibalo sa kamaturan kung wala kita nagapamati. Yes. Oo. tanan kita once nga nagapamati sang pulong sa Ginoo, makaangkon ka kita sing kaayuhan. Kaya ka ngayon malanay sa ga-eskwila. No? O kung ga-eskwila, o kung nagasimba ka, ari man makauturan, kung isa ka-estudyante, naga-eskwila, no, naga-explain ang iyang teacher dira, pero wala siya gapamati, anong matabo mga kabiyanan? No? Ura sa exam, ura sa mga anong mga instruction, wala isa sang itugda, o kung isa ba, tungod kay, ha? Wala siya gapamati, mga kauturan. Now, kung ikaw gali gapamati, may ara gali dako nga, ha? Makuha nga ihibalo, mga kabinan. Now, amuni, no? Tanan kita, nga nagatuon, kag nagapamati sang pulong sang Dios, may ara gali kita, ginatawag kaayuhan, no? Mga kabinan. Now, padayon kita. Siling dire, no? Bilang kita mga pinili nga inanak sa Dios, hindi kita mag-ambit sa taga-kalibutan. Okay, ginpili na kita sa Ginoo. So meaning, lain ka na, subong, kay nga, ginpili ka na sa Ginoo. Siling diri sa Psalms chapter 1 verse 1, siling niya di, bulahan ang tao nga wala nagkakabuhi sa laygay sang mga malaot nga tao, wala nagasunod sa ginahimo sang mga makasasala, kag wala nagaupod sa mga tao nga nagapangyaguta. Ano daw? Blessed ang isa ka tao kung wala na siya nagakabuhi sang malaot, no? Ug sa iban nga mga terminology sa King James, no, version sa Biblia. Bulahan ang tao nga wala nagapungko sa mga pulungkuan sang mga makasasala. Amo nang iban nga mga version sa Biblia, mga kaabyanan. Tini nga version na kung ikuha dire, iyan is sa Catholic Bible, mga kaabyanan. Okay. Ang botsin nga nun dire, kung ikaw nakahibalo na sang ginatawag ka matuuran, ginpili ka na sang Dios, hindi ka nagali magpakig-upod, ha, sa mga tao nga mga malaot, mga mangkabinan. Ito yung term dire, munugyaguta. Ano ba lang munugyaguta? Kung sa Cebuano ni, na ba lang mga bugal-bugal, no? Ginayaguta ka, no? Sa mga tao nga iya sa kalibutan. Like for example, sa unabi, palahubog ka, no? Palahubog ka. Di sa una, kung palahubog ka, siyempre, ano kaya, no? Balang-balang imuya nga paglakat, no? Di, wala sang gayaguta. Sa kayo, kaya parehas man ka mo nga amo na bisyo mo. Pero sa dira nga, wala ka na nagahimo sina, naga, ha? Inom ka na lang tubig, mga juices, o yan nakaga-intra sa mga tagay-tagay dira, yagutaon ka sa imong mga kumpare dira. No? Ano kaya? Ha? Sa una, danahita, subong, why ka na dihaw? No? Kag, muna, yagutaon ka, kadlawan ka, di ba mga kabyanan? Ti amuni, ang matabo. Once nga ikaw, ano na, nagsiparar na it because nga, gintawag ka na sa Ginoo, mga kaabyanan. Oo, gintawag ka na. May dako ka na nga kalainan sa ila. Now, mga kauturan, kining kalainan na ginatawag sa aton nga pag-alagad sa Ginoo, importante aton imintinahon. Oo, mintinahon. Kay, normal man na nga may ara yaguta, pero ti ginatistingan man kita sina, gintugot na malang ayaguta unta, para dira man ta matistingan ah. Okay? Pero kung istan ni mo ang imo yung prinsipyo, ang imo yung nabatian ng mga pulong, ati nanginbulahan kagin. Nga aman, kaya wala nakanaga padala sa ila. So amun ni makuturan, siling sa Psalms, chapter 1, verse 1, ha? Blessed o kung bulahan ang tao nga wala nagakabuhi sa laygay sang mga malaot. So amun na makuturan, kung ikaw malaoton sang una, dapat subong hindi na kita mangin malaoton. Okay? Ano pagidiri siling sa 1 Corinthians 15, verse 33. No? Hindi kamo magpatis sa sina nga mga bulhaton kay pangdaya lang ina. No? Ti subong damo dayaan. Ha? Sa baylo, patiyon ninyo ang bulhaton nga ginasiling. Kon magupod kamo sa mga tao nga nagahimo sang malain, ina nagapalain sa inyo maayo nga pamatasan. Okay, butsin ganun makuturan. Ato na lang ni tawag sini isa-isahon. Like for example, kung ang imo ginaupdan kawatan, okay? So ano mang matabo kung mag-upod ka sa kawatan, way ka maanad kawatan o wala ka naanad pangawat o kung wala ka gapangawat, pero kay imo ginaupdan kawatan, di anong matabo sa ulihi? Okay? Malapnan ka sa ila ginahimo. Ano pagid? Kung wala ka nagapanagarilyo, pero sige ka upod-upod sinang nagapanagarilyo. Ah, bugabugahan ka pa sa isang aso. Ti agi ko man ay. No, di ko man nagarilyo sang una mo. Pero kay mga amigo ko, upod-upod man ko sa mga barkada ko. Kay ti barkada mo. Bugabugahan ka sang aso. Dugay-dugay daw maimmune ka na sila sang aso. Kay sige ka upod-upod sa ila, hasta dugay-dugay kapot ka na si garilyo. Oh, di ba mangkauturan na mo na eh. Okay? Now, ang term nga malain nga mapamatasan, damo ni mga kaabyanan. No, di na kun maisa-isa sa inyo, pero damo ni nga malain nga mapamatasan. So, ang punto na ito diri, once nga malain, ina nga pamatasan mga kaabyanan, hindi ta makig upod sina. Although, di ba't siya nga di na ta makig amigo sila, makig, di na ta manapak sa ila, o kung di na ta makig sandurot sa ila, hindi na but siya nga dira. Ang aton relasyon, okay lang gyapon, no, mangsapak ta, maghay ta, no, kumusta brother, sister, ma'am, sir, no, okay lang na gyapon. Ang point diri mga kabinan, nga dili ta sundon ang ila ginahimo. Amo nagali makauturan, hindi ta pagsundon ang ila nga mga bisyo, nga dili maka, hatag kaayuhan sa atong lawas. Like for example, so, upod-upod kasi ng palasuyop. Either marijuana mana, no? Shabu mana. Ti wala ka gasuyop, pero ti ang imo ginaupdan, palasuyop. Okay? Dayon, hambalon ka nga, suyop pala, kanami balang ipikto. No? Kanami ipikto. Kay daw sa heaven ka na. Na muna mga kabiyanan eh. Ti pag-testing mo, batsyagan mo man nga nami ito na ipikto. Ati, anong matabo? Kaya nagpulupod ka to, nag-try ka. Ati, dugay-dugay, amo na imo gawi. Amo na yung boots yung ganun makatulong. Di ba matuod? Oo. Di mailong kong, ha? Malikaw kagid, no? Kaya ti, ina eh, makasiling kaya nga, di ikos sina ya. No? Imo ginasikwa yun. Pero kung permente ka, upod-upod sa sina nga mga pangginawi, dugay-dugay. Amo ka na mga kabinan. So kanami sa Ginoo. Once nga kita gintawag sa Ginoo, mga kauturan, mga pinalangga kong mga kabinan, biyaan ta na ang mga malain. Like for example, mga maritis, mga libakiro, libakira dira, mga bantahiro, bantahira. Okay? Batasan nila na. Ti ang pamangkot maayo bala na nga batasan. O, mga kauturan, okay? Kisa, hindi man lang babae, mga libakira, libakiro, pati man lalaki. Amo na mga kabiyanan. So kinanglan gali, aton inaya untaton. No? Biyaan ta na hindi ta makig upod sina. Kung kita ni mo inang tao, amo na iya gawi, bantihiro, libakira, hindi ka na sige upod sa iya dra. No? Kung kaisa bala ng mga tao dan, maghingot anay, amo na dahil nila ubra pamantay. Okay? So likaw tagali sina mga kaabyanan, ha, mga kautunan. Okay, ano pagid? 3 John chapter 1 verse 11. Sinya diri, hinigugma ko nga gayos indi pagsunda ang malain nga ginahimo sang sina nga mga tao. Gayos meaning nagarepresentar sang una ni, no, sang time sa mga apostoles. Ang gayos subong nagarepresentar ikaw kag ako. Okay? Sinya diri, indi pagsunda ang mga malain nga ginahimo sa sina nga mga tao. Ang sugpon, sunda ang maayo, ang nagahimo sang maayo, iya sang Dios. Pero ang nagahimo sang malain, wala nakakilala sa Dios. Uy, no? Anong butsing ganun tinay makauturan? Inagaling mga batasan, like for example, against sa napulo kasugo. No? Against sa napulo kasugo. Inagali makauturan, wala na sila kilala sa Dios. Okay? Wala na sila kilala sa Dios. Pero ano ang gipromote sa Ginoo? Sunda ang maayo. Butsing ganon, sundon ang mga pagtudlo sa Ginoo nga iya ginhatag sa akon. Like for example, no, sa kasuguan sang Dios. Okay? sa Ten Commandments, ginatudlo na permente sa Ginoo sa aton, nga mo naton tumanon, maayo gali ina mga kaabyanan. Oo, malipay gali ang Ginoo sina mga kauturan. Pero kung hindi ta na pagsundon mga kaabyanan, ang bunggo o kung ang tawag sa Ginoo sa aton, sinidire, wala nakakilala sa Dios. Di ano bala ng mga tao nga wala nakikilala sa Dios, mga kaabyanan? Iya ina sa inakpan sa iya sa kalibutan, mga kaabyanan. Di ining kalibutan, ginaangkon ini ni Satan eh. Okay? So, amo na gali mga kauturan nga, likawanta ang paghimo sing malain. Anong ginatudlo? Dapat sundon ta ang maayo. Inang makapalipay. Inang giver ka, ha? Maluluyon ka sa imo isig ka tao. Kung nakita mo nga wala siya kalanon, ha? Tagaan naton siya. Kung manghulaman siya kay wala na siya kwarta, at ipahulmon taman siya eh. Actually, ang mangulam kong kaisa kay di naman mamayad. Amo na galing, no? Pero sige na lang, may na lang ha, nakapahulam ka kaysa hindi man mas mayo. Ikaw gihulaman o kung ikaw manghulam? Ako na ako papiliin niya, may na lang ha, ako gihulman kaysa ako manghulam. Daw kay daw kalain eh. No? Pero hindi man namalikawan kong kaisa no, sa aton niya nga kabuhi. No? Kaya aton kabuhi na daw kaangay ni sa ruida eh. No? Ruida or bula. No? Kisara ka sa babaw, kisara ka man sa dalong. Butsing ganun bala? Kung kaysa, maayo man. Kung kaysa, madulaan ka man. Di kung madulaan ka, di siyempre, anong matabo? Mangutang ka. Amo man na, mga kaabyanan. No? Pero, dapat, maayo ang imo ginahimo. Wala ka nagahimo malain. No? Mga kauturan. So, amo na, kung nakapangutang manggit kita, di bayaran ta na. No? Bayaran ta na. Lain ang utang, lain ang pangayo. No? Amo na, mga kaabyanan, kailaw ay nga, mangutang ta, pero wala gabayad. Okay? Sige, naayon may ara pag ina nga pala utang saan sa aran lang ang giutangan. Dili maayo, no? Dili siya maayo. Ang mangutang nga sige lang saan saan. May aran na sa Biblia nga dili ka magpasalig eh. Okay. Amo na makauturan, no? Kita gihambalan hinigugma ko nga mga kaanakan, no? Dili ta pagsundon ang mga malain nga ginahimo kundi sundon ta ang maayo nga mga hinimo. Now ano pagid? No? Nga mga malain, nga mga binuhatan, siling diri sa Epeso 4, versikulo 28, ang nagapangawat, hindi na magpangawat. O, ala na. Kundi magpangita siya sa maayo nga paagi, agud makahatag man siya sa mga imol. Di kung ikaw gali makauturan, no, ang imo yang gawi, among imo trabaho, pangawat. Di, ano bala ni kawat, Brother Hedrin? No? Musling ato nakita nga kawat, kada ba lang mahalimbawa, be, may mga hinalay dira, imo na pagsungkiton, kawat na. No? Mga hinalay, no? May langka to si kumpare, daya nga nami-nami, nga pagkalangka to. Ati, imo lang to gin, bantayan nga malakat sa, gin kuha mo, di kawat na. Okay? Daong pamangkot, inaabing dili imo kwarta, like for example, daw ato na i-mention sa gobyerno, no? Dili man na imo kwarta, iya man na sa ha, mga tao na bayad man ang mga tax, pero wala ni mo gin, ha, gingamit si Mayo. O kung may proyekto man, pero ang imo yung proyekto, oh, imbes kay ang siminto, dapat maayo nga pagkatimpla, imo lang to buhinan. Kay, oh, siyempre buhinan, din man to nagkatong iban. Okay, dito sa kwala, dito na sa bulsa. Di kawat na mga kauturan. Oo. Damo mga kawat dili ginatir mga kauturan. Once nga, hindi na naaton, mga kauturan, aton kuhaon, kawat na mga kaabyanan. Oo, kawat na. So, ang kalibutan, karon mostly, amo nang ginahin mo. Bisan magali sa sulod sa iglesia, Malakay 3, versikulo 8. Oo. Siling sa Ginoo, nagapakawat bala ka mo? Siling sa mga to sa diin, Ginoo? Anong sabat sa Ginoo? Sa halad kag ikapulo. O, nga man, kay bisan Kristoano na, manugunan, mag-uli isang ilay nga offering kag tithes. O, amo na mga kauturan. So, ano sila sa Ginoo? Ang nagapangawat, hindi na magpangawat. Mga kaabyanan. Kundi, ano? Magpangita. No? Magpisan. Kay kung ikaw nagapangita, mga kaabyanan, iblis ka sa Ginoo, kaya ang imo ginahimo, dili na illegal. Kundi legal sa Ginoo.
1: Di siyempre, siyempre, kung tao maayo nga tao, wala na siya nagakalipat sa Ginoo, nagapangamuyo na siya, nagapray gina siya, nga i-bless siya, makauturan. Tekon, ikaw, ginabless, anong yasaling dire? Agon makatagman siya sa mga imol. So kung ikaw ginbless, makabulig ka, mga kauturan. So kanami sa Ginoo, no? Kung amo na yung aton niya nga, ginahimo. Now, ano ang instruction sa Ginoo sa aton bilang mga tinawo niya? Sili niya dire sa Exodus 20 verse 9. Mag-obra ka mo sulod sang anom kaadlaw. Okay? Take note. Anom kaadlaw. Buot sing ganon, maghimo kita sang aton bulaton. No, ako nalang ni General. Bulaton sa pagpangwarta, bulaton sa kung ano manda, espirituhanon, pwede, mga kaabyanan. Ining duha, dilangkob ko nalang ni tanan, amunay siyang aton bulaton. Sulod sa anom kaadlaw. No? So, ang nagapoint dire is pangabuhian. Tanan nga hilimuon nga legal sa tubangan sa Ginoo, dapat aton himuon sulod sa anom kaadlaw. Kaya instruction sa Ginoo, apang ikapitong adlaw, amo nang gipangayo sa Ginoo sa imo kagnakon. So pila kaadlaw nga aton niya nga pagpangabudlay? Anom kaadlaw. But sa sugod sini nga adlaw, nga Sunday, up to Friday mga kaabyanan. Amo na ang gihatag sa Ginoo para sa aton nga kagalingon. Okay? Kay pag ikapito, amo naman na ang gipangayo sa Ginoo. So, mas dako gid ang sa tao, dako gid ang sa aton mga kauturan gihatag sa Ginoo para sa aton kaugalingon. Sa Ginoo isa lang kaadlaw. Mga kabinan, pero kung kaisa, ang mga Kristohanong dili pa makatag sa kaadlaw. Mga kabyanan. Okay? So kung kita Kristohanon, kita gitawag na sa Ginoo, pangabudlay ta sulod sa anom kaadlaw, pero ang ikapitong adlaw, aton ang ihatag sa Ginoo. No, mga kabyanan, para malipay ang Ginoo. No? So, amo na siyang aton obligasyon, mga kabyanan. Now, siling pagdiri sa unang Korinto 4, versikulo 12. Mag-aobra kami, kag nagapabalhas, para lang mabuhi. No, si Apostol Pablo ni, ginapangamuyuan manamon ang mga tao nga nagapasipala sa amon, nga kaluuyan pagid sila sang Dios. Grabe no, si Pablo, grabe ka mapinubuson. Kung bisan pa rin ginayaguta sila, ginatilawan sila, pero ginapangamuy pa, ginapray pa ni Pablo nga pakamayuhon sila. Tani, amo man ta? Kita mga kabyanan, no? Ipangamuyo ta na ang nagahingabot sa aton, nga pakamayuhon pagin sila tani. Okay? Kag ginaagwanta lang namon ang mga panghingabot sang mga tao. Amo na mga kauturan. As pinili nga katawhan sa Dios sa sini nga kalibutan, normal gid nga may ara paghingabot mga kaabyanan. Pero anong gitudlo si Ginoo sa aton? Suno diri sa aton ginbasa ila ni Apostol San Pablo. Samtang kita naginahingabot, ano daw to himuon? Agwan taon lang gid. Pasensya lang gid. Paumod lang gid mga kaaturan. Oo. Bilang mga Kristiyano nga mga katawhan sa sining kalibutan. Tiya mo na mga kaaturan. Oo. Subong abi kung dili ka makapaumo, dili ka kapasinsya, ati karambula gid eh. No, kita nyo na makauturan. Ang tao paghilabtan, ha? Ti di nakapaumod, aw, kung sa babaanay, babaanay sila iti pero law ay pamatio no. Okay? Ang iban man kung di nakaguwanta sa babaanay, mga buot na gid sa kamot, lain na po nga istorya. No, mga kauturan. Tiyan mo na nga, kita nga Kristohanon, kung ara na nga mga magsugod na ng lalisay o kung ano pa da, kinamugay, ang katawan sa Ginoo, di na magpalapit, di na papalayo na nga aman. Di siya gusto nga mag-intra sina. Amo ng katawan sa Ginoo, mulikaw. No? O kung di ka manggid ka likaw, pero paumod ka na lang gid, like kay Christ eh. No? Sa Ginoo, o bala? Sang time si Kristo nga ginhingabot, no? Gipatubang na sa mga Sanhedrin, mga kadalagkuan, ito yung Ginoo ay mahimo eh. Paumod na lang gid makabinan. Wala man siya gabitaw malain ng istorya. Bisang duplaan siya, sipaon siya, tapungulon siya, pakahuyan siya. Ang Ginoo bala nagbalos. Wala gid eh. No, makauturan. Ito sa aton nga tao, no, musiling tayo nga daw kabudlay sina may masunod brad. No? Pero ti, wait na mahimo kay ti, ipakita na si Ginoo nga, amo na dapat aton buhaton. No, sa bagay makauturan, kung natugyan ang gid ang aton kabuhi dira kay Kristo, kaya na gid makabinan. Oo ah. Mga apostoles, oh si John, John the Baptist, ginutdan ulo, di ba? Kaya ang mga apostoles sila ni Pablo ni, gipangbitay man ni, ginpamatay man ni sila. Wala sila gareklamo makaturan nga man. Nasunod na nila, di ang ilang gawi, dili na ila, kundi iya na ni Kristo makaturan. So amo nang gusto sa Ginoo, sa imo kagnakon nga amo man ang aton dapat nga buhaton. Okay? Ano pagit sila diri sa ikaduang Tesalonica 3:10, no? sang kami kaupod pa ninyo, dira nagsiling kami sa inyo. Nga bisan sino nga indi magubra indi pagpakaunon. Agoy mga kabiyanan, no? Ang indi daw magubra indi dapat pakaunon. Okay. So anong ginatong mo diri mga katuran, mga pinalangga ko kabiyanan? Kita nga ginikanan dapat tudluan tang aton kabataan nga magbulig sa aton. No, triningo naton sila, tudluan naton sila sa mga ulubrahon sa panimalay, no? Sa ulubrahon sa kung pangumaman, tudluan nimo nga paano manguma, mga kaabyanan, para makahibalo sila. Dili ibot sing ganon nga aton sila ginbata para patawhuyon tawhayon mayang mga kaabyanan, dili gali namo. Okay? Ambot damo mangko gani na kilala eh. No? Mga dalaga soltero, bisan paglaba sa ila inubahan, hindi maglaba. Hindi kabalo maglaba. Ha? Sa mga nagapamati subong, no? Wala ko gaano ha, pero based sa mga experience nga aton nakatuan kag nakita, may amo na nga mga bata. No? Mga dalagko na, mga soltero o dalaga, pero hindi kabalo maglaba. Hindi kabalo magtigang. Oo, magtigang hilaw. Kundi hilaw, lugaw. Okay? Kundi lugaw, butod. Oh? Amo na makuturan ang tao, bata nga wala natudluan. So kung ining mga bata natudluan makabenan, malipay ka. At the same time, ang rules gali, actually, abot ko pa ninyo mga pagtudlo eh. Agyan ko ni, sang una. Nga once nga dili ako magtuman sa gitudlo sa akong naginikanan, magbugtaw aga para magtigang, manghugas pinggan. Actually, gabi pala, ginapahugas ako pinggan eh. Oo. Tigang pagkatapos, maligo, no? Kay para maato sa eskwilahan. Amo na akong routine eh. Pero gabi palang daan, tinluan na ang pinggan, hugasan na, kaldiro, hinisan. Dahil sa una, simple bukid, kahoy ng gamit mo, no? Ay, ang kahoy na, i-arrange na mayo dahil itong imong dapog to, kwaon gitong mga baga-baga to, itinlo gidya, butangan to tubig, wiskan tubig para hindi mag, nga kung kasayang may kuring, dito man mang kuring sa kwan, dapog kay init mo. Oh, tibutangan na yung tubig para tinlo, dili magdinupad ang yabok mga katura. At the same time, no, ang balay, balay naman sa una, tapi, kinanglan gabi palang daan, pluruwax ka na, no, mang lampaso ka na para pagkaagadili ka na magsalasala. Amo na training eh. Te, kung di kami magsunod sina makauturan, anong matabo? Wala kaon, oo. Wala kaon, wala balon. Kundi kami magtuman sa instruction sa among ginikanan. Pero subong makauturan. Ambot, no? Ambot sa iban nga mga ginikanan. Basi bala, ato na lang ginatolerate, no? Ang mga kautor, ang aton mga kabataan, mga kaabyanan. Aton tudluan atong kabataan, aton oras nag-abot na. Okay? Importante mga kaabyanan, aton sundon ang instruction sa Ginoo kun kita gintawag na niya, no? Gusto sa Ginoo nga aton yang karakter maayo na mga kauturan. Mga Kristohano na, no? Biyaan na ang mga malain nga mga binuhatan o kun kinaiya. Sundon ta na ang kinaiya ni Jesus Christ mga kaabyanan. Okay? So I hope no sa sining gabi may nakuha kita nga leksyon no sa aton nga pagtuon mga kauturan. Gani dalayawon ang Dios nga iya kita ginupdan sa sining nga kagabion kay subong man ang aton niya nga CEO Dr. Remy Taoy, kay subong man ang aton nga station manager Sir Jose Albanyes, kag ang aton nga radio technician sining gabi Sir Alex Saspa. Magapangamoy danay kita mga kaabyanan.
0: Amay nga balaan, ngayara ka sa kitasan sa mga langit. Salamat sa imo mga pulo nga imo ginhatag sa amon, nga kami imo ginpili, gikan sa kadudulman, kaginala kami nimo sa makatilingala nga kapawa. Kani salamat gid sa imo gugma kanamo. Masadiin imo kami, itagaan lugway, kagitagaan pribilehiyo, nga makaangkon kabuhi nga wala sin katapusan. Gani ikaw gin magabless sa ibang makanakan karon nga nagpamati sila mga radyo, kagsubong managalive through Facebook. Kagproteksyonisla sa sininga kabiyon samtang man sila nagapahulay sa ilang katulogon, diin man sila sininga kalibutan, ikaw magaproteksyon sa ila. Kagsubong man amoy dala sa pagpangamuyo ang amon nga CEO, Dr. Remily Tooy, upo sa pinilangga nga panimalay, ang protection may panglawas, blessing sa gihapon ilang maangkon, nga sa diin mabuligan ang mga katawhan nga nagkinahanglan,

0: kapayapaan ng puso bago pa mahuli ang lahat. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
12: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santone Plus Herbal Oil.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ako po si Jenny Lynn, isa akong banker. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santone Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sister Pain.
7: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Mama nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang kisak. Pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.
8: Maka-college na ko!
4: XFM.
9: Katropa mo!
8: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
4: The Secret of Health.
3: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
5: Visionix, marami na ang natulungan.
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
5: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
4: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
3: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
4: Santon Gold, live testimony.
7: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pag-order ko sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Tunod-tunod na wala na. Subok na sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
5: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: The secret of health.
3: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious bagus at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
5: The secret of health.
3: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
5: The secret of health.
3: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes, to health, mga katrupa. Exciting!

0: Ako si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
1: Santon plus gold. Mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon gold. Coffee mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We're Reyes family and we're certified premium D3 users.
6: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang problema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap!
10: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
11: Oh.
10: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
11: Aray ko.
12: Exciting!
13: Mga katrupa, exciting!

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier. Nabudayan gig kusang una kay Dopermi lang maluya akon lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko kanami gid bala kay batyag gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
8: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sister Pain.
10: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo. Sa aking call center agent. Bermigid ako nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya epekto sa akong sang Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist.
1: Sa doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Madiet na kubuwas ah.
1: XFM.
11: Patropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sundown Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Sundown Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Sundown Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka. Sundown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Yung parang laking tuyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung vitamin E sa Visionex Plus Soft Gel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo.
5: Visionex Plus Soft Gel.
2: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3

0: 3, powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sa una, saan wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo. Dugay ka na wala katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
6: Yeehaw! XFM.
7: Patropa mo!
5: Exciting!
2: XFM.
8: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
2: XFM.

0: to pain.
1: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho bangod sa akon nga tritis. Sait sakit gid yakon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sis the pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Queen's problema. Ako gitsan una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Gimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa premium D3 Coffee Mix. Kanamik it, kay wala ko gina-insomnia. Kagmanamik man ang ako nga bugtaw bangon sa premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mamili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Sample Plus Gold.
3: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat Right Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Today is
1: August 9 and it's a Sunday.
0: Wow. So ano may ara sa bunga Domingo?
1: 9
0: Hindi ah, sa nagliligad nga mga sinimana, itong gina-hype naton bala nga Friday, makabaton sila sing 8,000 pesos
1: yes.
0: Tanan-tanan. So may nagdalaog na sa aton nga unang nga Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo, which is millions worth of prizes will be given away.
1: Wow! Bisan! 0.1 lang dahakon.
0: 0.1 nga pesos o kung grams.
1: Siyempre, bisan gramos nila.
0: Grabe nga kwartahan na yung pa-promo diri sa XFM. Mati na ka mo always. Hindi na ka mo magsailo-sailo sa ibang nga waragwagan. Diri na lang sa XFM.
1: Sano lang bala nga back to back?
0: Back to back? Wawart.
1: May face to face pa gani. Back to back.
0: Iyan muna iya.
1: Face to face.
0: Iyan muna iya back to back ya.
1: Listen, change your partner.
0: Good evening sa mga nakapahunay-hunay na pahunay-hunay man lang sa Gyapon. Kay buwas mabalik na kita sa opisina kag pag-eskwela. Gani, mati ka mo hasta hindi ka mo makabugtaw buwas aga. Kaya sa alas 12 kami sa tungang gabi. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Magkapalayag na ang programa nga
1: Phone Pal.
0: I-welcome ta na ang tanan nga mga tagpalamati naton sa bilog nga NIR kag Panay Island. Unahon ta ang mga taga dahil lang gid dumay nag-birthday daw. Happy birthday Kuya J Panagsagan.
1: Oy!
0: Ang atong technician sa ating youth birthday sa Bumba.
1: Yeah, te. Pika pa sabi.
0: Happy birthday, Kuya Jay! Ari na, naka-hook up na ang mga taga-Iloilo. Nagapamati ka mo sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 o puntang aton broadcast tech nga si Katropang
1: Kuya si Alex.
0: Correct! Sa Kalibo, XFM 96.5 with Katropang
1: Kuya Jay
0: Noel. Sa Bacolod, XFM 103.9 with Katropang
1: Chris
0: Judery. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with Katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Roja City, Capiz 106.5 with Katropang
1: Neil.
0: Correct. Sa Canlaon, XFM 101.7 with Katropang
1: Baby Ron.
0: Correct. Sa San Carlos, abatihan kita sa XFM San Carlos 98.9. Upunta si Katropang
1: Ang Bana ni Tandang Sora Supremo.
0: Are you sure?
1: Very, very sure.
0: Oh, gano'n ka ka-sure?
1: Ha?
0: Gano'n ka ka-sure?
1: Ito may bag-uto sa akin. Nalipat ko sa ngalan.
0: Hala, sino itong ngalan kayo? Napangita ko man di gani, oh. Basta sure ka.
1: Basta ko hindi Supremo, tiyang bag-o eh.
0: Sino nga bag-o?
1: Yan ang hindi ko alam. Si Andres Bonifacio.
0: Ginapangita ko man ni gani iya pangalan, no? Sino to yung ngalan?
1: Ibang saganta siya nga si Andres Bonifacio eh.
0: Si ano, si Romel.
1: Romel.
0: Romel Pasilan.
1: Talaga? Oh, ugali.
0: Oh, Romel Pasilan, tama. Sa Sagay, 87.5. Kag makitaan makita mabatian sa Analog Channel 13 in IPTV Digital Channel 29. Via Star Cable, Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi, Sagay, Gagiskalante. Wala tayong lipatan?
1: Wari na.
0: Oh, kompleto na. Kag, pwede ka maka-download sa mobile apps. Kadto ka mo sa Google Play Store. Type nyo lang, XFM Philippines. Bisan sa din ka mo sa kalibutan. As long as may internet, connected ka mo sa mga radio station ni Boss Doc Rimi Lito. Uy, pinaagi sa Google Play Store. Social ka naging dyan sa buong yan, no?
1: Bakit?
0: Pang worldwide, naging dyan imo, yaya nga datingan.
1: Correct!
0: Galing kay daw ang imo nga pormahan sa buong daw, albular yung buta ka sa buong.
1: Pangarsin lang ko kahit.
0: Mayara kasang habol nga iya ka badya.
1: O iya, kwan iya malong.
0: Mayara kasing purong-purong nga daw iya ka paltera. Kang may jacket ka nga iya nga daw. Jacket nga iya ka anuson.
1: No, grabe ka man imo, ya ano.
0: Kag may antipara ka nga iya nga ni ano ni Barbie. Karo lang kada, I'm a Barbie girl.
1: In a Barbie world. Kasi, ano pa si Katropang, kat pa sa una. Kasi Barbie ano, Barbie lot.
0: 32 minutes after 9 o'clock, ang amon call and text line, dial nyo lang sa Smart.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431. We'll be right back with more. Stay tuned on XFM Philippines. Kagangin niya programa na dulong sa iyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na
1: tindog-tindog pa.

0: Patrol Papko.
1: XFM.
0: Balita kag impormasyon dira ko sa XFM.
1: XFM.
2: Damo ko na balaan.

0: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Ay, padurong na si Nestor. Magready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
2: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
1: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
2: Sure ka?
1: Oo.
2: Exciting!
1: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
2: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
1: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
5: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Xanthan Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen-gen or
6: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.

0: 12 minutes more to go before 10 p.m. and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Nagbusong nga naging mandob sa kadugayon, Dol.
1: Taniin, no?
0: Ba't jaw galing tatay? Okay lang?
1: Oy, uy, basta lalaki lang.
0: Oo. Amo na naging habol, o amo na naging bilin niya sa imo? Pagkatapos yung pukotay? Pagkatapos yung pukotay, o kung...
1: Amugit eh.
0: Nagpamati na kamo sa phone palopon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Troy Filangka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen sa magusto magwapa gwapo mga kapika na healthy ka pa. Bakal na kamo ka mag-inom sang Santon Gold Coffee Mix.
1: Kag ginadulong man sa aton sang Santon Plus Vitamin C. Kabas kuga ang inyo immune system pinaagi sa pagtumar sang Santon Plus Vitamin C.
0: Available sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na kamo katawag subong na smart nga talawgan.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. Di what? 0915-8311-431. 8311-431. May gabi kay Nick John Tesa Luna kag Emmanuel Dejero sang Roja City Capiz. Tay lang gid ha. Mayong gabi kay nakatutok sa bilog nga gabi sa barangay Waskap is Waskapis. Arohas Capiz na Waskap. Daw siya giniya ang nag-ano niya. Kaya are-are po kayo. Rojas Capiz is Pedro Punto Bedra Capiz Abunga Gabi sa Imulidroy. Hanap ng babae Troy sa Bacolod Pressure Area.
1: Hindi ng pressure area man.
0: Lingin na ni Guru. Lingin ni Guru Lolo ya eh.
1: Bakit eh?
0: Caller line number one, good evening.
1: Hello? Hello.
0: Ay, wag sabat.
1: Mm-hmm.
0: Hello? Sa one gid man to. Dali lang. Check wa. Hello, good evening.
2: Hello, good evening.
0: Oh, dali lang gid ah. Sa hello ka namo sa makina ha, are yo. Check be, batian mo kami.
2: Oh, hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Asya man ni Japon na nagtawag ng ligad.
1: Oo man.
0: Ang taga taga Rojas ni taga Antique.
1: Do Rojas ni sa balam mo.
0: Antique ni. Hello, batian mo kami.
2: Hello?
0: Batian mo kami, sir?
2: Yes, sir.
0: Oo. Ti ano na? Balita? Sa 7-Eleven ka, Japon?
2: Medyo okay man.
0: Sa 7-Eleven ka man, Japon, ka work?
2: Yes, sir.
0: Oo. Mayo kayo, wala ka pang ipahali, no? Pati ka na. Ti ano na balita? May nakaistorya ka na?
2: Why tinagpik?
0: Ha?
2: Why?
0: Why, Ged?
2: Why?
0: Ay, nano man. Ati, wala na kami da may mahimo.
1: Man.
0: Ah, sunod ka na lang intra. Kaya wala ka man Japon may naka-istorya. Kaya daw ikaw lang caller namon nga wala kami naka-istorya. Or wala may na-istorya.
2: Sige, sir, Troy, bye-bye.
0: Oh, tawag na lang sunod.
1: Mayo kayo kayong chindik, ha? Dasi ka sa istorya, o no? Araw-araw, timo nga. Nga, pila ka na din nag-intra. Wala agad ka may nadagit.
0: Mga 1 year and a half na siya, sige katawag. Wala agad. Mayang gabi kay Mel Rose Balasa, watching live from Rojas Capiz. Dali lang, Ged. Sa mga gusto magpatawag, i-message nyo lang sa amon ang inyo numero. Kay kami matawag sa inyo, ha? Kami matawag. Kay bala namon, laka mo na pang tawag. So, kami ang manawag. Basta hindi lang kulang-kulang, ha? Ang harap man sa tsaktuhan man bala. May kulang-kulang man gamay, pero do tsaktuhan man bala nga daw, ano siya, daw tawag siya.
1: Hindi man bala membro sa pamilya, Michael.
0: Michael Ling. Hi, Charles. Good evening. Day lang, Gid. Hi. Mayang gabi, line number one.
3: Good evening.
0: Good
3: evening.
0: Hi.
1: Oh, hi.
0: Baklos na, hindi. Di bakla?
3: Ay, naglad-lad na kayo. Ako po yung nag-call sa inyo sa nang nalwigan niya si Mana, Sir Troy.
0: Ay, okay.
4: Nga babae pa yung maging pangita. Subong lalaki na, no?
3: Okay na. Ano ko nag-gid niya po? Kung nag-gid niya ng lalaki, ako hindi napangita.
4: Ay, ambalan ka nag-gid mo.
0: Te,
4: kay, okay. Ano pa siya bin mo?
0: Kay, saan nagligad? To caterpillar pa lang siya.
4: Subong yung butterfly na.
0: Subong yung butterfly na. Di ba, kula nag-gid siya yan.
4: Nante, wala lagi kuya nag-asala sa ako na panagupnop. Kay in denial pa sa yeah, tunga time. Kaya
3: sambal sa nabi si Sir Dolphin na nagkakatol ko niya. Ano po? At kung nagkakatol ko niya?
4: Nagkakatol yung alatrasa.
0: Siyempre, ang ako niya, ano eh?
3: Kaya tutunlan. Ako ko.
0: Tutunlan lang itong ginambal ko. Kaya ti, ang matutuod ng monarchy ko gina, ang nagkakatol.
4: Ang nagkakatol, gigali mo monarchy.
0: Te?
4: Ang mugali. Ang mugali ito, ginapanuhot ka subong.
0: Magluwas pa si na... Ti gipabata ko matris ko
4: gi. Oo. No? Gipabatak ya.
0: Oo.
4: Gipabatak mo kay nagkaalmoranas na.
0: May katanda man to bilang albularyo.
4: Nga giano ya.
0: Nya to ay hindi man ni matris.
4: Ano kuno? Ano kuno sa iya nga panagupnop?
0: Kanyon.
4: Te, hindi ka na in denial, subong, so babae.
0: So, di bakla ka na,
4: lalaki mo gusto.
3: Lalaki na akong gusto. Andin ako yan sa babae.
4: Te, yung bala nagid mo. Ayawan ako na siya ka, pilit sang nagligat pagtawag
0: yan. Bala.
4: Babae, kaya gusto niya ya.
0: Di ano, mapabunyag ka sa amon?
3: Pwede man.
4: Ano klase mo nga seremonya ang aton obrahon?
0: Galing ka eh. Ang bunyag din namon niya. Ginano ka, ginapote ka sa ikong pagi.
3: Ay, kasakit ka din na yan. Ay,
0: para maging babae kang tunay.
4: Oo. O hindi gani ang arang ano. Ang ano na gani? Ang
0: manunggal.
4: Ang manunggal ano? Oh. Ang pait gani.
0: Oo oh.
4: Na. Oo. Oh. Amo nang amon ibaknot sa imo manunggal.
0: Para hindi ka pagaswangon.
4: Sa oh, para hindi magsigisigi mo pagpangaswang bali ang magwa sina. Kung baknoton ka namon, stick to one ka lang gyud ya. Kay basi ko makatilaw ka kaisa. Ah, basi sunod-sunod balahaw.
0: Amo na ginabang sa nga mayanggaw ka na
3: hindi, gusto ko lang bala itry kung ano gidman.
4: Pero wala ka pa yaka try, haw?
3: Why pag-idya gani?
4: Abidol, i-share sa iyo yung experience ang una ka nga nakatilaw. Kuna para ko, may idea man siya.
0: O kung ako sa iyo mo, amat-amata na ano, ladlad.
4: Kay... Hindi, ano yung experience ang una mo nga nakatilaw? Kaya wala pa siya gani, katilaw.
0: Ah, ang una-una ko, gidya, atong, kin Boulevard ko.
4: Oh.
0: Ay, sakit-sakit, gidya, day.
4: Kag paano to natigayon nga naglabot ka mo sa amo na nga point? Una, di, ano?
0: Nang, ano, siya na gagwardya sa, ano,
4: agaling. Basta gwardya siya.
0: Oo, hindi ko na pa-mention kung diin.
4: Gagwardya siya da yun.
0: Eh, sa tungkat simpol.
4: Ikaw ang kawatan?
0: Kawatan. Kawan. Magnanakaw ng lakas.
4: Ah, sige, while kaya gwardya siya, istorya siya, ay para may idea man siya.
0: While gagwardya sa sabagon, bala, kay ara siya sa... Ara siya sa...
4: Basta gwardya na lang, ah.
0: Oo,
4: sige.
0: Ti, gin, ano ko siya?
4: Gin si Dios?
0: Gin si Dios, kasi saka, gin dilaan ko bilang iya nga.
4: Ay, yun daw, babae nga style, abe.
0: Ti, naganyat, masasang...
3: Ti, mangkot ko lang...
4: Wala pa sa katapos, karoon lang pamangkot. Istorya pala gani, mangkot ka na. Ulat ka ba na mambal kami opo, hindi ka na kapamangkot. Sige, padayon doon.
0: Pari yung manabasa nag-lecture ang maestra, nung gwaan na pamangkot.
4: Sige, doon, padayon doon.
0: Nang karon kay, na kami sa may bagon, amon, nagigda-igda ako.
4: Mga tapos?
0: So, yung kapangus-pangus ko, tubo bala.
4: Bo?
0: Na daw ginapakita, o gin siya nga.
4: Daw ginaum-um mo yung tubo.
0: Nga ginamarisi-marisi ko ang tubo.
4: Oo, te.
0: Kaso ang uli, ang iya, nagigda tubo, yung ipakita, iya.
4: Ti, pagpakita niya?
0: Di, mahulat pa ko.
4: Ginano mo?
0: Gipangos eh. Pero gaigda na kami na.
4: Oh, gaigda na. Ah, sige, ano na pamangkot mo? Go.
0: Pamangkot na.
4: Oh.
3: Ang pamangkot ko, Balmo guarding makina. Musta man na ang ilas ang guard na tuod na tangan ano na ko mo?
5: Ano?
3: Basta guard niya. Ang ila batuta bala, labagin man ako, no?
5: Depende sa batuta.
4: Hindi man pala rehos, tanan. Mm-hmm. Oo.
5: Nantawa bala yung imo, mga ano bala?
4: Nantawa bala yung batuta kay layogid sa guardia, di ba?
5: Wala dapat sa nantawa bala yung fingers.
4: Kay?
5: Kay wala man katulupo.
4: Ay, taguon ko naman akong fingers.
5: Eh.
4: Pero tuon, ang iya nga pamangkot, kung tuod ko nung mga dalag ko ang sa guardia,
5: may ara man dalag ko, may ara man laba.
4: Pila ang pamangkot ko sa iyo, pila nakagwardya ang imong na agyan?
5: Sa diri, kung dito.
4: Aha, bisan pila, include ang tanan-tanan, mga pila na tanan kagwardya.
5: Da sobra, sobra, nagiguro 50.
4: Nadala si Bondera.
5: Ay, minus lang ah.
4: Si James siya. Yeah. Si James.
5: Secret.
4: So ano nakita mo or ano imong kung imo i-compare
5: pero kuno ta naglang man no commonly ha commonly
4: oh, yes. Sa serious lang tanan
5: sa,
4: no?
5: Sa mga guardia bala oh. May mga sarait te oh. Mapasarait ka man
4: hindi ah, gusto mo na maano
3: i-try ko lang guro
4: gusto mo na gusto mo na gusto mo na i-try ang sarait na ginatawag
5: mm-hmm.
4: Pero kakiang-kiang ka na bala pagkatapos. Lalo, ara ka pa?
3: Okay, wala na problema. Yeah.
4: Basta, ang importante, dira, iya, is ara ka na sa imo tuod-tuod nga ano, pagkatawo.
5: Ay, at least, naging baton mo na nga kwan ka.
4: Isa ka man sa federasyon, membro sa federasyon.
5: Yes, nga iloy mo si Jezebel.
4: Kaya yung mo tatay si Shoktong.
5: De, ako on mga si Shoktong tatay mo.
4: Pila na edad mo gani, amigo? Amiga, gali?
3: 29 ako.
4: Ate, okay na na.
5: Oo, pwede na na.
4: Arang ka naman si mo yung Shoktong nga panimuot. Pero wala ka pag-idya ka agibisan ka isa?
3: May pag-idya first time guguro niyo mga sabo mo.
4: Amugin na ang pagwasak sa mga buwas damlag.
5: Mayo kung buwas damlag lang mawasak.
4: Kaya basta matilawan mo, sakit man na nga may na... Sakit man na o kung manamit, o kung sakit nga may kanamit nga dala, sigurado, siguradong enjoy ka.
5: Kagpamangkot.
3: Wow.
5: Kung...

0: tuwad.
1: Kaglain niya kay Dolphy nga tuwad, yaya, tigbaliw niya nga pagtuwad. Teh, damo ka na ito, ano?
0: Ano sa imo?
1: Teh, ipurso mo na na.
2: May napalaan, pero gusto ko nga magka-experience.
1: Sa?
2: Nang ginambal mo bala itong ano, tugi naman, itong...
1: Ano? Mapangosas ang tubo?
2: Itong ginambal mo, tugi na lang, ano itong Boulevard?
1: Ah, Boulevard of Broken Dreams.
0: Broken Dreams. Yes. Ah, amo ginapag sa ulo mo sang imo nga vowels.
1: Ah?
0: Oh, eh, eh,
1: oh, oh, inaway!
0: Eh, gusto mo man mag-memorize ang vowels?
1: Te, enjoy ka no? Amo na ang ginatawag nga true happiness. Ila binagid kong baton mo ang imo nga pagkatawo.
0: Yes.
1: Wala ka na may ginatago o ginalikom sa imo kagalingon. Kaya mas stress ka lang na kung ginatawag ka pa, no?
0: Kao.
1: Correct. Galing kayang law. Ay naman sa amon part ng mga lalaki, nabuhina naman ng amon nga ano. Ang amon nga
0: lalaki.
1: Yes.
0: Kay kung hindi ka gusto sang Boulevard of Broken Dreams, pwede ka man ka chupampam.
1: Ba? Chupampam?
0: sa Boulevard of Broken Dreams, siya vowels pala ng imo nga memorizon.
1: Oh.
0: Pero kung magchupampam kaya, Doremi na gid.
1: Ah, ito. Oh.
0: Dito sa ano lang bala.
2: Oo, oh, ito sa ano lang.
0: Dito sa ano lang bala nga lang buton nung pinakataas ka nota.
1: Oh. Eh? Anong pinakataas nga nota guys sa Doremi?
0: Ha?
1: Anong pinakataas nga nota sa Doremi fa sol la?
0: Ang highest do eh.
1: Oh, sige ka no be? Try
0: do.
1: Be.
0: Do re mi fa sol la ti do.
1: Amo na to?
2: Nabigin nang laban na naguro ang do.
0: Oh, kay do doon ka na mo. Eh,
1: ready ka na?
0: Ready ka na mapadokdo?
1: Yang gawag isa mo.
2: Okay lang ako. Okay ka na
0: sa lowest do?
1: Ah, sige ko na lowest do.
0: Sa lowest do ka lang anay subo.
1: Sa diri ka lang anay sa lowest do ko no? Sige na be, ang lowest do.
0: Sa lowest do ka lang anay.
1: Ano to gani? Ang lowest do. Sige sundi.
2: Kiko sa do kay gamay ila.
0: Kay kon sa highest do ka, doon ka gid.
1: Na.
0: Kon sa lowest do, dugmokon ka na gid.
1: Dugmokon lang sa anay.
0: Oo, dugmokon ka lang anay.
1: Asa malabot niya ang pinaka-highest.
0: Pinaka-highest nga do.
1: Amo na na ang pagdudo saya.
0: Pagdudo saya.
1: Pero kung do lang gid ya,
0: do.
1: Dunoton lang anay.
0: Dugmo ka lang anay.
1: Oo, dunoton lang anay. Sa kung sa Rhea, Re?
2: Ang saburo ko lang ito.
0: Hindi, kung sa Re, kaya Re-an ka na.
1: Kung me, Dore, kung sa me naman niya.
0: Mag-me, oh. Mami, kagit pa ng kanding.
1: Dore, me, sa fa.
0: Ha?
1: Fa.
0: Fa? Fatsyon ka na lang.
1: So.
0: Ha?
1: So.
0: Ha? Kung so. So.
1: Sop-sopon.
0: Oh, sop-sopon eh.
1: Dore, me, fa, so. La. La.
0: La. Ang balaso ng lalaki.
1: Latibay.
0: Buwan mo naman latibaya namin.
1: Do, re, mi, fa, so, la, sa tia.
0: Ti, man.
1: Do, re, mi, fa, so, la, ti. Amo to, do, doon na.
0: Doon ka na.
1: Te, damo ka na may nabalaan.
2: Okay, damo na, Gidman. Thank you sa inyo pag-share.
1: Te, ma-plug ka number.
2: Okay.
1: Sige, go.
2: Pwede ko kapili isang lugar kung ano lang akong gusto.
0: O sige,
1: pag gusto ka, ay total virgin ka pa man.
2: Kay dili lang buro, kay mga malayo na ang iban.
1: Oo, sa diin ikaw sa Rojas?
2: Hindi yan sa Rojas.
1: Sa diin ikaw?
2: Wala na po yan sa Rojas, sa Bestay. Dili na po yan sa Kalibo, Bestay.
1: Ah, sa Kalibo. Sige, mga taga Kalibo.
0: Taga Kalibo.
1: Zero.
2: 0930 798 6967.
1: Isa pa.

0: 0930-7986-967.
1: Go, girl. Go, girl.
2: De, kabunyag ka, hindi. Damo naman sa may nabalaan sa imuhalin. So, muna, ang ako na lang ginamambal, go, girl. De, bye, girl. Bye.
0: Okay, thank you so much.
3: Thank you. Bye. Thank you also. Bye.
2: It's 7 minutes after 10. Mabalik pang phone. Palopon nyo si Katropan Troy Tisoy.
3: Kang si Katropan Don Filang.
2: Nagpamati ka mo sa XFM. Katropa mo.
3: Exciting!

0: oil.
1: Edgar, El Banboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. XFM.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito, Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: 25 minutes after 10 and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Baldag sa Roity Soy, ka-open nyo sa phone, pal.
1: Sa Katropang Dofi lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo, Sangsanton Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Kaginadulong man sa aton sa premium D3 coffee mix. Stay sharp and energized with premium D3 coffee mix.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy sa Bilog na Pilipinas. Pwede na ka mo ka-call sa smart nga numero
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Si Manananggal Di Amor na trangkaso subong gabi. So bali ang iyang ang iyang bulong ang phone pal nga programa.
1: Nan, kag inuma siya sang Santon Plus Vitamin C.
0: Sa dalalayo niya nga pinamati ilan taw sa aton Facebook.
1: Mm-hmm.
0: Daw isa sa aton guro ang matilawan niya gid. Bilang taw daw may picture na bigo bebe. Ay, daw gapakilid-kilid mo ng picture daw hindi amuaw. De. Lili, on tabi mo. Ito kaniwang nito, bukog nang nibili na. Oh.
1: Basi kung kuwaman isa.
0: Ha?
1: Kalahi man namon.
0: Basi guro.
1: Ha?
0: Send ko no purang kay, be.
1: Ibig si, ano lang. Messenger lang.
0: Is ka messenger lang kayo ba? Walang tao ka man marangkay?
1: Ha?
0: Walang tao ka man purangkay?
1: Eh, pamatulaan, tasaya ko babae, sa ako lalaki.
0: Yeah. Mana?
1: Hindi, ah.
0: Dubli kara, kaya galing.
1: Hindi man sa mo sinasabi. Pamatulaan, gani.
0: Pero walang tao ka dyan.
1: Ha?
0: Sabi ko ga, digwa-digwa ka.
1: Naluod ko na eh.
0: Pero walang tao ka.
1: Walang tao lang yan. Ano malayo na malantaw? Basta hindi lang kuya magkilaw.
0: Ah, malantaw lang sa kuno. May caller to sa line number 2. Good evening.
2: Good evening.
0: Good evening. Do, ano, do dako problema ni sa ngamon, Migo.
1: Nga, ano ka subo sa ngimo nga dating?
0: Gani. Ngalan mo, Migo?
2: Wako, wako, tre.
0: Ngalan, ngalan?
2: Wako, wako.
1: Wako, wako.
0: Ah, si wako, wako. Okay. Wako, tagadiin ka.
2: Sa Himamaylan.
0: Ah, Himamaylan. Pila na edad mo?
2: 31.
1: Tingnan ka subo sa imo, wow.
2: Hindi na ka na subo ko kay magabot na si birthday ko. Kaya kikumitan na bahay.
0: Saan birthday mo, wow?
2: August 20.
0: August 20?
1: Mapila ka na?
0: 31?
2: 32.
0: Ma 32. August 20 birthday mo?
2: No.
0: Makaabot ka pa yan sa pitsa 20. Okay ka, ano? Kaluya sa imo nga.
1: Kaluya
0: doon ka pa milin-milin ka na balawa ko. Daw madayon gin nga daw hindi ka nakalabot sa pitsa 20.
1: Yan, no?
0: Labot pa? Ha?
2: Masindi
0: siya na ibilang gurusta. Sige, mabalaan talaga galing kay ma-headline ka man na Japon kung ano ginman.
1: Yan, ano mapilma ka na ng last will and testimony?
0: Testimony? Hindi testament? Testimony ka dyan? Testament tayo.
1: Testimony ako niya, be.
0: Te, may ara ka pa mga manggada nga nabilin, nga daw nabalaan mo na nga daw, hindi ka nakalabot sa pitsa 20 sa Agosto. Mayara? Ano ang mga properties mo ng ara sa imong subong wako?
1: Oo.
2: Wala, Troya.
0: Ah. Hindi ka nalang magpirma eh. Wala man lang kami gali hangpon sa imo.
1: Ang mukha man.
2: Wala, Troya. Wala lang sa binlan.
0: Hindi ah, maya. Araw ta pa nga. Wala agad sa mga relatives na nga
1: oo.
0: Tulinan mo sa imo manggad.
2: Manggad, Gidya. Kigado gani, manggad.
0: Ano work mo wako sa imo mailan?
2: Kampo lang.
0: Ah, sa kampo. Bali, ano, obra mo sa kampo? Ikaw ang tubo, ano?
2: Ang pangilaman sa tubo.
0: Ha, pangilamon sa dul. Mm-hmm. Kapoy kapoy pala na dul.
3: Ha.
0: Kapoy kapoy na makon mo ang isa karayas ang katubuhan na mo na. Imo na subayon nasa sa pinakapunta git. Tapos
3: no?
0: Sa next lane ka naman dayon guna ka naman naguna. Pero may sekreto na dabala para mas dasig. Kabalo ka kung ano ako?
2: Ano try?
0: Ikaw ang ubrahon karabaw. Kaya? Ha?
2: Dasig na tapo.
0: Amo gani. Sila ka nakatuig obra sa kampo man?
2: Nga 20 years na.
0: Pero hindi ko magpati nga kaubra sa kampo, Dolph.
3: Gani man.
0: Nga, may ara sa iya pang load, gani iya pang tawag, pang intra sa ato.
3: Wala, labot sila sa sulod sa 20 anyos. Dra ka lang.
0: Oo, man. Wala.
3: Siyempre, bisang paano, ang iba niya iya ng gaano man mo?
0: Nag-level up.
3: Nag-level up.
0: Oo, level up. Ang iba, nag-gwardya. Ang iba, nag-babakulod, nangita sing trabaho bilang maintenance abi, gardener, na muna. Ti... Unahon mo gid-ana yung nobya mo kaysa sa imong sa imong future, sa imong pangkaugalingon. Kay ti matrantay dos ka na bala. Kinanglan mo na gid may ara ka tinipunan kay sa sini bala. Hindi bo silingon nga nakatawag ka di sa amon. Abi mo may madamhag dayon sa imong uyab. Mga maro na subong ang mga girls sa miguwa ko. Miguwa ko? Kung wala man lang sila kuwaon sa imo nga patilaw man sa simo yaman. Diba? Amo na lang na ang masakit na kamatuuran wako. Dapat imuad mo na nga daan sa amon kung pila ka ektarya ang nakapangalan sa imo nga lote or nang farm. Kadutaan amo na.
2: Mga isa lang.
0: Nakapangalan na sa imo? Hindi. Laban ni sa burit.
3: Tuod ba na nakapangalan sa imo?
2: Huwag ang nabili na ni tatay sa akon.
3: Si Mayo eh.
0: Anong lot number niya? Kaya i-check ko subong.
3: Letters lang ko, no?
0: Lot number.
3: Letters lang gani.
0: Lot number.
3: Lot number, gijang imo.
0: Lot number ang akong ginakinanglan. Be, ihatag may ang lot number. Ano na siya nga lot number? May code-code na mo kung tuod yun yung inbilin sa iya sa titulo, bala?
3: So,
0: lot number?
2: 703.
0: Ano?
2: 703.
0: Sala. Iyan man naka-plate number ka, Siris.
3: Kung sa diin ka kung nga lot, sa A kung sa B?
0: Sa diin nga lot, A o kung B?
2: B.
0: Ha, sabi lang sa yaya.
3: Sige ko gitaw.
0: Hindi sa portion A lot. Dito gitaw sa portion B lot.
3: Kaya kung siya nakakadlaw ka.
0: Sabi mo, maruan mo ko, gaan mo sang lot. Gaan mo ko lot number. Hindi mo ihatag sa ako. Niya kasiris na plate number. Namisi mo ba?
2: Sige ba, di mo sakay kayo pagkati sa amon niya.
0: Dali lang. I-check ko, anay, ang sa line number 1. Good evening, line number 1.
3: Hello, may gabi.
2: Hello po. Good evening po, Troy.
0: Sandali, dyan ka muna. Kausapin muna namin yung tagay mamaylan, sir. Makinig ka lang muna dyan, ha?
2: Okay po, okay po.
0: Sige. Okay. Sige na. Plug that number mo kayo. May naka-standby sa line number 1. Hello? Wako?
3: Wako?
0: Plug na that number mo kahit nabalaan na naman ang imong alat. Sa bilat kagaliya. Ano number mo?
2: 09-0951-906-9936.
3: Okay. Inaya lang. What?
2: 09-51-906-9936.
0: Okay, salamat.
3: Sige, salamat, Gil.
0: Line number 1, good evening. Pangalan, kagtaga diin.
2: Hello po.
0: Yes, sir. Pangalan po at taga saan?
2: Yui Tabion po.
0: Taga saan?
2: Yung dati po nagbigay sa'yo ng number na humingi ng pimpal.
0: Taga saan po kayo, Joey?
2: Taga Kalong po sa Kabangkalan.
0: Ah, Kabangkalan.
3: Kabangkalan.
0: Yung sa Palawan, yung taga Palawan, ikaw ba to?
2: Opo, opo.
0: Oh, mabuti, nakasurvive ka pa, ha? Kamusta yung... Kamusta yung pakiramdam mo?
2: Masayang masaya po.
0: Natanggal lang ba yung dextro sa kamay mo?
2: Natanggal lang po.
0: Kailan ka lang pinalabas?
2: Ay, hindi ko po na pala.
0: Andiyan ka pa sa loob?
2: Ako po, ilang ito na para po makapasok po.
0: Ah, andiyan ka pa sa loob?
2: Andito po sa loob, hindi pa nakapasok.
0: Oo.
2: At saka hindi pa nakalabas.
0: Andiyan sa loob, hindi pa nakapasok at hindi pa nakalabas. Gusto mo ibugsok, taka? Joey? Daw wala ka sa tarong nga
3: nga pamintsaro.
0: Ah, meron na nag-text sa iyo?
2: Nakatagpo rin to ako ng babae na pwedeng papasukan at
0: pwede labasan.
3: Wow! Congratulations!
0: Taga saan yan? Taga saan?
2: Taga Iloilo po.
0: Ah, taga Iloilo. Ay, ibigay mo nga sa amin yung pangalan. Baka yan din niya yung babae na taga Iloilo na maraming lalaki. Mm-hmm. Pangalan niya? Sino yung... Anong pangalan niya?
2: Yung pangalan niya po. Maria Rina. Ang pangalan po.
0: Maria
2: Rina.
0: Ayun, di nga kami nagkamali. Siya din yan. Mag-ingat ka dahil patikimin ka lang pagkatapos ipalit ka rin sa ibang lalaki.
3: Yes, patapos kunan ka lang ng GCash.
2: Siyanong ko pa po siya. Pero single mom po siya.
0: Oo nga.
3: O kaya nga.
0: Yung kausap din namin dati, single mom din yon.
3: Yeah. Marami na siyang lalaking niloko.
0: Oo. Baka ikaw na yung pang-sampo.
2: Napakasakit kaya tayo na.
0: Pero ano muna? Tiktikan mo muna, ha? Huwag mong muriin. Tiktikan mo muna. Huwag mong muriin. Tiktikin mo muna, ha? Tiktikan, ha?
3: Baka maraming tiktik yan.
0: Sige, ano mensahe mo sa kanya kung nakikinig ngayon si Maria?
2: Ay, wala naman po ito, ha? Wala namang helmet, eh.
0: Mensahe mo para sa kanya kung nakikinig si Maria. Ano?
2: Nakikinig po.
0: Ano nga yung mensahe mo? Parang honghang naman ito, oh. Ano nga yung mensahe mo sa kanya? Okay, bye. Maraming salamat. Okay, sa sunod ka na ulit tumawag.
3: Na-overwhelmed siguro kay Maria.
0: Oo. Hindi niya alam na natin yung diskarte ni Maria.
3: Correct.
0: Oh, yan yung sisira sa buhay niya. Charot. 38 minutes after 10, mabalik ba ang phone? Follow po nyo si Katropang Troy Tisoy.
3: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Sige ka pa mati ka mo sa XFM, Katropa mo.
3: Exciting!

0: 过，
1: XFM Balita kag impormasyon dira ko sa XFM
2: XFM Damo ko na balaan.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon, kag-vitamin D3. Nga-a, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may araman sang vitamin D3. Nga pampapasgog sa aton natulaan. Pampagkanas ang utok. Kag-pampa-improve sa aton immunity. May santon, nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Woo!

0: A minute more to go before 11 o'clock and you're still tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Sa gihapon, Katropang Droid Isoy, kaupo nyo sa phone pal.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo, San Santon Plus Herbal Capsule sa may mga bulbukol sis kag tumor, magtumar. San Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kag ginadulong man sa ato sang clear skin herbal soap. Kutis artisana, kutis porcelana pa.
0: Mabakal sa dalagkuan ng mga drugstore. Parehas ang Mercury, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Kaya sa mga butika, malapit sa inyong lugar, available gid ang tanan ng produkto sang Yes to Health Incorporated. May gabi na isa amigo ko da nga si ano, si Carb. Amo ni siya ang nag-live-live samtang nagagulot sa iya nga ahos. Mga panakot sa iya nga lulutuon, kagang background XFM.
1: Wow! Ha?
0: Kaya nakita ko ang iya nga live video, automatic may libre isa ka karton nga Santon Gold Coffee Mix.
1: Wow!
0: Makita mo na siya kung masaka sa Dibuas Guro kay ginambalang ito sa nga. Claim na itong imo premium!
1: Kani man!
0: Kay basta mabatian ko na dahil sa live-live nyo nga na may background na nga XFM gatukar. Tagaan da yun kapi isa ka box.
1: Man.
0: Hindi kay isa ka sachet kundi isa ka box.
1: Eh, charge mo da iya nga iban pag idya.
0: Charge sa imo ha.
1: Ay, ikaw yung matag ya.
0: Oh, carb, may gabi na sinopol mo da sa bungin ng ambal sa Dio, pwede ko da ka pa shout out pang. Kung kin-comment mo na rikta pa shout out mo din labasahan ko na subong. Pa-reply yon pag id kuya. Dial lang ka mo sa XFM call and text line sa Smart
1: 0915-0076-793
0: and 0915-831-431. May caller kita sa line number 1. Good evening!
1: Hello?
2: Hello?
0: Ay, liyo ko mute sa imo nga radyo, Migo. Migo, mute ang radyo.

0: liwat, dial liwat. Basi ko nalipat. 0915-8311-431. 0915-8311-431. Eh. Te, ikaw yan. Di kayo maglawag sa smart mo, ya. Mamati ka lang, ya.
1: 0912-0076-793.
0: O, te, nautod na naman.
1: O, eh. Mo?
0: Kaduwa na nautod. Kaya lang kita. Mayong gabi landa sa kay Rolando Isulan sa Purok Olon Tawo, Barangay Himugaan, bye-bye from Ray ng Lawis.
1: Grabe, layo ba?
0: Oh, Himugaan. Himugaan. Hindi Inubaan, basta Inubaan ang Balmua.
1: Himugaan.
0: Din be? Din be Himugaan be? Ra, ra, ra, ra, ra, ra.
1: Himugaan sa may bago?
0: Uy, sa galing katutol.
1: Ito may Himugaan man sa
0: Himugaan, bye-bye.
1: Hindi na saya sa...
0: Ah, ikaw ganito na mamangko to. Mangko to, mangko.
1: Himugaan dito sa may...
0: Hala.
1: Sagay eh.
0: Hala. Oh, sa dingin man bala, sa sagay, sa bago.
1: May Himugaan man ganyan. Sa bago.
0: Kag.
1: May alaman sagay.
0: Te, sa dina namin ko ang gingrit ko bago lang, Himugaan,
1: sa
0: bye-bye.
1: Sa sagay.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Sigurado ka?
1: Oo,
0: tiyo,
1: eh.
0: Ambal ka bago.
1: Ba, ha? May Himugaan man ganyan sa bago.
0: Oh, greetings coming from Reyna, Reynang Lawis, Bago City.
1: Yeah.
0: Eh? Pati ka na Himugaan, bye-bye sa sagay na. Si Norberto.
1: Celestial?
0: Hindi. Norberto Belo sa Torno Junior sa Kadi City. Gapamati man siya.
1: So, nagina sa...
0: Ay, tuod. Ah, naga-call man siya tigani, oh. Ah, wala ko kabalo kung sa dindi si Norberto. Kay duwa di ka bilugi ako iyang ano.
1: Nga number?
0: Iyang picture sa cover photo.
1: Mm-hmm. Oh.
0: Sige, salamat. Gida mo mga taga-Kadis mga gapamati. Bala sa ato, no? Tapos subong pagiging naglaro ng ato na signal. Oh, grabe, likop. Ang bilong nga Kadis, puro sa nan-XFM.
1: Nan.
0: Oh, balikadis kag sagay, waswasanay na. Dugay-dugay, mamat-amat ato pa kato sa Eskalante. Ato mga isoon diya sa Eskalante. Pag wat-wat mo diya kay mo paulan mig, ano?
1: Radyo.
0: Paulan mig TV nga flat screen.
1: Oh?
0: Flat scroll, oy, flat scroll. Hindi flat screen. TV nga flat scroll. Dial nyo na, dasiga na, ah. Kadugay, gijaya.
1: Sige na.
0: O, dahil lang yun, i-invite anay sila sa ato na Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Kung sa diin, every Friday, 5,000 pesos nga cash ang inyo madaugan. Paano mag-intra? Bakala ka mo sa Gold Eagle King o kung Gold Eagle Beer nga 320 ml. Ang tansan sina isulod nyo sa sobre nga puti. Kag isulat ang inyo kompleto nga pangalan, edad, address, ang inyo contact number. Kag ang suki nga tindahan nga inyo nga ginbaklan. Kag ihulog sa mga tindahan nga may mga drop boxes. Sa bilog nga NIR kag sa Panay Island. Kag diri mismo sa tagsa ka mga radio stations ang XFM sa NIR kag Panay may mga drop boxes man dira. Kung wala ka mo nakatultul sa iba ng mga tindahan na may drop box, dito lang ka mo hulog sa among mga waragwagan XFM nga mga radio station para dako ang chance mo nga magdaog sing 5,000 pesos nga cash sa nagapadayon nga Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Ang announcement sang winner every Friday man. Kag may mga posting man sa mga social media pages sang tanan nga XFM radio station.
1: O, Teddy, yan pa ka mo?
0: Sosyal na ganyan, subong niya ang XFM niya.
1: Correct, kaya...
0: Pangatag kwarta, 5,000, no? Hindi lang tag isa-isa ka, 1,500. 5,000!
1: Eh.
0: Eh.
1: Kasi may groceries pa na.
0: Hmm. Adaw, bati ko doon, ikaw kuno isa sa mga tagdaog sa grocery.
1: Sa kanula.
0: Tandain nyo, may pangalan, Rodolfo Alacapa. Wala. Wala na kami diba nobo ni Rodolfo, ha?
1: Oo, ha?
0: Tapos, gid. Ka, di na to sila man. Nga nga wala yun na ginapadayon yung tawag sa
1: amon. Panawag na ka mo. Kakapoy, blakata-kata.
0: Gani. O, oh, dahil lang yun, ha? Salamat sa tulong ninyo, Troy. Nakatagpo na rin ako ng babaeng mamahalin ko, sana din niya ako lulukuhin dahil residido na akong mag-asawa at

0: Mamuhay ng tahimik kasama si Rena o Rina Lindroy.
1: Ang balo. Pase ko na amo na malasa. Kasi nagkaroon niya kapakasal. Amo ginasa daw.
0: Hindi pa saling naman buot niya, no?
1: Gani.
0: Ay, sa mga taga Victoria, shout out ko, no? Galanto kami sa, ano, sa Star Cable Channel 13, kag analog channel to, hindi, analog channel 13 and digital IPTV channel 29. Alin kay Zig 027. Salamat, Gid!
1: Yun, oh, sosyalan.
0: May TV na sila,
1: cable,
0: no?
1: Correct.
0: Wow, grabe. Kagret, kapamati man kami diri sa Lawaan, Roa City, Atinon family. And kay Mary Vic Atino, nalin kay... 7516. Thank you so much. Ikaw na sa FB Live, wala ka nag-FB Live?
1: Lubat na, B.
0: Ano, lubat ka na?
1: Nang may kapilanda sa kay Cecilia, and of course, sa kay Junior, kay Vince, kay Brian, sang San Dionisio, Bacolod.
0: Wow. Sino boyfriend mo? May boyfriend ka?
1: Ngayon?
0: Yes.
1: Wala. I'm free.
0: Sa kabilang buhay gusto mo? Boyfriend sa kabilang buhay? Bakit mo tinatanong na ngayon na boyfriend? Bakit meron ka bang boyfriend sa kabilang buhay?
1: Sinabi ko ba?
0: Sabi mo eh. Sabi ko, tanong ko, may boyfriend ka ba? Yung sagot mo sa akin ngayon, hindi. Sa kabilang buhay?
1: Hindi ko alam na may karugto.
0: Ay, talaga? Magkano na lang naiwan sa wallet mo ngayon?
1: Marami-rami pa.
0: Kasi, ano pa lang eh. Ano? Parang magkakalahati pa lang ng ating trabaho. Parang... na simot na lahat yung natirang ano, halawan.
1: Ba't mo alam?
0: Siyempre, nakita ko yung mga ano, yung mga receipt ng GCash.
1: Saan?
0: Ha?
1: Saan?
0: Diyan o, sa table.
1: Talaga?
0: Meron kang pinadala na 300.
1: Kanino?
0: Ha?
1: Kanino?
0: Ibanggitin ko ba on air?
1: Pwede.
0: Ha, parang si ano yata, si letter C.
1: Tapos?
0: Ha, gusto mo talaga, kabuuan ng pangalan.
1: Sige.
0: Maya-maya, may caller tayo. Good evening, caller. Line number one. Hello? Yun, naputol. Putol na naman. Sige, patuloy ko ah. First letter talaga ng totoong pangalan, W.
1: Talaga.
0: Tapos, meron pang ano, J.
1: Wajo? Good learn. Si Wajo?
0: Si Wajo. Totoo. Sino yung ano?
1: Si Wajo.
0: Sinong boyfriend mo ngayon? Narararara. Mga kigay.
1: Wala akong boyfriend ngayon.
0: Hindi sa kapuli sila. Balay lapusan sa labador nana niya. Ha, mugali. Wala ka nagpuli. Sini nga si Mana. Kay may arak at tugaligin na tabo-tabo sa Eskalante.
1: Eskalante na naman.
0: Wala na dayo na amon team building, guys. Eh, nagbagyo diri.
1: Nagbagyo.
0: Nagunos, nagbasko ang ulan. Saan ta dayo nun? Yeah. Dahil lang yun. Next week. Anong next?
1: Hindi ko pwede sa Sininga Sabado.
0: Okay. Ay, 15 dapat.
1: Oh, 15.
0: Hindi ka pwede nga, din ka makadto.
1: May reunion kami.
0: Arara, may reunion na naman.
1: Oo, oh, iyakawaming.
0: Ha? Di, wala ka man to ka-graduate.
1: O, sinong-sinong-sinong mga wala.
0: Ano na, elementary high school?
1: Elementary.
0: Ah, may atinan ka naman. Maliban, wala na.
1: Di ko diupod ka.
0: Hindi mo pag-upna ng imong crush nga OJT. Pili ka, Waming, o kung crush mga OJT, ma-boxer sa swimming pool.
1: Te, kulipayon niya mo lang ko, hindi, pabilin ko eh. Pangkaneng
0: so wala ka pa
1: istorya.
0: So wala ka pa final destination sa Saturday, either ma-go ka sa inyo, sa inyong
1: alumni
0: sa Waming, o kung masabay ka sa amon nga, ano,
1: nga
0: sa aton gali nga tawag siya, yeah. Team building.
1: May commitment na ko sa Waming. Supposed to be tani, di ba, sang kahapon patatali.
0: Ang iya boxer Adidas.
1: Ako ya, I am
0: all... Ang iya nga upper Adidas man.
1: Ang balanta kagani nga may commitment na ko.
0: Ang iya chinelas Adidas.
1: Pues.
0: Gali iya tsura do Udas. Te ano ma, waming ka o kun matim building?
1: Nakuluya, malaguro nga may commitment ka na, i-put down mo pa.
0: May ginpirmahan ka?
1: Of course.
0: Belan tao be?
1: Atutugani.
0: Yee, yeah, wala.
1: Tutod.
0: Wala.
1: Yee, wala kun wala iya.
0: 12 minutes after 11 o'clock, kapag na yung phone, palabon nyo si Katropang Troy Tiso.
1: Kap, si Katropang Don Filang ka.
0: Nagapamati ka mo sa phone, pal. Dirigid lamang sa inyo paboritong istasyon. Ini ang XFM. Katropa mo.
1: Exciting!

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Ken Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
3: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganit ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng katara, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Alas 11.32 na oras sa Pilipinas. Sa Gyapon, kamo nagapamati sa phone. Palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphilangka.
0: Hindi ka mo magkalipat ang Santo ni Next FM. Libo-libong pa premium. Nagapadayon sa Gyapon, mga katropa. Every Friday man na ang iyang weekly draw. Kung sa diin, 3,000 pesos na cash ang inyong madaugan. Baka lang kamo sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Isa ka blister sa Santon Gold Capsule. Isa ka blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Isa ka blister sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Kag lima ka sa siya isang Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo ang mga participating Yes to Health products sa puting sobre. Isulat ang kompleto nga pangalan, address, contact number, kag pirmahan, kag ihulog sa mga official drop boxes nga naamtang sa tanan nga XFM station sa Negros kag Panay Island. Every Friday, you can win 3,000 pesos nga cash kung magabutan ang inyo nga pangalan. Madamo nga salamat sa mga tech on duty subong gabi sa tanan nga station managers sang XFM Philippines, NIR kag Panay Island. Kag sa amon man nga CEO kag boss, Dr. Remy Lito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphilangka.
0: See you tomorrow same time from 9 to 12 midnight sa Phone Pal. Adios amigos amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babush.
2: XFM. XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga kumpari ko sa bench, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasuhan ko, mga kaugutan ko, kinasulbang nga ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Rodel Santangkuli. Damo kapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Santon Gold Coffee Mix na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
4: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako, kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama, Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
0: Santon Coffee Mix.
5: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Yun is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis.
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
15: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Dapatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilangan ko man. O kikidya bala kay wala na nagkasakit ang akon ulo. Ani kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit, diriyo.
5: Ah, dali na.

0: sakit ng katawan, mag Santhon Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Santhon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil, Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santhon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New York. Sister Pain.
3: Ako galing si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: XFM.

0: Tanggalin ang pamamagat, kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang, dapat sakto lang. Parang Santone Plus Coffee Mix, di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle. Hindi naman sa papalitan ng Vision X Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes, habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. Vision X Plus Soft Gel.
5: XFM.

0: para sa malakas na buto.
1: Premium D3.
0: Matibay na immune system.
1: Premium D3.
0: Proteksyon sa bacteria at viruses.
1: Premium D3.
0: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
1: Premium D3.
0: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
5: Eggs.

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: po si Isel Complicado.
1: Si Balo Mantike.
0: Masakit ang aking katawan.
1: Malagi
0: narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
4: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sister Pain.
6: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
2: Consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
7: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linga ka sa inubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
2: Santon Plus Gold.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo.
4: Isa ka-teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins, at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: X FM.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
4: Santhan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Exactly.

0: Pantone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diri yo.
7: Ay, dali na.

0: Plus Herbal Oil.
1: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Plantum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
0: Plantum Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puson.
0: Desminoria.
2: No more.
0: Plantum Plus Herbal Oil.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
4: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Chronic pain.
7: Ang sakit.
3: Mag-sister pain.
6: Muscle fever.
3: Acute pain.
6: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
6: Mag-sister pain.
3: Pangkarang pain.
6: Fast and safe.
3: Sister pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sister pain.
6: Mabibili sa mga butika.
8: XFM.

0: Alagaan ang puso bago pa mahuli ang lahat. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun lang may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Ganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito naman po yung likod, Sir Michelle Hinas. Mga kasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, hatid sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kabayan po natin dyan na hindi pa nakasubok ng mga produkto natin, nako, puntahan na po, mga kaibigan, ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo po, mga kaibigan, especially yung ating pong Ultimate Trio, ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C at ang ating pong Premium D3. Yan pong tatlo na yan, mga kaibigan, ng complete package sa pagpapanatili ng malusog at malakas na pangangatawan. Kumbaga, sabi pa nga, complete package, eh nandyan na po, mga kaibigan, yung nutrients, ano, nutrition na kinakailangan po ninyo, yung mga vitamina, mga minerals na kinakailangan ng ating pong pangangatawan para maging functional yung ating pong mga organs, eh nandyan na nakapaloob sa ating pong Ultimate Trio. At syempre, samahan mo pa yan, mga kaibigan, ng mga malakas, ano, na mga content niyan na meron pong antiviral and antibacterial effect. Ano sa panahon natin ngayon, eh napakarami na po na mga bacteria, ano, yung mga variants ng mga virus, eh ang dami-dami na po, mga kaibigan. Kaya nga minsan, eh hindi na sapat yung mga suplemento na iniinom natin. Kaya kinakailangan i-combine nyo, mga kaibigan, yung mga supplements na tinitake po ninyo, no? Kasi nga, yung mga pathogens na yun, mga virus, bacteria, eh nag-evolve. Eh lalo na yung atin pong mga suplemento na iniinom, eh dapat makatapat po yun, mga kaibigan, no? O maka-cope up, ayan, doon sa mga viruses and bacterias na panibago ding nadidiscover, mga kasama, ha? Subukan nyo po ang ating Ultimate Trio at mabibili na yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Siyempre sa ating pong programa, mga kasama rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.

0: 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At ilike nyo po ha, at i-follow ang atin pong Facebook page, mga kaibigan. Search nyo lang po, Yes to Health Inc. At ang isa po ating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated lagi kayo, mga kaibigan, sa atin pong mga promos, mga announcements po natin, mga kaibigan, at ganoon rin sa atin pong mga bagong produkto. At ganoon rin, ay puntahan po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapag-check up ng libre, makapagpakonsulta po ng libre, mga kababayan, ano? At syempre, meron din tayong mga papromo dyan, ha? Sa atin pong mga Yes to Health Clinic, mga kababayan. Kaya puntahan ang mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo pong mga lugar.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jekos Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
2: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapag-check up, makita kung ano yung mga kondisyon ng inyong pong pangangatawan at yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa katawan po ninyo, mga kaibigan, ha? Libre naman ang pagpapa-check up. Kaya i-grab niyo po yung opportunity na makabisita, makapunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic.
1: Secret of Health, Health Info.
0: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan sa mga lugar na kung saan nananalasa pa rin ng pag-ulan, Doc, ano? At nandyan ang pagtaas ng tubig o itong pagbaha, mga kaibigan, meron po mga karamdaman na sumasabay sa ganito pong panahon, mga kaibigan. Itong isang klase po ng sakit, tinatawag po na leptospirosis.
3: Mm-hmm.
0: At alam naman natin or alam ng iba kung ano itong leptospirosis. Ang problema, Doc, marami pa rin ang tinatamaan ng ganitong uri po ng sakit. So ano po ba talaga, Doc, ang itong leptospirosis at paano ba nakukuha ito ng atin pong mga kasamahan?
3: Oh, tama ka dyan. Kasi minsan nakikita natin sa mga Facebook posts na naliligo pa talaga sila sa bahan.
0: Oo, nga.
3: Okay, ang leptospirosis po isang uri ng bacterial infection na pwedeng mild, pwedeng malubha na ito'y nakaka-apekto sa mga hayop. Yan. At ganun din sa tao, ang sakit na po na ito ay dulot ng isang bacteria na Leptospira interrogans. So ito po ay kumakalat sa pamamagitan po usually ng ihi at dumi ng mga dagang meron o carrier ng mikrobyo po na ito. Kaya tinatawag din itong rat fever. Subalit may ibang uri ng mga hayop na maaari ding maging carrier ng sakit na leptospirosis. Ano? Ang sakit na ito po ay hindi nakakahawa. Katulad ng ibang klase ng infection na once na ikaw, tao, ay mayroong infection, pwede mo maipasa ito sa iba. Pero may ilang condition din na pwede rin ito maipasa, pero hindi ganun katindi na gaya ng ibang kaso ng infection. Ito po ay nakukuha kapag yung ihi ng udumi ng mga apektadong hayop ay nakasama sa baha, lalo na doon sa mga lugar partner na sa mga lugar ng Kamaynilaan, mga syudad na alam naman natin ang dami mga daga at ano diyan, mga

0: ipis, ano, na pwede itong mag-penetrate doon sa mga gasgas sa ating balat, sa mga sugat o open wound. Pwede rin doon sa mga mayroong nanunuyong balat. O halimbawa, meron kang, ang tawag dito, yung makapal, kalyo sa paa. Ayan, pwede doon, mag-penetrate dyan. At maaari ditong maipasa o makuha sa pamamagitan po ng bibig kung nakalunok ka ng tubig or ilong or sa ari, lalo na yung mga lalaki o babae, ano, pwedeng mag-penetrate doon. Ang incubation period upon contact nito ay nasa 5 to 14 days na ang range ng infection ay from 2 to 30 days. Mm-hmm. Kaya sa kasalukuyan ay may dalawang uri po ng leptospirosis na naitala. Ano, una yung mild o banayad na mga 90% ng cases na tinatamaan ng leptospirosis ay mild lang naman. At ito ay maaaring mawala ng ilang araw na hindi ginagamot. So may mga ganun, hindi nila alam, nagka-leptospirosis na pala sila, pero hindi nila ginamot. Mm-hmm. So nakaka-recover naman, mga 90% ng cases ng mga infected. Pero yung 5 to 15%, yung severe leptospirosis, pwede magkaroon ka ng malubhang komplikasyon na kapag hindi naagapan, ito ikamamatay. Ayon po yan sa Center for Disease Control and Prevention sa Amerika. So ang mga sanhi na pwedeng yun nga, yung Leptospira interrogans galing sa mga infected na mga daga at iba pang hayop na pumapasok doon sa ating pong mga binanggit kanina na humaga yung mode of transmission nito or entry sa ating katawan. Very rare yung human-to-human transmission ng leptospirosis, pero naitala ng mga eksperto na naipapasa rin ito sa pamamagitan ng una pagtatalik. Mm-hmm. Kaya direct contact ito, hindi katulad ng ibang mga infection na pwedeng hangin, mahawa ka na. So pakikipagtalik, o kaya naman kung yung nanay ay mayroong infection ng leptospirosis, pwede itong i-transmit sa pamamagitan ng breastfeed nila o pagpapasuso. Kaya kinakailangan din talaga alam niyo kung yung tinatawag nating symptom, kasi baka nagbe-breastfeed kayo, pati yung bata, ma-transmit nyo doon yung leptospirosis.
1: Ayun na nga. Sa mga kabayan po natin, ano, obserbahan nyo mga kaibigan, at kumbaga kilatisin nyo, ano, yung pakiramdam sa inyo pong pangatawan, ay baka nakakaranas na po kayo, ha, ng ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan, ha. Lalo na sa mga lugar po, ha, na medyo binabaha or nandun lagi yung pagtaas ng tubig, mga kaibigan, mag-doble ingat, ano? Triple ingat sa paglalabas po natin. Especially kung meron ka ng mga open wounds.
0: Hindi lang sa partner, hindi lang sa baha. Yung mga naglululusong sa mga tubig na medyo kontaminado, yun po ay isa ring panganib.
1: Yun. So, mas maganda iwasan po, mga kaibigan. Lalo na kung yung lugar na yun is talamak doon, dok, ano, yung kaso ng leptospirosis, mas maganda po, mga kaibigan, iwasan na muna, ano, yung paglusong sa mga ganyan pong tubig or yun nga, yung paglabas, mga kaibigan, lalo na kung meron pa mga open wounds kayo, ano, or merong mga entries na maaaring pasukan ng bacteria po na ito, mas maganda manatili na lang sa loob ng bahay, dok, ano. At minsan kahit nasa loob ng bahay, nakakuha pa rin ito kasi nga pwedeng dun sa mga iniinom nyo o mga kinakain, maaring napuntahan dun.
0: Na-contaminate.
1: Oo, na-contaminate.
0: O kaya yung baha, pumasok sa bahay mo kasi ayaw mong lumabas.
1: O, isa din yun, ano? So, mas maging maingat po, mga kaibigan, at para maiwasan itong ganitong uri po ng karamdaman, mga kabayan, ha? Pero ano po ba, dok, ang mga simptomas, ano? Yung mga pagkakakinanlan sa ganitong uri ng sakit.
0: For example, alam mo, natatandaan mo na ikay lumusong o nababad sa isang body of water o baha, at ikaw ay mayroong naranasan na after a few days ng pananakit ng ulo, lagnat, na para kang nagchichil, ano? Yung mga iba nagtatae at may halong parang nasusuka sila. Yung iba nagkaroon ng ubo. Tapos yung mga balat at mata naninilaw, yung mga mata mo namumula din. Hindi mo na malaman naninilaw ba o namumula, di ba? May pananakit ng kalam na parang tinatrangkaso, at yung iba nakakaranas ng pamamantal. So bagaman yung mga mild, pwedeng gumaling po ito ng kusa, pero yung mga severe, yan, pag severe naman, pwedeng hinahapo ka, tapos yung inyong puso parang nakikipagkarera, mabilis, pananakit ng kalam na hindi mo matiis, na kinakailangan mo pa talaga mag painkiller, ano? Yung iba nagkakaroon ng pagkahilo. Mm-hmm. Yung iba naman nakakaranas sila ng nagno-nosebleed sila, pananakit ng dibdib, yung pagkawala ng gana sa pagkain, nagkakaroon iba ng pamamaga at paglaki ng kamay at paa. Yun naman, yung iba naman biglang naglo-lose weight, ano? Yun, kasama na yung paninilaw, yung dizziness, yung ibang malalang kaso, nagsiseizure pa sila. Mm-hmm. Oo, at saka nagkakaranas sila ng high fever. Meron ding kaso na nagsasabi na nagkakaroon daw sila ng stiff neck or paninigas ng leeg. Yung kawalan ng control sa pagkilos. Yung bang bigla na lang gumagalaw yung mga extremities mo. Mm-hmm. Diba? Yung iba naman nagkakaroon na aggressive behavior at pag-ubo, minsan may kasamang dugo. So yung mga yon ay na-observe sa mga patient na may severe leptospirosis na kinakailangan talaga po hindi home medication. So you need to go to a hospital dahil ito po ay pwedeng humantong sa maagang kamatayan kung hindi po ito malulunasan agad ng appropriate na antibiotic treatment.
1: Ayun. Observahan nyo po ha, yung mga simptomas na yan mga kaibigan kasi baka inyo pong nararanasan na yan, pinagpapaulang bahala nyo lang mga kaibigan. Akala nyo lagnat-lagnat lang, ano? Akala nyo, normal lang na simptomas ng mga common ngayon ng mga sakit. Leptospirosis na pala yung tumama sa inyo pong pangangatawan, ha? Na kinakailangan ng medical attention.
0: Oh, meron kami relative partner na inabot siya ng, ng baha dahil nagtatrabaho siya. Tapos matagal siya bago nakapagmanlaw. After 1 week, naisugod sa ospital at namatay.
1: Nako.
0: Kasi tapos sinabi na ang findings daw ay leptospirosis. So wala silang idea na yun pala, akala nila simpleng lagnat lang.
1: So sa mga kababayan natin, ha, maging maingat, maging mapanuri po sa inyo pong kalusugan, especially sa pakiramdam po ninyo mga kaibigan. Pagka na-feel niyo na parang kakaiba na, pumunta na kagad sa pinakamalapit na pagamutan sa lugar nyo, or kung meron po tayong mga Yes to Health Clinic dyan, mas maganda bisitahan po ang mga Yes to Health Clinic natin para po mabigyan ka agad ng kagamutan, karampatang kagamutan ang inyo pong mga karamdaman mga kababayan. May bagay tayong patuloy sa mga kababayan. Kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
2: Suwame ang aroma. Sanfone Plus Coffee Mix. Suwame ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Sanfone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Sanfone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Sandown Vitamin C, ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Sandown Plus at Sandown Gold. Palakasin ang immune system, labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Sandown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C na pinalakas ng Sandown. Mabibili sa mga butika.
5: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Sanfone Plus Gold. Sanfone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanfone Plus Gold, gawa sa pinagharang mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sanfone Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Sanfone Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sanfone Plus Gold.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dibdib.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago.
8: Ako nga pala si Mika. Sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. Fairness, effective shot.
6: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong itasit sa ng Yes Health Incorporated at ang ating pong produktong Sandown Plus Gold. Sa mga kababayan po natin na nakakaranas po ng mga viral at bacterial infections. Ganda rin yung mga fungal infections sa inyong pong pangangatawan. Inaman nyo kagad yan ng Sandown Plus Gold. At syempre sabayin nyo na rin ng ating pong vitamin C. Alkaline-based na vitamin C as a catalyst at nagbibigay yan siya ng synergistic effect sa mga suplemento at iba pa ng mga vitamina, mga minerales na inyo pong iniinom mga kaibigan. Napakahalaga nito pong mga suplemento na ito lalo na sa panahon po natin ngayon sa pag-iwas ng mga napapanahon ng mga karamdaman sa pamamagitan ng pagpapalakas, pagpapatibay ng inyo pong resistensya, lalo na yung mga first line of defense kung tawagin ng atin pong pangangatawan, dapat po napapalakas po yan mga kaibigan. At syempre, parang sa normal na tao, kinakailangan pakainin para maging malakas. Para makagawa ng ayos, kinakailangan dapat palakasin. Bigyan mo ng sapat na sustansya para po maging functional siya, mga kaibigan. Ganoon din sa atin pong immune system. Ano? So ito po mga suplemento na ito, mga kaibigan, ay bukod sa nagpapalakas ng immune system natin, tumutulong din po yan siya, mga kaibigan, para labanan yung mga pathogens, iba't ibang mga bacteria and viruses na pumapasok sa atin pong pangatawan. Isa na nga dyan, ano? Ito pong pinag-uusapan natin na leptospirosis, Doc. Ano? Mm-hmm. Kung gusto niyo po na makaiwas, hindi kayo basta-basta tamaan ng ganitong uri po ng mga karamdaman, mas maganda po, mga kaibigan, uminom araw-araw ng atin pong Ultimate Trio. Ang atin pong Santong Plus Gold, Santone Vitamin C, at syempre ang atin pong Premium D3. Para po malabanan, mga kaibigan, ang iba't ibang uri ng mga karamdaman. Meron nagtanong dito, Doc. Doc, tanong ko lang po kung ano ang gamot ng sumasakit kasi palagi ang tuhod ko. Tapos, ang akin pong balikat. Salamat po, Doc.
0: So, kinakailangan i-check kung yung tuhod nyo po ba ay sapat pa yung mga cartilage. Mm-hmm. Ano? Yung lubrication ng joints natin. Kasi,
1: makapudpud na masyado.
0: Oo, may mga ganun kasi. Pag nagpapacheck sila ng kanilang uric acid, normal naman. Pero, laging sumasakit ang tuhod. Mm-hmm. So, ang unang-unang cause is unang-unang sa lahat pa yung kung kayo ay masyadong mabigat ang timbang. Ano? For example, ang normal weight lamang dapat is 55 kilograms. Pero ang timbang nyo nasa 65, mm-hmm. Iba 70 ako. Kilograms pa. So imaginein mo na meron kang 25 kilos na pasan-pasan everyday na hindi talaga design yung tuhod mo na i-carry yung ganun ka-excess na weight. Kaya yung tuhod natin talagang hirap na hirap. So kung sa tingin nyo, yung ating texture ay medyo obese or mabigat ng timbang, magbawas-bawas po ng timbang para ma-lessen din yung pain. So ang pag-take ng mga supplement gaya ng vitamin C ay nakapag-trigger ng growth and development ng ating pong mga kasukasuan. Kasi alam mo, yung collagen na siyang nagpapatatag ng almost every part of the body including our joints, lahat ng joints sa katawan, ang kailangan niya ay vitamin C. Mm-hmm. As precursor of collagen development, na yun naman yung pinakang doon dumedepende yung integrity ng lahat ng structure ng ating katawan. So taking vitamin C every day is one of the best way para patagin yung mga tuhod nyo at ito ay kumbaga it's a must for all kinds of problem regarding yung mga kasukasuan po natin. And of course, take din kayo na anti-inflammatory property nang galing sa yung Premium D3 natin at nutritional support from ating Santone Plus Gold. So yan yung mga yan. Tapos, kain kayo ng mga beans kasi kung okay naman ang uric acid nyo, you can eat beans or sprouted seeds para makatulong sa pag-repair ng mga sirang party ho na ating kasukasuan.
1: Ayan. Mga kabayan po atin, ha? Na inaatake ng mga arthritis kung tawagin. Ano? O, lagi na lang umaaray pagka nagkikilos. Ha? Maganda po mga kaibigan. Masuplementohan, mapatubo yung mga cartilages dyan sa inyo pong mga joints. Pwede kayong bumisita, ha? Sa ating pong mga Yastro Clinic. Kompleto po tayo dyan sa mga supplementation para po sa pagpapanumbalik, ano, ng healthy na mga cartilage, mga kaibigan. At sabayan nyo yan, ha? Ng ating pong mga produkto. Especially yung ating pong Premium D3. Nakakatulong yan para malubricate, mga kaibigan, yung ating pong mga joints. Kumbaga, malangisan. Minsan kasi, Doc, nanunuyo na, ano? Wala nang masyadong langis doon sa atin po mga joints. Pag kumilos po tayo, para bang isang gear din, ano? Pagkakulang sa langis, talagang magbabakal-tubakal siya.
0: Oo, kaya naglalagati ka, eh. Di ba? Pag gumalaw, kitang-kita mo naman, o ramdam mo naman kung talagang may problema ka sa joints, sa lubrication. Kasi pag nagmumove ka, parang tumutunog-tunog. Mm. So, hindi normal yun sa mga joints natin. Lalo na kung medyo bata pa naman kayo. Siguro, mga edad ninyo, 80. Mm-hmm. Yan. Masasabi natin na it's a wear and tear of aging. Kailangan nyo talaga yan na bigyan ng supplement. Pero kapag medyo bata pa kayo, may dahilan. May nagiging dahilan why nai-injure yung ating mga kasukasuan.
1: Mm-hmm. Ayan, ha? So, mas maganda mga kaibigan, ha? Puntahan po ang ating po mga Yes to Health Clinic. Malapit dyan sa inyo pong mga lugar. Bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at napasaya sa pagpunta, pagbisita sa ating po mga Yes to Health Clinic. At syempre sa pag-inom ng ating po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
9: Santone Gold Live Testimony. Hi, ma'am. Good morning po sa'yo. Nandito tayo sa Yes to Health Naturopathic Clinic, Quezon City. Ma'am, user po kayo ng Santon Plus Gold at Yes to Health products?
10: Yes po, opo.
9: Ma'am, ano po yung mga nararamdaman nyo sa katawan before kayo nag-take ng Santon Plus Gold?
10: Bali, hindi kasi ako gumaling dun sa gamot, sa center, sa TD ko. So, nag-try ako dito. Tapos, meron din akong konti lang na gallstone. Corny lights ba yun?
9: Tapos, apple.
10: Tapos, meron din akong hypothyroidism.
9: Yeah. But after, ma'am, nag-take kayo ng Santon Plus Gold, lahat ng Yes to Health products, ano po ang naging epekto nito sa inyong katawan?
10: Malaki yung effect niya sa akin kasi yung nag-improve na yung ano ko, yung TV ko.
9: So, hindi na kayo lagi nauubo?
10: Oh, wala na.
9: Tapos, kamusta po yung sakit ng likod niyo?
10: Hindi na sumasakit yung likod ko.
9: Yes.
10: Tsaka yung sa Vision X nung na-try ko yun, nakadalawang box lang ako nun, pero malaki na improve sa mata ko.
9: So, ibig sabihin, ma'am, luminaw yung panahon?
10: Hindi na yung pagmalayo, doble-doble yung tingin ko sa tao. Tsaka kahit malayo, nakakabasa na ako.
9: Well, so, before pala, ma'am, pag malayo ang tingin mo, nagdo-double vision. Tapos, malabo na yung panahon, hindi na nakakabasa. But after 2 box take ng Vision X, ang naging effect, luminaw po ang panahon. Nakakabasa na.
10: Nakakabasa na.
9: Wow, praise God. Ma'am, ano po ang masasabi nyo sa mga kababayan natin na may problema din po katulad sa inyo na gusto din pong gumaling?
10: Try talaga nila yung Santon Plus Gold. Tsaka yung Premium D3. Tsaka Vision X.
9: Ibig sabihin, ma'am, nag-take niya kayo ng Premium D3?
10: Oo, nung unang lumabas na bago yan, kumuha talaga ako dalawang box.
9: Wow. Ma'am, ano nga ulit pangalan nyo, ma'am?
10: Ramona Carion.
9: Taga saan po?
10: Taga Santa Cruz, Manila.
11: The Secret of Health.
1: Ayan po mga kaibigan, inyo pong napakinggan ang isa sa mga kababayan po natin na natulungan sa pagpunta sa atin pong Yes 12 Clinic. At syempre sa pag-take ng atin pong mga produkto sa mga kababayan natin dyan na nagkakaroon po ng gallstone. Yung iba dok, laging sumasakit yun dito sa bandang upper right quadrant of your abdomen. Wow. Yan po mga simptomas yan ng gallstone.
0: Oh, kasi nandun yung ating liver, katabi ng liver natin o lower part ng liver yung ating gallbladder. Ayan. So very important kasi yan kapag ikaw sapat yung cholesterol na pinapasok sa katawan, hindi siya magkakaproblema. Pero once na overloaded yung katawan mo ng cholesterol, hindi na nung po-process ng katawan, pwede mag-develop nga yung paninigas ng mga yan na yun po yung tinatawag na gallstone. So medyo delikado kapag bumara kasi talaga magpapasurgery ka.
1: Mm-hmm.
0: O, kaya nga prevention, napakalaking bagay pag gusto mo makaiwas sa fatty liver o sa gallstone, kayang-kaya yan ng lifestyle modification or pagbabago ng diet ninyo.
1: Mm-hmm. So mga kababayan po natin ha, kung kayo po ay nakakaranas din ng parehas na problema kay katulad kay ma'am, mas maganda pumunta na kagad sa pinakamalapit na mga Yes 12 Clinic po natin dyan sa lugar po ni mga kaibigan, or pwede nyo subukan nyo na kagad ang atin po mga produkto, especially yung atin po Santon Plus Gold at yung atin pong Premium D3. At makikita nyo kayo mismo mga kaibigan makakaramdam ng effect nyan sa inyo pong pangangatawan. Pero nagpahabol dito dok ng katanungan. Good noon dok, ano po ang maganda sa matagal makabawas at laging kinakabahan? Ma'am Angel po ito ng Rojas, Palawan. Uy, maganda ang pakikinig po ha,
0: sa mga
1: taga Rojas, Palawan.
0: Oh, kadalasan kasi kapag ikaw ay merong constipation, at the same time tumataas yung acid.
1: Mm-hmm.
0: Pag tumaas yung acid mo, pwede kang makaramdam ng parang nag-heartburn ka. Heartburn can lead to a certain condition, lung palpitation. So, ang pinaka-basic kasi pag may constipation ka is, una, kakain ka ng pagkaing mataas yung kanyang fiber. Maraming mga fruits. Actually, sa prutas talagang malaking pakinabang natin dyan. Lagi kong sinasabi, for example, hindi kayo makadumi ng normal once a day or every other day, wag muna kayong kumain ng maraming starchy foods.
1: Mm-hmm.
0: Katulad ng halimbawa yung kanin. Sobrang dami nyo kumain ng kanin. Bawasan nyo ng konti. Sa gabi, at least kumain kayo ng nilagang kamote, nilagang saging na sabang hinog. Damihan nyo yung mga gulay na dahon-dahon, mga talbos-talbos. At damihan nyo ang inyong tubig na iniinom. Dahil yung mga yan ay siyang magkokorek nung kumbaga sa timpla hindi masyadong matigas yung timpla ng dumi natin. At kinakailangan din ma-increase natin yung probiotics ng ating tiyan para makatulong sa mas regular at easy na pagdumi. Kasi alam nyo, constipation, ang daming naidudulot na problema sa katawan natin. Kaya You need to take more fiber, more water, more fruits and vegetables. Yan po. At mag-take kayo ng Santon Plus Gold kasi ang Santon Plus Gold ay may mga sangkap na mataas ang kanyang dietary fiber, yung tinatawag nating soluble fiber. At ganun din, nakatutulong ito sa energy ng mga muscles sa ating bituka. Kasi alam niyo, yung mga tao, minsan kahit nagpa-fiber na sila, hindi pa rin bumabalik ng kusa yung kanilang pagdumi kasi kadalasan humihina na yung muscle ng kanilang colon. Yung movement na peristalsis weak. So, all you need is to take minerals and vitamins, mga phytochemicals that can bring back that normal movement of your colon. So, yun po yung i-take ninyo every day. And I'm sure, ma'am, makakabalik yung inyong normal na pagdumi para maging maganda yung pakiramdam ng tiyan at mabawasan po yung inyong mga nararamdaman, lalo na yung palpitation.
1: Ayun. Okay, maraming salamat po, ha. Kasi mga kababayan po natin, na ganyan ang situation, ganyan po ang kondisyon, agapan nyo kagad yan kasi maraming komplikasyon na maaaring maidulot po yan, ha. Naku, Doc, wala po tayong oras. Napakabilis ang oras natin. Baka may mensahe ka pa, Doc, sa ating po mga avid listeners.
0: So, aming pinasasalamatan yung patuloy nyo pakikinig, ano, at sana po yung ating napag-usapan maging guide sa inyo. Kasi napakaraming way to stay healthy. All we need to do is to listen and to learn and to follow it or i-apply natin sa buhay natin. And of course, kung kailangan natin ng tulong ng mga sustansya, asahan po ninyo mula sa mga produkto natin, yung ating mga products, mabibili na yan sa inyong mga local drugstores na malaking tulong po ito, lalo na kung nais po ninyo ma-prevent ang inyong mga kumbaga yung kalusugan ninyo, napansin nyo medyo lumalala na or nagsisimula na magkasakit, agapan nyo na po kaagad yan. So, abangan kaming muli sa ating programa everyday sa himpilan pong ito. Ako po ang inyong mantay kalusugan, si Doc Algie Bakla po.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng ating pong mga avid listeners. Lagi nakantabay sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ng lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantala po magpapaalam hanggang sa susunod na kabanata ng ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin po sa ating mga himpilan. Magandang araw, magandang pakikinig sa ating pong lahat. Ang Panginoon ang magpapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
12: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
13: Yes to Health.
14: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
15: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
16: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
19: Ha?
18: Oh, ma? Ikaw na?
19: Oo. Gwapa sa kunay.
13: Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
18: Clear Skin Herbal Soap?
13: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
18: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
18: Ma, baklan mo mang kusina ha?
13: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
18: Oh, gali, diriyo.
13: Ay, dali na.
3: Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samsung Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
19: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samsung Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
3: Samsung Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
20: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pain.
21: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
22: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
23: Eh, Valera Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Luilo. Ang pasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa akon nga nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
22: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
18: Padayat na kubuwas ah.
3: XFM.
24: Katropa mo!
25: Exciting!
26: Mga katropa! Exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Oras sa Pilipinas, mga katrupa, 39 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 4 sa aga sa palatuntunan. Mga aga mga katrupa, nagapalayag sa kangin na palatuntunan Exciting Pilipinas, fetsa 10 kita subong sa bulan sang Agosto. Medyo maulanon nga panahon subong, haling kagabi tub-tub sa sining matinon, madayon na pagtupa sang ulan diri sa siyudad sang Iloilo kag sa ibang bahin sang Western Visayas. Exciting Pilipinas! Magtugnaw ang panahon mga abyan, 100.7 kita. Megahertz on FM band ang palatuntunan Exciting Pilipinas. Ini maabyan ang XFM Radio Patrol Iloilo. Kabatian kita sa 100.7 megahertz sa mga lilisuan sa inyong mga radyo. Makita man ninyo kami kag mabatian sa duha namo ka mga Facebook pages nga amo ang XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo. Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Daw ginahunos lang ang inadlaw kahapon, pizza 9 pa lang, subong pizza 10 na, buwas pizza 11 na naman. Welcome mga abyan sa unang adlaw sang working day sa bilog nga semana, ang Lunes nga adlaw, ginsuguran sang maulanon nga panahon, pizza 10 kita subong. Mga balita lokal kag nasyonal kag sumuman international, mabatian ninyo sa karon nga pagpangalagad naton, mabasahan pa ninyo sa mga pamantalaan lokal kag nasyonal ang mga balita nga dalon naton sa inyo sa Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Sa mga motorista naton ming aga, dapat na masipat ang inyong mga mata kay kadulom sang palibot bangod mabyan sang madamol nga galom kag sige-sige nga pagtupa sang ulan. Sa mga nag-iilistar balasubong sa mga coastal area, sa mga coastal barangay, salong kamo ay medyo mamadlos ang hangin, dalagko ang mga balod. Kag sa mga nag-iistar balam lapit sa pangpang sang suba, bantayan ninyo ang level sang tubig sa suba. Kaya nagataas ang level sang tubig mabiyan sa mga suba, bangot sige-sige pa ang pagtupa sang ulan. Sa mga kabukiran kag sa ibanman nga bahin sang pungsod Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa mga nagliligad nga nadlaw, Biyernes, Sabado, Balato, may mga apektado sang buhawi diri sa siyudad sang Iloilo. May mga puloyan nga nagkalaguba sa Barangay Cubay Haro. May mga puloyan nga nagkalaguba dito sa QAB Tumanduriao. May mga puloyan nga nagkalaguba. Kagpira ka porsyon mga biyan diri sa siyudad sang Iloilo na igo sang buhawi. Actually dito sa may Mega World man experience han sing iban nga mga mallers o kung sa iban nga mga nagamoling bala ang paglabay sang buhawi.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ang buhawi daw wala niya gawag yung forecast, no? Ang bagyo okay pa, pero ang buhawi daw hindi niya mapaktan kung may buhawi o kung wala sa kada bagyo. Lain niya sa mga Amerika, katrupang Alex, yung nagkita, ang gibla nagtiyog-tiyog, ganun na sa Inglesa. Kita mo gibla nagtiyog, blang hangin, saka pa ibabaw. Nagapangayo sang bulig financial kun in kind ang mga apektado sang baha kag suman sang buhawi sa Barangay Cubay kag sa ibang mga bahin sang syudad mga abyan nga nagkalaguba ang ila puluyan bangod sang buhawi. In English, tornado. Dokan yun ba? Hindi ta ka makita di katropang Alex ako, di ta kestoryana yo, ita bondi galingo. Betsa, Jess, mga abyan, 21 pa kaadlaw talaklaron ta. Kag magtakop ang bulan sang Agosto. Ang bulan sang Agosto, mga abyan, muning katapusan nga bulan. Kag inakabig natun nga tigkiriwi kong tigulutom. Tatlo nis lang kabulan eh, June, July, August. Muning nga mga binulan, mga abyan, medyo masapnot ang pagsulod sang grasya bala, no? Pero dali na lang ha, 21 days na lang. Ano, abi kay 31 dias ang bulan sang Agosto mo. Di pizza Jess, subong may 21 dias pa. Mataklad ta niya. Taklad ta gani bulan sang June kag July. Pero dali lang, may announcement kita na eh. Iban gini ka na, subong ha, base kabugtaw na kamo. Pwede man kamo makaligid-ligid pa man kay nga ha. Ginanunsyo sang syudad as far as the city government is concerned pa lang ha. Kung may magsulod katrupang Alex nga maanunsyo, nagikan sa mga public schools sa kabanuhanan, pasudlong ta. Kay bangod maabyan sang masaming nga pagtupa sang ulan diri sa siyudad sang Iloilo, ginsuspinde ang klase. Sa mga ginikanan subong nga nakabugtaw na nga magpreparar kuntani para sa pagpadulong sang kabataan nila sa eskwelahan. Medyo makano ka mo subong ha? Makabugtaw pero maka ano man, makaligid-ligid lang anay, no? Makadulodugsing-dugsing anay kamuda, magpartners. Samtang nagatupa ang ulan, medyo matulutog na oblaw, ti daw nami man idulodugsing. Kapin pa ko nakaturbo si mister. Ah, Pidring, timing gid ni Pidring, Peds. Timing gid ni. Kung nakaturbo ka kayo ng mga 4 o'clock ba o sadyag ni, subong di, mas, gasugod ng sambuwa ni, ha? Kaya dapat 30 minutes mo yung nun eh. Antes ka magsabuwa ang Turbo Dietary Supplement for Men. Nga may makakaglabuwas ka, nga mo nagpabalik bala, sa nagkakayabang performance sa kama, ni Mister. Nga daw iyas ang hormentado nga kabayo, iyas ang rabbit nga desperado, kag iyas ang sadista nga pato. Nami gini, matulutog na usus. Tapok agias ni. 30 minutos, antes mo, tirahon. Si partner nyo, sa pirtahan pa lang mo sa kwarto nyo, nag-aalsa-alsa ng buol ni Pidring. Nami gini sang turbo. Amo ni yung mga oras ba? Kaya kahibalo ka mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% natural, safe and effective. Kung wala man lang kamo ginasakuan subong, derby anay kamo, basip lang may chance mag-champion bla. Kay mga byan, subong adlaw ang face-to-face classes tub-tub senior high school. Alin sa kindergarten, tub-tub sa senior high school, mga byan, diri sa siyudad sang Iloilo, suspendido. Agosto 10, mga byan, mga katrupa, suspendido ha. Ang face-to-face classes sa siyudad sang Iloilo karon nga adlaw, Agosto 10, 2026. Sakop sang suspension ang mga klase halin sa preschool, tub-tub, mga byan sa senior high school. Nagpagwa sang anunsyo si Mayor Raisa Trinas, na ginalauman sang city government nga magatupa, sige-sige ang ulan subong nga adlaw. So the whole day, basi ulanon kita diri sa siyudad sang Iloilo. So bangod sini, mag-shift anay ang klase sa online. Ukon modular mga byan, ang sistema sang pag-eduka sa aton nga mga kabataan. Daming adaan subong itulog, abi. Iba nakabugtaw na pero nagaligid-ligid pa, no? Iban kain na, nagbugtaw na, nagbangon na pero ti wala klase. Medyo makabalik sa kama si Pidring. Pero kung nakabugtaw, kag nakabangon na kamo, iulay-ho na lang ang pagtimpla sang Santon Plus Coffee Mix, okay? Kaya mo nga mga tinion kag panahon, mga abyan, mga katrupa, do ka namit kita, abi. Ipangapi, bla? Kapin pa kung medyo matulutog na, kag mabatsagan ninyo ang pagdulodapya sang hangin, Santon Plus, Santon Plus Coffee Mix lang ang kailangan. Sa mga panahon, katulad sini, times like this, you need Santon Plus Coffee Mix. Sa mga nagabiyahe subong, sa mga motorista, dapat masipat inyong mata, masanag ang pananawan sa dalan. Ang nagadubli-dubli na ang pananawan, double vision black, kapin pa matuluan sang tubig, ulan ang inyong mga windshield, medyo gaburon ng pananawan. Hindi kita magpadaog sa buron-buron nga pananawan. Magapabilin nga masanag ang atong nga mata, kagklaro ang atong nga pananawan sa mga dalanon. Kung makatumar kita sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus, may lutein, beta-carotene, kagsiasantin. Magapaganagan mga byan sang madasig nga pagharap-harap. Harap-harap. Madasig nga pagkurap-kurap sang atong nga mga mata. Abi ko, tao lang kurap, bali ka mata, kurap man. Ang masanag nga pananawan, naghahatag sa aton sang masanag nga buwas damlag. Ugali o ng pagtumar sang Vision X Plus. Hindi lang ang mga nag-edad pwede makainom sang Vision X Plus. Sa mga kabataan nga sobra ang exposure sa radiation, bangod sang paggamit, sobra-sobra sa nila sining mga gadget, pwede man makatumar ang kabataan. Sa lamharo nila nga idaron, iban mga biyan nagasuksok ng antipara bangod ina epekto sang radiation because too much exposure sila sini nga mga gadgets nga nagadala sang pag-expose ng ilang mga mata sa radiation. Tilikawan mga biyan ang pag-angkon sang blurred nga pananawan sa mga kabataan. Magluwas nga avoid nyo sila sang too much exposure sa ilang mga gadgets. Patumaron nyo man sila sang Vision X Plus nga may lutein, beta-carotene, kag zeaxanthin. First sa attendance naton, si Ma'am Mary Ricabar from Florida, USA. Mahing aga sa kay Ma'am Emily Altillero nga nag-aupod sa Sininga Matinon. Maria Crespo nga nag-aupod man sa aton sa Sininga Matinon. Si Juby Bidia Medicinio nga nag-aupod sa aton sa Sininga Matinon. Amunin nga mga tinion katugnaw, no? Ano ayan sitwasyon sa mga pumuluyo ta sa Kubay kag sa ibang pang parte sang syudad nga apektado mabiyan sang buhawi kag sang tubig baha. Sa ibang nga bahin mga biyan sang syudad nagligad nga minadlaw gin na baha man, no? Ang mga dalanon ta diri. Pizza Jess kita mga biyan sa pagpangalagad sa palatuntunan exciting Pilipinas. Wala klase sa buong sa syudad sang Iloilo. Palihog ko monitor katropang Alex sa mga anunsyo sa mga local government units sa mga kabanuhanan. Iulay hunta na lang di. Para nga hindi na maruya ang mga girikanan bla mga guardian sa mga kabataan nga naghana na kuntan isubong nga magpreparar padulong sa ilang eskulahan. Well, sa mga kolehiyo, mga college students, dalagid kamo sa inyong protective gear sa ulan. Magdalas ang payong, magsuksok ang jacket. Kung pwede pala magbutas o kung mag-raincoat. Sa mga lugar ninyong masaming ginabaan, hindi git kamo magsalig. Kung may butas kamo, suksukan nyo. Kaya delikado subong ang leptospirosis. Ining higko sang ilaga, mga abin nga makaimpon sa tubig baha. Kung may mga pilas ka, alimbawa nakapapidicure ka, basta may open wound ka lang, delikado ini sa mga pumuluyo nga masaming nga ginabaha ang ilas hindi nga mga lugar, kag may mga ilaga bla. Budlay, kaya iti, ano ini, ng baka mamatay ini nga klase sang virus mga abyan ang leptospirosis. Magluwas na of course halungan man ninyo ang pagduging mga abyan sang dengue. Basta maulanon nga panahon nagaduging man ang balatian nga dengue sa iban nga bahin sang kabanuhanan diri sa probinsya sang Iloilo. Pakulban nyo ang mga gamit nyo da sa mga puluyan nga nagakalaya nga ginatineran sang tubig. Islinyon nyo ang tubig sa mga flower base ninyo. Ang mga ruidas ang salakan ninyo sa mga grahe base nagakalaya, base may mga tubig, baka na migid sina istaran sa mga lamok nga mga dengue virus carrier.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ang mga guba nyo da ng labador, bla, base kung nagakalaya da, pakulban nyo, ano? Ang mga gutter sa inyong puluyan, panglimpyuhin nyo kay amuina ng mga lugar, mga abyan, mga katrupa, ang manami istaran sang mga lamok na nagadala sang dengue virus. Hindi ina madula mga abin nga pamalatian subong nga maulanon nga panahon. Las 4:52 sa aton nga oras ang ining bahin ang ginadulong sa inyo sang Santone Vitamin C. Ang Santone Vitamin C is an alkaline based nga vitamin C. Pagsiling ka ta nga alkaline based nga vitamin C mga abyan, wala kinanglan nga mamahaw kagidantis ka magtumar sang Santone Vitamin C. Ang Santone Vitamin C, alkaline based, bisan wala ka pa kinaon, di maghilab sulok-sulok nyo. Dapat adlaw-adlaw gali, may aragid kita nga vitamin C, the mother of all vitamins, no? Kaya mo ini mga biyan ang gapangapin sa aton sa mga masaming nga balatian sa tion sang tigululan kag sa malamig nga panahon. Katulad sa hilana, trangkaso, ubo, kag sipon.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Ang Santone Vitamin C, mga katrupa, masa babakal ninyo sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Katulad sa Mercury Drugstore, ang Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag ang Generica. Bata, tigo lang, makatuman sang vitamin C. Malikawan ang pamalatian. Dulot sang masaming pagtupa sang ulan. Pasiplat kita anay sa aton nga kasaysayan dahil tayo dito sa 100.7 XFM Radio Patrol Iloilo na naniniwala na ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Pagmiara kita, maayo nga pagtulunan mga bin nga makuha sa aton nga kasaysayan. Because history repeats itself. Nagatiyog lang ang kalibutan eh. Sige-sige lang tiyog. Di, pero may mga kasaysayan kita na makuhaan natin sang inspirasyon. Ining mga inspiring stories bala. No? Nga mahimo nato ni apply subong kag sa palabuton. Tiga-tiyog-tiyog balang kalibutan eh. No? Ang mga maayo lang ang mga pagtulunan makuha ta para nga magasulod ang grasya. Be kind. Be nice. Ari-ari, pirang ka mga napagkit sa atong kasaysayan mga abyan, Agosto 10. Kaya balo ka mo sa atong Agosto 10, ha? Agosto 10, medyo malawig na ini nga panahon. Pero sige lang, may makuha kita din nga maayong pagtulunan mga abyan sa atong nga kasaysayan. Sa atong Agosto 10, 1898. Madumduma nga si Felipe Agoncillo mga abyan ang... Ginmandoan sang Filipino Revolutionary Government nga mag-travel sa Amerika o kung United States of America agunto nga mag-aserbi bilang official representative o kung official nga representante kag makaangkon sang diplomatic recognition. Dugay na ang mapag-abyanay sang Amerika kag Pilipinas eh, no? August 10, 1898, Felipe Agoncillo ang ginatagaan sang otorisasyon kag ginmandoan sang Filipino Revolutionary Government sa pagpadulong sa Estados Unidos agudtong magyan mga abyan nga makaangkon sang diplomatic recognition ang iya personalidad nga nagabit-bit sang hayahay sang Pilipinas. Mag-representar dito sang mga pumuluing Pilipinhon sa aton nga Philippine interest. Ilabi na ang pag-angkon mga abyan sang maayong economic ties sa Amerika. Mga sanang una ya, hindi mga war freak ang mga Pilipino mo, mainabyanon bla, no? Amugin mana, dapat kinanglan tigin mana eh. Amo na iba nag-criticize sa presidente. Kung sino man nga presidente, ang pag-travel abroad. Actually, kung presidente ka, kinamatarong mo, o kung mandato mo, nga mag-travel abroad for some important reasons. Number one, sinada makaangkon sang economic tie. O kung number one, diplomatic tie gid. Kaya di ka man maka-establish sang economic tie. Kung wala sang diplomatic tie, dapat ta pangilala, i-connect mo anay, magpangamigo, pangamiga sa ibang mga nasyon. Agotong nga makanili negosyo. Magasunod din ang mga abyan ang economic tie. Di kay balo ka mo, nagapati ka mo sa Robaton nga no man is an island. Magapakigabyan kita sa mga nasyon, ng mga manggarano, o kung mga developed countries. Kag at the same time, makigabyan man kita sa mga nasyon nga hindi pa man gid tuman ka-develop, kung pareho-pareho man sa aton nga nag-develop pa lang. Dumduman kong gin-proclamar ko ba? Ang tinagap lang nga-develop pa, katulog pa nga Alex, oh. Grabe nga dayaw sa Reina. Ang imo mga mata, do katulad sa mga mata ni Isabel Granada. Ang imo guyado, katulad sa guya ni Sharon Cuneta. Pagkaabot sa ilong, ang imo ilong mahal nga Reina. Dugay panumdom sang proclamation speaker mo kung kaysin ang artista ay panggid ang ilong sang Reina. Dido wala agad bla kay... Kung wala mamik upan daw, ano agad bla, katropang anisaw daw, kurapa agad bla. Ah, ang imo ilong, mahal nga Reina. Pabay ilang, kay ma-develop lang na siya. Good. Abay gahan do mabikita nga ano mi nga magtaas ing ilong ta. Okay lang na ya hindi ko rapa pero hindi na ka magandom pa nga magtruong ilong nyo kay nga Pinoy kita mo. Na sulat na na sa balaan nga kasulatan. Nga ang ilong ta. Kasarangan lang ang pagkatruong. Mayara ka dapat to Carla, Katro pang Alex. Portion ng bla tayo yung mga Pinoy bla kay Bartolome. Okay, tayo yung mga Pinoy bla, nami na mo. Leksyon na para sa ating mga Pilipino. Dili kita mag-ambisyon pa nga makaangkon kita sa mataas kag tulong irong kay Pinoy mo. Na design ng aton nga ilong suno sa aton nga rasa. Kita mo iba nagapanuslip. Nagmahal ang bayad katapos ang epekto niya bla kun kay isa may chemical reaction imbes nga magtulong nagakatunaw. Ah. Ba natawon niya bla ang isa ka senador nga pagpaliwas ng ilong niya. Hindi ko lang pangyadla na budlay basta mas cyber libel ta. May isa ka senador pata liwat sa ilong niya. Ambal sang iban. Nami pa sang una do nami pitsura do Filipina pero subong. Do si Madam Auring. Hindi ko lang pag-imit lang, budlay na. Abi, kito na pang Alex Bay, tayo yung mga Pinoy. Ari ang ambahanon para sa atong mga Pinoy nga may mga manubo o kunkurapa ng ilong. Be?
2: Tayo'y mga Pinoy.
0: Yeah.
2: Tayo'y hindi kanon.
0: Yes.

saka do patriotic song, nationalist song by Eber Bartolome sang Banyuhay. Ang tigulo, tayo'y mga Pinoy. Tayo'y hindi kano. Huwag kang mahiya kung ang ilong mo ay kurapa. Dumas garayin pag ganiya mo naman, no? Tayo'y mga Pinoy. Tayo'y hindi kano. Huwag kang mahiya kung ang ilong mo ay kurapa. Hindi kita bangin ma-colonial minded bala. Ano mo na abi kay amo na ang design sang atong ilong? Maswerte lang ni iban gawa nga medium size lang. Pero na mix na eh, crossbreed ng iban sa aton nga mga tag-as ilong. In other words, mix klado na ang rasa niya, pero ang pure gid nga Pinoy nga halin kita sa Aita, no? Basta may buho lang Dok Bilog, okay na. Nga makaginhawa ka lang is matsulhay, ayos na. 4 minutos na ang nakaligad mga byan sa takna ng alas 5 saga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Mga exciting anay nga balita ablay hatag ta sa inyo. Kinabantayan subong mga byan sang madamo nga mga Pinoy. Ilabi na ang mga Filipino communities sa Toronto, Canada. Ang hampang ni Alex Yala. Kaya nila itong nga hampang katropang Alex, gab ito mo. So, Lunes sa aton sang aga, night time sa ila dito, sa Domingo. Ginapreparar mga byan ang isa ka stadium dito sa Canada nga maka-accommodar sang 12,500 nga audience kay nga. Sold out na ya ang ticket.

Kaya lang maghampang, madamo ang nagalantaw. Hindi lamang Pinoy, hindi lamang mga Pinoy supporters, kundi iban man nga rasa, no? May ara kayo Alex Iyala nga makapa-attract bisan hindi Pinoy. Ha? Kag may baloan sa mga organizers nga, madamo ang audience, kay mamonitor nila na mo sa pagbaligaan na isang ticket. Di sa 12,000 nga audience mga abyan, nga ginalauman sa isa ka stadium, sold out ang tickets katulupang Alex. So, nalipay ang iban nga mga tennis organizers na si Alex si Alam Hampang. Pero ining kontraw niya sining gold medalist mga si Bingkicks ni, Bingkick. Ha? Daw hindi isa wala namian sang crowd, hindi isa namian sang magahod nga crowd. Pasalamat ka gani. Ang iban nga tennis organizer ga pasalamat kay sold out ang ticket, negosyo man nimo, no? So ari bantayan ta ni. Kay ginabantayan sa mong mapin ang aton nga tennis superstar nga si Alex Iyala mga abyan magpakita sa iya sining abilidad sa patagsang lawn tennis subong nga adlaw kay pag-inkwentrohon ni Alex Iyala ang world number 4 kag 2020 Olympic gold medalist katropang Alex nga si Belinda Bingkick. Bingkick na pag-ibig parang kidlat. Bingkick. Ang bota na pag-pronounce ni Bingkick o Bingkits. Galing hindi man siya Swiso eh. Basi Bingkick man. B-E-N-C-I-C. Si Belinda Bingkick sa round of 16 sa National Bank Open sa Toronto, Canada. Isa pag-idgali nagbakal dito ang pagkaon nga Pilipino. Filipino food mga abyan nga amo ang adobo. Siyempre, may mga pagkaong yun na prepara na. Kiti, basta may mga sport events na madalag ko. May mga kiosko man ah. Pwede ka manguruto kabaligya sang siyumay, lumpia, Prince Price. Ano pa ganina mga finger food? Ganina ang nabaligya, Prince Plaza, Robla. Kikyam. Pero ang nangin mabakal, amo ang pinaka-famous na Filipino food nga amo ang adobo. Di kay balok mo balantayan ni Hampang. Ang ini nga match up mga abyan, magadugang painis ang rangka ni Alex Iyala. Nangin kontrobersiya ini nga Hampang subong adlaw sang nabatian mga abyan ining si Belinda Bingkick nga nagpautwas ng iyang balatyagon nga mas prefer pa niya o kung mas luyag nila niya nga mas malinong atmosphere sa tiun sang hampang. Tikay balon man kamo, kung si Alex Iyala ang nagahampang, damo audience mo, grabing audience impact ni Alex Iyala, aside from the Filipino communities nga nagaupod sa iya, damo man nga marasa namian kay Alex Iyala. Ti ining kontra niya subo nga si Belinda Bingkick mga bian, Bingkick na pag-ibig, daw hindi siya gusto. Kaya nagkakadistract sa kuno, gusto niya mas matawhay, malinong atmosphere sa stadium. Pasalamat ka, Belinda Bingkick. Kay nangin nagdugang popular ang pang-lawn tennis sa international. Nangin bantugon, bangod sa paghampang ni Alex Iyala. Wala man tamo kakilala kay Bingkick, yung gold medalist. Gold medalist, kaganiin mo yan, ikagani popular. Bala, kabalo ka mo mga abyan sa isa ka-sport, no? Either individual sports, sport events, o kung grupo, ang character matters most mo. No? Ang pagka-sportsman mo, ang pagka-mapainubuson mo, ang pagka-smart mo maghampang. It is not about all the winnings, o kung hindi lamang ang medalya, o kung ang pagdaog ng ginahambalan. Ginaistoryahan man ang character sa isa ka-athlete. Either group sport event o kung team event o kung individual sport event. Kinatakos man dira ang batasan. No? Timo, kasuplada ni Belinda Bingkick ni. Gusto niya yan malinong. Ano klase ito ka? Tani dito ka na nagampang sa closed door? Diba? Open stadium niya mo. Karun punggan mo yung tao magrinugyaw kay... Kay sabi, batasan sa ibang athlete la daw siling mo daw. Tani dito ka lang naghampang sa... Din mo gusto mamampang sa katalon? Nga wailot makagtutob la? Anon mo kay damo yan na numian kay Alex Iyala?
Kung gan mo imong tawo nga mag-admire sa isa ka-athlete nga nami man ang itsura, ang aura,

0: na mi manlawas may figura. Ang kurbada daw iya sang dalan ho ta imibasa. Huh? Ang iya nga kurbada bla katro pangalis ang ang iya nga color bla no. Gudamo nga ka track sang color ni Alex Yala. Kag ang iya nga pagka flawless skin kay ti bati ko gagamit ni sa kuno sang clear skin herbal soap mo. Ha? Huh? Nagapahamis ang kutis bla no. Eh ba mo kun tam-an gyud ka puti pero ni kay Belinda bingkik do ka sulumod man ang taon. Oh, eh, panggit blaho, tsura nila nga duwaho, Alex Yala. Oh, 5'9 ang height ni Alex Yala. Kag multi-millionaire na eh. Sa patag lang sang tennis. Tiyan mo na yung mga abyan, maghatag mo ni sa aton sa inspirasyon sa mga kabataan, subong. Ah, sa mga Pinoy, ah. Kahit ini nga klase sang sport, mga abyan, nula niya sang height requirement eh. No? Abilidad, pagka-smart, pagka-maliksi, in other words, pagka-pagsik blah. Amo ni nga mga hampang dapat tutukan ta ini sa Alex Yala bangin inspirasyon ini sa masunod nga mga henerasyon nga ang hampang tennis mga abyan para mangali sa mga Pinoy kag Pinay hindi mangali kita maulihi sa sini nga sahi sang hampang. Alex Yala, you are an inspiration of the Filipino youth sa pag-engage sa hampang sa sports nga ini nga lawn tennis. Pero kabalo ka mo kung kabataan ninyo, kung nandom ninyo nga mga next Alex Yala, as young as 6 years old or 7, 8 years old, basta kayo balo ng bit-bit racket, pahampangan nyo na. No? Ariyo, may potensyal kita nga mga Pilipino nga mangin katulad ni Alex Yala. Di, ginalauman ang linibo ka mga Filipino fans, mga abyan, nga magtambong dito sa stadium nga paghampangan ni Alex Yala kag ni Belinda Bingkik sa National Bank Open dito sa Toronto, Canada. Isa pa kadaog ang kinanglan ni Alex Yala, mga katropa. No? Kag mag-aabansi na ini siya sa quarterfinals. So, suportanta si Alex Yala. Pinagi sa pagpangamuyo nga hindi lang siya mabalda. Kag mag-focus. Sa Alex Yala, anad na niya sa nagasinggitan ng fans mo. Singgitan ng crowd. Di kay sa ginhampangan ni Alex Yala, bisan sa diin mga bihan nga lugar, ang iya nga balatagon daw may ara sa ginatawag na home court advantage. Kaya mas damo siya fans mo. Kibot gani ni kaday mga Serena Williams niya. Ang Black American lang nga kampiyon man ni humampang. Lipay gani iban nga mga kasumpong ni Alex Yala nga na-admire man sila kay Alex Yala kay ginadugukan sang mga taong hampang nila. Kag ang mga organizer gede sold out ang ticket mo. So subong nga hampang nila agab ito sa Canada kay opposite ang aton nga oras eh. May time difference kita nga 12 hours. So magala 5:14 diri sa aton sa aga, alas 5:14 man dito katro pang Alex Yala sa kasi Sidmon. So base masugod na dugay-dugay hampang nila. Update ta ka mo ah, no? Damo ni nagasunod kay Alex Yala. Inspirasyon natin ni kag nagawagayway ang aton nga hayahay dito sa nagkalain-lain nga venue sa mga international tennis events mga abyan. Katorse minutos na ang nakaligad sa tak ng alas 5 sa aga. Dugay-dugay mga abyan, kuhaunta ang situation report. Kanagapati kita nga sa iban nga bayan sang Pilipinas, sa iban nga bayan sang probinsya sang Iloilo, ginbubuan man sang ulan. Subong diri sa Iloilo, sige-sige pang ulan na mga abyan pagtupa sang ulan. Kung kisa nag-aulunta at kung kisa nag-amulamadlo sang hangin, dala ang mabaskog na pag-ulan. So halong kita, i-check ninyo da ang level sang tubig ninyo sa mga suba. Sa mga nag-ilistar sa suba malapit, sa pangpang sang suba, i-check ninyo ang level sang tubig. Ini nga bahin mga abyan ang ginatulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Kagsumamang sang Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, grabe ni. Almost perfect ang pag-proportionate sa mga ingredients katulad sang mangustin nga may 350 milligrams, ang palaya nga may 50 milligrams, may malunggay nga 50 milligrams, may garlic nga 50 milligrams, spirulina nga 50 milligrams. Ara na da tanan-tanan ang tanan nga mapuslanon nga herbs mga abyan gindasok sa kapsula aguto nga makaangkon kita sang mabaskog nga immune system for a stronger and healthy body. Mag Santon Plus Gold available na ini gapon sa mga butika malapit sa inyong nga lugar. Amo ning masami nga nagakaubos eh ang Santon Plus Gold kag ang Santon Plus Coffee Mix. Pero Subong, ara naman mga stocks mabian sang Santo Plus Gold kag Santo Plus Coffee mix sa mga butika malapit sa inyong lugar. 16 minutes after 5 o'clock ang atong oras sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Dugang pa nga mga exciting nga balita, exciting information, exciting istorya sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Maayong aga, Ma'am Hermite. Laupod sa aton sa sining matinon. Magabalik kita mga katrupa pagaligad lamang sa mga importante nga mga pahibalo.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. PB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod at madaling dapuan ng sakit? Subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangustin, kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
9: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta. Yeah!
14: XFM.
15: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

0: Abyan, may ara kita dring promo anay no. Hatagan kita sang mga pa-premium ah no. bisan medyo puraot ang pangabuhi ta pero diri sa XFM abyan maghatag kita sang mga pamaagi nga makapian-pian blas ang aton nga mapinot nga sitwasyon subong ha. Sa mga kalalakinan kun mag-shatting-shatting kamo ari maayo nga promo. Mag Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo mga abyan para sa 2026. Bisan sa amo lang ni nga pamaagi lang makapian-pian sang kapigaduhunta, no? So, ari din mga abyan ang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo 2026. Ang mechanics mo ang mga masunod mga abyan, mga katrupa sa mga mahilig da magshata, kabay pa nakabugtaw na kamo. Kung tapos na kamo pangapi, ari mahatag pagkita sa inyo sang alternatibo nga ilim nun. Agod to nga maka... makaangkon kita pa premyo. No? Magbakal sang Gold Eagle Beer nga 320 ml o kon Gold Eagle King sa inyo nga mga suki nga tsindahan. Siyempre, no? Mama mo, mama, malangalang utangon mo na pirmi. Pero kung magpautang, okay man lang. Importante, tansan mo. Isulod ang tansan sa puti nga legal size envelope. Subri bala. Kag-isulat ang pangalan, edad, address, kung mahimo ang inyo cellphone number. Kag-pangalan sang tindahan nga inyo ginbaklan o kung ginutangan. May nga ganda kay Gingging kag kay Lisel. Hindi niya ang tindahan ng bayan ah. Ulutangan ng bayan. Mayagin man kung may ulutangan ka kung kaysa nga tiyangge, blakay kung malang-alang kakatropang alis, makabulig bro. Basta tiyon sang tagsilildo, kung mag-Judith o Juna Aranam, eh, bayad lang para makaliwat ka pa. So ato na, sulat, ang pangalan, address, edad, mobile number, pangalan sang tindahan, nga ginbaklan nyo. Ihulog ang sobre sa mga drop boxes malapit sa inyong lugar. O kung hindi gani, direkta nyo hulog diri sa amon. Agunto mag-kilit anay kita personal sa XFM 100.7 Iloilo Station. Nahamtang kami mga abyan diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabuk, Subaharo, siyudad sang Iloilo. May araman kita ginpamtang drop box dira sa Vilma Store sa Barangay Tabuk, Subaharo, siyudad sang Iloilo. May ara pagin kita ginpamtang drop box dira sa BCS Store sa Barangay San Isidro, Haro, siyudad sang Iloilo. Kada Huwebes ang koleksyon sang mga entries. Kag kada Biyernes mga abyan ang weekly draw, ang paggabot na bala sa mga mapalaron nga tagdaog. Alright? So, antes ang adlaw nga Huwebes o kung during Thursday, dapat nahulog na ninyo. Kay base bala aga pa kulektahon na ang drop box. So, antes ang Huwebes, dapat sa Merkulis palang daan na panghulog na ninyo ang inyong mga entries kay kulektahon ina sa adlaw nga Huwebes. Kay i-raffle naton, ripaho naton adlaw nga Biyernes. Diri naton nga baluan ng mga tagdaog sang weekly draw. So magpamati lang sa XFM 100.7 Iloilo o kung i-follow ninyo mga abyan ng XFM Radio Patrol Iloilo sa ating Facebook page kaga XFM Iloilo 100.7 for the announcement sang mga winners. Ay, yadi pa. Abinin nyo, 5,000 pesos ang aton weekly winner. Makapian-pian gida, no? May ara kita nga ihatag nga 5,000 pesos bilang premyo sang mapalaro nga tagdaog sa aton nga weekly draw. May ara man kita nga mga grocery packages. May mga cellphones kag cash prizes sa grand draw. Wala pa maanunsyo ang grand draw kay sige-sige pa ang ini nga promo. Ang promo period mga abyan magasugod, nagsugod na sa tong Marso 9 pa 2026 kag magatakop ang promo naton sa masunod nga tuig, Pebrero 20, 2027. Dugay pa, no? So sige-sige lang ang pagmamam, ang pagbakal sa Gold Eagle Beer. Kaya sa Gold Eagle Beer, medyo makamamam ka na. May chance ka pa nga magdaog sa 5,000 kapesos kada simana. Basi ready na si Katrupang Romel, Katrupang Alex. Kaya aga pa to sa kaina nag-deploy. I-check niya ang mga napiktuhan blas ang buhawi. Mga balay nga nagkalaguba. Kag Ang dala naman uso isang ano eh, isang mga coastal barangays bla ng mga residente naton. Kag mga kutob sa naagyan niya halin sa Barutak, Biho, sa norte nga bayan sa Iloilo padulong diri sa siyudad. Kun bala may mga balay mga nagkalaguba nga nagyan sang buhawi. Baskog tong buhawi, no? Diri sa barangay Kubay daw sa Little Haniway bla mga sitio. Napuruhan sila sang buhawi. Budla ning buhawi kag ginapili ilang ning lugar nga alagyan niya tikon matsambahan ka nga maagyan ka niya medyo ah kalagabot man pustis ang balay mo pro papaskog niya sa ano eh although hindi magid malapad ang range niya kun ang radius niya ikumpara mo sa mga bagyo abi no nga grabe ang magpagmadlo sa hangin ang buhawi abi may mga selected areas isa nga maagyan na hindi gid natam-an kalapad ang radius ini sang buhawi. Kita nyo sa mga sining tornado sa mga geographic channel sa mga international film ang tornado bla buhawi pero diri sa ato niya hindi man gid katulad sa mga Amerika nga tornado nga nagatiner tag pila ka oras kag dugay siya matunaw ano pa damo nga mga balay ang ano niya maguba niya ang diri sa ato nagligan gadu kadlaw daw gulpi lang to unexpectedly. Abi naton kalabanan sa aton ulan lang mo. Eh gali may mga buhawi pa nga paaman. Kontir parado na si Katropang Romel, check ta ang sitwasyon abi. Kay diri sa Iloilo mga byan nagdua unta tigid man ang ulan. Pero daw wala pa chance nga magbutlak ng adlaw. Usually 5:39 na magbutlak ng adlaw na kubiran sang madamol nga galom ang aton haring adlaw. No, check ta dugay-dugay aton nga patrol mga byan sa sining adlaw. Pero wala klase, ha? Wala klase halin mga bin sa preschool pagkato sa senior high school ang mga eskwelahan diri sa siyudad sang Iloilo, no? Sa siyudad sang Iloilo na anunsyo na ina ni Mayor Aisa Trinias eh. Kadamo sang mga kahoy nga ang mga dahon niya kag mga magagmay nga sanga nagkalataktak bangod sang mabaskog nga hangin kag pagtupa sang ulan, no? Ang indicator naton sila ang Haro Plaza kung madamo ng mga daon ng kalataktak meaning sa ibang nga porsyon mga binsang siyudad Baskog Banhangin. Along kamo ha sa mga motorista kay may mga sangasang kahoy sigad sang karsada nga nagkalataktak no? Sa mga nagamotorsiklo halong gid kay madanlog ining mga dahon eh kaysa ma bisan hindi dahon basta basa ang karsada madanlog gid. Di medyo madulong pangadaan. Naga-motorsiklo, single motorcycle, kag naga-four-wheel vehicle, halonggit. I-check ta si Katropang Ramil Paklibar, 29 minutos. Nakaligat sa takna ng alas 5 sa aga. Sa patrol situation report, Katropang Ramil, matugnaw nga aga.
1: Matugnaw nga aga, Katropang Alvin. Dari sa siyudad sa Iloilo, bangod nga nagatupa ang pagbugso-bugso nga ulan dari sa siyudad sa Iloilo. May mga portion nga medyo nagbulo pala now.
0: Mm-hmm.
1: Ito halin pa kagabi ang ulan dito pang Alvin. Tapos ang dali lang. Ito pang Alex pa ako na yung atong nga diver. Tiga damul-damul ulan.
0: Ara naman ang ulan eh. Muna nga naslingta may muntat, may matupa naman. No? Muna gani nga ang mga may transaksyon sa buong pulo paminsara nyo na ya. Either i-postpone ninyo ang transaksyon ninyo kung hindi. Pero sa hindi igin dyan ma-postpone yung transaksyon, na muna, panugyan ta sa inyo, magdala ka mo kaputi, payong, kagabutas, ha, para nga mapangapinan naton ang mga pamalatian nga dalasang sining malain nga panahon. Kag magtumargid sang Santon Plus, ako Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Pero si Imo, yes. Bit-bit mo kinang Santon Plus Coffee Mix mo. Antes ka nag-bit-bit Santon Plus Coffee Mix, gintira mo pa ang Santon Vitamin C. Ano man lang ang mga virus-virus makadulot sa lawas mo man daw ay nagid guro virus maka tupa sa lawas mo katropang Ramela.
1: Gani. May mga tupa man po, may mga talang-talang man.
0: Oo. Pero hindi ka hindi ka traka.
1: Hindi ka traka katropang Alvin.
0: Lain gid man kun may vitamin C ka tuod-tuod sa mga kabataan kag sa mga adults ubo nga mo nga maulanon patumaragin ninyo sila. Sang vitamin C. Ginarekomenda naton sa inyo ang Santon Vitamin C, alkaline based nga vitamin C. Bisan wala ka pa makapamahaw kay kalabanan sa aton, wala gana magpamahaw kun aga mo no, Katropang Ramel.
1: Mm-hmm.
0: Dumalas ay blang pagkaon. So bisan pa wala ka mo makapamahaw, importante protektado kita sa mga pamlatian mag Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Bo grabe da ulan. So bo nakalataktak naman mga daon sa Aro Plaza.
1: Apo.
2: Pero dahil lang yung nakawan ka na yung si mabaklasi kromlaw.
0: Oh, budlay na. Oh, nagawa na yung ba? Oh, nagwaswas naman ng ulan mga byan sa tubang sa Haro Cathedral nga porsyon sa Haro Plaza. Ang ginaosoy ni katrupang Rebel Pakleba sa sining matinon. Medyo pamati lang kamo anay kabaglan taro sa Facebook naman ah. Kahit iti daw hindi gid maayong nga iguasubong adlaw. maayong maning city government ta daw timely man pirmi nga maghimo sang announcement sa cancellation sang face-to-face o kung suspension sang face-to-face classes. No? Hopefully sa mga local government units, iban nga mga kabanwahanan, mangin na alerto man kamo kung kisa maruya black bataan. Makapanghimos na antes nila mabatian kag may baluan nga may suspension sang klase diriya sa siyudad sa Iloilo yati kagabi panaginhimo anunsyo muna ginbasa na ton kaina wala klase suspended ang face to face classes from preschool pakadto sa senior high school. Madamo lang pagtupas ang ulan sa sining matinon 33 minutes after 5 o'clock sa exciting Pilipinas sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nakaplastar na daw may mga kahoy da, may mga sanga katulupang ang Romel nagkala guba kala ano kala tipag ano na kala hulog
2: may mga sanga diri sa Haro Plaza.
0: Oo.
2: May mga kahoy niya na tumba.
0: Mm-hmm.
2: Tapos gina pangutod sa taga Sendro. So ginamatamat ni sa mga street sweepers kapang pipon katulupang mga albin ang mga gagmay niya sanga bala. Iti wala pa manggid ni maubos gid hakot sang truck ang mga sangasang kahoy. So yung mga sanga dere gina matamat iti ipon sa mga street sweepers. Galing kayang problema sa bongga kay Tamol gid ang ulan sa mga albin. Oo.
0: Hindi pwede mag hindi na pwede makuha sang bisan sino lang nga mga bypassers da sa Haro ang ining mga sanga-sanga.
2: Hindi kayo nalang pang-tipo na nagkakapang-albin eh. Sa isang Nara.
0: No.
2: Duakas siya ng iban.
0: Hindi pwede mapanggatong?
2: Pwede kung laya. Galing kasi hilaw kung nagkakapang-albin.
0: Ibulan.
2: Kasi ang mga gagmay niya nga dahon, din pang takas ng libala sa taga-Sendro. Tapos ang mga gagmay-gagmay din niya sa nga, pamanggit pang-tipon sa mga taga mga sweepers natin, naka-assign din sa Plaza Haro. So, dumudamo ka ang pagalalak sa pagkatrabangalin. Kasi makita natin sa ilimang pag-abot sa siri. Ikigyapon ang buksok-buksok na hangin. Wala. Kasi nag-park kami dito dahil sa may gilid sa Haro Plaza. May nagkakahulog na laya na sangasang kahoy sa pagkatrabangalin.
0: Meaning, basta maulanon gani kag medyo mabaskog hangin ma alerto gid gali ang mga nagalalabay sa mga makahoy nga lugar no.
2: Oo.
0: Diba si lahulugan ka sang sangaw.
2: Oo. Kapag nagapark ka lang sa mga dalong sa kahoy pag sila na nanian at kaya katapangalbin magpark sa mga dalong kahoy mo.
0: Hmm.
2: Tapos sa hindi na init pero delikado.
0: Oo.
2: Kapag nagapark ang hangin.
0: Oh, okay lang na kung tigilinit nami magpark sa salakyan sa dalom sang kahoy pero kung tigilulan kinahogid na endeavor gid kay ti mahulugan ka sa nga salakyan mo.
2: Oo. Didelikado sa pangalbin sa mga motorista. Susumbong ang ginaga masulot sa naaw na pero abas ko na kapagbukso-bukso ang tupasang ulan dito pangalbin diri sa siyudad sang Iloilo. Although mapikitao na ang sidlangan sana sa sidlangan at pagdiriya sa silat ng Iloilo nagkaulan ka itong mabing kasi paghalin natin kita kayo na sa northern Iloilo may portion nga wala piya gaulan like Barotac Viejo, Banate wala piya ulan paglabot sa paglapaw mo Anilaw approaching ka Barotac Maybo ito na nagulan labot na dali sa silat ng Iloilo
0: ka itong mabing delikado man sa mga dalanan eh.
2: Oo, mga motorista ng mga kapinpa kung single ng motor katrapang albin. Delikado sa gabiyahe sa katsada kung nag-ulan. Kaya may tendency kung kaysa nga may katsada nga nag-yuhob-yuhob bala.
0: Oo.
2: Tapos may tubi. Hindi mo matalipang dan, nidalong siya gali. Masiklang kaging katrapang albin. Magluwas pa sa mga ginaubra sa kontraktor bala nga asphalt overlay.
0: Ate, amo na masaming katunaw?
2: Nga araw warning device, wala sing reflectorize. tapos kawayan yung ginbutangan siminto, hindi pa kitaon kung sa layo, pag wala ginabutangan sa warning device, nga may gulpi lang gali magnubo ng kasada. So, delikado, Katropang Alvin. Pag wala nila pamapintahan, ang sinter balas ang kasada, so hindi mo makita kung likuon o hindi.
0: Kaya hindi mo makita ang right of way mo?
2: Oo, hindi mo makita.
0: Nagalapaw ka na sa right of way sing iban?
2: Oo. Pag may portion nga, kundi gobra sila sa Asfalto Berlin nila sa kasada, may pihak na lang yung natapos na, ang pihak wala. Subo silingon, ang pihak niya nubok, pihak taas. So kung motor imo sa lakyan, may tendency nga matiplang ka katropang Alvin pag
0: mamumo
2: lang mo sa pihak.
0: Mumo kagid.
2: Laban-laban gid.
0: Kapin pa kung so, mga...
2: Sa warning device.
0: Kapin pa kung medyo kapiraw-piraw ng suga sa motor mo.
2: Oo, laban-laban.
0: Duga, do pari yung manblagas ang nagmaniwas ang motor, kapiraw-piraw ang pananawan niya, kaya kaya kabisyon na X-Plus mo.
2: Kag ano ka katropang Alvin, kag ang ano ni ang ulan nila yung butangan sa warning device. Ang portion nga may harap galing yung negosyo mo ni dalan kaya wala matapos ang pag-scalto mula katropang Alvin.
0: So ang mga magluwas yun eh, ang mga nugyapo ni bisan diri man sa syudad ang sigi-sigib lang ano ganit lang karsada ang portion sa may dalom sang flyover sang ungka ano na tawag nila abortion road.
2: Abortion road. Buho, buho, bilang dalan.
0: Meaning, kung nagkabusong ang babae, hindi igit pagpagyon na sa dalam sang flyover sang ungka kay mahulugan, ma-abort ang ginabusong. Ang muna ang inatawag nga abortion paborito, road.
2: Paborito, yung ginigat rapang Alvin kay itubong nag-aulan.
0: Oo.
2: Tapos may nag-aaging at talag po ang sarakyan. At igat pa yung pag sa sarakyan. Ano yung ginig? Paborito, yung ginig?
0: Nga, hindi na masimintuhan niya, no?
2: Alin sa Panbikil kung sa Iredisipin siya dira man na nag-agi so dapat ubrahon ang pulido na lang ang pag-ubra para mahapos ang pag-agi.
0: Halimbawa busog ka no? Halin ka bisa Oton halin ka din si Luilo kanto ka bisa Santa Barbara o kung Pabia area busog ka halin ka si Luilo paglabay mo lang da pagtabok mo sa no sa may ano na City Mall paglampas mo na sa batching ang batya ka nagutom dayon. Oh, ali Chris Lilo, nalabay ka na sa dalom sang flyover, agi ka na sa batyon, pagtabok mo to sa may mall, gutom ka na.
2: Ito ginaligo-ligo ang imong imong tanda ko mag-agi ka na sa pang Alvin.
0: Paghalin, busog ka pa, pagkabos, gutom na.
2: Oo.
0: Lain niya sa pansit mulo ni Kapising. Ano gani slogan? Ano gani slogan? Ano mo to sang
2: Ernest mo kaunon sa bato kapag utomon.
0: Nan. Amo na ang may patent na nga slogan ta kay Kapising.
2: Amo na ang slogan niya.
0: Ah, okay.
2: Maski din kasi bo makatong ang mga may pansit mulo. Muna ang ginahambal ka sa pangalping.
0: Birnes mo kaunon, Sabado ka pa, gutomon.
2: Ang best nga slogan sa pansit mulo ka sa pangalping.
0: Ah, wapo, gida. Bawang maamunin nga mga oras, bla, no? Ining bago ka lang bla maka bago ka lang bla maka derby bla bago ka lang bla naka turbo dietary supplement for men bla bago ka lang naka encuentro butang ta mga basta bago lang natapos bla kiti kay na mga alas 4 imidyabi nagtira si Pidring sang turbo ti mga alas 4 imidyabi nagtira alas 5 sila nagsugod mga 5:30 butang ta 30 minutos lang nga dugsing-dugsing nila sang partner niya kay Loreng. Mga amoni nga mga oras, mga 5:41 na mit na ni Higop sang ano, sang pansit mulo.
2: Awa.
0: Oo. Sa ikaulan ng bayan, turbo at pansit mulo ang kailangan. Turbo at pansit mulo ang kailangan. Pero, damo na slack yan, no?
2: tamo na sa laki ng bubong. Although kasi wala sang klase.
0: Hindi man joke, hindi man guro traffic sa buong katropang na mila.
2: Hindi pa. Hindi pa traffic ito bang Alvin.
0: Okay.
2: Kasi naman ako kubla sa nakulo sa patrol kay
0: ulan ng ulan. Oh. Again, suspension ha sang face-to-face classes subong adlaw due to heavy rains alin sa city government sang Iloilo. So, may ara kita nga announcement kay na kaginasulit lang ini subong para bala nga makaano maka alertog mga ginikanan kag mga guardian no. May report pa si Katropang Bebe? Okay pa rin? Masalot ka pa? Okay. Abaw, amo na damo. Gali, nagkala... Nagkala balik nga kahoy, oh.
2: So, yan ni ka... Do eucalyptus na kahoy. Yan. Pag-uli, nagkala pag-stay dire sa... sa haro. Eh, malding puno yan eh. Yan na lupa.
0: Mm-hmm.
2: So, nipip-tree pa rin
0: ang nagkakalpin. Ha?
2: So,
0: 6-3.
2: Ang
0: nipip-tree
2: na
0: pala. Ah. Ti ano-ano naman natumba o balik lang sa nga niya?
2: Tumbagin niya. Ang dito may pasa.
0: Ano-ano kahoy na siling mo?
2: 6-3.
0: Si, ha?
2: 6-3.
0: 6-3?
2: Six-six.
0: Fix?
2: 6-3.
0: Oh.
2: Tanggo.
0: Ah, Tix-3. Ah. Tix-3?
2: Oo. Mm. Ano yung Tix-3 ni siya?
0: Kanugo, no? Nahulabgid po, no? Yan, no? Nahulabgid?
2: Oo, nalukabid
0: siya. Grabe. Meaning, base, ipikto pa rin sang buhawi, guro, no? Nano man?
2: Amo ni, ikahapon.
0: Oo.
2: Sang gabi, sang buhawi, dari sa... Naglapo sa Kubay,
0: Blackwater Pangalpin. Ah, naka-drop by, gali na siya.
2: Oo.
0: Oh, whole ab yung Tix-3, oh.
2: So, dali nag-agi, lapos dito sa Kubay, halin sa Yaw.
0: Mm.
2: So, may mga nabanggiling ang kasama. Nakita natin dali, so may kilid sa Haro Plaza, Blackwater Pangalpin. Mm. Kay may mga tagas niya kako, yun yung nagkala-paksi, bala?
0: Actually, do pila na nagkakahoy katropang Romel na notice ta nga na hold up mo, no? Wala replacement, no?
2: Oo, oh, ariyo, may kita mo yung mahugani.
0: Oo.
2: Para, oh, ang iyang kilito na siya, so ay nadampon.
0: Nugon ka nugon, eh?
2: Tumagit sa may tubak nila sa malupis ay na prime. Nakawala siya sa pangit siya ng bangsi ang mga
0: sangayang ano na? Palmas?
2: Hindi. Mahugani.
0: Ah, mahugani?
2: Mahugani. Birigid sa may atubang yun.
0: Oo. Oh.
2: Ang lupisay na shrine pala.
0: Doon nagyan sang...
2: Doon nagyan sang pinapas.
0: Oo, doon nagyan sang... Papapaw. Kung mga barbero pala, daw ginagyan sang resort ba?
2: Oo. Oo, dire yan sa atubang yun pala sang Rose Pharmacy na
0: mm-hmm.
2: Mahugani. Ang maniang... Nagkala tangki. Ipakadok ito sa may 7-Eleven. Dito nakita na ito. So, ano ni Blas ng 7-Eleven sa Inez.
0: Mm-hmm.
2: Na hukas katropang Alvin.
0: Mm-hmm.
2: Kasi ang mga... Ano ba? Mga sinibula nga nakakudal diri sa ginakonstruct. So, tawag yun. So,
0: Cover.
2: Playing ground. Oo. Playing ground sa mga kabataan.
0: Nagkalahapay man?
2: Ako na sa bati, din balik na lang nila. Pero ang mga sangaya sa kahoy, tapos hindi mahugani yun. May nalang dako na mga punta niya na sa maubos ka banggi. Kag ang mga tanom nga ginutang sa ano ba sa city government,
0: oh.
2: Sa pag isang plaza, eh, gintanom na dito pag repair, pag panami na lang sa plaza. Mm.
0: Kaya kabalo ka, may isa pagkabagyo katropang Romel ka ginamonitor ng pag-asa. Subong eh, no? Padayon nga pagtupas ang ulan, ti isa pagkabagyo nga may international name nga Pilyo. Pilo. Amot ano pag-pronounce ni? P-E-L-L-O-U. Pilo. Ang ginamonitor subong sang pag-asa. Pero ara pa ni siya sa ago. Sa guwa pa sang par. Ha? International name pa lang ni, wala pa kita nakahatag local name, no? Kaya ulihin nga na si Platan galing ini, ining isa ka Bagyo mga abyan, 2,515 kilometros sa nasidlangan nga bahin sang extreme northern Luzon, no? May kabasko gun ini ng hangin nga naglabot sa 65 kilometers an hour, kag pagmadlos nga naglabot naman sa 80 kilometers an hour. Nagahulag ang Bagyo pa east-southwest sa kadasigon nga 25 ka kilometros per ora. Hambal sang pag-asa, manubo ang chance sini nga magsulod sa Philippine Area of Responsibility, Philippine Area of Responsibility kun sa par, kag wala man ini sang direktagit kunong epekto sa pungsod. Pero ini lang galing amoning southwest monsoon nga ginaano naton gina-experience gihapon diri sa Pilipinas. Amo amo lang ni pro mag southwest monsoon hangin na bagat nang ni pro ginabaha ang ibang lugar sini katropang namel mo. Baskod man hangin dalayas ni.
1: May mga ginbaha git man ng mga gulay nagbaha sa dobla ka pang Alvin.
0: Oo.
1: Bangod sa pag apugok sang ila sini nga mga drainage system. Dugay-dugay liboto na ito ng mga flooded area dari sa sulat sang Iloilo.
0: Okay.
1: Particular sa distrito sang La Paz. Uh-huh. Kaya doon mo na lang masami nga ginabaha.
0: Mm-hmm.
1: Kapin pa kung taas ang level sang tubig sa Iloilo River, Katropang Alvin.
0: Pero amo ni sitwasyon ta sa Aro Plaza Subong, medyo messy pa, no? Medyo may gilinap pa nga mga sanga-sanga kagdahon.
1: Oo.
0: Why paniguro?
1: Kaya nakikita kita damo sa mga nagapanglimpyo dire. Kaya kiti nagbundak ang madamol nga ulan. Tika silong naman sila. Dapat halungan mo gid ang kimpo sa mga tapalbin kay mabasa ka sa ulan tapos initan ka. Laban-laban siguro ka gid pagkasangkit law.
0: Ang inabalaban tayo yan tara mo ng mga ang sumba session blas ang mga DC. Abot ko madayon ilang sumbara karon.
1: Pareho si sa pungati mga wala sila abis ang kasilungan dire. Unlike sa maligad sa wala pa din na repair ang ili ang plaza haro. Dire sila sa sulod sang gym.
0: Mm-hmm.
1: Kung naging gubana ang gym, why na din sila sang palitdan nga medyo malapad-lapad gawa.
0: Shaded area lang yan sa mga kahoy lang yun, no?
1: Oo, sa mga kahoy lang. Kahit iduwa na di ka grupo, katro pang Alvin eh.
0: Oo, tatlo ka grupo. Tatlo ka grupo. Nang grupo din sa may tubang sang, sa kilis ng Belfry, amo nang do aktibo gawa nga grupo mo. Mga DC na sila, tatlo ka kategory ng DC.
1: Pink ang color sa uniform.
0: Tatlo ka kategory na ang DC mo.
1: Oo.
0: Kabalo ka anong kategory?
1: Oo. Di 50.
0: Oo.
1: Di 50.
0: Oo, hasta lang sa tatlo kita ka kategory sang DC.
1: O may mga nagasimpon man nga mga di 20 kag di 25.
0: Ah ba?
1: O may ara.
0: Alang taon tako pero mas aktibo ni mga tatlo ka DC nga kategory.
1: Ate oo.
0: Kay daw nagapagsik.
1: Style ni nila katropang Alvin eh.
0: Oo. Kag ang ilang color sang uniform na ka shocking.
1: Oo.
0: Layo.
1: Attractive.
0: Oo, layo pa makita mo na sila mo.
1: Oo.
0: Pero base may chance pa man iban bla. Kapin pa ko nagagamit sila sang clear skin herbal soap. Ah.
1: Kasubo sang music di sa tulog sang pasa.
0: Ati umay background music na da. Pero dali lang bra kay ay may report pa si katrupang Phoebe mo.
1: Sige.
0: Balikan ta lang ka.
1: Sige, mabalik lang ko sa presyo katrupang Alvin.
0: Alright.
1: Himos ko.
0: Okay ah.
1: Standby kay.
0: Mabiyan ang report ni Katropang Romel Paklibar Subong sa plaza. Medyo messy pang plaza Subong. No? Damo mga dahon naglinapta. May mga sanga-sanga sa mga kahoy nga nagkalahulog. Pero may nag-walking na nag-jogging na. Nag-uluntat ang ulan kun kaisa. Pero ti lauman ninyo nga mangin maulano ng panahon Subong Adlao. Abi plug B ang report ni Katropang Phoebe Boards sa Katropang Alex. Kay 50 minutos na ang nakaligad sa takna ng last 5 saga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. May aga sa kay katropang Rodolfo Unasin de Lapos Jr. Nga nag-upod sa aton sa Sining Matineon. Sa kay Tristan Wyatt Gulay. Sa kay Mark Joy Arevalo Alayon. Nag-upod man sa aton sa Sining Matineon. May report na nakita ka nagikan sa kay katropang Feby Borges Morales. Ang traffic enforcers ng Pasay City nag-benchmarking sa pabiya agod sa pag-witness kag pag-experyensya sa manami nga pagpatuman sang trapiko sa Pabia, Iloilo. Sa detalye si katropang Feby Borges Morales. Borges?
3: Pasig City Traffic Enforcers nag-benchmarking sa pabiya agud magkuha sang ideya sa pagbatuman sang trapiko. Ginpangunahan ni Pasig City Councilor Caloy Palma, Chairman sang Committee on Transportation and Communication, upod ang team leader sang mga traffic enforcers sang Pasig City nga nag-benchmarking sa pabiya agud magkuha sa teknika sa pagbatuman sang trapiko sang pabiya Safety Transportation Management Office sa pangunahan ni PSTMO Head Retired Colonel Dante Dumaging. Ginpahayag ni Councilor Palma nga ila napilian ang pabiya bangod nangin top performing sa nga banwa sa papatuman sa trapiko. Nagumpisa ang programa sa aga Agosto 7 sa lecture na tuoy sa papatuman sa trapiko kag traffic engineering ang naghatag sang lecture si PSTMO Head Retired Colonel Dante Dumaging kag personnel. Pagkahapon, nagsaksi ang mga traffic enforcers sa Pasig City sa aktual nga pagpatgayon sang trapiko sang mga enforcers sang PSTMO sa idalom sang Ungka flyover. Gimpasarmatan ni City Councilor Caloy Palma si Mayor Luigi Gorisita kag PSTMO Head Retired Colonel Dante Dumaging sa ginhatag nga akomodasyon.
4: Okay. Hindi na mo na pabiyak ni Kesa no, tungod nga na katian na to, nakita na to. Isa sila sa pinaka Mayo kasi nga top performing niya PTSNO.
5: Okay.
4: Adiya sa province kay Gayo.
5: Okay. So ang mabuol na diyan nga mga techniques i-apply man to ya sa Pasig.
4: Yes, of course, no. Despite nga mahambal na po niya sa dahil di ba kami to, pero hindi na po mahambal nga kompleto doon kami. So, ang lang na po nag-sigman sa ibang nga lugar, agos mahala, so naman naman niya ang dangang ordinansa, nag-pamalakad sa pag-implementar ka ng traffic po.
5: Sino ang imaw natin tulad, SB?
4: Yes, of course, no, pagkilala ko na imaw na po siya mga team leaders sa pag-pasig-pasig-pasig-pasig.
5: Ah, okay.
4: Hindi na po man manarayan sa nan. Binugan ni Tumot na gamag lang sa Pesya. Nag-auso kami sa yung National Display sa International Pasig.
5: Ah, okay. Ikaw ang chairman sa committee on?
4: Yes, o. Ako sa SP Caloy Palma, Committee Chair on Transportation and Communication.
5: Okay. May ibang pagid ka mga LGU ang kantuan ka mo?
4: So far, this is our first time na nag-conduct sa benchmarking together with our traffic na to. We're looking forward nga hopefully makakanto kami sa Hilinginusi.
5: Okay.
4: So, mag-witness man, mag-learn man, kanda nga patakaran, kagpamalakan with regards to traffic.
3: Ginkalipay naman ni Police Retired Colonel Dante Dumaging nga napilian sang Pasig City
5: Enforcers sa Pasig City
3: na magkuha sa media
6: sa traffic. Pati sa pamalakan ng pabiyak ni Estivo kung paano magkontak ng traffic, ang best practices kung anong ginahimo, tapos mga structural ng office sa pabiyak ni Estivo.
5: Okay, ano pagid ang...
6: Kasi yun, kagad lang ang practical. So, doktor sila sa atin mga traffic.
5: Okay.
6: Kung paano mag-contact ng traffic at paano pag-apprehend. So, kasi ang moment implement nila sa Pasig City.
5: Okay. So, ano nga itong na-feeling kasi napilian ka mo diya sa pabiya, ang pabiya PST mo napilian nga, siyempre makawasan techniques, no? Kailan rin kita sa imo man skills sa pag-handle ng traffic diri sa pan sa pabiya.
6: Oo, nalipay din kami.
5: Okay. Daw mo nang ini unang LGU nga nag-benchmarking diri sa pabiya Canel. Okay. Luwas ini, pilakan lang ang ilang
0: report mga abyan ni katropang Febby Birds Morales, nagikan sa Banwas ang Pabiya, mga taga-Pasig Traffic Agency, nagpanilaga kung paano ipatuman ang effective traffic enforcement diri sa Pabiya Iloilo. Ito yung Pabiya mga abyan, isa sa mga masako ng Banwa sa bilog ng probinsya sang Iloilo daw number one sila sa revenues. Kaya mo damo sa mga malls kag may mga subdivision pa. Damo ang populasyon, no? 56 minutes after 5 o'clock ang oras na ito. Ang inigabahin mga binaginadulong sa inyo ang premium D3, ang food supplement nga nagapamatay sa mga viruses kag bakterya sa aton nga lawas. Ang premium D3, may virgin coconut oil, may ara manining nga malunggay oil extract, kag may vitamin D3 with 200 IU na putos mga bian sa mahumok nga kapsula ang premium D3. Balikan ta sa last portion naton sa palatuntunan Exciting Pilipinas ang dugang situation report ni Katrupang Romel Paclibar. Prosema natin nga public affairs programa, mabatian ang interview sa pila ka biktima sang buhawi ang nagkalagubaan sang puloy-an bala. Pero subong balikan ta si Katrupang Romel Paclibar sa dugang situation report kag presyo sa merkado. Katrupang Romel, please come back.
1: Katrupang Alvin, naghulaw ng ulan tapos doon dinagasiga na ang siglangan nga nag-reflect sa mga panganod. Pero tinita mas sure kung hindi siya mag-ulan subong o sigigya po ng ulan, Katrupang Alvin. May portion yung managabaha-baha gawa dito sa may kilid sang Haro Plaza. Ay doon mo na-determe ang nag-agnan katubib lang, Katrupang Alvin, kung mag-ulan dito siya sa distrito sang Haro. Pero dito sa atubang sang Commission Civil, dula gawa diri may mga gatubi-tubig man sa gutter pero hindi magidalom po Katrupang Alvin sa ating sininga pag-monitor. Try natin karong libuton ang mga flooded area diri sa siyudad sa Iloilo. Kung dalom gid man ang tubig, kiti halin pa kagabi ang pagbugso-bugso o pagulan diri sa siyudad sa Iloilo, Katrupang Alvin. Diri kita sa presyo sa mga nagpangunang braklon sa Iloilo Terminal Public Market, ang isda, ang tamudyos, 220 pesos ang kilo tuna, 350 pesos ang kilo bangros, 190 to 220 pesos ang kilo liso, 340 pesos ang kilo bisugo, 280 pesos ang kilo karaho, 160 pesos ang kilo hipon, 120 pesos ang kilo salmoniti, 220 pesos ang kilo pasayan, 340 pesos ang kilo tilapia, 200 pesos ang kilo bukaw-bukaw, 210 pesos ang kilo ang lukos, tag 400 pesos ang kilo. Ang panakot, ang aho sa gihapon, 120 pesos ang kilo kamatis, tag 100, tag 100 pesos ang kilo, sibuyas Bombay, 90 pesos ang kilo, ria, 120 pesos ang kilo, sibuyas dahon, tag 200 pesos ang kilo. Ang utanon, tag ang rabanos, 80 pesos ang kilo, amargoso, 80, tag 100 pesos ang kilo, patula, 70 pesos ang kilo, ang okura, 40 pesos ang gatos, ang talong, 70 pesos ang kilo, ang balatong, tag 60, tag 100 pesos ang bugkos. Ara importante, Katrupang Alvin. Happy, happy birthday kay Katrupang Bia Subaldo.
0: Dayon, dayon.
1: Dayon.
0: Ati Mayo.
1: Liho lang da, Katrupang Alex, mga alas 10 bala karon.
0: Oh.
1: Liho lang ko tigang.
0: Aba.
1: Kay maabot ang lesson ni Katrupang Bia.
0: Importante ra. Importante nga anunsyo.
1: Happy, happy birthday kay Katrupang Bia. Tani madamo pa nga birthday ang mabot sa imo.
0: Kag tani madayon gid karon ang litson.
1: Happy birthday. Ay dayon gid karon pa ben maski magbaha.
0: Aba.
1: Kung maski magulan kag damo ulan. Nakakontrata sugaton ko siya para madayon lang.
0: Mabalik ako di karon.
1: Mabalik ka. Oh. Mabalik hindi ka magpahapon.
0: Oo. Oh.
1: Kay udto ang
0: okasyon. Preparasyon. Wow.
1: Pag baka palakpakagawa eh.
0: Aw.
1: Kakanta ka man eh. Happy birthday.
0: Siyempre eh. Oh. Importante nga makareport gisa karon.
1: Good morning man kay Kapos Corinten sa mga barangay katropa natong Katropang Alvin. Kay nung boy kay Nanay Toto, good morning. Sa Batakan Boys, good morning man. Sa 383, ang sa taga Maymay Bukuhan. Sa kay nung nonong dira sa... Nonong store dela sa kilid sa Pangalbin. Good morning man.
0: Dami to ang ano yang nagligad to. Ang iyatong KBL bla.
1: Oo. Tinamit gid mga sudaan ni Dr. Pangalbin. Kag barato pa.
0: Oo. Pero kun loyag nila man, mga hotdog kag mga spam kag mga
1: dir
0: kay Kinday May, eh, Kinday May story oo, sa tubang sa Shopee oh.
1: Kun mga chorizo ko mo.
0: Sorry side up.
1: Side up. Tapos mga bihon abi ang bami na dara ka sa tiyak kadto. Pero kung mga
2: nagme nga mga utan na, pinakbit, EPL.
0: Daw ka reklamo na gani itong mga ito, taga-taga Jollibee, kagtag-bakdo, linga daw, ano na inyo kapman.
2: Gusailon.
0: O, ginbutangan nyo na, isang mabakod nga kompetitor kami man. Oh, 1 minuto na, alas 6. Oo.
2: Ito siya at kapag isa sa panagpungo ng Balaklon sa Iloilo Terminal Public Market, pinadalong sa inyo sa Santo Plus Gold, Santo Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision Express, Premium D3, Kagturbo, Deitari, Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paklimar, XFM News.
0: Sa di kamay, itiri sa kay Inday Rina, sa kay Mr. and Mrs. Jobin Caballero sa Lunok, itiri mayang aga. Mga katropa, ginakulabos kita sang panahon, standby sa Express Balita sa aga. Magasunod sa dili gilamang madugay, upod ko si Katropang Era Espinosa. Thank you so much, Katropang Romel Paklibar. Salamat man, Katropang Febby Birds Morales. Upod ko mga binri sa technical side. Happy, happy birthday, Katropang Bea Subaldo. Mga bin, upod ko diri si Katropang Alex Saspa. Para sa XFM Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Alvin Dennis Arabang. XFM News.
7: Exciting Filipina! Exciting Filipina!
8: Mga katropa! X

0: FM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama,

0: sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan, nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot. Di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: X-FM. X-FM.
2: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropang

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7, ang Katrapong Station, Lasais, Onse.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong! Diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa Aga.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Ining Express Balita sa Galunes, Agosto 10, 2026. Kami ang inyong mga tag, balita, katropang era, Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapangunang balita o nagita sa balita lokal, Iloilo City, wala sang klase subong adlaw bangod sa malain nga panahon as ini ang sunod kay Iloilo City Mayor Raisa Trañas. Headlines naman, balita national o kung balita lokal, 144 ka pamilya o kung 568 ka individual apektado sa buhawi sa Iloilo City.
1: Tatlo ka mga pamalay sa Barangay Benedicto Haro nagkalakaka sa mga atop bangod sang buhawi sang nagligad ng Hulyo 8.
0: Iloilo Mixed Merchandise Association President nagapanawagan sang bulig kay Iloilo City Mayor Raisa Trañas matapos nga ila nga ang ila pwesto sa Mandurriao ang nagkalaguba sa paglabay sang buhawi.
1: Porsyon sang Haro Plaza temporaryo nga pagasiraduhan sa publiko.
0: Clearing operation sa Haro Big Market ginpatigayon matapos nga nagkalaguba ang pila ka parte sini sa pag-agisang buhawi.
1: Pila ka establishments o kun pila ka mga commercial establishments sa Mega World Mandurriao apektado sang buhawi.
0: Headlines, balita national, puno ka mga nagpakilala ni bodyguard ni Zaldeco nagkagawa na sa presuhan matapos na nakapiansa sa kasong perjury.
1: Prosecution willing gamiton ang Office of the Vice President liquidation records sagod nga mapadasig ang impeachment trial.
0: And special disbursing officers sang Office of the Vice President igapresentar sang prosecution subong asimana sa impeachment trial bilang hostile witnesses.
1: Request sang Amerika nga i-extradite si Apollo Quiboloy ginatuna na sang Department of Justice.
0: Substandard nga public works masunod nga investigaran sang Senate Blue Ribbon Committee.
1: 4.7 o kun 4.7 bilyon pesos ginailigar nga budget insertions ni Senator Pia Cayetano sang 2025 sunod sa kay Senator Lacson.
0: 2,000 nga monthly allowance para sa qualified PWDs ginaduso sa Senado.
1: Department of Health may bago nga undersecretary matapos ging kakas ni Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto si Amy Liza Chung.
0: Balita international, kumpirmado nga kaso sa Ebola sa Congo, masobra sa 4,000.
1: Rotating water rationing program, pag-asugura na bilang sabat sa tig-ilinit sa Puerto Rico.
0: Entertainment news, sa Dennis Trillo, nagalaom nga magkatrabaho sanday, Coco Martin, John Lloyd Cruz, kag Piolo Pascual.
1: Kag sa Sports Pilipinas, napaslawan nga makasalod sa semifinals sa ASEAN Championship matapos nga ginpierde sa Malaysia sa score nga 1-0.
0: Kag sa tanawan nga extra wow balita, t-shirt nga wala nagabaho bisan ni malabhan sa isa ka bulan, nahimo sa Africa. Expressive.

Lasse Iskin säger att årets sexfilm och årets genadrung sa in jag sang Something Plus Gold. Something Plus Gold är si med Agustin ang palayamalong kay Garlic Ag Spirulina nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Magkabulig sa tanin kayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atong immune system, batok sa mga masakit. Epektibo safe imnon, FDA approved, kagalal certified, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. May mo-order sa Shopee kag sa TikTok Shop is search ang Something Plus Gold. Pangitaon ang may tatakay Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out ang Something Plus Gold. Available man sa Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, sa TGP South Street Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Sa is, desa sa is, karon sa detalye sa mga nagapangunang balita lokal.

0: Para sa ating top story of the day, suspendido ang face-to-face classes diri sa Iliela City Halin Preschool to Tubtub Senior High School. Subong adlaw Agosto 10, iniang ginanunsyar ni Iliela City Mayor Raisa Treñas. Niyang bangod sa wala untat nga pag-ulan halin kagabi. Lasa is 17 sa karon sa detalye sa iban pang mga balita lokal. Apektado ang 144 kapamilya o 568 ka mga individual sa Iliela City. Bangod sa buhaw isang Agosto 8 sa gabi. Ini ang base sa last 3 sa hapon, Agosto 9 ang validation sa Iliela City Government. Ang iba na sa mga apektado ang temporaryong nagataner sa mga evacuation centers kaya iba naman ang nagataner sa ilang mga himata. Samtang 74 ka mga pulian ang partially damaged kag tatlo ang totally damaged. Sa subong nagaparay ng response sa City Social Welfare and Development Office kag ang District Offices naman sa CSWDO nagaparayin sa re-validation sa mga apektado kag sa pag-akomodar sa ila agad nga masiguro nga ang tanan nila nga kinahanglanon kag concerns ang mahatagan atensyon. Samtang sa interview sa XFM News team kay Mr. Ronnie Ardama sa Barangay Q Abeto Mandriyaw nga iya nakita ang hangin nga nagtiyog-tiyog bangod yara siya sa sagwa sa inapuloyan sa paglabay sang buhawi sang Agosto 8 sang gabi. Ipahayag ni Ardama nga gilayon siya nga nagsurod sa inapuloyan bangod din kulbaan siya sang mabaskog nga hangin. Pagibahin ni Ardama nga madasig ang paglabay sang mabaskog nga hangin sa ila lugar nga nangin rason sang paglautod sang kahoy kag pagkatumba sang pwesto sang ukay-ukay.
1: Natabo? Hangin lang nakita ko eh, purong mga balay, wai ko kakakuan, purong dugat yung tiyog na itong hangin, namumulantong nakita ko.
2: Anong pastada kay na? Kaya ka sa sagwa sa balay mo?
1: Eh nga, gawin mo ko sulod yun eh, kaya nakulbanan mo.
2: Pero baskogid ya?
1: Baskogid oo, lugaw ka na at batiyog sa madaan.
2: Mga pila ka minutos ang imo nga na nabatsyag?
1: Dali mo lang, doon lagi mo lang to sa?
2: Oo. Nalangugid yan.
1: Oo.
2: Nalin ang sang hangin.
1: Do, Dreo?
2: Ay sa
1: likod yan, oo.
2: Dreo sa kaigit ng
1: sang hindi nga na duba. Nila ba nga changge,
2: oo? Oo.
1: Pasko dyan.
2: Paskogid yan?
1: Oo, pasko, oo.
2: Na-mention mo, sir, na may mga nagkalahapay nga na, ano daw, balagyaan sang ukay-ukay?
1: Oo, ara daw, oo. Ano ubos na, hapa na da.
2: Tanan?
1: Oo, huwag kita may katindog.
2: Pero may isang tao at natay?
1: Ambot lang kung may tao. Walang kukakuan kung may guro. May katulog mo na guro eh. Kaya gina, may kapang crosslight mo damo.
2: Pero ang direya sa Q Abeto, ang mga kahoy, na-mention mo nga kahoy kay na itong nagapagid?
1: Away ang akasya.
2: Ang akasya?
1: Ah, kumpol man eh. Babay, ubos man eh.
0: Nabatian si Ronnie Ardama sa Barangay Q Abeto Mandriyaw, isa sa mga nakasaksi sa paglabay sa buhawi sa Agosto 8 sa gabi.
3: Nagkala kakas naman ang mga atop sang tatlo ka mga panimalaay sa Barangay Benedicto Haro, Hulyo 8 sang gabi bangon sang naglabay nga buhawi. Isa sa mga atop nga naghalin sa Puloy-an nga ginapanagyahan ni Ninfa Poras ang naglupad kag nasangit sa mga kable sang kuryente ginabulobanta 8 ka metro sang kalayon. Maswerte naman nga wala sang may naigo sa mga residente. Nagkala kakas man ang mga atop sa mga Puloy-an nga ginapanagyahan nanday John Paul Lopez kag Danny Villanueva bangon sang naglabay nga buhawi. 8 ka mga border ni Lopez ang sakaroon na dulaan sang lista o kunilistaran bangon sa among insidente. Magluwas sa atop, gintabugman sang buhawi ang e-bike na nakapark sa higad sang dalan. Nagalaon naman ang mga apektadong residente nga mahatagan sila sang bulig na gikan sa city government. Pasado las 10 ang gabi isang naghuyop ang tuman kabaskog na hangin kung sa diin madamo ng mga puno ka mga structures ang nagkalaguba ila na sa area o kunilibina sa area sang Haro kag Mandriyaw.
0: Sa 21, samtang Iliela Mix Merchandise Association President nagapanawagan sang bulig kay Iliela City Mayor Raisa Treñas matapos ang inapwesto sa Mandriyaw ang nagba sa paglabay sang buhawi. May dugang detalye si Katropang Mario Hilongo.
4: Nagapanawagan sang bulig kay Mayor Raisa Trañas ang grupo sa mga negosyante sang ukay-ukay sa barangay Cue Abeto, Mandoriao nga apektado sang naglabay nga buhawi sang tinalikdan nga gabi. Dungan nga naghapa ang mga structures kag lunsay na basa sang ulan ang ila mga ginabaligya nga ukay-ukay. Suno kay Rowena Rendon, presidente sang Iloilo Mixed Merchandise Association, isa pa lang sila kabulan nga nagsugod sa pagbaligya sa among lugar kag wala pa makabawi sang ila kapital. Nagalaom si Rendon nga mabuligan sila sang alkalde.
5: Mayor Raisa, maluoy ka man sa amon, ukay-ukay. Buligay man kami nga makabangon diri. Kay sa subong, wala na gid kami inugbakal materials namon. Maskin materials lang nga makabangon man kami sa amon nga pangabuyanan. Kay amo lang gid ni amon pangabuyanan. So gaasa gid ko, Mayor, nga mabuligan mo kami. Amo lang na, Mayor. Madamo gid nga salamat.
4: Si Rowena Rendon, presidente sang Iloilo Mixed Merchandise Association. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News.
3: Sa 6:23 ang aton nga oras, ang iningabahin nga dulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Temporaryo nga pagapaseraduhan sa publiko ang porsyon sang Haro Plaza. Sa advisory sang Iloilo City Government, iniagud nga mahatagan sang ligwa ang nagapadayon nga clearing operation sang General Services Office sa mga debris sa paliwat sang plaza tugas ang naeksperyensyahan nga buhawi. Agud mapasiguro ang safety sang publiko, ginpahalong ang tanan nilabi na ang mga halin sa Haro Cathedral kag nagalabay pagkadto sa piyak nga bahin sang plaza. Likawan man ang pagpalapit sa mga puno, ilabi na ang mga defoliated o kun ang mga wala na sang dahon, bangod sang posibilidad nga magkarahulog ang mga sanga sang amo nga mga kahoy.
0: Las 6:23, oras sa XFM, ang oras ginadulong sa inyo sa Premium D3. Premium D3 mo sa virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3 nga makabulig sa aton ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa aton immune system, batok sa mga masakit. Efektibo kag safe immunon, FDA approved and NL certified, available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Sa dugang nga balita lokal, gilayon nga nagpatigay sang clearing operation sa porsyon sang Haro Big Market ang nga nagkalaguba bangod sa paglabay sang buhawi Agosto 8 sang gabi. Nayangin paunahan sang Iloilo City Local Economic Enterprise Office, agud nga mas siguro ang safety sa mga vendors kag mga customers. Kung naibaloan nga lakip sa mga nagkalaguba mo ang roll-up door pagkadto sa second floor sang tinda amuman malapit sa parking area. Sunod sa Iloilo City Local Economic Enterprise Office nga sila nagapakig-angod sa kontraktor sa merkado sa pag-inspeksyon sa iban pang aparte sang tinda kag inkaso mayara pa sa makitang aguba ini ang gilayon nga kayuhon.
3: Nakakas ang pirtahan sa isa ka establishmento sa Mega World Mandoriao tungod sa paglabay sang buhawi. Makita sa video nga gilapload ni Tata Tata Vlog ang paglabay sang mabaskog hangin kag ilabi na nga ang pagluntad sang brownout sa mga lugar. May nakita man nga scene nga nagatulupa sa dalan halin sa establishmento nga gindala tungod naman sang mabaskog nga hangin.
0: Las 6:25, mga katropa, nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal. Balita lokal nga inyo nabatian, ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, alkaline base nga vitamin C. Ini magsulab ang inyong sulok-sulok, ini magastom ang inyong tigab. Produkto sang Yes Wealth Incorporated nga available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search ang Santon Vitamin C, pangitaon ang may tataka Yes to Health, i-add to cart, kagi-check out. Available man sa mga butika kaangay sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, Salster Drugstore, All Green Pharmacy, kag-generika. Las 6:26, ayaw kita sa detalye sa mga nagapanguna nga balita national.
6: National News.
0: Nakagwa sa presoan ang pulo ka mga nagpakilala ng anig bodyguard ni Zaldico matapos nga sila nakapiansa sa kaso ng perjury. Kaya kinanonsyar man ni Attorney Livy Baligod. Matandaan nga 18 ka mga persona nagpakilala ng anig bodyguard ni Ko sa rin ilagin implicate ang pila ka mga personalidad sa mga maanomalia ng flood control projects. Hinpahayag man sa mga ininga sila ang nagdulong sa mga minalitang kwarta sa mga matagas ng opisyal kag inaman gintag si President Fern Marcos Jr. nga may kahilabtanan diri. Kanamaan sa mga gintag ng individual sa mga anig bodyguard ang nagapanginwala sa akusasyon kag nagpasaka sa kaso ng perjury. Ang kada bodyguard ay nagapantubang sa malabot 4 counts sa perjury kag ini ang may equivalent ng 72,000 pesos nga piyansa kada isa. Samtang 4 sa mga bodyguard ang nagrecant sa ila testimonya.
3: Sa piyak ka ba, hinwiling ang House Prosecution nga gamiton ang liquidation records ng Office of the Vice President agud nga mapadasig ang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Ini para man ma-eliminate ang pagbinaisay sa authentication kag luyag man nila nga mapalipot ang proceedings. Ginpayag nga Atty. Benjamin J. Tolosa Jr. nga ang ginakwestiyon nga records ang original nga naghalin sa Office of the Vice President kag gin-submit sa Commission on Audit. Pakigbayin ni Tolosa ang handa ang prosecution sa pagkakasang kunanan ng mga concerns angon sa authenticity sang mga kopya paagi sa pagpresentar sang dokumento nga i-submit sang defense. Luyag man sang prosecution nga una ikumparar ang records kag i-identify ang mga nagapalareho. Ang kasugtanan sa common documents ang magadula sang pagliwat-liwat nga pag-establish sang authenticity antes ang witness sang prosecution maka-discuss ang ila sining nga content. Dugang pa ni Tolosa nga ang kadamuon sang ebidensya ang nagahimo sang issue nga significant bangod ang Article 1 ang nag-involve sang linibo ka mga documentary exhibits nga nag-accumulate sang katulad man nga kampo. In kaso ini ang hindi masugtanan, mahimo sang prosecution nga i-authenticate ang ebidensya sa open court apag ini ang madugay nga klase sang proseso.
0: Lasais, 28 mga katropa oras sa XFM, mga oras ginadurong sa inyo sa Vision X Plus. Vision X Plus, hibo sa routine, beta carotene, vitamin E, o kung vitamin C, kagziasantin nga produkto sa Yes to Health Incorporated nga available sa mga butika nga madapit sa inyong mga lugar. Mahimo mabakal sa Shopee kag sa TikTok Shop. Vision X Plus, hibo sa routine, beta carotene, vitamin E, kagziasantin, ang produkto nga makabulig sa itong ikaayong eyesight sa kung ikaayong pananawan. Ganit magbakal na sa mga butika ang malapit sa inyo mga lugar. Express Balita Saga. Express Balita Saga. Iga-presentar birang hostile witnesses sa House Prosecution ang anay Special Disbursing Officers sa Vice President o kunya sa Office of the Vice President. Ang mga former SDO ni Vice President Sara Duterte Musanday Gina Acosta at Edward Fajarda nga natala na nga magtestigo sa House Prosecution nga si Attorney Terry Ridon. Ang hostile witness amo ang persona nga ginadeklarar sa korte bilang unwilling o kan adverse matapos ipakilala o kung ipakita ang hostile interest, reluctance, o kung misleading behavior ang mga level ang nagapahanugot sa prosecution sa pagpamangkot sa mga leading questions. Sang damlaglang sa nag-testify o kung sang nag-testify ang mga anay Land Bank of the Philippines branch managers nga si Acosta ang nag-withdraw sang 500 million pesos sa apat ka mga encashments nga 125 million pesos each para sa Office of the Vice President. Samtang si Fajardo naman ang nag-withdraw sang 125 million pesos sa tatlo kong mga encashments sa tig 37.5 million pesos para sa Department of Education sang si Duterte pa ang sekretarya. Ipahay ni Ridon nga magluwas sa mga SDO, may salab dun man si Duterte bilang head sang OVP kag DepEd para sa ginaligar misuse sang confidential funds. Express,
3: Ginatunaan naman sa Department of Justice ang request ng Estados Unidos nga i-extradite ang gina-aligar sex offender nga si Apollo Quiboloy. Agud mahibaloan kung paano ang proceeding sa iban nga pungsod mag-aapekto sa kaso kriminal sa lokal nga korte. Ginkonfirmar mismo ni Justice Secretary Frederick Vida ang madamo nga nabaton sa Department of Justice nga mga dokumento nga may unod nga extradition request nga gin-transmit sa US Department of State pinaagi sa Department of Foreign Affairs sukon DFA. Ginpasiguro man ni Vida nga dali lang. Ginpasiguro man ni Vida nga ang pag-review sa request ang nagasunod sa existing treaty nga ara sa Pilipinas kag sa Amerika. Iniman katulad sang ginaprioridad sa nasamit nga hensya agud nga mahuman ang desisyon nga pangatubang si Quiboloy sang kaso nga qualified human trafficking kag sexual abuse dito sa Amerika.
0: Sa 6:31 sa dugang balita national, masunod nga imbestigarahan sang Senate Blue Ribbon Committee among mga standard public works projects sunod kay committee chairman Senator Erwin Tulfo. Ini matapos ang pag-collapse sang damlaglang sang retaining walls sa Ayala sa Makati City. Ginpakibahin ni Tulfo nga magluwas sa bag-o nga mga pangalan kag issues nga konektado sa flood control. Ila imbestigaran isa-isa mga taytay dalan kag public works nga class nga klaro nga napaslawan sa pag-meet sang standards. Sunod sa senador nga obvious nga mayayara sang korupsyon. Bangod, ginatagan sang budget ang kada proyekto according sa standards apang ini ang wala natapos o kung subpar. Dugang ni Tulfo nga sila nag-coordinate sa Department of Public Works and Highways kag iban pang ahensya sa preparasyon sa investigasyon.
3: Lasa 6:32 sa ngaton nga oras, iningabahin ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Ginaligar nga mayara sang budget insertion si Senator Pia Quetano sang 2025 nga 4.7 billion pesos samtang 6.7 billion pesos naman ang iyara sa iyang utod nga si Senator Alan Peter Quetano sunod sa kay Senator Ping Lacson. Ginpayag ni Senator Lacson nga sa 4.7 billion pesos ni Senator Pia Quetano wala pa nila na check kung pila ang na-implement. Sa 6.7 billion pesos naman ni Senator Alan Cayetano, yara lamang sa 75 million ang wala na-implement sa diin ang kalabanan sa na-implement ang yara sa Taguig. Sunod sa kay Lacson nga kinahanglan sang dugang pang investigasyon, agud nga mahibaloan kung bala si Senator Pia ang may kalabtanan sa mga manumaliang flood control projects. Ginklaro ni Lacson nga wala sang may nagapakita nga may proyekto si Senator Pia Cayetano nga flood control project nga may mga anomalya. Ang amo nga statement ni Lacson nga kasunod sa ngayon nga pag-reveal sang ginaaligar nga illegal nga reclamation project sa Taguig sa higad sang Laguna Lake nga na-link kay Senator Alan Peter Cayetano sa diin ini ang ginpresentar bilang slow protection kag mitigation projects. Dugang pa ni Lacson nga ang kadamuon sang ginaaligar maanomali nga flood control project kag flood management project sa Taguig ang naglapot sa 32 tanan.
0: Piyak nga bahin, ginaduso ni Senator Bom Aquino ang hagda nga akon ang hagna nga National Disability Support Act o Senate Bill number 2386 nga maghatag sa 2000 monthly allowance para sa mga kwalipikado nga persons with disabilities bilang bulig sa pang-adlaw-adlaw nila nga galastuhon. Sino kay Aquino nga kuhaan sa kuhaan ang monthly allowance sa National Disability Support Allowance Program sa ina na summit nga kantidad ang subject sa periodic adjustment base akon base sa current inflation. Nakita sa senador ang mga pagtilaw nga ginaatubang sa mga PWDs sa matag-adlaw partikular na sa transportasyon, healthcare, assistive devices kag iban pang mga personal needs. Sa ilalom sa summit nga hagna ipatuman ang mga programa sa phases. Sa unang tatlo ka tuig ihatag ini sa mga kabataan kag tigulang nga may kasablagan samtang sa masunod naman nga tatlo ka tuig ini ang ihatag sa mga persons with moderate disabilities nga naga-shoulder sa disability related costs. Magluwas diri tinutuyo man sang hagda nga hagna nga magkatukod sa Disability Management Information System nga i-link sa existing government database agud nga ma-facilitate ang distribution sa monthly benefit.
3: Express, balita sa aga. Dugang nga mga balita sa palibot sang pungsod ginablabanta nga yara sa 182 ka mga lugar nga halitan sa northern portion sang Luzon dala sang hangin habagat suno sa Office of the Civil Defense. Maglawas ini may ginreport man nga landslide, pahayag pa ni OCD Deputy Administrator for Administration nga si Bernardo Rafaelito Alejandro IV. Sa 86 ka mga evacuation centers may nagatinir diri nga 2,200 ka mga pamilya. Nakarecord man ang Office of the Civil Defense ang 6 ka mga napatay kag 7 ka mga pilason. Nagpaandam naman ang pag-asa sa posibleng pagpadayon sang ulan dala sang habagat sa Metro Manila kag pila ka bahin sang Luzon.
0: Samtang na-stranded ang 215 ka mga pasahero bukod sa malayong panahon dala sa habagat sunod sa Philippine Coast Guard as of August 9. Ang mga apektado nga ports sa pungsod amo ang yara sa Western Visayas, Bicol, Southern Tagalog kag Central Visayas. Ang malayong nga panahon ang nagaapekto man sa biyahe sang 198 ka mga vessels, pulo ka mga motor bangkas, anum ka mga tugboats kag tatlo ka barges. Base sa advisories ng pag-asa ang habagat ang padayon nga mga dala ang pag-ulan sa parte ng Luzon kag Visayas.
3: Lasa 6:37, ginkakas ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. si Department of Health Undersecretary Amy Liza Chong. Ini ang ginbuslan ni Christian Del Malutak sa Quilabon bilang bag-ong undersecretary sa ahensya. Base sa appointment paper nga ginfitsahan na gusto 4 sang karong tuig, ginpahayag nga kabahin ni isang pag-ilis ng gobyerno sa Department of Health sa pagpanguna ni Health Secretary Jose Bitanyo Puhalte Jr.
0: Lasa 6:37, mga katropa ay nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita national. Balita national, ginadulong sa inyo sang Southern Blois Coffee Mix. Southern Blois Coffee Mix, Simus Mangosteen Moringa, kag Soya Powder Drink Mix. Ang kape nga manamit na healthy pa, ang kape nga makabulig sa atong ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atong immune system, batok sa mga masakit. Epektibo safe imnon, FDA approved and health certified. Mabakal sa mga butika, kaangay sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy sa TGP Southster Drugstore, All Green Pharmacy kag Generica. Available man sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search ang Southern Plus Coffee Mix. Pangitaon ang may tatak nga Yes to Health, i-add to cart kag i-check out.
6: International News.
0: Sa karon, sa detalye sa mga nagapanguna nga balita international. Masobra sa 4,000 ang kompirmado nga kaso sang Ebola sa Democratic Republic of Congo sa labing unang atiyon base sa data sang gobyerno. Nagagawa man sa record nga ini ang pinakamadasig nga magalapta nga sa nga maglapta nga sa isang virus sa bilog nga kalibutan. Sino sa mga eksperto nagsugod ini sa paglapta sang Mayo 15 sa diin, ang matuod nga numero sang kaso ang mas mataas pa sa official tally. Sa subong naglabot na sa 4,053 ang kompirmado nga kaso ka 1,853 ang mga napatay. Nagalin sa 5 ka mga probinsya ang na-record ng mga kaso kag amo ang Ituri, North Kivu, South Kivu, Ayot Yoli, kag Shofu.
3: Pag-asugura na ang rotating water rationing program sa mga isla sa Puerto Rico bilang sabat sa teribleng tig-ilinit. Base sa website sa U.S. Territories Aqueduct and Sewer Authority, magalawig ini tubtub sa katapusan ng bahin sang Agosto. Hulyos ang naka-experyensya ang San Juan, Puerto Rico sa teribleng tig-ilinit base sa records ng National Weather Service. Magadeploy ang Puerto Rico Aqueduct and Sewer Authority sa mga water trucks sa mga apektado nga lugar sa diin prioridad diri nga mahatagan ang mga hospitals kag mga long-term care facilities. Ginabisuhan man sang mga otoridad ang mga residente nga pabukalan gid ang ilang nga pag-iimnon nga tubig tubtob sa 3 ka minuto sa agud nga malikwan ang posible nga contamination sang ilang nga mga drinking water.
0: Balita International, ay inyo nabatian, mga ketropa ginadulong sa inyo sang Claire Skin Herbal Soap, Claire Skin Herbal Soap, imo sa gluta, kojic, kag VCO. Sa pagpamis, pagpaputi sa ating kutis, pagpa-clear sa ating skin, maggamit sang Claire Skin Herbal Soap, may marat sang gluta, kojic, kag VCO. Produkto sang Yes Health Incorporated, kag available sa Yes to Health Wellness Center sa iyang building nila street, Barangay Arroyo, Iloilo City. At kung sa Midtown Hotel, mahimo mo orders sa Shopee, kag sa TikTok Shop i-search ang Claire Skin Herbal Soap. Pangita na may tatakan Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out. Entertainment News. Lasais, 41, saylo kita sa Italia sa atin balita entertainment. Dennis Trillo, nagalaong nga makatrabaho sa ni Coco Martin, John Lloyd Cruz, kag Piolo Pascual. May dugang nga detalye si katropang Bea Joy Subaldo.
6: Ginalook forward ni Dennis Trillo nga makatrabaho ang iyahandom nga mga co-stars nga Sanday Coco Martin, John Lloyd Cruz kag Piolo Pascual. 20 anyos na si Dennis nga nagatrabaho sa GMA 7 sa diin, nag-renew inis ang iya kontrata sang Agosto 4 sini nga tuig. Suno sa Kapuso actor, ginpili sini nga magtiner sa GMA bangon sa salig nga ginhatag sa isang kompanya halin sang umpisa. Gindomdoman ni Dennis kung paano iniginsaligan sang network sa dalagkuan nga mga projects. Lakip sa mga pagbago nga ng experience ang actor, amo ang pag-gain sang confidence personally kag professionally. Naibaluan nga ang upcoming film ni Dennis nga Amir ang official entry sa 2026 Metro Manila Film Festival. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo ako si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
7: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Sports News.
3: Kagkaroon sa tournament, kapaguna nga balita sa inampang Pilipinas na paslawan nga makasulod sa semifinals ng ASEAN Championship matapos nga ginpierde sa Malaysia sa score nga 1-0. May detalye sa katulupang Johnson Crisostomo.
8: Napaslawan ang Philippine Men's National Football Team nga makasulod sa semifinals ng ASEAN Championship matapos nga napierde kontra sa home team sa Malaysia sa score nga 1-0. Nangin bastante para sa kupunan sa Malaysia ang goal ni Pavitran Gunalan sa 16th minute sa hampang agud magdala sa ila sa knockout stage sang torneo. Nagtakop ang kampanya sang Pilipinas sa torneo nga may 1 win and 3 losses record matapos nga nakadaog kontra sa Laos kag napyerde sa mga koponan sang Myanmar, Thailand kag Malaysia. Natala na nga tubangon sang Singapore ang Thailand sa semifinals samtang Malaysia naman ang tubangon sang Vietnam. Matanaan nga sa nagligad nga 2024 to 2025 ASEAN Mitsubishi Electric Cup, ginlutos sang Pilipinas sa labing unang ation ang Southeast Asian powerhouse nga Thailand kag nakalabot pa tubtob sa semifinals. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Johnson Crisostomo, XFM News.
7: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Balita sa hinampang, inyo nabatian, mga katropa, ginadrong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa Makaka, Glava Waska, 100% natural, safe, and effective. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available man sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at ubang sa Midtown Hotel. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, mahimo ma-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Ang himuon is search ang Turbo Dietary Supplement for Men, i-add to cart, kag i-check out.
9: Extra! Wow! Balita!

0: Las 6:44 sa karon sa Italias, ang atin extra wow balita. Viral sa subong ang t-shirt yung ginhimo sa American clothing company nga Herc Lion matapos nga nagpagwa sila sa Herc Shirt version 5.0. Iyang isa ka modern nga size ang t-shirt kun sa diin, wala ini nagap panimaho bisan hindi malabhan sa isa ka bulan. Ang Herc Lion nga kumpanya ang nag-introduce man sa una sa self-cleaning underwear. Sunod sa kumpanya ang wala nagabaho ang ilang ginhimo nga t-shirt bisan adlaw-adlaw pa ini nga gamiton sa sunod sa 30 ka adlaw. Ang sekreto sa wala nagabaho nga t-shirt among ginagamit sa mga o kung amo ang gingamit ng mga materyales kaang isang copper, silver, zinc, gold, volcanic ash, kagduha ka mga top secrets ng mga materyales. Base sa Herc Lion, ang copper sa among t-shirt ang gapugong sa pagdamo sa mga bakterya nga nagtuga o kung nga nagatuga sa pagbaho sini. Ang zinc naman ang nag-eliminate sa posible nga mag-develop nga sulfur compound sa t-shirt bangod sa balhas. Samtang, ginahigop naman sa volcanic ash ang baho sa palibot o kung palibot, agad hindi ini map pilit sa bayo. Hindi ini magpilit sa bayo. Mas nagadugay sa Herc Lion ang t-shirt mo discount ka isa na lang ini ginalabhan. Nagabalor sang $79 o kung masobra sa 4,700 pesos ang tagsa ka t-shirt. Ginalauman ang mangin available ini sa publiko sa Nobyembre 2026. Te, gusto mo na.
1: Wala nagabawang t-shirt, pero ang nagasuksok na bawo.
0: Amo lang na. Oh,
1: diba mo, magasuksok ka sa t-shirt, siyempre ginaabsorb sa t-shirt mo, ang imo balhas, ang imo amoy eh.
0: Oo.
1: Kaya para malaban ko
0: magamon. Wala pa na siya gabaho, pero ti siyempre, ang thought balahat na pang Alvin, kapila mo na siya ginsuksok. So, higko na siya.
1: Base nag-slide lang ang ano lang, nag-daw waterproof kag ano eh, ano ni, odorproof.
0: Oo.
1: Yes. Di, hindi ni mag, ano, hindi ni maging successful sa Pilipinas.
0: Nga man.
1: Kay maglapirde ang producer sang habon. Reklamo na sila.
0: Oo, oh, kung sa bagay.
1: Isa ka bulan, hindi ka panglaba mo?
0: Ay, oo eh.
1: Kung t-shirt mo.
0: Kaya di kaso, kunya, ikaw isa lang ka ano nga tao makaka-afford ka ihana sa pila ka bilog. So isa lang ka bilog or ano.
1: Tay galing kay
0: ti. Sobra 4,700 ang bili.
1: Galing sulit-sulit bayo mo mambaliban wa karabayo.
0: No, true. Chakto.
1: Maintainer lang ko di sang hints.
0: Extra wow balita mga kitropa nga inyo nabatian. Ginadalong sa inyo sang Claire Skin Herbal Soap.
2: Express balita sa aga. Express balita.

0: Mga katropay na batian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa aga, Lunes, Agosto 10, 2026. Good morning sa ating mga katropay listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club, din mga parte sa kalibutan. Mayong aga sa inyo tanan, mga katropa. Good morning, Gid, sa mga katropay natin nga nag-aupo sa ating pagbalita sa ating Facebook pages, XFM Radio Patrol Iloilo, pag XFM Iloilo 100.7. Good morning kay Ma'am Maria Cris po. Salamat din sa imo pag-upo. Kay Ma'am Aloha Bueco, kay Sir Reynaldo Abeto. Good morning. Kay Katropang Butch Florentine, mayong aga gid watching live sa Norway. Wow. Good morning, Katropang Butch Florentine. Salamat din sa imo pag-upo. Good morning man kay Sir Tutong Boyet Brillantes. Sa iban pagid natin yung mga katropang nag-upod na ka-tune in sa 100.7 yung frequency sa ila FM bands. Mga katropa natin, mga drivers nga nagabiyahe sa mong along gid, mga katropa, keep safe gid kay nag-ulan ang ato ko na maulan-ulan ang ato nga panahon sa Subong. Hinay-hinay lang sa pagmaneho. Sa mga katropa natin, ang mga empleyado, mga estudyante, good morning and keep safe sa pagbiyahe, mga katropa. Mayong agaman sa mga katropa natin sa Nunong's Eatery, sa Akasha Eatery, sa Dikamay Eatery, sa Trias Eatery, sa Maymay's Bukuhan. Good morning sa inyo tanan, mga katropa, and happy, happy listening and happy, happy Monday sa atin tanan. And before kita mag-end, katropang Alvin, greet natin anay, yes, at aton katropa. Happy, happy birthday kay katropang Bea Joy Subaldo.
1: Dayon kit sa mga
0: madayon kit. Kapisan mo ulan ko na subong, madayon kit yung birthday niya.
1: Ano oras?
0: Di kay alaw na, Pia Juti.
1: Ah.
0: Di ba si Karol? Kita sure.
1: Si King
0: Agaw. Kasi sa Biernes man, ah.
1: Taong tayo eh. Ay, pabatsagaw.
0: Ay, anan talang, ihambalan ka lang namon kung may tirirahon.
1: Ah. Kung palanyaga, ti matira, gini.
0: Oo, ah.
1: Tirahon, gini.
0: Mga katropa, bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, kami ang inyong mga tag-balita. Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: XFM News. XFM.
2: Mga katropa, excited!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pamagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
3: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
2: The Secret of Health. Santon Gold. Live Testimony. Santon Plus Gold.
6: Nanay Christy?
7: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa every morning namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Gold.
3: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: The secret of health.
3: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
4: The Secret of Health.
3: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes to health!
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
6: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang premyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOHFDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
9: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel.
6: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Basi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOHFDA-CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
10: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.

0: Anthon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santhon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Wednesday!

0: 6-8 Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Sister Pain.
2: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad lang ang training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatay ko akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
3: Symptoms persist. Call the doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
4: Happy
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Katropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
8: Ako si Marvin ni Ilhamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kakay Dr. Rimilito Oy, sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Maka-late na ko.
1: XFM.
9: Patroma mo.
10: Exciting.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hira. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi

0: dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Samsung Gold Coffee Mix.
2: Ako si Maribel Isa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawong. Maduti ka gid nga fresh.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santone Coffee Mix. May mangustin na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
5: Santone Coffee Mix.
6: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
7: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
8: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
12: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. Kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
14: Oh.
13: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: Ahora sa XFM 100.7 Iloilo alas 7:19. Maulanon nga Lunes sa inyo tanan diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo amuman sa kaiping sining mga kaprobinsyahanan sa Guimaras laban-laban na nagaulan man amuman sa Capiz, Aklan, Antique and most likely sa Negros Island region. We would like to welcome sa inyo tanan mga suki ginaton sa ring mga tagpalamati nagapamati na kamodari sa XFM 100.7 Iloilo. Inina ang palatuntunan, Bullseye. Tanawan yung kalendaryo niya. Today is August 10, Agosto 10, 2026. Dali na lang magpitsa 15 naman, oh. Lima na lang kaadlaw, kagpitsa 15 na naman. Basta gani mag 15, kag 30, sa mga nagatrabaho, isama lang na ginahulat mo ang sobre o kon ang salary deposit. Well, sa ato sa ring panahon dari sa siyudad, maraing may mga lugar nga, well, sinuloob sa tubig. May flash flood. Ang isa ka pinaka-notable dari nga lugar nga may flash flood dari sa may Balabago area. Dari blasagwaan kung magagi ka di mang laktod ikaw sa Balabago kung maghalin ka man dari sa Tabuksuba via Cubay, Balabago or inigani mang laktod ka di sa Alta Tierra. Pagwa ka dito bala sa Alta Tierra exit towards Balabago area and then malapit dira sa may tawag daton sini traffic lights ha dira sa traffic lights sa may crossing Balabago kag Coastal Road sus nagadalom darang tubig kinagaluhob-luhob na da and ang pagkadto ikaw sa Taytay bala sa floodway kone nanubo ina kag mataas ang aton sini nga Taytay sa floodway ginabaha ina dira na nagadalom ang tubig kag laban-laban asta sini matinan wala pa mahubas na daay. Kamusta ang sitwasyon sa aton sini nga panahon? We'll be checking pag-asa for the latest weather update. Bangod man mga abyan kay daw ginasunlog kitak panahon alin kag gabi asta kagaina ha mga around 7 o'clock grabing pagbubo sa ulan subong ho dogina tip lang kitak panahon sinihaw do nagsilak naman ang adlaw pero nagadulo mga ato sa ring kalangitan. So we would like to check pag-asa for the latest weather update tibaloon ta ang sitwasyon sa aton panahon. Sino sa linya katropang Alex Leog lang ko be para may baloon ta ang update as far as ang sitwasyon sa ato sa ring panahon is concerned. Dari sa siyudad sa Iloilo, si Mayor Raisa Trenas ang nagpagwa sang order nga suspindido ang face-to-face classes halin sa preschool pagkadto sa senior high. Wala sang face-to-face classes. Gina-advised ang mga school authorities to resort sa ginatawag sininga ADM or the alternative delivery mode of learning just like that sang modular or if not online. Sa may mga facility dira to conduct classes online so be it. Sa mga wala iya sang kapasidad ang alternative delivery mode of learning sini would be through modular. It's already 7:23 sa ato sa ring pagparaga dari gihapon sa palatuntunan Bullseye.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Sa linya upod ta si Materon si Engineer Leonor Silvestre sa Pag-asa Iloilo latest weather update kada hindi kita maributay sininga kung kaysa gainit pagkatapos kung nali gani ulan nun do sigi-sigi naman ha and may mga flash floods kada kinabo dari sa aton sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. In general Leonor si katropang Jose Albanya sa XFM Iloilo, good morning.
2: Hi, hello, good morning. Muna yung ating latest weather update para sa subong adlaw sa Lunes, August 10, 2026. So, southwest monsoon ang nag-a-apekto sa Maylazon kag western section of Visayas. And then, tiyara kita ka isa kabagyo ang pinamonitor sa sagwa sa ating apar na kung sabihin as of 3 a.m. kaginang aga, ay gina-estimate natin base sa mga available nga data nga ang ining bagyo ang iyasan pa yara sa may 2,516 km east of extreme northern Luzon. May maximum sustained winds nga 65 km per hour near the center, kag gusto nga up to 80 km per hour. ang iya hulag ay pa-east southeastward at 25 km per hour. So ang iningang bagya, wala niya siya direktang atake sa atong diri sa western, Visayas.
0: Okay.
2: Dili naman sa Western Visayas na mag-experience siya sa magalumulong kalangitan. May mga lap-talap ng mga pag-ulan, pangalatog, panago, o tugas ang southwest monsoon. Makasarangan, tumakusog naman ang hangin natin na maghahalin sa direksyon southwest na magadalas ang makasarangan, tumabalot niya ang kadagatan. Forecast temperature natin siya narali na sa 24 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kaginang alas 5:39 sa aga, kag magatunod ini alas 6:11 karon sa hapon. Kag muna yung atong latest weather update, halin diri sa Iloilo Dapla Radio Station. Ako si Lenore Sylvester, madam, ubit na, salamat.
0: Engineer Lenore, ining pag-uulan diri sa aton, hindi na mapaktan kay subong nag-init naman eh, diri sa haro, no? Pero gadulo mga ito sa nga kalangitan. Ano nag-enhance sa pag-ulan dari sa aton sa Iloilo to be particular?
2: Yes, sa mga pag-ulan na na-experience natin ay tuga na sa southwest o hanging habagat.
0: Pero why kita bagyo within par, no? Ang bagyo outside of par, amon isang una with international name nga Dolphin?
2: Si Dolphin, sir, ay nakalantaw na sa May China, sir. So, possible dira naman siya mag-lusaw sa May China, sir.
0: Okay. So, outside sa, or maliban sa sining bagyong ina-monitor nato dito sa May Extreme Northern Luzon, wala naman sa other weather disturbance, sabi, or bagyo, or low pressure man nga na-monitor pang pag-asa outside of par, Engineer Lenore?
2: Yes, so may ara kita nga dinamonitor outside par. Amo ni si Tropical Storm Paylo, sir.
0: Mm-hmm.
2: So, ang ini nga balon, ini nga bagyo, ay wala ni siya ti direktang epekto sa atin, sir. Kag pagapalayo man siya sa atin nga par, sir. Pa east south eastward ang iya hulag.
0: Okay. So, kung makapalayo na gidman diri sa Pilipinas, most likely we can experience improved weather condition, ano, Engineer Lenore?
2: Yes, sir. Possible sa mga masunod niya adlaw, sir. Improving weather naman na kita.
0: Okay. With that, Engineer Lenore, salamat kita. Good morning sa inyo dari sa pag-asa.
2: Sige, sir. Welcome, sir. So, good morning sa inyo.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: There you are. Latest weather update upo na pag-asa Iloilo with Engineer Lenore Silvestre.
1: Bullseye.
0: Alas 7:26. Sa to sila pa rin niya pagparagad. Dari sa palatuntunan Bullseye. Ako naman ang inyo siring katropa, katropang Jocel Banias.
1: Bullseye!
0: Well, as of this broadcast time, doon nag-moris na gato siring palibot. Munang ginambal nila, doon ginatip lang kita sinayaw, doon ginalipot kita sa ato siring panahon.
1: Bullseye!
0: Ay, mainit, pagkatapos maulan, mainit, maulan. Amo na sa una, may kantay na mo, nag-init, nag-ulan, tigluluto, kamakan. Amakan sa unaya, ano na, variety na sang humay. Nga makaisa ka lang makaani sa kada tuig. Tapos sa pagkataas na, nalik ka gani mag-ani, dapat ang kataso mo sa katrupang ira. Kaya kung pariyo sa aton, katrupang Alex, mag-ani sina, laban-laban. Isa guro kadupa, guro ang ano, uhay, kagdala, guro puno, kagaramutan, guro kamakan, disgrasyagin. Well, sa nagapanguna sa ring mga balita kag informasyon, waay sang hearing trial today. Daw kapaway-way makita ka galing ka legalidad sang impeachment trial ba? Gin order ni Senate President Sir Erwin Gatzalian ang work from home nga mode of transaction na bigkag trabaho para iya sa mga Senate employees. Bangod kay nagabaha dito sa Manila mo, may na-check kita sa inyong photo nga ang lapit sa may Show Boulevard bala na katropang Alex, sa may Rojas Boulevard bala, ang Hill Puyat Avenue bala, tultulan mo na yung katropang Alex, sa unha lang sa CCP. Gabaha to, ha? Ang inasakyan ka tao, to ya speedboat.
1: Bullseye!
0: Pero kung wai gabaha na sakyan ka tao dito, ano, bus. Di ba lang, na bus? Along Rojas Boulevard area. Rojas Boulevard pagkatapos ang distansya, siguro sinisa CCP sa Hill Puyat Avenue siguro. Pilam lang ka kilomet- pilam lang metros naman. Duhak Bangga, no? So, handa, ano eh, Bangko Sentral ng Pilipinas. That's it, ha? So, gabaha to. Bao kita kita mo man nga ayon buot na lang, ladies and gentlemen. Dahil ni naging magwantahan niya subong din atong flood control project man. Din atong trillion peso worth of flood control projects. Now we are looking at breakdown of this again and again and again. Bangod kiti way na patawad subong. Ha? Sanguna gani basang inasakyan subong speedboat na. Will you be happy? Malipay ayhan kita sini. Bullseye. Bullseye. So amo ning ginasiling naton sining wala kita may mahimo sa ginatawag sining pagtimalos ang nature. Pagtimalos ang well, aton sining nga palibot kay nga di kita man nagbutang sang kanal nga tupi. Kita man nagbutang sang plano nga wala pulos. Ha? May pulos man pero katiting. Ha? Kaya tanan ko nga plano, may pulos na. Either makapulos ang banwa or makapulos ang bulsa. Bullseye! Di sa mga plano daw kalabanan, sa plano nakapulos bulsa daw ay kapulos banwa. Haw. Sa flood control, ha? Kay parehos ni, ang sitwasyon ta daw hindi naging magkalabatas. Bisan din ka na magkadto. Asang unang away ginabaha, ginabaha. Dibla? Ang ginabaha, ginabaha man gihapon. In short, siniway magbuhin problema ta. Nagdugang na lang gani. Te, where is the one or maybe more than 1 trillion peso worth of flood control projects? Di nagkadto ini. Di ina ini subong. Anong nabulig ya? May nabuligin man? O kon base kon ang nabuligan bulsa lang ya sa nakakamkam? Yan kaysa masakit matod mamati, no? Ha? Galing kay Tiway tat may mimo katropang Alex eh. May kung pwede pala ni nga hakupon mo pati dupla mo kagihaboy siya. Garo, hakupon mo lang kagihaboy sa iya ni mo. Sa mga nagapangawat, las gobyerno, ha? Ti ano mga awat na lang kita tanan sini? Ha? Katropang Alex, kaya mo nang hambal nila. Ti ginabaha, ganis Manila, sa Iloilo pa. Ti ay may nangawat dito, iyas Manila, mangawat man tatan di sa Iloilo. Nga nung pati maanta may nangawat tos Manila, may ginbalik na sila yung kwarta ho. Mga 800 million na nabalik nila. Nga kuno halin sa kickback kag sa mga ghost projects, tayo nangawat ang taga Manila to. Hmm, mapalangawat man kita dari sa Iloilo if that's the logic. So dapat hindi. Ha? Dapat yati goods kita ya. Ha? The bad, the goods, and the ugly. Bla, katropang Alex. Hindi kay good ha. The bad, the goods, and the ugly. Te ano kita, ha? Kay ti nagbad ang taga Manila, mabad man kita dari sa Iloilo? Ha? Kung naggoods ang taga Manila, maggoods man kita dari sa Iloilo? Kung nag-ugly ang taga Manila, ma-ugly man kita dari sa Iloilo? No, no, no, no, no, no, no. Ha? Debla? That's why, sa mga katulad sini, nagapanukot kita sa mga tao. Nga nali, gani pawakalon, magpalagawon mus barangay, pamatsyagan mo blad daw gin ite kabirhin. Bullseye! Bullseye! Ha? O kung hindi gin bata ka santos. Bullseye! You see, ladies and gentlemen, do ay bala huya haw? Basi kung may ara sila guro sang huya shield ay. Sang chimpo pandemic, balan may face shield, di ba? Ang face shield, amo ng panaming ta, sa direktang hapok sang virus para hindi kita matapikan to sa una sang coronavirus, blan, di ba? Hmm. May face shield. Pagkatapos, sang una mga makapili ang traidor sa KKK, sa mga katipuneros, may face shield man libon ang buho sa mata lang kag sa ilong. Subong niya mga politiko nga iban niya kawatan, may huya shield. Pwede niyo na mabaligya sa Shopee. Oo. Oh. Mga taga Shopee, da good morning gida. Kag sa Baby Nine Food Store bla. Ah, pwede niyo na mabaligya sa Shopee. Hindi gani sa TikTok shop. Ha? Kay ipagrab na mon. Mabakal man ta kahuya shield katropang Alex. Kay in order for the devil to succeed, it is enough for wise men to do nothing. Dala? Ti, may ara na, certified may nagpangawat. Certified may nagpanuntos banwa. Te mga good men and women ta nga do mga initi ka birhen kag santos katropang Alex. Where are you? Why gitinyot may nahibaloan? Ahay. Ano ka muna tagban espiritu? Tiyan mo ganing hambaltay, in order for the devil to succeed, it is enough for a wise man to do nothing. Ti, if you are the wise man, ano ang inyong sininga na himo? Ha? Sana'y sinogid man ang nagapangawat pa nga ibanhaw o kung kabahin ka modera, but you are portraying yourself as mga initi kabirhin kag santos. It's 7:34. Sa ato sa ringa pagparaga, dari sa palatuntunan bullseye. E, tanawaning gakainabusong PGH Taft Avenue. Aralan man na solo, nahanda ka tropang Alex? Deblang, PGH? Gatulo, parahin na sila. Halinda sa CP, pagkanto dito sa PGH, Manila. In front of Manila Science School. Tanawan nyo bala ho. Grabe yung pagbaha dito. Dari sa aton, mayari man. We have our very own problem. Pero ibalon na nakaroon ng problema. Kundiin. Kaya may mga problema nga hindi na pwede naton madisponiran lang sang kanal. May mga problema kinanglan. We need to use other means just like sang ginatawag naton sa ringa pasuyop system. Sinong pasuyopon nyo? Ha? Ang nagpangawat? Ah, hindi man ah. Pasuyopan ta sang motor. Ha? Pumping stations ba? Hindi nga pasuyopan ta sa mga nagpangawat ah. Why pag ganit may nagako nangawat, pasuyopon mo timo tanda karan niya. Mambal sanda nga, oh, ako ginatudlo mo nangawat. How? Bullseye! Ay, ambot na lang sinima gamoni ah. San o pa ya magbalik dari katropang Alex at tong nagkunsad sang una ka nagpakatawo man. Ay, debla? Kuno ay ka kuno nangawat ko na daway ka man kadlukan pero kuno nangawat ka tilaban-laban nga. Ha, subong pala nga daan inong sulanan nila eh, no? Banta ko goro, ikaupod kandila goro sa balay nila sna eh. O kon base kon sa tubang sa tao katropang Alex mamatyagan mo daw mga inanak sang santos kag birhen. Pero kon sa balay nila pamatyagan mo sini daw katubuan sungay sang demonyo. Ha? Base kon ang sungay nila ba paguro sa turiti ko to sang unay. Bullseye. 7:36 ato sering pagparagad, ladies and gentlemen. So, ang mga local government units, they are just doing whatever they can with the limited budget. Yun ang pinakadako nga budget siya, eh? Came from the DPWH through the intercession of the congressman or congressmen and congresswomen concerned. Tidari sa aton sa siyudad sa Iloilo, titanawan nyo na kay daw iti kauwak ang aton siya nga flood control, magin iti sa Barrio Obrero, magin iti dari sa may Lapus, magin iti pagi dari sa may dari sa Buhang Buntatala area, magin iti pagi dito sa Villa, magin iti pagi dari sa Mandoriao. Ha? Ay, ambot na lang. Oo. Kundi eh, orak tupa. Bahat manggapon eh. Ang manggapon problema. Why magkalatapos mo? Amo na ang inasilingta, ladies and gentlemen. Nga they are only after of their pocket, not of the, ha? Tawag dato sini, may ara man para sa banwa, pero dapat may ara gid sila. We have so many experts, we have so many, tawag dato sini, engineers, urban planners. Tinga hindi ni mapatunan how. Nga, they cannot take the recommendations of the urban planners and experts. Ha? Because, nga, hambal sang urban planner, amunta sini. Look, for example, forward-looking 20 to 30 years of planning. 20 to 30 years of preparations or, tawag dato sini, execution bala, that could answer the demand of the times for 20 to 30 years. Kita nyo kon ano ina ang establishment, ladies and gentlemen, niya kaagi sa urban planning. Kaysa ang una ginabaha na dang diversion road. Katigbawa na da sa una kagmadalom. Ang isa ka naguna dara nga ginpataas ang location because of urban planning. Amo ang SM City kag ang Tupadya. Iyan ni Mr. Florete, ebla. Oh, di ba, katropa Alex? May Plazuela 1 kag 2. So it was a product of an urban planner. Si Mr. Palafox, ginadaiya ang nagplano to answer the demand of the times 20 years to 30 years from the time of the execution of the project. Buta malun isip ka 30 anyos, hindi niya masulob sa tubig, baha sa syudad. Ha? Kag most likely, ang development, most likely ha, hindi mag-dwarf sa ila. Pareos bala sang pag-dwarf sang strata sa Injap Tower? Diba? Magambal ka gin-dwarf, buta malun siya ni, daw non-existing ka bala nga, ahay, kagamay na lang gid sa Injap Tower nung sanguna mo nang pinakamataas subong pinalipdan sa pinalibutan sa sang SM strata, di ba? Oh, with that, ladies and gentlemen, there is aton tinga, we cannot do that, how, or is there a recommendation na so far and planning tinga hindi naton masunod, how a mere consultation among affected residents nga ado ginadingot pa, ha? Do ginatago-tago gani nilang project. Pagkatapos kun magnami gani, mambal nga, akun ja. Bo ka na mi go jo kun ja. Akun ja. Pero kun magpalpak gani, oh, matyagan mo, do gina allergy, mambal nga, ay, siling nga DPWS na dayan ang plano, pero kun nami gani, bisan iya ka DPWS, akun ja. Ba, do nami bakulon. Bullseye. It's 7:40 in the morning sa ato sa ring pagparagad sa paratuntunan na Bullseye. Sa diin ini, katropang Alex Graciano Lopez Haina Park sa May Haro Plaza, ginabaha sa Sinimantineon. Bago lang gid bumundak ang ulan, ho? Kag bumaskog ang hangin, katropang Alex, bago lang gid. Ay, nano ni man? Ang hambal sa una, sinikon sa mga bukid ka, wag dulhog sa patagbla, katropang Alex. Why ka kahibalobla ko na nung kinabo? Mahambal nga. Ya, grabe man huyop siling niya sang higante ba? Gauyog balay eh. Diba? Huyop ko nung higante. Ah, kay grabing hangin mo. So we'll be having sa Cinema Tineon ang situation na report sa ato siling nga patrol. Ibaloon ta. May mga lugar sa nasiling na naton nga may perennial na ginman. Hindi na pwede nga kanal-kanalan na. But we need really an extensive study para sa ginatawag sininga pag-drain sa tubig if in case nga mag-ulan. Katulad sa mga pumping stations. We have so many pumping stations there is a city. And as I think the best solution right now, sa mga low-lying areas, pumping station, just like what Taguig City and Makati City is doing, ang BGC, ang Bonifacio Global City. Ngabi nyo kung pabayan na nakagwala sang pumping station ang BGC, do you think hindi magtagal lumapaw na ng tubig? Lumapaw na ng tubig. Ha? Kaya nga, nubo man ang BGC. Ugaling, gin-elevate nilang construction ang levels ng flooring. Pagkatapos, ginbuhuan si Idalom. And then, ang tanan niya tubig baha dito si Idalom. Kaginasunod ina pump sang makina. Ha? Electric pump, submersible pump, dalagko nga mga pumps, kag ibuga dito sa outfall. Kundi wala ginabaha ang BGC. That's it, ladies and gentlemen. We can do the same, but we need large amount of money for the execution of the project. Gapanginam kinam naman si Nikon sinong makongresman sa sunod eh. Bullseye. Debla? So, that's it, ladies and gentlemen, the way we look at it. So hindi lang ni madala subong sa kanal-kanal. May mga lugar nga madala pas kanal-kanal. Ang problema sini, you know, ladies and gentlemen, Dwight may nag-inapot. Supposed to be, it's the DPWH. Magplano sini because they are an agency of engineers. Ara da may eksperto. Diba? Dapat magpakitang gila sila da. Ngang trabaho nila daw hindi pang grade 1. Ha? Daw hindi pang first year civil engineering, ha? Last section. Ha? Kaya nga, tiyan mo ganing suliton ta, may mga kilala kita nga mga consultants abroad, subong, Arides, Pilipinas. Ang hambal nila sila nga, kita ko, ubra sila nga, iban sini, basic classmate ko pa sila nga, na ano natabo sila daw, ara, mara ko na karang una sa eskwilahan, sa ko na nga, ang agi na daw, inagyan ko maramarahaw. Buta mo lang sini, something is wrong, not with that person, but with the agency influencing the person. In short, sino may problema, sistema sa agency? Kay aram sa college na mo? Anay, kay nakaubras, gobyerno, DPWH, nagmango. Why man nagmango? Raw ay performance na? Ha? Proyekto na daw inagyang mara-mara? Amor gani hambal si sa konsultan istoryata. Sini daw anak ka grade 1 siya ba? Oh, the hindi engineer sini nang supervise ka diya how? You see, ladies and gentlemen, so buta malon sang kalis siya way pan problema. Ana kay nakaubras gobyerno may problema ka tropang Alex. Buta malon sa sulod ka gobyerno may problema. Ha? Amo na hindi nyo lang pagpatami ah. Base bala kon magkabit ka mas balayan how? Check ta si katropang Romel Paclibar kay dumduman ko sa una sa floodway ngayon eh, doon tayo lang na madagaan tao mo. Ah, hindi nyo lang ako pala pag... Ah, bayin lang da. Ah, ambal sang kilala ko siya ba si magibi naman to. Debla? Kaya nga, may kilala lagi kong suod sina mo. Ginenggan nyo siya sulod ka blas DPWH siling nga may lakong project floodway. Atin sa isang meeting siya hindi takan na. Ha? Why pa ganis niya mong pisahan niya projects na gabi na isa sa nato kung paano dahil maliquidate niya million na kanangin gasto sa pagkaon kag inom. Yes! Ha? I can point you a person. Titapos naman ang floodway mo. Ha? Pero we'll be checking katropa Romel's ni Matereon sa pag-check sa palibot sa siyudad. Ha? Diin ang mga flooded areas. Kamustang sitwasyon karon sa shoreline? Bangod man kay mabaskog ang hangin nga nagahuyop, pugada bla, nagabaskog hinay. We'll be checking si Mateo Nara sa linya si Katropang Romel Paclibar. Katropa Romel?

0: Dali lang, paubugon ko gikan mo nga duha karon sa baha mo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Katro pa, Romel, sa report, Mel.
2: Katro pa, Jusel, may mga portion nga nag-bulo pala na ugit man. Pero ang mga lugar nga masami pala, ginabalanaw. So far, subong katro pa, Jusel, hindi gawad na dalom. Like, there is may atubang sang...
0: So, una kitas balanaw, ha? Mel, una yes. Kitas balanaw. Halin kita, Daribi, point na ton, sini, starting point na ton is station. At Villa Consolacion, Barangay Tabuksobaharo, Iloilo City. Unahan ko na nga daan, ha? May ara sang pagtaas sa level sa tubig sa higad sang karsada sa entrance pasulod dari sa Solomon pagkanto sa XFM.
2: Oo.
0: Kay Kapa Habonilio, Kaplihog Kubi, dugay na ninyo problema mo, damangatse ko, Kapa, kabaho, pabalahaw.
2: Pagbiragi na nakatrapang yourself, pagsulod mo da, talam na tubi.
0: Ti, sa tupadya siya na, sa kabalo ka ko kasi nang balay sa tupadya na?
2: Kay
0: Kagawad Gaspar Iguna?
2: Oo, kay Kagawad.
0: Oo, Gawad.
2: Pwede mo makuhit si Kapa.
0: Oo, liog lang ko na kuhit kay Kapa.
2: Oo. Dira ka to pang Yusel. May balanaw dira. Paglabot mo sa paglapaw mo gali sa Taytay tapos sa small market sang haro. Pag may likuon sa banana cracker, may tubig da, pero hindi masyado dalom.
0: Mm.
2: Paglabot mo dito sa Plaza Haro, Washington Street.
0: Washington mo, Street amo na da ang halin sa Plaza Haro.
2: Pagkanto sa barangay, ang...
0: Pagkanto sa Tibiaw?
2: Sa Prados.
0: Pagkanto?
2: Sa Prados. Labot na nakatrapan, Jusel.
0: Okay.
2: Tapos liko ka rin sa to, sa may simbahan, sa may ngalan ng Gidang Plaza, araw bala. Sa ginasumbahan da, may tubig na da subong. May ala da tubig, katrapan, Jusel, dalom.
0: Mm-hmm.
2: So, ginbutangan ganina, warning device ng taga-DPWH. Nga mahinay-hinay nang dira kay paglabot mo dira sa area nga na pagliko mo gid may tubig, dalom ang tubig. Paglabot mo naman sa liko ka naman sa atubang sang Evangelical Church. Paliko ka din sa tuo going to Commission Cebel. May tubig pero gamay lang katrapang Jusel. Paglabot mo sa Commission Cebel, kundi Burgos na bini before sang isat. Kundi dalom na tubig perme. Kaya na paglabay ko, why that to be? Sa may, as pagkita to sa may plaza, Lapas Katropan, Jusel. Sa may corner sa Habiliana, Barangay Habiliana, kag Werbana Street, why na that to be, subong? Although nga nagulan kagabi, as kayo na sang kagahon, pero wala sing tubi, bangod niya dasig mag-subside ang tubi. Kaya ang libil sang tubi sa creek, sa tubang sang Petron nga magwa dira sa Haro River, wala sing tubig katropan Jusel, hindi siya dalom.
0: Bali, hunas, subong, hunas.
2: Oo, hunas. Ang subside sang tubig, madasig. Pag palabot mo sa city proper, agi ka sa General Luna, going to Molo, sa Halandone Strip, corner gina sa may dalom sa Halandone flyover, may tubig siya pero hindi masyado dalom katrapang Jusel. E pinagadalom gin man na tubig kung abunggo ang taob. Dala-dala nagadalom gin tubig. Kinagasulod ang tubig sa pumping station. Guro may i-leak. Guro nga nagyan ang tubig. Na kung magdalom ang tubig sa suba, tapos may sige ang ulan, dalom na ang tubig. Pakadto sa may San Agustin nga gate na katupan Jusel sa tubang sang Aurora Subdivision. So subong gamay lang ang tubi. Pakadto ko gina sa area sang Arribalo, gintry natin nga i-check ang mga coastal barangays katupan Jusel, halindri sa Barangay Boulevard, San Juan, Santo Niño Norte, kag Santo Niño Sur. So gincheck natin, mabaskog ang... tawag niya ang hampak sang balod katropang Jusel sa mga coastal barangays kapin pa sa mga kilid nga pamalay aning ginapustihan ng balasang pusog. Tapos may second floor sa babaw. So amo na kalabanan dito ang ginahampak sang balod nag-aawas sa sagid sa kilid sang seawall katropang Josel. Pero bin try naton kay nang pamangkot ang mga pumuluyo. Kung nga wala pa sila nag-evacuate. Ang bali nila katropang Josel, anad na sila. Sa may ara, pagid niya, mas mabaspog dira, na wala gani sila mag-silo. Subong pa hindi masyado katropang Josel.
0: Oh, in short, sini, kung anad, ikaw katropang Alex, katropang Romel, gali, delikado para sa iban, pero para iya sa naanad na, okay lang.
2: Oo. Okay, na ito may ara nga nagapangsikop ka na isang mga kawayan nga naanod.
0: Mm-hmm. Sa mo ni Kabaskog? Sa mo ni Kabaskog? May gapanikop kawayan?
2: Kawayan ko na may ara nga wailan takabalo kung pinaghalin ng iban niya kawayan.
0: At
2: sa iban mga haligi.
0: Ati, kung sino ka dakop, iyan na na?
2: Oo, iyan na na. Sige na tipon niya, kagina sandig sa kilid, sang kudal. Kagi na patulo ka tropang Josel. E di patindugo niya na para magtulo. Pagbangmala ang kawayan. So duduwa to sila kay ina. Ang muna kabaskog sang hampak sang balod. Pero may nagapaniko kaya sang kawayan sa dalom sang ilabalay ka tropang Josel.
0: Oh, tiya di pa mo kung anong maguba sa balay. At least may ready na sang inugbulos. Kaya ti may sisikpan sang kawayan, bay?
2: Oo. Ti ambal ganin nila kung hindi lang gidman tamaan gid kabaskog ang hangin nga makapalid sang atop nila kag dingding ini sila magsailo katropang Josel.
0: Mm-hmm.
2: O tigin abisuhan na sang syudad nga kung amo naging katamaan bi ang balod dapat mag-evacuate. Hindi sila magulat nga nagkakamatamat na usumod bilang ilabalay anti sila magsailo kag i-rescue pa kag mapanawag rescue I mean sa mga taga Iloilo City government katropang Josel.
0: Diin nga mga lugar katropang Romel na bisitahan mo nga dama ka pintas ha? Buta mo nung sinang tama ka baskog ang dapya bala sang balod sa shoreline?
2: Ang zone 2, action 1B sang barangay San Juan.
0: Okay.
2: Tapos ang kalumpang pero galagi hindi ko gina makuhaan isang video katropang Josel kaya hindi ko kalusong.
0: Hmm.
2: Kay ang tubig, lampas siya sa seawall, nag-aawas sa seawall ang tubig. Kag dito sa may Arevalo, Santo Niño Norte. Ako Santo Niño, Sir, Katropang Josel. Mm-hmm. Saan naman sa Tatoy, sila? Katropang Josel.
0: Ako naman sa naman sa Tatoy, Santo Niño, Sir. To, pagkantotos basurahan, grabe ang dapyas ang balod.
2: Oo, grabe ang dapyas ang balod.
0: Mm. Kaya ti sa unahan niya sina, ano na mo, Aligre Uton, after yes. Sang Santo Niño, Sir.
2: Oo. Pero ang may pinakadamo, gidabing pamalay na gina-evacuate, gipirme, ang dira sa may San Juan, Boulevard, Tagkalumpang, Katropang Josel,
0: no.
2: O Kalaparan. Ang muna pa yung pinakadamo, gidang pamalay sa kilid sang dagat, na nag-squat lang bala sa dagat, nag-idya Katropang Josel. Katong to, nag-idya sa dagat, ang ila sininga mga pamalay, haligis ang balay nila. So muna may pinakadamo. So magamuna ka vlog ko sa balod, sa inestorya ko kayo ng residente na hindi pa ni masyado big kabasko ka tropang Josel. Ikumparal mo sa mga nagliligad na may ara kita nga storm signal dari sa aton sa Western Visayas na kinanglan ginila mag-iwakit. Kaya baskog ang hangin, baskog pagid ang balod, may pamilya silang ara na sa babaw. Kaya pag kumahulog ka tropang Josel, kagpon taob, kagdalamang tubi, pagtupa mo, tubi mo.
0: Oo. Laban-laban niya, malumos ka.
2: Oo. Kung may mga kabataan, mga gagmay, delikado sa ila. So that's why nga, kung may baskog nga balod, kagbaskog ang hangin, ang halos kalabanan nga bilindira, mga banan lang, o kung mga lalaki, katropang Josel.
0: Pero right now, may mga nag-evacuate na, katropang Romel, halin dito, Santo Niño Sur, pagkanto dira sa, ano, Santo Niño Sur, Santo Niño Norte, Kalaparan, Kalumpang, San Juan, Boulevard, anom ni ka barangay, katropang Romel, kasi nunod-sunod, may mga nag-evacuate na.
2: Negative ka tropang Josel.
0: Aba, amo ni kabaskog ha, ang balay ni sa tunga ni nga ginahampak sa balon. But ang balon, may tao tos babaw ka pa ni mo ko?
2: May tao, may...
0: Ay, yun di ka, kaki.
2: Amo tira-send kang video ko nga may kapanglabagan ito sa sikonsor ang balay nila.
0: Sus ginoo. Amo ni nga halay mo si ni Delargo, mga tropa Romel, ni pagkimpitan, mapok mo? Duak oras goro mala?
2: Duak oras mala.
0: Oo.
2: Oo. So may tao para tropang Josel. So gin pamangkot yung kayo na dala sa mga barangay Tanod sa barangay San Juan.
0: Mm.
2: Kung may mga nagsailo na bala sa gym nila, kahit kagila sila nga gym, dito sa sulod pa mo,
0: Oo.
2: Tabok sa highway. So wala siyang managsaylo pa.
0: Tibo tambalo ni ning babae nga nagapang kulukos ang iyang nobla di daw gin butang balang trapal sa balkonahe nila katraparomen.
2: Oo.
0: Okay lang buta malo sini way kakabalaka sini nga daw matumba na gani sang pihak ya.
2: Gapang laba pa nakagina.
0: Sus Ginoo.
2: Tigal nga ite hindi ko abi makapalapit kay sila dito katrapang Josel.
0: Oo.
2: Kay ang tubi nag-aawa sa seawall.
0: Tabi ko so, kung ginpalapitan dapat mo kagaina, laban-laban, dalan ka gini ka trupang beya, isa ka litson belly.
2: Laban-laban. Taga hawak urong tubig, katrupang Josel.
0: Oo.
2: Tapos magluwas sila, ginahampak ka sa mga basura eh.
0: Mm-hmm.
2: Na nagahampak sa imo sa kilid sa dagat.
0: Tima, may kabataan na da sa babaw ka trupang
2: may bata sa babaw, may ara. Oh.
0: Di paano sila makapanahog sila? Let's say for example, magpupo ka abi, butang balon, shoot to the ri. Ha?
2: May harang akuan lang eh. Nga,
0: may imbudo lang?
2: Imbudo lang.
0: Ha?
2: May imbudo. Tuntunan mo itong una, upot kami ni Katropang Ira. Hilso hot kami da. Betangla ko masamay kay Basi, mangi blang.
0: Leo ko bi, Katropang Alex bi, zoom in. May masoom in mo ng video, hindi? Kay base ko nara dang imbudo bala magpupo ka tropa Romel. Kay ti why kada CR? May CR laban-laban sa babaw pero ti shoot to the no get shoot to the straight. Kay ti gimaras si ilo straight mo.
2: Kay mo nakalabanan ang ano dai ang sitwasyon sa mga may nag-i-listar na tropa Joseph. Kay ang balay na ang kita mo sa may babae na.
0: Oo.
2: May alagyan na tapos sa piyak balay naman na. Tapos dali, may alagyan niya kawayan. Sunod sinabalay naman.
0: Dali lang. Di paano kada magpanaog kag magsaka subong katropa Romel?
2: May hagdan.
0: Di kun manaog ka, pintas-pintas ang...
2: Nagahawak eh.
0: Ha?
2: Nagahawak mo be. Nagahawak.
0: Grabe nga balay daw ara kas Alcatraz ba? Oo ah. Di pariyo sinisubong, sugoon mo bata mo. Ta, bakalan ito itlog kagamatis be, mamahaw ta. Oh.
2: May mga na, mga lalaki nga nagpanaog man. Tapos nakaina may ara na lalaki nga naka doon nakapula na.
0: Oo.
2: Oo, nagpangita na pagkaon, sagwa.
0: Nanaog?
2: Tapos tidoho lang sa babaw, oo.
0: Di kung manaog kasi ni, bisan dako, papariyo si imo ka dako ka tropa Romel, hampakuan ka sang balon, di matumba ka mo?
2: Basta, hawid ka lang sa haligi.
0: Di ba tambalon, mangita ka to sudan, manyanggi ka to, mabakal ka sa tiyanggi, basa kimpol kag brief mo?
2: Ang dira nga part ka trapang Josel by basa.
0: Mm.
2: Pero may ang sa babaw sina, may ara sina may dulatayan nga kawayan bala.
0: Ah, malapos-lapos. Sa babaw may ilagyan
2: dito sila.
0: Sa...
2: Dito sila magwa sa pihak.
0: Mm-hmm.
2: Nga lapaw na sa siwol ang kawayan.
0: Okay. So may ara sila taytay gali dito si babaw. Except sa amo ni nga balay nga manaog kagidya sa idalom.
2: Oo.
0: Ahay.
2: Ang mga munakablo pila nakatumpok nga balay, sumanaog kagit sa dalo, may hagda na dira. Pero ang dahil sa likod yung sinakatropang Josel, sa ginsakaan naman sa nagligad ng mga binagyo to, dito na sa likod maagi.
0: Mm-hmm.
2: Tapos may kawayan, nga daw apat katambi, nga layon nga kawayan, naging tagik-tagik siya. Tapos ang naginahimo, nga dulat ayan, tapos may petahan lang ang kada pamalay. Pinabulig-buligan Manila. Tapos ang sinang entrance gate, dito niya sa babaw sang seawall katropang Josel.
0: Pero believe ko sang variety sang kawayan, daog ya pa inobrahan sang construction ni Diskaya eh. ang flood control sa mga nobla Diskaya tanawabla na flood control ni Guria tanawabla na naguba. Tiari adlaw-adlaw ginahampak ka balodo, ginbalay-balay lang pusog kag pilipo kakawayan katropa Romel, why marusda ko?
2: Tapos nylon na makabinder ang nahigot.
0: Oo, amo na kun hindi chupi ang pagubra, kagway ti may nagapangomisyon, kagway nagabaton kickback.
2: Ato mo na eh.
0: Diba?
2: So pag on, grabe nakabaspog sa kampas ang balod, pero umagauyog man ang balay.
0: Mm-hmm.
2: Pero hindi gawa masyado gid marumpag at rupanyos. Kaya nag-alalangot na sila mo.
0: Ang naluuyan talang si Nekatropa Romel, pariyo sa ila, marimidyo general, kada adlaw nga trabaho mabakal para sa the next day nga konsumo. But tamalon may kalanon pa na sila today. Pero kung ay trabaho na, ang sunod nga adlaw mo ng problema, Katropa Romel, ti paano ka makatrabaho sa ni?
2: Sige, kalabanan yung mga nagapuli da, gabiyahe sikad, gabiyahe tricycle, construction worker. Amo na nakahalos kalabanan da. Kaya amo lang mo na pangitanan sa mga katao da, ato pang yusel eh. Sikad driver, tricycle driver. Dala sa San Juan.
0: Ining particular ka balay, San Juan ini, Katropa Romel?
2: San Juan na.
0: Oh, see. Ang kalumpang natdatmas ang pamalay sa igad sang, kar- sang ano shoreline, no?
2: Hindi, Katropa Jusel. Kaya ang kalumpang, abe, dohalos kalabanan niya sa igad sang baybay, mga beaches nila. Amo man sa Kalaparan.
0: Oh.
2: Ang dito naman niya sa distrito sang Arevalo, ang sa Santo Niño Norte, Cag 4, kalabanan lagko na dito ng mga establishmento tapos ang mga pamalay dito do isa lang bala kalinya ilid lang gidya sang karsada pakadto dito sa norte kag sa basurahan hindi iya parios dira sa boulevard kag San Juan nga sugpon-sugpon pakadto sa tunga sang bayang sang baybay
0: tikay jutay way malabot da.
2: Kay abi dito pa siya sa unhan.
0: Ah.
2: Dito abi kasulod ang salakyan dito sa ila katropang Jusel.
0: Mm-hmm.
2: Taman kakipid.
0: Okay. So ang pinaka-delikado